0: Ano po? So, para po ma-protect din po yung privacy and security ng atin pong mga informant. So, highly confidential po talaga, Pastor and Sir Ronnie, kung sino po yung mga informants
1: Informant.
0: na yun. Ano. Minsan nakikita po baga natin sa television, o ito nga yung na ina-award yung money na nakapatong doon.
1: Oo nga
0: Makita
1: eh.
0: natin na yung mukha ng informant ay nakatikit
1: Blurred.
0: talaga. Minsan mata lang po yung ano
1: Nakikita.
0: nakikita
1: Oo.
0: para po sa security din po ng tao yun. And siyempre po, Pastor and Sir Ronnie, dapat pong ma-ensure yung safety and security ng informant para yung iba pong mga tao na gusto din po magbigay ng information, magkaroon po din silang assurance na, ay, kapag ako
1: Correct.
0: pala nagbigay ng information sa PNP, safe ako na hindi ako
1: Yan.
0: mapapahamak. Kasi
1: Tama.
0: kung, for example, yung isang tao nagbigay ng information tapos napahamak din siya, paano pa yung public magtitiwala sa
1: Nagtitiwala.
0: PNP? Ay,
1: Tama.
0: Hindi
1: Napapahamak
0: ako
1: na yan
0: magbibigay
1: tayo
0: ng
1: dyan
0: information,
1: eh.
0: mapapahamak lang naman ako. So,
1: Oo.
0: meron po tayong ano, meron po tayong mga ginagawang strategy para po ma-ensure ang privacy and safety ng atin pong mga kababayan na nagbibigay po ng information. Kasi, sabi nga po natin, ang PNP, kailangan po ang support ng community. Bakit? Mas kilala po ng community
1: Ang mga
0: ang mga tao na sa palibot nila.
1: Tama,
0: Kaya nga po,
1: oo.
0: meron po tayong PCR section or CAD section, na Community Affairs section, para magkaroon po ng magandang relationship ang Philippine National Police sa community. So kapag na-establish po ng PNP ang magandang relationship sa community, ang community na po mismo ang mag-feed ng information sa Philippine National Police. Kasi sabi nga, mas kilala ng mga taga-barangay or ng taga-community ang mga taong nasa palibot po nila.
1: Very good. So at least maliwanag ho yan, maliwanag yan. Sir, balik tayo doon sa arrest. Ano, sa mga arrest, no? Kaya nga ang arrest natin, merong Miranda rights, di ba?
0: Yes po.
1: Oo, para maliwanagan ng mga inaaresto ang kanilang karapatan. So, yun is OP yan eh, sa pag inaaresto. Kailangan basahan siya ng Miranda rights ayon sa lingwahe na nanaiintindihan niya. Di ba tama ako dyan, Sir Merx?
0: Yes po. So isa po 'yan na ano SOP na po 'yan, SOP po 'yan sa Philippine National Police whenever na meron pong tawag in aresto, kailangan po na basahan po ng Miranda rights warning. Actually po ang bawat police officer po ay obligado po na meron pong Miranda warning card na dala.
1: Mm-mm.
0: Para kapag during the arrest, babasahan mo siya. Lalo po na sa tama po yung pastor, sinabi mo na yung Miranda warning dapat yung naiintindihan niya kung Bicolano itong tig-aresto, meaning Bicolan mo, na dapat maintindihan talaga kang tao po kung natata tig-arestar siya. So ito na po yan sa very ano po tawag diyan ang vital pagdating po sa arrest na dapat mabasahan po siya or mapaliwanagan ng tinatawag natin na Miranda rights.
1: Kaya nga baga sir, pag may mga kaso na at nagsabi so akusado na, dahil man hindi ako binasahan kay Miranda rights, posibleng ma-weaken yung kaso.
0: Yes po, opo. Tama po yan, Pastor. Kaya nga po, kami po, katulad nito sa ano, may mga sa aming pong mga ano, Pastor, sa mga tickler namin, isa po yan sa nagiging part of our ano uniform na meron pong ano, katulad nito, I hope nakikita nyo po. Ayan.
1: Ayan.
0: Isa po ito sa mga sample ng nawala. Ayan.
1: Ayan.
0: Isa po ito sa mga sample ng tickler. Ayan. Slow po nito. If you, kung i-open nyo po ito, ayan. Meron pong Miranda warning. Ayan. So, ito po yung babasahin sa ina-aresto natin. So, dito... dito sa hawak ko po na sample na tickler, meron pong English at meron pong Tagalog. So kung kayang yung Tagalog, kung kayang i-Bicol na sa taong arestuhin, mas maganda po. Kasi sabi doon, sa lingwaheng na
1: naiintindihan
0: po ng inaaresto. So kung baga, ipapaintindi doon sa suspect na hinuli kung bakit siya inaaresto.
2: So automatic sir na kung sa kahit saan silang lugar, ibig sabihin doon mismo sa lugar na inarestoha, doon sila babasa ng Miranda rights.
0: Yes po, Sir Ronnie. Right there and then kung saan po sila inaresto, doon po mismo sila babasahan ng ano,

0: dapat sa labas daw po ng Senado.
1: Ah, yung location.
0: Oo, yung location nga. Dapat daw sa labas ng Senado para galang naman po sa institutions ng Senado.
1: Pwede naman, nasa usapan naman nila yan.
0: Oo.
2: Ang pinaka-point po doon si Ronnie, na-info, nabasahan po yung tao
1: ng kanyang karapatan. In fact, minsan, ang naalala ko, may nabasa ako, nagkaroon ng kaso niya na Sir Merx, na nagreklamo ang accused na hindi mo naman ako binasahan ng Miranda rights. You have memorized.
3: Yes.
1: Inanuhan mo ako, tawag dito, from your memory, nag-deklara ka. Wala naman ako nakikita ang binasa mo eh. So, minsan very technical eh. Kailangan basahan ang kalagay kasi, basahan ng Miranda rights. Hindi.
2: Opo. Kasi Pastor Rico and Sir Ronnie, kung titingnan po natin ang history ng ng Miranda rights, actually hindi po ito nag-originate dito sa Philippines, nag-originate po ito sa Amerika, na kung saan yung meron pong case doon na Miranda versus Arizona. Ito po ay nangyari noong 1963 na meron pong isang lalaki na nagangalan na si Ernesto Miranda na inaresto po siya ng Arizona police for kidnapping and rape. So during po sa police interrogation, tinconfess niya po yung krimen. Pero hindi po siya na-inform ng kanyang karapatan to remain silent at sa kanya pong karapatan sa isang abogado. So eventually, yung case po na yun ay nakarating sa Supreme Court ng Amerika at nagkaroon po ng ruling noong June 30, 1969 na ang suspect po ay kailangan na ma-inform ng kanyang constitutional rights before po ng custodial investigation.
1: Ayun.
2: So, ang korte po ay tig-held na ang protection ay necessary po para ma-safeguard yung Fifth Amendment and right against self-incrimination.
1: Ayun.
2: So, after po nung decision na yun, noong June 13, 1966 sa Amerika, ang mga police officers po ay nagsimula na po na mag-inform sa mga suspect na kanilang karapatan, commonly known as Miranda rights. So ano po ba yung nilalaman ng Miranda rights? Unang-una po, you have the right to remain silent.
1: Silent, oo.
2: Then, pangalawa po is anything you say can and will be used against you in court of law. Then number three, you have the right
1: to remain
2: to
1: silent.
2: An attorney. Pangapat po, if you cannot afford an attorney, one will be provided for you. So in case po dito sa atin sa Philippines, kapag hindi po kayang kumuha ng suspect ng private lawyer, meron po tayong mga taga-PAW na pwede pong i-provide. So ito po ay napakahalaga po, na-discuss na lamang po natin. No? Ito pong Miranda warning ay nakakatulong po para ma-ensure na ang suspect ay naintindihan po ang kanyang legal rights at kung ano man pong kanyang statement ay magiging voluntary. So kapag ang law enforcement po ay hindi po na-provide itong warning na ito na required, ang statement po ng suspect ay magiging exclude po as evidence po sa korte.
1: Ayun.
2: So ito pong Miranda rights po ito ay galing po sa surname ni Ernesto Miranda na kung saan ang case po ay nagbago sa police procedures doon po sa Amerika. At dito din po ay
1: inadapt na natin
2: sa Philippines.
1: So napakaliwanag ng history ng Miranda rights or Miranda doctrine na dapat talaga dawa sa mga or listeners natin ngayon, magita yung educated na kailangan ang police pag inaresto ka may Miranda rights na binasa sa iyo. Binasa ha. Hindi big memorize.
0: Binasa.
1: Talagang hahawakan nila yan eh.
2: Opo.
1: Sa harapan mo, babasahin nila yan. Oo. Tatanungin muna nila kung nakakaintindi ka ba ng Tagalog? O, yun ang gagawin. Hindi ho, ako, Bisaya. O, mahanap sila ng police na tao mag-Bisaya.
2: Yes po.
1: Naarugan ka yan, oo. Oo. Para talagang wala siyang rason na hindi niya naiintindihan ang kanyang karapatan.
0: Sir Love, regarding po sa mga ranking list po natin, saan po makikita yung mga, ibig sabihin, mahanap po ng ating mga kababayan para naman sa informasyon, di ba? Kung malaking tulong po ang ating mga kababayan,
1: Saan
0: paano po nila makikita at malalaman yung mga nakapost na yan, ng mga ranking list po?
2: Sa mga wanted persons, meron po tayong mga nakapost sa respective police stations and posted din po yan sa mga official Facebook pages po ng bawat

0: police station, katulad po sa PNP Kasurug Bicol, naka-post din po yan sa mga pages po ng mga respective provincial offices and mga municipal police stations. And meron din po tayong mga naka-post yan sa mga public places para po maging aware ang ating po mga kababayan. Baka masakali meron po silang nakita na mga wanted persons, pwede po sila magpagtulungan sa ating po mga kababayan. Kaya at sa ating po mga kababayan na meron po kayong nalalaman na mga taong nagtatago sa batas, please feel free. Marami na po ngayong paraan para po magpaabot ng information sa atin pong mga kapulisan. Meron po tayong mga official Facebook pages, pwede po kayo magpadala ng mga information. And please be assured na ang inyong pong information, ang inyong pong identity ay mapoprotektahan para po sa inyong safety and security din po.
1: At maraming salamat, napakalinaw. Sir Lab, last message niyo po para sa ating mga konstituyente, sa ating mga kabayan di sa Bicolandia.
0: Yan. So sa muli po, maraming salamat po sa pamunuan po ng Care 104.4 The Way FM sa pagkakataon na makapagpaabot po tayo ng mga information, mga accomplishment po ng Pro 5 sa pamunuan po ni Police Brigadier General Erosito and Miranda. And syempre po, magpaabot po tayo ng mga information para po sa ating po mga kababayan. And gusto ko na rin po itong kuya ng pagkakataon na manawagan sa atin po mga kababayan, sa atin po mga listeners, na tayo po ay makipagtulungan sa Philippine National Police para po ma-ensure natin ang safety and security ng atin pong lugar, ang atin pong pinakamamahal na Bicolandia. Kasi sabi nga ng atin pong Chief PNP, ito po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat po Pastor Rico and Sir Ronnie sa pagkakataon na makapagbahagi po tayo ng mga information galing po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Olaligas, PCD.
1: Maraming salamat Sir Love, Sir Merck, Sir Love sa iyong mga napakalaging impormasyon. Namimiss ko na yung ating programa dyan sa PNP. Sana matuloy na ulit.
0: Po, Pastor, ay maibalik natin yung atin pong programang pahayag ng Panginoon para at least ang atin pong mga kapulisan ay nakakain din po ng tinapay ng buhay.
1: Ayun, naghihintay lang naman tayo ng impormasyon. Always ready. Yes, God bless, God bless Sir Merckx. Maraming salamat sa iyong panahon. Ingat ka at naway pagpalain ka ng Panginoong Diyos.
0: Okay, salamat po Pastor and Sir Ronnie. Good morning bless, po sir. And mabuhay po kayo.
1: Ayan, napaka...
2: Uy, kudos po doon sa mga... No, mga may mga merits natin, ano po, sa mga awards.
1: Congratulations sa mga PNP na awards natin. Yan po si Police Staff Sergeant Mercolito Lubendino, ang PRO 5 PNN correspondent. Ayan ay broadcaster din po ito sa ano bang radyo nung binobroadcastan niya. At higit sa lahat ay pastor din yun.
2: Pastor din.
1: Oo. Si Sir Max. Ingat-ingat sa iyong mga lakad, Police Staff Sergeant Max Love. Yan, 8:18 in the morning. Dagos-dagos na kita bago kita magpaaram. Balikan muna natin ang mga yaon sa Facebook Live. Sabi ni Pastor Arnel Muaria nito, hahabatid pa man ako sa do. Kumpleto nga noon, may barangay tanod, brigade, disaster brigade, etc. Damo ito sin brigade.
2: Ang batid po ay Aki pa.
1: Aki pa ka to si Pastor Arnel Marianito.
2: Sis Joey Springel, blessed morning po mga pastor. Good morning tabi, Sis Joey.
1: Good morning. At sa mga hindi namin nabanggit kangina, nakompleto man siguro natin. Good morning tabi, Sis Joey. Salamat sa inyong pagsubaybay. 8:19 in the morning, dagos-dagos na kita, mapaaram na kami, Uro at Chan.
2: Erwin Bungol is watching. Oy!
1: Pwede!
2: Magtaga-comment.
1: Hindi ka na nagko-comment pa din. Batang inisipa din, nagpaani. Iyo, kiparoy. Oo, bikenemen.
2: Bikenemen.
1: Oo.
2: Pero wala pa lamang si Ate Tere, garo dahil pa lamang.
1: Hindi, pa na, din gerong-gerong, busy ini.
2: Busy.
1: Alam mo ini kung sa'yin ini nag-speak.
2: Para sa I am.
1: Oo. Tsaka ng God's Word.
2: God's Word.
1: Ano yan eh, pinagsasama niya eh.
2: Yung business saka matindi.
1: Sinisingit niya dyan yung God's Word.
2: Yan ang tama. Double purpose.
1: Bako lang mag-earn.
2: Yung.
1: Don't just earn a living. share the word of God.
2: Tama. Kaya kahit saan kayo, may trabaho man kayo, pwede kayo mag-share.
1: Yun naman dapat. Actually, yan naman ang usapan namin. Kaya pinayagan ko siya na magbalik. Oo. Sa business. Kasi full-time yan dati sa church. Eh, sabi niya, may parang present niya ang kanyang desire na gagamitin yung business to share the word of God. Eh, napakaganda naman. Kaya, kudos sa imo. Birthday girl. Happy birthday din tabi kay Marinela Rimpelio.
2: Kay Ella. Oy, happy birthday po.
1: Ella, happy birthday din. Ngayon ko lang nailing birthday mo man pala. Ella Rimpelio, happy birthday sa imo. Kung nagdadangog ka man, happy birthday tabi. Sis Marlene, good morning.
2: Ulitin ko po, Girara, iso paalala, ano po, in relation po to the upcoming 78th anniversary of FEBC Philippines on June 6, 2026, Sabado po yan, we would like to inform you that we will have a special coverage from 8 a.m. to 12 noon at alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali po yan. Sa Sabado ay magkakaroon po ng special coverage. And we will be back to our regular programming by 12 noon. And thank you for celebrating with us God's faithfulness to FEVC for 70 years until all have heard.
1: Yan po ay sa Sabado. Sa Saturday ay yun po ang programming natin. Pagdating ng 8 o'clock, meron na tayong tawag dito, change of programming. Pero yung alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, ay retain po ang programa. Tawag dito, regular programming. Ayan tabi, maraming salamat tabi sa inyong pagsubaybayin sa loob ng isang oras at kalahati digdig sa Care 104.3 The WFM. Sa satuyong programang Oras na Pilipinas,
2: Bicolandia.
1: At salamat sa maragang tabi. Meron pa tayong, uy, bakit bumaba? Ang ating viewer.
2: Patapos na.
1: Inunahan nyo naman kami.
2: Ang ating pong winner ngayong umaga ha, ay si Miko at si Michael.
1: Pakialat-alat. Sa'yo mo si Miko. Sige. Bukas na magmuli, alas 7 hanggang alas 8.30 ng umaga. Tabayarin nyo na po sa aga. June 3 na bukas ang ating programang Oras na Pilipinas Bicolandia. Sa mga magulang na medyo grabe ang ang mga magulang na grabe ang preparasyon ko niyan.
2: Nagbibrigada sinda ng ganyan, sir. Yung ongoing ang mga brigada sa mga eskwelahan.
1: Ongoing ang mga brigada ng ganyan.
2: Tapos ang enrollment.
1: Sa bagay, sa mga public school, dahil naman gagastusan.
2: Iguaman giraray, sir.
1: Iguaman giraray. Ano man ang mga bayaran niya? So, uniform.
2: Mga miscellaneous. Iguha yan, sir.
1: Sa bagay. Akala ko libre na talaga.
2: Iguha pa yan. So, mga electric fan.
1: Iyo? Huwag man masyado.
2: Siyempre, pag mga meeting yan. Siyempre, pagkatapos mag-enroll. Pag-enroll ka yan, iguha yung pigapod na general PTA. Meeting yan. Tapos siguro pa yan sa room.
1: Home room PTA. Ay, naging president ako ng PTA dyan sa Legazpi Science High School.
2: Dyan sa
1: Legazpi. Iyan naman ang mga arambaga na yun. Ayos lang yan sa indong mga aking mansa na yan. At saka yan ay depende sa napag-usapan kang PTA.
2: Tsaka ka mga officers. Tsaka pinag-agrihan naman yan.
1: Kaya lang ang problema lang dyan. Nata kaya nawawara taon-taon. Ano? Abo ko ng simbago niya.
2: Bahala na.
1: Pero sa bagay, sa sarong taon man ang ganda-gamit.
2: Ikaman daw gamit-gamiton mo.
1: Sa sisira man ang ganyan.
2: May mga bagay na nasisira man. Lalo ng electric pa, nisipan mong mga gagamiton.
1: Pero kung ang aircon man na, nawawara ba ang aircon?
2: Garo dahil man.
1: Nasisira man.
2: Pero mga araw ganyan, sir, kung igawa man ngayon, halimbawa mga palinig. Yan ang gigibuhon. Sa mga electric pan, ipaparayos man.
1: Ipaparayos man sana yan.
2: O, takong mga raot ng baga. Taurual daw mga bagang pigagamit. Siyempre, ang kapasitor ka.
1: Nagiinit man yan. Nasisira man yan. Kaya dahil nakitagpareklamo sa mga akit na sa naman yan. In fact, kung gusto ninyong dahil mainitan mga akit nindo, supitiin nindo, so humrum piti, ibaya, mag-duronate ka mo kay aircon.
2: Tama.
1: Kaya lang ang problema, sisi, mabaya ito, kurente.
2: So, sinda man giraray?
1: Arambagan man giraray monthly. Kaya, dahil man giraray libre.
2: Pero kung sa'yo kakamari man sa nakansin doon, kamuman daw magklaseng grabing init.
1: Grabing init talaga ngunyan.
2: Tapos ang electric pan, mga duwasa na.
1: Oh, hindi kakayanin yan. Ay, mga sa 50-60 yan sa public school.
2: Ay, pambihira.
1: Ay, nagandang parreklamo. Kung ano, sa bagay, yan man ay hindi man yan pigdi-demand kang school, ha? Yan man ay depende sa urulay kang PTA. Kang PTA.
2: Wara dyan karaman ang school. Ano?
1: Tapos, kung nagpaapod kay PTA meeting, tapos absent ka, dahil ka magparreklamo, absent ka eh.
2: Dahil mo manaram sa restorya. Dahil mo parang ngalab-ngalab.
1: Iyo, kung yaon ka kuta, hindi ka. Naka-raise ka ng hand. Tapos nakareklamo ka duman sa PTA. Eh, napagkasunduan na ka majority, tapos mareklamo ka man.
2: Kapag napagkasunduan na yan, wala ka na maginig.
1: Sumunod ka na sana. Totoo, ang kawas, absent ka.
2: Kaya baga.
1: Oh, so araw kaya no, dahil na kita magpara-reklamo, pinag-uurulayan man, iyan.
2: Kaya ito sir, pag nag-a-attend ako kayan, duman lang ako permis sa likod.
1: Abo mo magpaburutuhan. Diyan pati ka ron eh. Ito ang nangyari kayo niya. Nag-attend ako meeting. Man nag-raise ako ng
2: question. Pinasiram-siram mo man.
1: Yeah, grace ako ng question na sabi ko, pangatulong, pangaduang taon ko na iniarog ka na yung sa kuyang.
2: Oh, nahiling.
1: Nahiling. Malata. Pagburutuhan.
2: Ika na so inuna.
1: Landslide.
2: Matindi pala ng arrival mo.
1: Ayaw. kung wabo mo dyan mabuto.
2: Ay, di
1: ka. Dahil nga girong-girong.
2: Hindi ka mag-girong. kaya lang sa iba, minsan sa arrival man pigiling eh.
1: Matindi yun nga niya ni si Karone. Matindi nga niya ang arrival.
2: Marigyan eh, gibuon nga yan.
1: Marigyan eh, gibuon yan. Maray ka rin ngayon. Escort ini.
2: Escort. Kung bako, business manager.
1: Ayan. Kung bako nga niya, PIO.
2: O PIO. Madaldal.
1: Kung gusto tangan niya, gimunta yung muse.
2: Ay.
1: wala man tabing news dyan sa PTA.
2: Wala man news. Hanggang kung sana yan, business manager.
1: Business manager man sana dyan sa PTA. Ha? Oh, sabi ni Lani Rihuso Amikan, good morning po sa lahat. Medyo pali na kami, Lani. Sa akin na lang giraray, ha? Agagaan mo, ha, Lani? Jenna De La Rosa here na po, Mr. Victory. Oy, salamat naman.
2: Patapos naman kami.
1: Patapos naman kami.
2: Sa susunod na programa ka.
1: Iyo, kaya lang, mag-sorry ka sa kota. Ibig sabihin, mabaya ako ka sa bago. Nakulugan ako ka to.
2: Garuda si Cookie.
1: Ay, Cookie. Ika talaga, Gina. Mabawi ka kayo. Nakulugan mo ako. Okay. Dapat kaya maray-maray ang mga pinasabi.
2: Hindi ka pwede magtaram. Lalo na sa lingkod.
1: Uyo, lalo na sa lingkod ng Diyos. Kaya nga
2: si... kumbaga, si itong ina po na bald.
1: Oo, kinagat ki aso. Si Elisha. Pigsarabihan ki bald.
2: Bald.
1: Kinaragat ki aso.
2: Kaya dahil ka nanggan magtaram.
1: Dahil ka lamang magtaram-taram. Lalo na sa pastor. Magtaram-taram ka ki bald. Ano, iyo na. Tapos na. Kalataon man ay din naglangog si Mami.
2: Iyo.
1: Tulong
2: beses me.
1: Big announce.
2: sige na.
1: Paarom na tabi kami ta alas 8:28 na. Salamat tanunong tabi sa Indaga Boss. Lagi nating paalala habang may oras pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: Nakasama natin ngayon sa tingnakansay ng Supremo ng KKK, Don Ramon Diaz. Ngayon po ang iyong mga kasama, hindi nagbabago at nag-iisa lamang. El Solamente, Rico Jale.
2: At ako naman po, nagsusulong guwapito, Ronnie Rinzales.
1: Bye-bye!
2: God bless everyone!
3: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information 0998-843-0573 sa Facebook page CARE 104.3 DUAY FM o sa email address info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
6: It's now 8:31 in the morning.
5: Negosyo asin trabaho, programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

A blessed Tuesday morning sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng ating mga kakaryans, at syempre sa lahat ng sumusubaybay dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. Magandang araw sa inyong lahat, saan man po kayo nanonood o na kayo ay nanonood sa ating mga social media platforms. Ganon din sa ating mga nasa radyo, naaabot ang ating signal. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, binabati natin ang lahat ng ating mga kasama na mula pa kanina ang 5 ng umaga na nakaantabay at nakasubaybay dito sa ating himpilan. Sa CARE 104.3 The Way FM, ang Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol. Ito po ang inyong programa, Negosyo o Sintrabaho. At ako si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. Ayan, medyo maulan-ulan. No? Umulan ngayong madaling araw dito sa Legazpi area. Kumusta po sa inyong mga lugar? Oo, medyo maganda, ano, konting ulan para naman po yung sobrang init, dahil sobrang init po talaga. Yung sobrang init ay mabawas-bawasan. Salamat sa Panginoon dahil po talagang meron tayong ulan, biyaya ng ulan ngayong madaling araw. At ngayon ay medyo makulimlim, wala pa, may sikat ng araw pero makulimlim. Ayan, medyo warm ang ating panahon dito, ang ating weather dito sa Legazpi area. Kumusta po sa inyong mga lugar? Ayan, kaya ingat-ingat lamang po sa inyong mga pagpunta sa inyong mga trabaho, sa inyong negosyo, o yung iba naman ay papasok sa kanyang eskwelahan o nagbibrigada eskwela dahil ngayon ay Brigada Week. Oo, at ang mga eskwelahan ay busy-busy ngayon sa preparation para sa next week na school, start of the school year 2026-2027. Oo, hindi natin namalayan, ano? Pasukan na pala next week. Nako, start na naman ang mga baon, Kuya Mon. Ayan, start na naman ang mga pabaon at mga pamasahe ng mga bata sa eskwelahan, at ang mga magulang ay busy-busy sa pagkukumpleto ng kanilang mga gamit sa eskwelahan. Ayan, at pag-i-enroll. Ayan, kahapon ay nandun tayo sa Anislag National High School at sila ay ating nakadaupang palad sa kasamang kanilang napakabait na kanilang principal dyan sa Anislag National High School. Kumusta po sa inyong lahat dyan sa Anislag? At syempre kay Teacher Chen. Sa pangunan ni Teacher Chen, eh, tayo ay nandoon kahapon. Ayan, magandang araw sa inyo dyan, at sila ay ating nakadaupang palad yesterday. Ayan, at syempre binabati din natin ang lahat ng ating mga nakasama sa mga nakalipas na linggo sa ating mga gawain, at sa akin man po tayo naroon. Eh, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsubaybay at sa inyong patuloy na pakikinig at panonood dito sa ating himpilan. Batiin natin syempre ang 1st, 2nd and 3rd District of Albay, ang buong Albay na nakikinig sa atin at syempre nanonood ang iba sa social media platforms. Batiin din natin ang Rapu-Rapu, Albay. At batiin din natin ang Kamsurkam Norte, magandang araw. At magandang araw din sa Sorsogon, ngayon magandang araw sa inyong lahat. At magandang araw din sa ating Happy Island of Catanduanes. Ang hindi ko makakalimutang, ano yun? Latik ba tawag doon, kuya? Kinain natin? Latik mula sa Happy Island of Catanduanes. Ate Baby, maraming salamat po sa inyong talagang pagpapadala nitong napakasarap na latik from Catanduanes. The best talaga yun. At syempre, magandang araw din sa ating mga kaibigan sa Masbate, Burias, and Tikau Island. Ayan, magandang araw sa inyong lahat, at syempre binabati natin sila. Yung mga taga Monreal, marami tayo dyan tagapakinig. Magandang araw sa inyo. At syempre yung mga taga Burias, yung mga Alcon family na malapit na nating makadaupang palad. Ayan, mag-schedule na po tayo para tayo makarating na dyan. Sa loob ng aking 2 taon mahigit na nandito sa himpilan, eh, ang Burias at ang Tikau Island na lang. At Rapu-Rapu, Albay, ang hindi ko nararating.
Kaya pupuntahan natin yan. And hopefully, I'm praying this year ay makakadaupang palad natin ang ating mga tagapakinig dyan sa Burias, Tikaw Island sa Masbate at ang Rapu-Rapu, Albay. Kaya magandang araw sa inyong lahat at syempre bumabati tayo ng happy, happy birthday sa lahat ng my birthdays today. Ayan, batiin na natin si Ate Teresa, Mother Teresa Galiada. Happy, happy birthday to you, Tere. And of course, baka may pa-burger yan, tsaka may pa-macchiato kape yan. Oh, masarap na kape. Tamang-tama, hindi pa ako nag-almusalan, no? Mother Tere, happy, happy birthday and enjoy your day today. Ayan, at syempre sa lahat ng my birthdays today, kami bumabati sa inyo ng happy, happy birthday. Ayan, kasama na dyan ng ating mga kaibigan. Ayan, si Wilbert Del Castillo, birthday pala ngayon. Happy birthday to you. Ayan, ay pamangkin yan ni ating katanglaw na si Pastor Abel Bausa. Happy birthday, Wilbert! Ayan, at syempre sa lahat ng mga may birthdays today, kami masaya na kayo ay batiin ng happy, happy birthday at kami ay talagang nakiki-celebrate sa inyong mga kaarawan. At syempre pa, batiin din natin ang lahat ng mga may celebrations today, ano man ang inyong mga celebration ngayon, whether it is an anniversary or mga dedication or ano man ang inyong mga sineselebrate. Kami po'y masaya sa inyong celebration. And speaking of celebration, yan, congratulations sa aking mga inaanak later. Tayo ay magnininang mamaya sa kasalan. Ayan, Kuya Mark, and of course, si Ate Jet. Ayan, happy wedding later. And I'll see you later sa ating, sa inyong kasalan. Kami ay ninong at ninang sa kasalan, no? Ayan, see you later and congratulations. And we are praying sa inyong wedding, good weather, and of course, yung mga kagul. Alam mo yung pagkasalan, no, Kuya Mon, ang daming kaguluhan sumusulpot. We are praying na maging maayos ang lahat ng preparations. At syempre, lahat yan ay maayos. Kitang-kita natin yan dun sa pag-aayos ng ating bride later. At mamaya po, ating panalangin ang good weather because this is a garden wedding. Ayan, congratulations again, Jet and Mark. At sa lahat ng mga may celebrations today, kami masaya sa mga celebration ninyo. Kaya batiin muna natin ang ating mga kasama na si Ate Carmela. Huy, Ate Carmela, miss you ah. Ate Carmela de los Reyes, Miko Moreno Botial, good morning sa inyo. And Lilibet Bernardo. And of course, New De San Ramsad. Ayan, no? Oh, sana nabasa ko yun ng tama. Thank you for listening and being with us online. At kung nais mo na ikaw ay aming makasabay sa paghayo, ay may apat na kapamaraanan upang ikaw ay aming makasabay sa paghayo. Unang-una na dyan, of course, ang ating pananalangin dahil napakalaga po ng pananalangin at talaga naman ang operation sa hindi biro ang magkaroon ng operation sa isang radio broadcast. Maraming salamat po sa inyong pananalangin at sa patuloy na pananalangin sa magandang kalusugan ng bawat isa. Nay Masing, maraming salamat sa prayers. Alam niyo po, minsan nagugulat ako kasi may mga nakakasalamuha tayo na sinasabing ipinag-pray ka namin. Maraming salamat po sa inyong prayers. Yan po ay napakahalaga. At syempre sa buong team ng ang staff ng D-Way ay maraming salamat po sa pananalangin ninyo at sa araw-araw na operasyon ng ating himpilan. At kung ikaw ay nais mo din na makasabay sa aming paghayo, maaari ka din na mag-volunteer. Hindi lamang sa mga programa, pwede ka din na admin or anything na mga skills and talents mo like technical skills or you are very good sa mga editing social media platforms, you are most welcome to volunteer para po dito sa ating gawain sa radyo ng CARE 104.3 The Way FM. Punta lamang po kayo dito at makipag-ugnayan sa amin upang kayo ay aming ma-entertain kung ano pong volunteer work ang nais ninyo.
Just make sure lang po na may dala po kayong pastor's recommendation para po naman sa inyong pag-volunteer, alam ng inyong mga pastor na kayo ay nag-volunteer. Lalo na po ito dun sa mga underage o dun sa mga bata pa, kailangan po may gabay tayo. At syempre, ito'y dapat alam ng inyong mga magulang at ng inyong mga kapastoran. Ayan, kaya punta lamang po kayo dito. At syempre pa, ayan, tamang-tama, pasalamatan natin ang ating volunteer na si Ate Melay Mangampo. Maraming salamat, Ate Melay, sa patuloy na pag-volunteer. Kahapon ay nakita natin siya dun sa Anislag. Ayan, at syempre si Tupe. Oo, parang hindi ko nakikita si Tupe ngayon. Asa na si Tupe? Ayan, thank you din sa iyong pag-volunteer dito sa technical side. At syempre, ito din ang pagkakataon na pasalamatan natin ang lahat ng ating mga volunteers na talaga namang walang sawa na tumutulong at gumagabay at sumasama sa ating paghayo dito sa ating himpilan. Ayan, at syempre, ang pangatlong paraan para ikaw ay aming makasabay sa paghayo ay ang promotion. Katulad kahapon, tayo ay inimbitahan ni Teacher Chen at ng buong kaguruan o ng principal doon sa Anislag National High School para tayo ay magkaroon ng booth at tayo ay makapag-promote ng ating himpilan doon sa estasyon o doon sa Anislag National High School. Kaya kayo din po ay pwedeng-pwede nyo kaming imbitahan saan man po kayo naroroon na naaabot ng signal ng ating himpilan dito sa Bicolandia. Ay pwede nyo po kami imbitahan whether it is your Thanksgiving anniversary or any celebration na mayroon kayo sa inyong mga eskwelahan, sa inyong negosyo, sa inyong pamilya o sa church. Pwedeng-pwede nyo po kaming imbitahan. Magmensahe lamang po kayo dito upang makarating at may schedule namin ang inyong mga imbitasyon. Ayan, maraming salamat po muli at syempre ang panghuli at pang-apat na paraan para kayo ay makasabay namin sa paghayo ay sa pamamagitan ng pagbibigay. Pwede po kayong magbigay through our coin banks kung nais nyo po na ipun-ipunin ang inyong mga coins or pwede din lagyan ng papel. Ay pwede po kayong kumuha ng inyong mga coin banks dito sa ating himpilan. At kapag yan ay napuno na, ay pwedeng-pwede na po ninyong i-surrender o ibalik o tawagan kami upang i-pick up po namin ang inyong mga coin banks. Maraming salamat sa mga patuloy na nagdadala ng kanilang mga coin banks. Maraming salamat po at ang Panginoon natin ang magpala at magbalik ng lahat ng ito. At syempre, pwede din po kayong maging kasabay sa pagbibigay o kasabay sa paghayo sa pamamagitan ng pagbibigay, sa pamamagitan ng cash or check donation or maaari din ng direct deposit sa ating bank account and also sa ating GCash number. Mag-message lamang po kayo at siguradong sasagutin po kayo ni Alvis Ray Aison para po kayo ay makasabay sa paghayo sa pamamagitan ng pagbibigay. At syempre pa, pwedeng-pwede po kayong pumunta dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City upang magtanong kung ano pang kapamaraanan ang pwede ninyong maging kabahagi kayo para kayo ay aming makasabay sa paghayo. Muli kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kasabay sa paghayo. At dahil po dyan tayo ay on our 53rd na dito sa FEBC Bicol. Sa December po ay magse-celebrate tayo ng ating 53rd anniversary. Ayan, abangan nyo po yan at tayo ay magse-celebrate na naman ng ating anibersaryo sa FEBC Bicol. And speaking of that, ngayon pong June 6, ngayon pong darating na Sabado ay ang FEBC Philippines 78 years anniversary. Biruin niyo po yan ha, 78 years. Oh, by the goodness of God and faithfulness of God. Tayo po ay magse-celebrate ng ating anniversary at para po tayo dito na nasa regional or nasa Bicol area ay makita po natin ang napaka gandang selebrasyon at makiselebrate sa anibersaryo ng FEBC Philippines. Tayo po ay magkakaroon ng special programming or special broadcast. Tayo po ay makikisabay doon sa anniversary na nagaganap from 8 a.m. until 12 noon. Tayo po ay may special programming para po sa celebration ng 78 years ng FEBC Philippines.
At back to regular programming po tayo pagsapit ng alas 12 hanggang alas 7 ng gabi. Pero yung mga pang alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay regular programming pa rin. Kaya makakasama nyo pa rin po kami sa 10,000 Reasons and More. At syempre, kasama nyo pa rin po si Pastor Rico Helit para naman sa makabuluhang buhay.

0: makikinig sa pamamagitan ng pag-login sa ating online streaming. I-type mo lang ang bit.ly/thewayfm. At syempre sa ating messenger, ang Karen's Official GC na dumadami na. Kaya naman kung nais mo na i-add ka namin dito ay mag-message ka lang upang mas maging updated ka pa sa ating mga programa at sa mga kaganapan dito sa ating himpilan. Ayan, at syempre, tayo po ngayon ay araw ng Martes at nakikinig po tayo ng Business 101 kasama ang ating favorite online mentor na si Dr. Ariel Bernardo for Business 101 segment. Ayan po, maya-maya lamang po yan, matutunghayan natin. Ang ating mapag-uusapan mamaya is, why are you still struggling? Naku, lahat tayo merong struggle sa buhay. Ano? Maganda po na ito ay ating mapakinggan. Ayan, maya-maya lamang po yan sa ating Business 101 segment. At bago po tayo magpatuloy, tayo muna po'y makikinig ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan at ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides. Kami po'y magbabalik.
1: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
2: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Isang experiment ang ginawa ng grupong Soul Pancakes para tuklasin kung mayroon nga bang epekto ang pagiging mapagpasalamat sa kasiyahan ng tao. Nag-anyaya sila ng mga taong lalahok sa kanilang eksperimento. Ipinasulat kung sino ang taong may pinakamalaking impluensya sa kanilang buhay at kung ano ang mga positibong bagay na nagawa ng taong ito. Pagkatapos magsulat, ay pinatawagan sa kanila ang taong kanilang itinuturing na greatest positive influence sa buhay nila. Siyempre, nagulat ang kanilang mga tinawagan. May mga naiyak habang binabasa ang kanilang pasasalamat sa taong nagkaroon ng mabuting impluensya sa kanilang buhay. Ikinumpara ang level ng kanilang kasiyahan bago at pagkatapos nilang maipahayag ang kanilang pasasalamat. Ang resulta? Tumaas ng 15% ang happiness rating ng mga taong nagpahayag ng kanilang gratitude. Kaya nga, Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 ay ganito ang paalala sa atin. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Gusto mo bang maging mas masaya sa buhay at sa iyong araw-araw na gawain? Express your gratitude because thankful people are happy people. Narito ang ilang suggestions. Una, keep a gratitude jar on your table. Araw-araw ay magsulat ka ng isa o higit pa na mga nangyari na ipinagpapasalamat mo. Sa tuwing ikaw ay malulungkot o madidisappoint sa mga nangyayari sa inyong opisina, read a piece of paper from your gratitude jar para mapaalalahanan ka ng katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Remembering your blessings will help you to be more thankful. Pangalawa, make your own alphabet of gratitude. Noong nakaraan ay may ibinahagi ako sa inyo dito sa Pro Tips na alphabet of thanksgiving. Mula A hanggang Z, inilista natin ang mga bagay na pwedeng ipagpasalamat sa buhay at trabaho. Bakit hindi ka gumawa ng sarili mong alphabet of gratitude mula A hanggang Z? Sino-sino ang mga tao at ano ang mga bagay o pangyayari na ipinagpapasalamat mo? Ilista mo ang mga ito hanggang sa mabuo ang iyong alpabeto. At pangatlo, revive the art of sending thank you notes or cards. Sa panahong ito, masaya pa rin na makatanggap ng pisikal at hindi digital na thank you card. To help you practice gratitude in the workplace, magtago ka ng ilang thank you cards sa iyong drawer o kaya blank cards, at sa tuwing mayroon kang katrabaho na mayroong nagawang mabuti sa inyong team, bigyan mo siya ng thank you note. Grateful people are not just happy people. Magaan at masarap din silang makatrabaho. Be that kind of coworker. Choose to be grateful. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Gusto kong lumago ang aking munting negosyo.
5: Puro lugi na lang ba ako?
6: Kailan kaya ako kikita?
7: Huwag manghinawa. Ating pag-usapan at sagutin ang inyong mga saloobin patungkol sa inyong pagnenegosyo. Business 101.

0: It's now 8:55 in the morning. At tayo po'y nagbabalik sa ating programang Negosyo at Sin Trabaho. At maraming salamat po, Pastor Erwin Bongol, sa pakikinig mula sa Mulad, Bukad, Grande, Ginobatan, Albay. Ayan, medyo kanina po ay tayo ay nagkaroon ng static sounds, Pastor Erwin, dahil po tayo ay nagkaroon ng power interruption dito sa ating himpilan. Pero please let us know if meron pa po kayong naririnig na static sound ngayon. Ayan, maraming salamat. And of course, happy birthday din kay Ate Marinela Legaspi Rempilio. Happy birthday, Ate Marinela. At binabati ka din ni Pastor Erwin ng happy, happy birthday. At ngayon nga po, tuwing araw ng Martes sa ating Negosyo at Sin Trabaho program ay nakakasama po natin para sa ating Business 101 segment ang ating paboritong mentor online, si Dr. Ariel Bernardo. Good morning, Dr. Ariel.
1: Good morning, good morning. Good morning, Mommy Beth.
0: Hello, good morning, Dr. Ariel. Nako, busy-busy pa rin po ba? Ay, hindi ko na dapat yung tinatanong, no? Dahil yan na po talaga yung everyday na busy talaga si Dr. Ariel Bernardo. Maraming salamat, Dr. Ariel, for your time today. Hello, Dr. Ariel. Ayan, nawala si Dr. Ariel. Baka nasa remote area. Oo, dahil po ang ating Dr. Ariel ay nasa South Korea at siya po ay nagtuturo sa isang, actually maraming ginagawa si Dr. Ariel, talaga namang teaching the leaders of the church. At siya din ay nagtuturo sa theology school at siya din ay nagtuturo sa isang universidad. Ayan, kaya busy-busy ang ating Dr. Ariel. At syempre, tayo nagpapasalamat na siya'y patuloy na sumasabay sa atin dito sa ating sa ating programa every Tuesday sa Business 101 segment upang tayo ay bahagian ng mga mahalagang alam mo 'yon, mai-inspire, mai-encourage at tayo ay matututo sa kanyang mga tinuturo. Ayan, ngayon nandiyan na daw po si Dr. Ariel Bernardo. Good morning again, Dr. Ariel.
1: Yes, magandang umaga po, Ma'am Yvette. Oh, nawala po kanina eh.
0: Oo nga, oo. Kayo po ba ay nasa klase or may klase ngayong araw na ito?
1: Ano, wala po, mamaya pang.
0: Okay, ayan. Nako, Dr. Ariel, bati muna po kayo sa ating mga tagapakinig at sa ating mga sumusubaybay sa ating programa.
1: Yes, napakagandang umaga, tanghali, hapon, gabi po sa ating mga minamahal na mga kababayan, kapatid sa Panginoon, dyan po sa Bicol Region, maging sa ating pong mga kababayan sa iba't ibang panig po ng mundo.
0: Okay, oo nga. Nako, Dr. Ariel, namimiss ko na ng video ka. Last week, wala kang video. Ngayon eh, picture mo lang ang ating nakikita.
1: Yeah, yeah, probably by next week, I'm okay.
0: Yes, opo. Looking forward to it, Dr. Ariel. Pero okay naman kasi talaga namang sa boses pa lang eh, talagang may natututunan na kami. Ayan. Oo, Dr. Ariel, oo, ang ating pag-uusapan ngayon, itong why are you struggling? Alam niyo po ba, nung nabasa ko to, sabi ko, why are you struggling? Parang lahat naman talaga nag-i-struggle. Ano?
1: Yes, you're right.
0: Oo, pero nung binasa ko to, medyo na-catch ako dun sa kwento mo tungkol dito sa police officer at syempre, siya din ay mananampalataya. So, kwentuhan mo nga po kami bakit ito ang iyong naisulat.
1: Yes, kasi I receive a message. I've been receiving lots of messages, ano, nag-a-ask nila ng ano, mga practical advice sa ministry. And ito, may nakita kong nag-message isang police officer sa atin na nagmi-minister din. Oh. He's actually posting messages, inspirational messages online. But ano, I really love the humility of this police officer kasi nag-a-ask siya ng, ano, ng prayer and help kasi yung kanyang sitwasyon. Talaga namang very, ano, very challenging. Mm. Actually, he's actually struggling kasi ano, nag-struggle siya sa kanyang ano, addiction sa sugal online.
0: Oh, nako, yan yung uso dito sa Pilipinas, Dr. At marami nang nasirang pamilya dahil dyan. Hello, Dr. Ariel? Ayan, medyo nawala ulit si Dr. Ariel. Oo, itong binabanggit natin to yung ano yun eh. Ano ba yun na game? Yan ba yung scatter or talagang may ano no, may mga nalulon or nalulong diyan na mga kababayan natin dito sa pagsusugal online. Ayan. Ayan, back na daw si Dr. Ariel. Dr. Ariel? Hello po, Dr. Ariel. Ayan, wala
1: pa. Yes, Mommy Beth. Yes.
0: Opo. Yan. Nairinig yun na po kami. Ayan, Dr. Yes, Ariel. Yes. Sige po, i-continue po natin yung story natin about this police officer. At syempre, nagmi-minister din siya. Pero, yun yung nakakagulat kasi siya ay nalulung din sa bisyo, di ba? Or hindi, yes. Matatawag natin itong bisyo, di ba, Dr. Ariel? Itong pagsusugal.
1: Yes, definitely. Yeah. Oo, actually, pilit niyang iniiwasan, sabi niya. Pero, nahook na naman siya.
0: Yeah.
1: So, na-compromise pati yung pagbabayad nila ng mga bills ganyan. So,
0: yes.
1: Isang police officer to do that, di ba? Tapos, isang Kristiyano. Pero, makita natin yung struggle talaga. And actually, nahihiya nga siya mag-share.
0: Yes.
1: So, and we can really learn from this, Ma'am Yvette, no? Kung bakit tayo nag-struggle sa buhay. Marami siguro sa ating mga nakikinig na ng live and even sa replay na bakit pa tayo nag-struggle.
0: Yes, oo nga. Minsan kasi yung struggles natin, Doctor, alam naman natin, ang lahat may struggles. Pero karamihan o minsan, yung mga struggles na nararanasan natin, pwede naman yun maiwasan. At yun ay dahilan din nung tayo, dahil sa kagagawan natin, kaya tayo nag-struggle. Tama po ba yun, Doctor Ariel?
1: Yes, yes, and at times, no, yung struggle kasi natin sa buhay, there will always be struggles sa buhay. And actually, yung struggles natin, yung grieving, fighting, crying, and we're longing to change. Actually, yun yung mga evidence, no, na yung heart talaga natin ay still active at buhay, no, sa Panginoon.
0: Yes, di ba? Kasi pag wala kang struggle, parang wala ka na dapat dito sa earth.
1: Yes, exactly.
0: Di ba,
1: Doctor? At saka, isa pa, Ma'am Yvette, kapag spiritually dead kasi ang isang tao, wala nang pakialam wala nang conviction, so parang wala nang struggle yan, no repentance, no desire to return to God. But the mere fact na may struggle, a person is struggling inside na, ayoko nung nagawa ko actually, that's a good indication. Napakahalagang indikasyon yon ng spirituality ng isang tao.
0: Yes, true. 'Di ba, Dr. Ariel, kapag yung ito lalo to nakakahiya to, 'di ba? Pwede mong sabihin, yes. Ay, nakakahiya to, nagmi-minister ako, police officer ako, nasisira yung buhay ko dahil sa sugal, sa addiction sa sugal. Kasi destructive nga, sabi niyo, destructive itong pagsusugal. Pero the mere fact na lumapit siya at humihingi siya ng panalangin sa inyo, it is already one step 'di ba, para doon sa kagustuhan niya na maisaayos yung kanya pag-struggle.
1: Exactly. And by the way, may permission siya, hindi ko lang sabihin niyo siyempre yung pangalan ni police officer. Pero actually the other day nag-message niya siya, very grateful, sabi niya nagpapasalamat siya kasi nag-iba na yung yung aura niya na salamat sa Panginoon kasi instead na maka-receive siya ng condemnation sa mga tao sa paligid niya na because ang Christian walk natin hindi naman yun yung kailangan, perfect ka, and that's it.
0: Yes.
1: No, it's a process na makita sa atin lagi yung grasya ng Panginoon, and we really need each other for us to grow.
0: Yes, nabanggit mo yun, Dr. Ariel, na minsan ang iniisip mo, perfect ka dapat sa lahat ng diba? Sa lahat ng ginagawa mo, dapat perfect ka dahil ikaw ay isang Kristiyano. And most of the time, yan din yung sinasabi ng iba. Kala ko Kristiyano ka, bakit ganito yung ginagawa mo?
1: Exactly. Diba? Exactly.
0: Yung mga ganon. Eto, Dr. Ariel, na-catch yung habang binabasa ko to, yung sinabi mo po dito na having struggles is not always a sign of weakness. Many times, it is a sign of spiritual life. Can you tell us more about this po?
1: Yes. Like what I said, Ma'am Yvette, kapag may struggle tayo, hindi lang kahit sa panahon ni Apostle Pablo, even siya mismo na may mga struggles.
0: Yes.
1: It's actually a sign of spiritual life kasi we're responding. May nararamdaman tayo, may desire tayo na mali itong ginawa ko. Parang yung police officer na ating kapwa mananampalataya, umihingi siya ng tulong, durog daw yung puso niya kasi alam niyang mali yun. Ba't ako nahook uli? Parang ganyan.
0: Yeah.
1: So it's a clear sign of spiritual life. Bakit? Kasi may struggle, you want to do good and you're doing something bad. Kumbaga, napakagandang indikasyon nun na hindi yun sign ng weakness. Sign yun ng strength actually. Na nagkamali ako and I need a rescue.
0: Ayun. Yung ano pa lang yung paghingi. Kasi di ba we are so prideful tayo, human nature.
1: Yes.
0: Di ba? Pero yung paghingi at paglapit ng tulong, kailangan ko ng tulong, tulungan niyo ako.
1: Yes.
0: It's already a sign of humility, di ba, Dr. Ariel?
1: Exactly. Yung willingness natin to be vulnerable sa ibang tao, actually, it's a clear sign of strength and humility na talaga, actually, mas kailangan natin ng tapang sa ganun
0: Yes, exactly. Diba? Oo, yun nga yun Kaya ito yung sabi nyo nga po, your failures do not automatically cancel your identity in Christ.
1: Yes. Dapat ito maintindihan ng bawat mananampalataya sa Panginoon. Kasi pag nakagawa tayo ng pagkakamali, parang iniisip natin, hindi na tayo love ni Lord.
0: Lalo na Dr. Ariel. Lalo na Dr. Ariel, 'di ba, yung cancel culture sa mundo, lalo na diyan sa Korea, 'di ba? Very ano diyan ang cancel culture. Sa Panginoon, walang cancel. Hindi kinakancel ng Panginoon ang iyong identity.
1: Exactly. Makita natin how our Lord Jesus Christ dealt with those people, hindi lang sa maayos sa kanya tulad ni John.
0: Yeah.
1: Kahit kay Pedro. Kay Pedro, kahit kay Thomas na kailangan may patunayan muna. Diba, kumbaga, we can see that Lord Jesus Christ, doon sa mga taong imperfect, He was able to deal with them sa imperfect people perfectly.
0: Yes, exactly. Kasi nga po, di ba, si Peter nga, dininay niya ang Panginoon 3 times.
1: Yes.
0: Oo, yes. Si David, we all know naman na talagang may terrible sin siya, yung kay Bathsheba,
1: yes.
0: Di ba? And syempre si Paul din, himself talk about the war between the flesh and the spirit.
1: Yes.
0: Nag-struggle din siya, si Apostle Pablo. Pero tama nga po yung sabi niyo, God continued to restore them. Talagang merong restoration palagi sa Panginoon.
1: Yes. And nakita ko, Ma'am Yvette, ang problem kasi sometimes, if not most of the time, minsan kasi tayo, sa halip na i-resist natin, nilalabanan natin yung temptation.
0: Ayun.
1: We're actually fighting.
0: No.
1: Resist the devil.
0: Magkaiba yung fighting and resisting, di ba?
1: Yes.
0: Kaya,
1: yung laban kasi... Yes, Ma'am Yvette.
0: Sorry po. 'Di ba Dr. Ariel may kanta na tukso layuan mo ako. Parang layuan, 'di ba? May ganon. Pero sa totoo lang, hindi yung tukso yung lalayo sa iyo, but ikaw ang magre-resist, sa kanya.
1: Exactly.
0: Oo. Yan. So

0: yan sa Sugal, isa lang yan sa mga marami. Ma'am Yvette, I remember may isang pastor din na lumapit sa akin. May struggle din siya sa pornography. Pastor na to ha, Ma'am Yvette ha. Pastor na siya. So, yes. Alam niyo yun, yung even kahit ano yung titulo or ano nang tawag sa atin ni Lord, we all need to humble ourselves na may mga struggle tayo sa buhay. Hindi tayo gagating, hindi tayo maayos kapag hindi natin talaga aaminin yung struggles natin. Yes. Yeah, like for example, may struggles dyan sa pornography or struggles sa lust, struggle sa pride. Yan, marami mga mapapride.
1: Madami.
0: May struggles din sa ano, sa galit. Yung konting gibot lang, galit na kagad. Actually, yan, dapat nadidil yan. Kasi may pinagmumulan yan, Ma'am Yvette. Hindi basta-basta ang tao naging magagalitin overnight. No? May dahilan yan. May pinaghuhugutan yan marahil nung siya'y bata pa. Kapag hindi nadil yun, maglilik yan sa relationship. Maglilik yan sa relationship sa asawa. Maglilik yan sa relationship sa katrabaho. Maglilik yan sa relationship sa leadership, yan, sa ministry.
1: Yeah. So, kailangan madil, diba?
0: Yes.
1: Opo. And sabi nyo nga dito, some with secret sins na walang ibang nakakaalam, 'di ba? Kasi ayaw, hindi naman sila comfortable or hindi nila kaya na ito ay isabi kahit kanino, kasi kasama na dyan yung pride, 'di ba? Parang hindi nila maano na kailangan ko ng tulong sa area na to.
0: Yes. Kaya Ma'am Yvette, ang reality, the difference is not actually who struggles and who does not struggle. Actually, ang bawat isa, may struggles tayo. I remember one pastor based in the Middle East, I received a call from him. And he's actually leading hundreds of people and meron siya mga pastors in different countries na. Pero he's actually crying. Bakit? Kasi may personal struggle siya. Ang tanong, hindi may struggle ba ako? Yung iba hindi. Lahat tayo may struggles. Ang difference lang, Ma'am Yvette, is who continues running toward God and who completely walks away from Him.
1: Nako. Yun eh, di ba? When you are, kasi when you go, when you run to the Lord, ibig sabihin nun, may pag-asa, may conviction ka pa noon.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Exactly.
1: Kaya nga napakahalaga, as you mentioned, na mahalaga yung conviction dahil ito yung kapamanaanan. Ito yung magda-drive sa'yo para lumapit sa Panginoon eh, kesa sa lumayo or tumalikod.
0: Yes.
1: At maging sanay ka na nagkakasala ka o nandun ka sa kasalanan.
0: Yes. You're right, Ma'am Yvette. Kaya napakahalaga, Ma'am Yvette, ng conviction sa buhay natin eh. Yes. Sa mga struggles na yan. Kapag may struggles tayo at may conviction, very good.
1: Yes. May pag-asa pa.
0: Pag may struggles tayo tapos walang conviction.
1: Yes. Yun nga eh. Kasi nga, sabi nyo nga, kapag disturb ka pa rin sa kasalanan, kapag gusto mo pa rin ma-restore, kapag umiiyak ka pa rin sa harapan ng Diyos, asking for help, that is not a small thing. The Holy Spirit is still dealing with your heart. Naku, ang ganda. At ano nga po ba yung real danger ng struggle?
0: Yeah, ang real danger hindi talaga yung struggles, Ma'am Yvette.
1: Oo.
0: Ang real danger is becoming comfortable doon sa mga kasalanan at pagkakamaling ginagawa natin. Yun ang pinakadelikado sa buhay.
1: Kapag comfortable. Parang nung Sunday po yan, ang preaching sa amin ni Pastor Rico, nung preaching sa Sunday, nung Sunday service, na kapag ikaw ay sanay na nandiyan ka na sa kasalanan, hindi mo na napapansin na ikaw ay nagkakasala pala. Kasi nasanay ka na yan ang ginagawa mo. Yun talaga yung tunay na struggle. At delikado. Diba po? Yan. Kaya nga po, sabi nyo nga, ikaw ay sugatan, pagod, overwhelmed, kailangan mo ng help, accountability, healing, wisdom, at mas malalim na surrender kay Kristo. Do not allow guilt. Kasi isa yan eh, diba, Dr. Ariel? Kaya sabi nyo nga po, do not allow guilt to push you away from God. Hayaan mong itulak ka nito pabalik sa Kanya. Ganda.
0: Exactly. Yes. Kasi we're trying to do everything kasi para ano, para maayos ba yung sarili natin, magmukha tayong malinis sa harapan ng Diyos. Ang reality kasi, Ma'am Yvette, we cannot really do things effectively and things na matuwid

0: kung walang tulong ang Diyos, yun yung realidad sa buhay.
1: Yes, exactly. Oo.
0: Oo.
1: Kaya nga po, Dr. Ayel, meron kayong i-share dito na tatlong rason kung bakit nag-struggle pa rin tayo or bakit tayo ay still struggling. Can you share it with us po, Dr. Ayel?
0: Yes. Yes, the reality is we're still struggling because we are we actually live in a broken world.
1: Yes.
0: Yan. The book of Galatians, ito yung message ni Apostle Paul sa mga kapatid sa Galatia, the flesh desires what is contrary to the spirit.
1: Mm.
0: So habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw, there will always be battles now between the flesh and the spirit.
1: Yes.
0: Ang struggle, part ng Christian life natin yan. So normal ang may struggle.
1: Yun nga eh, kung hindi ka nag-i-struggle, nako, hindi na yun normal. Kasi yes, yung struggling ang normal eh. So, it's parang alam mo yan, Dr. Ariel, sangkap na yan ang buhay natin habang tayo ay nandito.
0: Yes, exactly.
1: Oo. At syempre, yung pangalawa, Dr. Ariel.
0: Yes, sa mga struggles naman na yan, struggles actually expose what needs to change sa ating mga buhay.
1: Yes.
0: So we're struggling, bakit? May gustong baguhin si Lord, may gustong ituro sa atin ng Panginoon. Baka naman nagre-rely tayo sa sarili nating lakas, sarili nating galing, sarili nating skills. Baka ganun na. Because sometimes God allows struggles para talaga ma-reveal yung mga hidden weaknesses natin. Baka may pride tayo, baka may yabang na tayo sa katawan, baka may mga angas na tayo na hindi na tayo marunong magpakumbaba, mag-sorry, o baka mayroon tayong mga wounds na hindi pa gumagaling sa until now.
1: Yes, exactly. At kaya ka nag-i-struggle pa rin kasi nga, hindi mo to hinahayaan na maisaayos. Hindi mo inaalaw ang Panginoon na ito ay maisurrender mo sa Kanya at kumilos ang Panginoon sa iyong buhay.
0: Yes, you're right, Ma'am Yvette. Kaya yung ibang ginagawa, sobrang nagpapakadalubhasa, nagpapakatagumpay sa buhay. Why?
1: Mm-mm.
0: They're just hiding wounds in their lives.
1: Yes,
0: huh? So may mga ganun eh. Struggles reveal actually what success hides.
1: Very true. Yun nga po. Oo. Kaya nga, yung struggles, ito yung isa na nag-expose kung ano yung mga kailangan nating baguhin. Tama po yun.
0: Yes.
1: Ayan. At yung pangatlo, Dr. Ariel, is?
0: Yes. Pangatlo, struggles teach us to depend on God.
1: Yan.
0: Hindi sa kung kanino pa man.
1: Tama. Kasi minsan, lalo na po dito ngayon, Panginoon, sa ating mundo, nakakalimutan natin ang Panginoon. Nakakalimutan natin na may Panginoon tayo na hanggat kaya natin yung mga struggle natin, kaya nating solusyon ng mga bagay na to. Na. Oo, parang ako na lang. Di ba? Ako na lang. Nakakalimutan natin na may Panginoon. At kapag nandun na lang tayo dun sa parang point na hindi na natin kaya, saka lang natin kinakailangan ng Panginoon.
0: Yes, yes. At kaya minsan hindi talaga inaalis ni Lord yung struggles talaga. Na parang ganun, same struggle pa rin. Bakit? Because gusto ng Panginoon na mag-rely tayo sa grasya niya sa buhay natin, hindi sa sarili nating galing at kakayahan. Hindi ba yun yung ginagawa ni Apostle Pablo, Ma'am Yvette, di ba?
1: Yeah,
0: na maaari tanggalin na kung ano, and there are many views sa mga different scholars dyan, ano, sa kanyang thorn in his flesh, no?
1: Yes.
0: But regardless of the interpretation, ang mahalaga, as hindi yung struggles niya kundi yung grasya ng Panginoon na sufficient para sa kanya.
1: Exactly. Oo, dahil alam natin yan, Dr. Ariel, sufficient ang grasya ng Panginoon para sa ating lahat. Ayun, napakaganda, Dr. Ariel. At syempre, Dr. Ariel, kung itong tatlong ito na areas na to, kung bakit tayo nag-i-struggle, yan, naintindihan natin kung bakit tayo nag-i-struggle, ano po yung masasabi ninyo sa ating mga kapatid ngayon na nag-i-struggle pa rin at kung paano na ito ay madideal din nila?
0: Yeah. Sa ating pong mga kapatid sa Panginoon, mga kababayan na nakikinig, ang ating pong buhay bilang Kristiyano, mananampalataya, is actually a life, no, na ano, na may puno ng struggles talaga.
1: Yeah.
0: Yan. And hindi ibig sabihin may struggles ka pangit. It's a life where God walks with us through the struggles in life. So
1: yes,
0: pag tayo po'y nag-struggle ngayon sa mga mahal nating mga kababayan dito po sa Bicol Region na nakikinig po ngayon, wag po tayong magtago, wag po nating i-hide sa ibang tao, sa mga spiritual leaders natin, wag po tayong magpanggap, okay?
1: Yan.
0: Wag po nating sarilinin yung laban, okay? We need to seek God sa ating buhay, we need to ask for help, seek accountability, no, araw-araw nating isuko ang buhay natin sa Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng repentance, pagbabago ng ating pag-iisip. We don't rely upon ourselves, we rely upon God sa ating mga buhay because siya po makakatulong sa atin at ang dakilang Diyos po, He works in His body.
1: Yes, exactly. Diba? Kaya huwag natin itong hayaan, yung pride, unang-una na dyan, alisin natin at tanggapin natin that we are struggling with this at tayo yes, ay humingi yes. at lumapit ng tulong talaga.
0: Yes, yes.
1: Nako, Dr. Ariel, aside from that, eh, meron pa po ba kayong gustong ibahagi tungkol dito yes. sa ating napag-uusapan na ito ngayon?
0: Yes, ating pong mga minamahal na kababayan, kapatid sa Panginoon, sa mga nag-struggle po dyan, sa mga nakikinig ng live or replay man ito, yung struggle natin, mahal kong kapatid, that's just a proof that God is working in your life.
1: Amen.
0: Yes. And you don't have to fight para manalo ka. Okay? You just have to surrender your life to the Lordship of our King, our Master, our Savior, Jesus Christ. Yes. He is the way, He is the truth, and He is our life.
1: Amen. Ganda. 'Di ba? So, 'yan talaga yung dapat na magandang reminder sa bawat isa. Lalong-lalo na kung ang struggle mo ay paulit-ulit at hindi ka na nakaalpas diyan sa iyong pinag-struggle-an, 'di ba? So, this is the time that you can commune with the Lord and ask ano ba talaga dapat ang atin nating gawin. Ano po, Dr. Ren? Surrender it to the Lord.
0: Exactly.
1: Ayan. Nako, Dr. Ariel, maraming salamat. At talagang kahit nasa tunnel kayo, nasa tunnel pala kayo ngayon, eh talagang kayo ay sumabay at talagang kami po ay inyong naturuan ngayong umagang ito dito sa ating napag-usapang Why Are You Struggling? Pero Dr. Ariel, before we let you go this morning, pwede niyo po ba kaming ipanalangin, lalong-lalo na po yung ating mga tagapakinig at nanonood sa ating ngayon na nasa ganitong klase ng sitwasyon?
0: Yes po, Ma'am Yvette, let's pray. Hallelujah. Dakilang Diyos at aming Ama, salamat po sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin, Lord, to have this talk, Lord, with Ma'am Yvette. We do believe, O God, na ikaw po'y nangusap, Panginoon, sa aming po mga mahal na kababayan, kapatid, O God, na nakikinig sa iba't ibang lugar, Panginoon. Lord, I pray for the spirit of humility to be upon us, Panginoon. Yes. Tanggapin po namin ang aming mga kahinaan at pagkukulang upang makita po namin ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Lord, enable us, O God, to reach out to those people na makakatulong po sa amin, na maibahagi po namin ang aming mga struggle sa buhay upang magkaroon po kami ng accountability, Panginoon, at kami po, Panginoon, ay ma-guide sa tamang hakbangin sa buhay. Salamat po, Panginoon. I do believe, Lord, na sa mga kababayan po namin, ikaw po'y nangusap at gamitin mo po ang bawat isa, O God, to be a blessing not only to their family and friends and loved ones, but even to our countrymen, O God, even to the global community. Salamat ng marami, Panginoon, even for the life of Ma'am Yvette, lahat po, Panginoon, ng aming mga partners, mga kakaryans, Panginoon, bless them immensely, O God, for the glory of your name. At wag po namin kalilimutan, Panginoon, at lahat ng pabor, biyaya, pagpapala, promotions, titulo, Panginoon, ay dahil sa iyong grasya at habag. Amen. Salamat po sa iyo po ang kalulhatian, pagsambat, pagluwalhati sa ngala ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Ayan, maraming salamat po Dr. Ariel Bernardo. At syempre, Dr. Ariel, ingat po kayo. Saan man po kayo patungo ngayon, ingatan po kayo ng Panginoon.
0: Thank you so much, Ma'am Yvette. God bless po.
1: God bless. Ayan. Nakasama po natin si Dr. Ariel Bernardo para sa ating Business 101 segment, Why Are You Struggling? At ito po ay magandang paalala para sa atin. At nawa po, tayo ay may napulot at natutunan ngayong umagang ito sa ating pag-uusap-usap with Dr. Ariel Bernardo. Kaya ako muna po ay pansamantala na magpapaalam sa umagang ito para sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Maraming salamat sa lahat ng nakasama natin. Si Lilibet Bernardo, ayan, yan ang... nakalimutan ko kung wife or yung mother ito ni Dr. Bernardo. Ayan, at syempre ang aking mamita, Mila Mengulio, hello. And Ate Joey, hello Ate Joey. And syempre si Elkin, ay si Elkin Damon, hello, good morning po. G-Core, Nora Cancela, and Rochelle Casinillo, hello Rochelle. Maraming salamat sa inyong lahat at sa mga hindi ko po nasambit at kayo'y nanonood ng Facebook live natin or ng YouTube or ng Instagram, naka-online streaming, or ikaw ay naaabot ng ating signal sa radyo. Lahat po kayo ay aming binabati at maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong umagang ito. It's now 9:24 in the morning. Ayan, sabi po ni Jesrad Nuebal. Amen po. Ayan, salamat po. It's now 9:24 in the morning at ay pansamantala magpapaalam sa umagang ito para sa ating programang Negosyo Asin Trabaho. Sama-sama po tayong muli bukas for another episode ng ating programang Negosyo Asin Trabaho. Maraming salamat sa pagsama sa akin, Don Ramon, sa technical side. Susunod na po ang Family Matters with Pastor Ruel Orihuela para naman po sa ating mga kalalakihan. Kaya makinig na mga kalalakihan, hindi lamang ang mga kalalakihan kung hindi pati ang mga kababaihan, upang maunawaan natin kung ano nga ba ang mga nararamdaman at ang mga saloobin nitong mga kalalakihan upang tayo sama-sama ng may pagmamahalan. Kaya naman susunod lamang at antabay lamang po ang Family Matters with Pastor Ruel Orihuela. At antabay hanggang alas 7 ng gabi para naman po sa ating mga susunod pang mga programa. Tayo po ay on air from 5 a.m. until 7 p.m. Good morning everyone and God bless. Saan man po kayo papunta, ingatan po kayo ng Panginoon at magandang araw sa inyong lahat. Be a blessing to someone today. Bye-bye!
2: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph. O bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Eksaktong oras po natin, 9:28 ng umaga.
2: Iba't ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

0: Ayan na tayo po ay... Oy, magandang umaga po. 9:30 ng umaga ha. Kanina po ay nagkamali po tayo ng oras sapagkat nag-brown out kasi. Eh dito po sa atin pong istasyon ay ito'y digital. Pag nag-brown out, nalilate. It's 9:31 in the morning. At kayo po ay nakikinig sa ating pong programang Family Matters. Ito po ang Tuesday edition, Male Empowerment. Samahan niyo po ako hanggang alas 11. At ating pong itutuloy ang ating pong tinatalakay na paksa na ating pong naumpisahan last Tuesday ang tungkol po sa anger o galit. Mamaya po ay ating pong itutuloy yan. Kumustahan po muna tayo. Kumusta po kayo diyan na naandun na sa inyong nandiyan sa inyong tahanan? Kumusta po kayo? Eh, alam naman po natin yung iba'y nasa trabaho na, no po? At yun naman ating pong mga nanay, ang ating pong mga asawa ay nasa mga bahay at nagluluto. Yan, nagpe-prepare na ng lulutuin para sa tanghalian. Pero maaga pa, 9:32 pa lang. At yung iba naman ay nakaupo, nagpapahipahinga at nag-iisip, iniisip kung ano ang kanyang gagawin sa buong maghapon. Ayan, Family Matters po ang inyo pong napapakinggan ngayon sa ating pong Tuesday edition ng Male Empowerment. At ako ang inyong mga kasama, Ruel Orihuela po. Sa technical, kasama po natin walang iba kundi si Don Ramon Diaz. Ayan, kumusta po kayo ha? Sa mga nakikinig sa radyo, kumusta po? Sa mga naandun sa inyo pong mga uma, sa inyo pong mga bahay, sa inyo pong mga tindahan, kamusta po kayo? Chat naman po kayo. Message naman po kayo sa akin para alam ko pong andyan kayo at kayo po yung nakikinig at ilagay nyo rin po saan kayong lugar na andon. Yun. Maganda po ba ang umaga ninyo? Sapagkat kanina ay naulan-ulan ha? Medyo maganda-ganda sapagkat nalamig-lamig na. Malamig-lamig na ang panahon. Pero pagdating sa tanghali, eh, mainit pa rin. Hindi pa rin. Yung singaw, ha? Yung singaw ng init ng ating pong lupa. Ano, dahil nadidiligan sa sobrang init, tapos nadidiligan, sumisingaw, mas mainit yung singaw. Doon po sa mga may kaarawan ngayon, happy, happy, happy birthday. Kaya sino ba may kaarawan ngayon? Si Mother Teresa, happy birthday. Sa lahat po ng may kaarawan, happy birthday po sa inyo. At anniversary no, ng inyo pong kasal no, kayo po yung nagdaraos ng anniversary ngayon. Yon, happy anniversary po sa inyo. Ayan, at kung kayo po ay nasa YouTube no, ng FABC Bicol Care 104.3 The Way FM, ang ating pong Facebook Live, at siyempre sa YouTube and Instagram, FABC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Messenger po natin Scarians Official Group Chat. Dito po sa ating pong Facebook Live, pwede po kayo dyang mag-comment. Pwede pong bumati. Hindi naman po bawal bumati. Ano? Pwede po kayong bumati dyan. At kung saan po kayo naandun, pwede nyo pong ilagay dyan. Yan. At ano pa? Yung pong iba pang lugar na naabot po ng ating pong signal, ano po? Diyan po sa buong Masbate, magandang umaga po sa inyo. Sa mga taga-Sursugon, magandang umaga po. At doon po sa mga taga-Katanduanes, ha? Yeah, matagal-tagal na rin tayo hindi nakakatawid dyan sa Katanduanes, ano? At syempre dito po sa Camsur, Partido Area, magandang umaga. At syempre dito sa Albay, magandang umaga po sa inyo. At yung nasa Facebook Live po, saman po kayo na andong bansa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi. Ano man pong oras kayo nandyan, ay salamat po sapagkat kayo po ay nakikinig po o kaya ay sa mga may kamag-anak, ano po, na nais nyo pong mapakinggan ng inyo pong mga kamag-anak ang programa po ng CARE 104.3 The Way FM, pwede nyo pong i-forward sa kanila yung ating pong Facebook Live. Ayan, at ina-announce din po natin yung ating pong upcoming 78th anniversary of FABC Philippines on June 6, 2026. We would like to inform you that we will have a special coverage from 8 a.m. and 12 noon up to 12 noon. At we will be back to our regular programming by 12 noon. Yun po, no? At salamat po for celebrating with us God's faithfulness to FABC for 78 years until all have heard. Ayan po, no? Tayo pala ay 78 year na, no? Ang FABC, no? Ngayon pong June 6, malapit na, ha? Ay mayroon po tayong special coverage. At ito pong darating na June 6, no? Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. At yung regular programming po ay babalik ng alas 12 ng tanghali. Ayun po. At muli, at bago po tayo magpatuloy, atin po munang pakinggan ang atin pong dalawang parekoy sa kanilang tips ng atin pong parekoy.
1: Pare tips ni na parekoy. Mga praktikal na aral para sa lalaking gaya mo. Kasama sina Jerry at Benji. Parekoy.
2: Magandang araw mga marikoy at parekoy.
3: Bukod sa ipis, isa pang peste sa bahay ang daga.
4: Nako.
3: Para maiba naman, pag-usapan natin ngayon kung paano mahuhuli ng buhay ang daga.
4: Tama.
3: Nakakatroma naman kasi na makakita ng patay na daga sa mousetrap. Maniniwala ka ba mga marikoy at parikoy na pwede namang mawala ang mga daga nang hindi sila ma-death sentence?
4: Totoo naman ang madaming traps, repellents at lason. Pero kung malambot ang puso mo at ayaw mong pumatay ng daga, kailangan maging creative kung paano sila mapupuksa.
3: Kung ready na kayo, ito na ang tips namin mula sa www.wonderhouse2.com.
4: Ito ang unang paraan. Subukan ang treyo ng kutsara, malaking timba at kunting peanut butter. Pahiran ng kaunting peanut butter ang handle ng kutsara. Ang bahagi ng handle nito na may peanut butter ay dapat nakausli sa gilid ng banggera. Nakaabang naman ang timba. Imaginin mo, Marikoy, Parikoy, kapag tumulay ang daga sa kutsara upang abutin ang peanut butter, tiyak! Hulog siya sa timba. Yun lang! Wag mo nang gamitin ulit ang kutsara.
3: Next! Dapat lang, baka mauna ka pa sa daga. Next, pwede mo ring itry ang cardboard tube gaya ng basyo ng toilet paper at timba. Pahira ng peanut butter ang dulo ng cardboard tube at ibalanse ito sa gilid ng countertop. Kapag na-attract ang daga, siguradong tambog siya sa timba.
4: Ikatlong idea, tusukin ng stick ang plastic bottle na pinahira ng peanut butter at iposisyon ito sa ibabaw ng timba. Imagining parang nagbabarbecue ka. Kapag tumulay na dito ang daga, chew! Success! Huli ka!
3: O kaya naman, sa halip ng plastic bottle, pwede mo itong palitan ng paper plate na magsisilbing mousetrap. Lastly,
4: subukan mo ding pang-trap ang baso, barya at peanut butter. Oh, biro mo yan. Lagyan ng kaunting peanut butter ang baso. Pabaliktad itong may puwang sa pamamagitan ng barya. Kapag tinangkang abutin ng daga ang peanut butter, tiyak trap na siya sa loob ng baso.
3: Oh. Ngayon, ang malaking tanong. Ano ang gagawin mo sa nahuling bubuwit o daga?
4: Nako, alam nyo na mga Marikoy at Parikoy, minamarkahan ng daga ang kanyang teritoryo. Kaya nakakabalik sila mula sa malayo.
3: Ganito ang tip namin. Pakawalan ang daga sa ibang lugar pero tiyakin mo na napuksa mo o nasira mo ang kanyang lungga na kanyang pinamamahayan sa inyong bahay.
4: Yun, tama. Dahil kung hindi mo yan magawa, nako, asahan mong nandyan na naman ang iyong unwanted guest.
3: Kaya, kami ang inyong partner sa pagputingting at pagkutingting. Parikoy Jerry.
4: Parikoy Benji.
3: Paalam.
4: Mabayo.

na tayo po ay muli nagbabalik 47 minutes after 9 in the morning. At doon sa ngayon lang po nagbukas ng kanila po mga radyo. Kayo po ay nakikinig sa Tuesday edition ng Family Matters. At ako po ang inyong mga kasama, Ruel Orejuela. At hello kay Kuya Erwin Bungol dyan sa Ginobatan, Albay. Andito ka pala, Erwin, ha? Akala ko ikaw ay wala ka kagabi, ha? Andun ako sa church kagabi. Ay, kahapon. O, kagabi nga. O. Ay, kahapon. Hindi ko na malaman. Ayan, hello sa iyo dyan. At sa lahat ng mga taga dyan sa Mayun Unit, Ginobatan, magandang umaga po sa inyo. At siyempre, dito po sa mga karatig na lugar ng ating pong istasyon, hanggang sa Santo Domingo, ito pong along the Maharlika Highway going to Tabaco. Magandang umaga po sa inyo dyan. At doon din po sa mga manggagawa ng Department of Public Works and Highway, DPWH, na ngayon ay busy-busy sa mga kalsada na nag-aayos. Ano po, nadaanan ko kanina. Ay, ingat-ingat po kayo. At siyempre, paminsan-minsan na ulan, dyan sa parting 3rd district ay malakas ang ulan. Lumalakas ang ulan minsan, pabugso-bugso. Ayan. At tayo po ay magtutuloy na dito po sa ating pong pinag-uusapan about part 2 po ng anger. No, nung nakaraang Tuesday, ay inumpisan po natin yan. Ito po ay mula sa aklat po ng Thieves That Rob Us of Happiness. No, dito po ay nabanggit sa ating pong nakaraan is about yun bang causes of anger. No, mga wounded pride, emotional pain, physical pain. Yan po napag-usapan natin noong nakaraang Tuesday. Frustration and disappointment. At ano pa ang ating pong napag-usapan noon, ha? And what are the disadvantageous results of anger? Sabi doon ay meron din namang advantages ang anger if you are angry at sin, kaya kay galit sa kasalanan. If you are angry at wrongdoings, mga maling mga gawain, ay ayaw mo, galit ka doon. So yun naman ang advantage. Pero mas marami raw ang disadvantages ng resulta ng galit. Ano? Yung pong biological disturbance, isa doon. No, biological disturbance. Pag ikaw ay galit, no, ang na-upset daw ang digestive system at bumibilis ang heartbeat at tumataas ang blood pressure. In other words, nahihirapan ang buong katawan natin. Isa yun sa ano, ha? Sa disadvantages ng galit. Kaya nga mahirap din, ano, pag ang tao ay laging galit, no, laging galit na lamang. Eh kanina nga may napakinggan ako, medyo hindi daw po daw pangkaraniwan 'yon. Baka 'yon ay mula pagkabata pa, no, sa pagkabata ay siya ay may ganun na. Na laging galit, no. Wala pagkabata. Kaya hanggang sa nagkaedad na, pati kaibigan, pati kasambahay, pati kasama sa bahay nanay, kapatid, ay laging kagalit. Yan. May pinagmulan ang galit. So yun, pag ikaw daw ay galit, ay isa doon ay yung biological disturbance. Ay yung digestive system ay bumibilis na-upset ang digestive system at bumibilis daw yung heartbeat, no? Nahirapan ang buong katawan. Ang another disadvantageous result of anger is we lose our poise or composure and dignity. And when sabi doon, pati sarili mo ay sinasabunutan mo sa galit. Pati anino mo, tinatadyakan mo. sa sobrang galit, ha, maraming tao ang nawawalan daw ng composure and dignity pag galit. Ayan. Kaya ang sabi doon sa Ecclesiastes 7 verse 9 says, don't be quick-tempered,
That is being foolish. Kahangalan daw na bigla-bigla na lang nagpapadala sa simbuyo ng damdamin. At sa Proverbs 14:17 na sinasabi, a quick-tempered man does foolish things. Ayun. Eh, totoo ito, lalo na sa isang babae daw na nagsiselos, nakakalimutan niya kung minsan ng kanyang dignity. Ang lalaking nagsiselos, pag nagalit, ay nakakalimutan din ang lahat. Oo, at tinatapon daw pati mga diplomang natamo sa pag-aaral at ang titulo sa kanyang pangalan. Pati na rin ang magandang pangalan ng kanila angkan, no? Ayan. Eh, nag-umpisa pa nung araw, inilagaan ang kanyang mga ninuno. Ayun, ay nagkaroon ng batik ang magandang pangalan dahil sa anger, dahil sa galit. No, marami talagang disadvantages, ano? Pag ang tao ay laging galit. Quarrels are another disadvantageous result of anger. Akin po lang binabalik-aral yung ating pong napag-usapan, binabalikan yung ating pong napag-usapan last Tuesday. Quarrels daw are another disadvantageous result of anger. Quarrels bring us dangers and troubles. No, yung pakikipag-away po natin. Kaya sabi ng Proverbs 29 verse 22, a hot-tempered man starts fights and gets into all kinds of troubles. Oh, kaya nga ilang gulo na daw ba ang napasok mo sa buhay mo? Oh, ng mga kapitbahay at kakilala ninyo ng mga mahal mo sa buhay dahil lang sa init ng ulo. Ang iba ay nakakapatay pa nga. Nakakasira ng ari-arian, nanununog ng bahay dahil sa tindi ng galit. At matagal nang nawala yung galit pero ito pinagbabayaran niya behind bars. Yun nga po, ano, kaya nga may isa tayong naging example nung nakaraang linggo na habang ating pong ito ay pinag-uusapan. Sa isang iglap, ano, nakita niyo yung ano, yung away nun sa Batangas, 'di ba, yung nagbarilan, yung magtsuhin. Yung balita, no, yung balita na nagbarilan kaagad, ha? Kitang-kita sa CCTV, parang nagtatalo. Ayon doon sa balita nga, matagal nang may alitan daw itong magkapitbahay. Isang compound lang sila na magtsuhin. Yung isa ay retired police yata, yun, kung hindi ako nagkakamali. Yung isa naman ay driver, yung kanyang tsuhin, no? At sa hindi pagkakaintindihan ng matagal sa pamilya, hindi pagkakaintindihan sa matagal na panahon sa kanyang pamilya, ay dumating ang punto na bigla siguro nag-away uli, nagkagalit. Pero ilang minuto lang ng siklab ng kanilang galit, ayun, nagbarilan, patay. Patay yung isa. Hindi ko na nabalita kung ano nangyari sa ospital doon sa isa, ano. Pero ang ating pong punto doon ay, imagine mo, ha, nagkaroon ng namatay o na-hospital dahil lang sa ganun, ha? Dahil lang sa away. Minsan sa away ng lupa, minsan sa away ng nakarinig lang na masakit na salita, na nabigkas ng kanyang kapitbahay, ng kanyang kaibigan, nagalit. At alam niyo naman, habang binubukan ng ating bibig, alam ba, bumubukas yung ating bibig, salita ka ng salita, ay lalong nag-uudyok yung pagbukas mo ng bibig at kung ano na sinasabi mo sa galit na nararamdaman mo. Lalong natitrigger yun. Kaya sabi doon, ha, ilang gulo na ba ang napasok mo? Ilang gulo na ba, ilang tao na ba ang nakaaway mo, mga kapitbahay, kakilala nyo at mga mahal mo sa buhay dahil dyan sa init ng ulo, no? Kaya matagal nang nawala yung galit, pero ito, pinagbabayaran nyo behind bars. Nakulong, nabilanggo. Bakit? Huli na ng kanyang maisip na nagdilim yung kanyang paningin. No? Kaya nga may binabanggit din po dito sa ating pong pinag-aralan nun, eh. The angry person's vision, in fact, may blur because anger crowds the visual center in the brain. Kaya may nagsasabi ng nagdidilim ang aking paningin at napatay ko siya.
pinaliwanagan po tayo at nakuha natin itong kay Dr. Walter Cannon, ano, at binasa po natin ayon din dito sa ating pong ginamit na materials ngayon na ating pong pinagkukunan tungkol po sa paksang anger. Ayon kay Dr. Walter Cannon, pioneer researcher in psychosomatic medicine at Harvard University, describe the clinical symptoms of anger. Sabi niya, when a person is angry, his respiration deepens. So, kaya nga yung ating paghinga, no? Nagkakaroon po ng abnormalities. Umaalo ng dibdib mo, no? Para bang habol mo yung kanyang yung hininga, no? Your heart beats more rapidly. E pati tuloy, sabi doon na the arterial pressure rises, no? The blood is shifted from the stomach and intestines to the heart. Oh, the arterial pressure rises, no? Yung pressure mula at yung blood is shifted from the stomach mula sa ating pong tiyan, mula sa ating pong mga bituka, intestines, to the heart, umaakyat doon sa puso. O kaya mga galit na tao ay nagkaka-indigestion minsan, nasisira yung panunaw. Akala mo napapa-CR ka, no? Nasa intestine dapat yung blood pero lumilipat sa heart. Also, the blood moves into the central nervous system and into the muscles. Kaya kung galit na galit ka, kaya mong buhatin ang kahit anumang mabigat na bagay. Nabubuhat mo, no? Kahit ang laki-laki ng taong kaaway mo, kaya mong kaya mo itong bugbugin, no? Ganon ang feeling ng mga galit. And the processes in the alimentary canal cease. Sugar is freed from the reserves in the liver. The spleen contracts and discharges its contents of concentrated corpuscles and adrenaline is secreted. In other words, you become chemically changed when you are angry. Sabi ni Doc, no? Siguro kung galit ka at may hawak kang bumbilya, iilaw yun kasi you have become electrically charged. Anger disturbs our metabolism and the normal functioning of our body organs. Ayun ang ipinaliwanag po sa atin itong si Dr. Walter Cannon. At atin po itong muling binalikan ngayon para higit na maintindihan natin ano ba nangyayari pag tayo po ay galit. Ayan. Kaya sabi doon, we also make a lot of mistakes when we are angry. Oh, alam mo na yan, pero pag galit ka, nawawala ang clear thinking mo. Naiiba ang metabolism, naiiba ang body function, no? At syempre, yung ating pong mind ay nanlalabo. So you commit mistakes left and right, kabilanan na nakaka-commit po tayo ng pagkakamali. Ayon sa Proverbs 14:29, a wise man controls his temper. He knows that anger causes mistakes. Lahat tayo. If we would only be honest with ourselves, commit mistakes when angry. Maliban na lang na kung abnormal ka talaga at hindi marunong magalit. So wala naman sigurong hindi marunong magalit. Oh, ano pa po ang disadvantageous result of anger? Broken hearts, broken relationship, ruined careers, and ruined lives. Maraming mga anak ang nagalit sa magulang kaya't yung pag-aaral ay kinalimutan dahil sa galit. Sinira ang sarili, nag-drugs, nag-sex left and right, at nagkagiba-giba ang puri, ang katawan, ang lahat. Tapos sino ngayon ang nagdusa? Ay di siya rin. No, kaya nga po yun ang ating pong laging nababanggit minsan.
Sino ba ang talo pag ikaw ay nagalit? Siya ba na kinagalitan mo? Oo, maaring nasaktan mo siya. O maaring napatay mo pa siya. Yung pang ibang nagagalit ay nakakapatay. Pero sa huli, sino talaga ang tunay na talo? Ikaw na nagalit. Ikaw pa rin ang talo. Sapagkat ikaw ang nakulong, no? Ikaw ang hindi makatulog sa gabi sa iyong mga binitewang salita. Ikaw ang may guilty feelings, no? Sapagkat pagkatapos na humupa ang iyong galit, ay nagsisisi ka at bakit mo nasabi yun? Wala na. Nabanggit mo na, nasa loob na, na-absorb na sa loob o kalooban ng taong iyong pinagsalitaan. So nakakuha ka ngayon ng maraming kaaway. Kaya po ay mahirap, ano? And ruined lives, nakasira ka na ng buhay. Kaya yung mga anak na nagalit sa magulang, no? Habang ang nangyari, nagre-rebuild sila sapagkat meron silang gusto na hindi natupad ng magulang, nagalit sila o may mga bagay na ang magulang ay napaka anong tawag diyan? Napaka laging galit, ano? Sila ay gusto lagi sila ang nasusunod. Kaya parang ang feeling mo bilang anak ay wala ka ng kalayaan, nagagalit ka sa iyong magulang. Istriktong magulang. Anong ginawa mo? Nag-drugs ka. Sumama ka sa iba't iba. Kung babae ay nag-iba't iba ng boyfriend. Kaya ang sabi doon, nag-sex left and right. Nagkagiba-giba ang puri. Nag-iba, nasira ang katawan, ang lahat. Tapos sino ngayon na nagdusa? Ay di ikaw. We think we have hurt our parents when we hurt ourselves. No? Yung ba'y naisip po ba natin? Nasaktan po ba natin ng ating mga magulang habang sinasaktan natin ang ating pong sarili? Of course, we do, but we hurt ourselves all the more. Ikaw, mismong ikaw, ang sarili mo, ang higit na nasasaktan doon o masasaktan at masisira. Kaya matagal nang namatay ang matatanda, pero nandiyan ka pa rin, nagdurusa as a consequence of your past anger. Maraming mga taong may mga nakaraang kagalit o nagalit sa magulang, sa lola, magulang, kapatid, hanggang ngayon, no? Siya ang nagdurusa doon sa galit. Kaya habang inabsorb niya yun, at pinatagal ng pinatagal sa kanyang buhay, nahirapan na siya ngayon. Sapagkat sa tuwing maiisip niya, nagagalit siya. At para bang hindi na niya yun, hindi na siya makawala doon. Kaya kahit sabihin niya, gusto ko nang makawala rito, gusto ko na, pero hindi, andun pa rin yung galit. So ngayon, anong dapat gawin? How can we prevent anger? Before the moment, actually dito tayo nagtapos nung nakaraan. Before the moment of anger comes, firstly, we can deal with it by being spirit-filled. Angry outbursts happen whenever we allow our flesh to control us rather than the Holy Spirit controlling us. How can we be spirit-filled? By being prayerful. Piliin mo raw para maiwasan mo ang galit, ay piliin mo na ikaw ay maging spirit-filled. Pag ikaw ay nagagalit, ang sabi doon, manalangin ka o kaya umawit ka sa Panginoon. Start the day with prayer. Ask the Lord to infill you with the Spirit and to strengthen you so you are able to weather all kinds of provocation during the day. Kahit yung isip mo, kahit sarili mo, napuprovoke. No? Alam mo, minsan, ang kalaban mo na sarili mo. Totoo po yun. Hindi na yung iba eh. Yung nasa loob na ng sarili mo, yun ang kalaban mo. At minsan yun na ang naguudyok sa iyo na magalit. Oh. Kaya sabi doon, read the Bible daily and study the Word of God by yourself or with a group. Ito po'y maari, no? Ito po'y maari na makapag-alis sa iyo doon sa iyong
kalagayan na ikaw ay laging galit at ikaw ay ang buhay mo na ay puro galit na sa iyong kapwa. Kukunti na lang ang taong hindi mo kinagagalitan. Kaya sabi doon, another way to prevent anger is by preparing for and expecting disappointments. Expect to be frustrated because of other people's mistakes, other people's carelessness, shortcomings, and selfishness, and resulting from a sinful nature. Prepare yourself for the worst when dealing with people. Decide beforehand how you would react and act towards them. Oh, so yun po, no? Preparing for by preparing for and expecting disappointment. Expect mo yun, ma-disappoint ka. No? Ihanda mo ang sarili mo sa ganong bagay. No, sapagkat, no, may mga pagkakamali ang ibang tao, no? At i-expect mo yun. Sapagkat yun ay may mga bagay na kinakailangan gawin mo. Prepare yourself for the worst when dealing with people. Ihanda mo ang iyong sarili and decide beforehand how you would react and act towards them. Doon mo, ihanda mo. Bakit mo kailangan ihanda? Pag ba ito, kinonfront ko, kaya kong i-manage ang aking galit? Kaya ko bang i-manage ang nararamdaman ko, ang silakbo ng aking pong, ng aking damdamin para magalit? No? Kung nagpautang ka sa isang tao, i-prepare mo ang sarili mo na baka hindi niya mabayaran. Expect mong ganon. I-prepare mo. Pag nagpautang ka, kinakailangan yung i-release mong pera, ay kaya mong tanggapin kung hindi siya makabayad. Sapagkat kung dumating yung pagkakataong hindi siya makabayad, hindi ka lubos na masaktan. Eh kung sa iyong pagpapautang, lagi mong pinapaalala, oh, sa katapusan ha, sa katapusan, basta ito, sa katapusan. Ay sasagot na may nangungutang sapagkat siya ay nangangailangan, eh hindi yan sasagot ng mga salitang mapipigil yung kanyang pagkuha ng kanyang inuutangan. Kundi ang sagot niya lagi, opo, opo, sige po. Ayan, sabi doon, kung ikaw naman yung nagpapautang, ihanda mo naman din ang sarili mo. Na baka sa katapusan, hindi siya makabayad, di hindi ka magagalit. Iyon po ay paalala po sa atin. Sapagkat maraming tao ang hindi nagbabayad. So prepare yourself for this. Kaya minsan nasasabi mo, bagay ganun, hindi ka handa. Nasasabi mo, sabi ko na nga ba? Hindi naman abnormal na natuwa ka dahil handa ka nang ma-disappoint.

i-tolerate natin na yung mga ganong tao. Sinasabi po natin dito, ang ating pong pinupunterya dito sa ating pong pinag-uusapan ay kung ikaw ay magiging sanhiyo ng galit mo, ang sabi doon, ihanda mo ang sarili mo doon sa worst na bagay. Yung hindi siya magbayad kung ikaw ay nagpapautang. Kaya kung nagbayad naman siya, salamat sa Diyos. Okay, at bago po natin ituloy, nandito na rin po sa ating pong live na kasama po natin Annabel Lagreya, Pastora, hello Pastor, at Erwin Bungol, Mauran, Aldaw, Tabi, Sagabos, ingat Tabi, amukang maulan sa lugar ng Mulatbukad. At syempre si Pastor Romer Fariñas ng Batangas, Malbar, Batangas, hello Pastor, blessed morning po Bishop. Ayan, Happy birthday, BFF. Mabuhay ka hanggat gusto mo. God bless us. para kay Pastor Romer, mula kay Erwin. Kay Kuya Erwin. Adnamra Perea, morning po Bishop. Magandang umaga po. Si Wen Oropesa Bron, good morning po Bishop. Mukhang nasa ibang bansa na naman si Wen, no? Watching Facebook in Province of Alae. Ayan, mula po kay Pastor Romer Pariñas. Sige po, sa ating po mga nandiyan sa Facebook Live at nakikinig po sa atin na mayroon naman po kayong pwede kayong mag-chat. Sige po, pwede po kayong sumama sa ating po pinag-uusapan. Kayo ba ay kailan nagalit at anong ginawa ninyo habang kayo nagagalit? Yan. Pwede niyo pong sagutin yan at babasahin ko po yung inyo pong mga kasagutan. At habang hinihintay natin ang kasagutan ninyo sa aking pong tanong, kayo ba ay kailan kayo nagalit? Ano at ano ang nagawa nyo habang kayo nagagalit? Kaya sabi doon, dito naman po tayo darako sa kasunod. Ano, sabi doon, another way to prepare ourselves in dealing with anger is by filling our hearts with love, compassion, and understanding. And at all cost, we are to prevent angry outbursts. Para tayong bulkan na bigla na lang sumasabog. At ito rin po inaalala ko yung sinabi ni Julio Cesar, no, na kanyang ginagawa, no, na kanyang ginagawa pag siya ay nagagalit. Eh may sikreto pala itong ginagawa eh. Naalala ko ito, nabanggit natin nung nakaraang Martes. Pag siya ay galit, ang ginagawa niya, no, nire-recite daw niya yung buong Roman alphabet before speaking. Bago siya magsalita. Oo. The greater remedy for anger is delay, sabi ng isang great man. Bakit? Napag-aralan natin na pag nagagalit tayo, naiiba ang blood chemistry natin. Nagkakaroon tayo ng adrenaline at may sugar release, kaya't very strong tayo. Nawawala daw ang blood natin sa intestine and stomach at nalilipat sa heart, di po ba? Yan ay nabanggit natin kanina. Kaya't ang mga muscles natin are strengthened. At tayo po, makita mo, tumitikom talaga. Pag galit tayo, tumitikom yung ating kamao. At yung iba, pag lalaki sa kapwa lalaki, hanggang sa makasapak na ito, sa sobrang galit. Bakit? Sapagkat yung palang muscle natin ay napapalakas nung galit. Sapagkat yung blood, no, natin at yung sugar, yung adrenaline natin ay nagre-release. Kaya tayo lumalakas kahit hindi tayo umiinom ng mga energy drink. Oo. Kaya handang-handa kang manampal, handang-handa ka rin sa babae mangalmot, manakal, no, manipa at manadyak kahit nga raw yung iyong anino ay kung pwede lang gusto mong pagtatadyakan yung anino mo sa sobrang galit. Sabunutan mo yung anino mo sa sobrang galit. Ano? Kaya, chemical change lang yan. That lasts for only a few seconds. Yun na nga po ang ating pong tinutukoy dito. Nawawala ito eh. Nawawala ito kaagad. Oh, kaya anong ginagawa ni Julius Caesar? Nag-re-recite siya. 1, 2, 3, 4, 5. O yung Roman alphabet. A, B, C, D, E, F, G. No? O, 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 100. O, kung hindi pa nawawala yung galit mo hanggang 1,000. Paano kung galit ka na? Sabi dito, ha? Sabi dito.

kung galit ka na. Tapos ay sinabihan ka pa na ang pangit mo. Pangit at gusto mong manampal. Start counting daw. 1, 2, 3, yan. Pag sobrang galit ka na, gusto mo nang manapak, start counting. 1, 2, 3, ay yung namang nasa harapan mo na nagsabing pangit, eh lumayo-layo ka na, nagbibilang na ito. Nagbibilang na siya eh. Alam mo kaya siya nagbibilang? Para pahupain yung kanyang galit. Ay kung naandyan ka pa rin sa harapan niya, eh yun. Kaya, kinakailangan na ikaw ay, when you are very angry, then count 1 to 100. Sige nga, sapagkat yung delay ha, ang isa pa lang dapat nating maintindihan ay i-delay natin. Yung delay, yung pahabain natin ng konti, kaya kinakailangan mo magbilang na habang nagagalit ka, huwag ka munang magre-react, huwag ka munang mananapak. Oo. Pause ka muna, delay, ha? Bilang 1, 2, 3, hanggang sa 100. Paano kung galit ka na? Galit ka pa. Yan. At gusto mo nang manapak, start uli ng counting. No? O, hanggang sa nawala na yung energy. O kaya mag-ABC ka daw. ABCDE. ABCDE. Hindi na maalam ako anong kasunod. Hindi mo maalala kung anong kasunod. Kaya't lalong nawala ang anger mo. Yan ang advantage ng di marunong ng alphabet. Okay to ah. Oh, pag hindi ka marunong alphabet, okay, kumanta ka ng ano? Lupang hinirang, bayang mag-iliw, di ba? Kumanta ka nun. Marami kasing hindi memorize yun eh. O di ulitin mo hanggang sa mawala yung galit mo. Yan. Yun po ang ating pong napapag-aralan na patungkol po sa galit. Kaya tayo sumasabog eh dahil sinasabayan natin ng aksyon ang mga chemical changes ng ating katawan. Ayun, yung sinasabi natin kanina. Galit ka, lumakas ka, nakatikomang kamuamo na napaka. Sinabayan mo ng aksyon. Ang bibig ay nagsasalita at madalas ang sinasabi ay masakit. Magmumura, mangiinsulto o manunumbat kasi ay war freak ang buong katawan. Yun. Kaya ang payo sa atin ay magbilang ka. O kaya mag-recite ka ng alphabet. Kaya habang nagbibilang ka, nakaalis na yung susuntukin mo by the time, no, saka mo lang natatapos yung counting mo, ay salamat, nawala na siya. No, kaya nga po, yung mga nasa harap, umalis na habang nagbibilang. Okay, so keep your words nice and sweet. You don't know when you will have to eat them. Huwag yung masyadong mapagmataas, masyadong mayabang, masyadong sure. At least, if you have to eat your words, make sure it would be pleasure. You may not altogether prevent anger, but by all means, prevent outburst. Oo, siyempre hindi mo naman mapipigil din na hindi magalit eh. Pero yung outburst, no, yung resulta ng galit mo, no, oh, at bigla kang tumayo, no, nag-out ka na lang. Oh, binalibag mo yung pinto nang halos matanggal na yung bisagra nito sa lakas. Nag-register yun sa taong nasaktan. Maraming relasyon bagamat na-repair ang hindi na bumabalik, ang hindi na bumalik sa dati dahil sa angry outburst. An angry person hurts the people around him and himself too. Kung minsan ang mga relasyon na binuo ng maraming taon ay nasisira daw na isang salita lamang. Kaya sabi po ng Proverbs 29:11 says, "He who becomes angry is a fool." No, kaya sabi po ni, "Oy, si Sek. Good morning, Sek." Hello, Bishop, pabati naman po. Ayan, si Ezekiel Agarao Dino. Ayan, maligayang pakikinig, Sek. At sabi niya dito, "Kapag ako nagagalit, ako na mismong lumalayo at para mapakalma ulit ang sarili, then after a minute, ox na lahat, move on na lang din, smile." Oh, si Kuya Sek naman, ang kanya pong sikreto, eh di ba si Julius Caesar ang sikreto niya, nire-recite niya yung Roman alphabet. Si Kuya Sek naman, pag siya nagagalit, umaalis siya. Para mapakalma niya ang galit niya. Tama yun eh, no? O kaya pag alis mo, ay, hindi mo talaga mapigil yung silakbo, sapagkat yung adrenaline mo, yung sugar mo, di ba, andun na. No, at yung blood, sabi sa ating pinag-aaralan,
yung blood natin sa stomach at intestine napunta sa heart, no? Kaya mayroong outburst, no, ng galit at ikaw ay baka makapanakit. So mas maganda tumalikod ka. Maganda yung ginagawa ni Kuya Sek, no, na siya ay umaalis, lumalayo at pinapakalma niya ang kanyang sarili. Sa kanyang paglayo, halimbawa, lumayo ka ng malayo-layo ng konti at kung wala naman nakarinig, sumigaw ka. O doon ka sumigaw. O kaya may puno ng saging, doon mo suntun yung puno ng saging. No, huwag mo naman pa tumbahin yung puno ng saging. Baka kagalitan ka naman ng may-ari. No. Pero kung may bunga yon at hinuginog na yung bunga, ayun, pwede na. Hindi, joke lang po yun. Huwag kayong kukuha ng hindi sa inyo. Ang ibig sabihin nun ay nailabas mo, napakalma mo ang sarili mo. Sapagkat sabi doon, minuto lang yan eh. Segundo, minuto lamang ang galit eh. Oh. Mm. Ilang minuto. Nawawala din yan eh. Eh bakit yung, ang tanong, eh bakit yung iba hanggang ngayon galit? Eh ang nangyayari nga, nawawala, minimeditate uli, iniisip uli, nagagalit na naman doon sa ginawa. Pero kung tutuusin, segundo lang daw yun eh. Ang minuto lang daw yun eh, nawawala eh. Ang galit eh. Pero bakit na natagal, nahaba, inaalagaan mo yung galit. Hindi ka gumagawa ng paraan para ito ay mawala. Oh, kaya ano sabi po dito? How do we deal with anger kung nagalit na tayo o may anger habit tayo? May taong magagalitin at mga war freaks. What can we do? First, pag daw tayo po ay war freaks na, ano daw ang gagawin natin? Magagalitin tayo. First, we must recognize anger as a wide door that lead us to sin. Ayon po, paalala sa atin ng Efeso, Ephesians chapter 4 verse 32, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God has forgiven you. This is a command. No? Be kind to each other. This is a command. We are to forgive and to be kind to one another and to be tender-hearted. If we are not kind and forgiving, then we break God's command and therefore sin. So magkakasala ka talaga pala eh. Pag ikaw ay nagagalit, no, ay mayroong utos ang Panginoon na ikaw daw ay magpatawad. No, we are to forgive, no? Sabi doon eh, maging mabuti ka sa iyong kapwa, no? Forgiving one another, yun po ang pinakang the best nun. Forgiving one another. Sino ba ang perpekto? Ikaw din ba? Ikaw ba ay perpekto? Kung hindi ka naman perpekto, huwag mong tingnan ang iba na perfect. O perfect. O tama po ba yun? Hindi ka naman perfecto eh. So ibig sabihin, huwag mong titingnan ang iba na dapat yun perfect. Dapat hindi yun. Dapat hindi siya ganito. Ikaw ba ganon? O. Ikaw ba hindi nagkakamali? Eh huwag mong tingnan ng iba na dapat hindi siya ganun. Eh ikaw ba? Lagi mo ibabalik sa sarili mo eh. Mm. Kaya if we are not kind and forgiving, then we break God's command and therefore sin. Kung hindi ka raw mapagpatawad at mabuti, maging mabuti at mapagpatawad, ay we break God's commandment, God's command, and therefore sin, yung utos ng Diyos. Recognize anger for what it is. Oh, ito ba ay kasalanan? Sa ibang galit ay ikaw ay magkakasala. Therefore, what we can do is to confess it as sin, bilang kasalanan. Panginoon, patawarin mo po ako sapagkat ako ay nagalit at nakapagbitaw ako ng hindi magandang salita sa aking kapwa. Sabi naman ni Kuya Erwin Bungol, pag ako nagalit, uwi ako ng Bicol. Magtanim ng pipino. Pwede? Pwede? Oh. At sabi naman ni Kuya Sekole Ezekiel Dino, kapag galit na ako tapos sinabihan ako ng pangit, hindi na ako magagalit kasi hindi naman totoo na pangit ako. Ay di, wow. Yun ang maganda, no? Maganda eh. Oo. Ayos yun. Sek, ha? Ayos. Oh. Hindi naman totoo eh. Oh. Eh, pag sinabing ikaw ay wala ng buhok, ayun, medyo mag-isip-isip ka. Yeah, totoo naman yun. Ba't ako magagalit? Kalbo naman talaga ako eh. Ba't ako magagalit? Kanina nga si Pading Rico kanina. Nanonood po ako ng ONPB, no? Oras na Pilipinas, Bicolandia.
At lagi naman po ako nanonood dyan sapagkat bahagi po ako ng ONPB. Eh kanina nagulat ako yung bukas ko ng Facebook Live, walang sombrero si Padi. Oh, sabi ko, ba, okay. Ngayon ko lang nakita ito sa live broadcast na hindi siya nakasombrero. Sabi ko, ayos ah. Bagay. Oh, eh sinabihan siya ng viewer na hindi daw bagay sa kanya. Para daw siyang si Kokay. Ito naman kayo naman. At ginanon nyo naman si Pading Rico. Pero ano, hindi lang talaga nasanay siguro yung viewer. Kaya ibinalik yung sombrero. Eh sabi naman ni partner Ronnie, hindi nasanay sombrero, yun na lang headset. Ay ganoon ang sabi niya, hindi siya sanay na may nakapatong sa bumbuna niya malamig. Kaya kanina hindi nagalit si Padilla sapagkat alam niya totoo naman eh. Eh wala naman siyang book. Totoo naman, hindi siya magagalit doon. At biruan lang naman lahat. Alam niyo may mga viewers natin. Mga ka-breaks din po natin. Katrupa yan eh, yung mga viewers po natin. Nakakatuwa nga na minsan eh, na hindi ka naman talaga magagalit pag pinuna ka. Maganda nga yung napupuna eh. Ibinalik niya yung sombrero niya eh. Imbis na magalit siya, ibinalik niya yung sombrero niya. Sabi niya, ito na. Kaya sabi ko kanina, Padi, bagay naman sa'yo eh. Medyo hindi lang sanay. Sana yan lang naman yan. Pero mas bagay talaga kay Padin na walang sombrero. Kaya Padin Rico, huwag ka na magsombrero. Sanay mo na. Biniro ka lang noong ngayon. Yan. Kaya na po sabi dito, tuloy po natin. Asa na tayo? Pero hindi natin kinoconfess ang anger habit natin. Kuminsan kinoconfess natin yung instances of anger, pero hindi natin kinoconfess ang anger habit natin. Ito ang i-confess natin kay Lord. Then, pagsisihan at ihingi ng tawad. Sapagkat sin yun eh, di po ba? Kanina, ang nabanggit po natin, therefore, that we can do is to confess it as sin. Oh, bilang kasalanan. Pero, minsan, kinoconfess natin daw yung instances of anger. Pero hindi natin kinoconfess ang anger habit natin. Ito ang i-confess natin kay Lord. Then, pagsisihan at ihingi ng tawad. And then, receive God's grace and release. Ayon sa 1 John chapter 5, verse 15. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Ulitin natin na, and if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Ask God to forgive you. Ask Him to give you the grace not to be easily angered, and you will have it. Sabi nga na sa Matthew 7:7, ask and it will be forgiven, it will be given to you. Seek and you will find, knock and it shall be opened to you. And to anyone who asks, receives, anyone who knocks, it will be opened. Kaya naman sabi dito, baka naman ganito tayo, ako nga magagalitin. But we don't ask the Lord for forgiveness and for the grace we need to eliminate our anger habit. Lagi mo lang sinasabi, ako magagalitin ako. Pero yung pala as bilang kasalanan, no? Kinakailangan natin na hingin natin sa Diyos ang forgiveness and for the grace we need to eliminate our anger habit. You need to ask God to fill you with the Holy Spirit. Ayon po sa Lucas 11 verse 13 says, if you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give you the Holy Spirit to those who ask Him? The Lord gives the Holy Spirit to those who ask Him. Yan. Kaya nga daw po ay ano pa ang other scriptural teaching tungkol doon? In your anger, Ephesians chapter 4 verse 27-26. Puro ito po ay patungkol sa anger. Do not sin. Do not let the sun go down on your anger. And do not give the devil a foothold. Huwag nang patagalin pa. Huwag nang alagaan pa. Yung mga nag-aalaga ng galit, sinusuyo na pero ayaw pa suyo. Paano? Ayaw pa nilang tanggalin ang galit. Yan ang nangyayari. Ano sabi po na Ephesians? Huwag daw palubugan ng araw. At marami pa po tayong scriptural na babasahin mamaya patungkol po sa anger para po ating maintindihan ang mga bagay-bagay
para higit po nating ma-manage, no? Na hindi magpatuloy, hindi tumagal, hindi yung buhay natin, buhay na puro galit tayo. At sa ating pag-uusapan mamaya, ito po naman ang ating pong isusunod na po. 31 minutes after 10, ako po ay magbabalik, huwag po kayong alis.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Ayan, at tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating pong Tuesday edition ng Family Matters Male Empowerment. Sa huling bahagi po ng ating pong programa ay tayo po ay andun pa rin sa ating pong pinag-uusapan siyempre about anger. No? Pero bago yun ay sabi ni Kuya Sek, Ezekiel, di nyo ha-ha-ha, yun ang totoo Bishop, kapag tinawag ako na kalbo. Yun lang, oo. Eh, totoo naman eh, di ba? Totoo naman. Kaya hello po dun sa mga, alam niyo yung mga, ano ngayon, yung walang buhok, yung mga kalbo na ngayon. Alam mo yun ang uso ngayon. Mas pogi daw yung mga, may nabasa ko dun na, mas pogi daw yung mga kalbo. Oo, pero ganun pa man, eh, mas gusto ko pa rin may buhok ako. Oo, kasi baka ako yung kalbo na hindi pogi, wag na lang. Okay, atin po ipagpapatuloy 43 minutes after 10 in the morning. Dito po yung ating pong binabasa yung what are the other scriptural teachings about the sa anger. At sabi nga ng Ephesians chapter 4 verse 26-27, ito po itatapusin natin ngayon, ano, ilan na lang ito. Sabi doon, in your anger do not sin, do not let the sun go down on your anger, and do not give the devil a foothold. O, biro mo yun, ha? Bibigyan pala natin ng foothold sa ating buhay ang diablo. Huwag nang patagalin pa. At ang sabi doon, huwag nang alagaan pa. Yung mga nag-aalaga ng galit, sinusuyo na pero ayaw pa suyo. Paano? Ayaw pa nilang tanggalin ang galit. Yan. Sila mismo, ano? O, sinusuyo na. Pero pinili nilang huwag alisin yung galit. O, binibigyan na ng regalo, binibigyan na ng kung ano-ano, binibigyan ng prutas, nagagalit pa. Binibigyan na ng chocolate, nagagalit pa. Binibigyan na ng atis, saging, pakwan, uso ngayon pakwan. Galit pa rin. Sinusuyo mo na pero gusto pang alagaan ang galit. Merong ganun pala ha, na inaalagaan. Huwag natin alagaan yung galit ha. At sabi sa Ephesians chapter 4 verse 26, do not let the sun go down on your anger. Yun po yung binasa natin. Ano? Pag nagsorry na sa'yo, mag-forgive ka na. Tapos na, maliban na lang kung ayaw mong mag-forgive all your life. Yung iba kasi ay kasama na ang arte. Nag-i-enjoy na sinusuyo, kaya kahit talaga nagpatawad na, pahili-hili pa daw. Nag-aantay pa ng pitsa. Ang sabi, in your anger, do not sin. How do you sin? Paano ka nagkakasala? By nursing your anger, pa yung inaalagaan mo yung galit mo. Ang sabi, do not give the devil a foothold. Imagine, when we angry, the devil is able to exploit our anger and make us commit sin. Oh, nagagamit tayo at marami naman ang nagpapagamit. So do not prolong your anger. No? Tama na agad, tigilan na. Kahit hindi nagsore, patawarin mo na. Kasi kung nagkamali siya, edi mali siya. Kung hindi mo pinatawad, mali ka na rin. Tabla na kayo. No? It so happened na una lang siya nagkamali, pero ikaw naman ang huling nagkamali. Pareho lang kayong sinners. Do yourself a favor. Mag-forgive ka kahit hindi humihingi ng tawad yung tao. Eh marami diyang ano, eh bakit ako magpapatawad? Hindi nga humingi ng tawad. Eh sabi nga mag-forgive ka eh. No, mag-forgive ka. No? Eh ang diablo eh ano eh ini-exploit tayo yung galit natin para patuloy tayong magkasala. Oh. Kaya marami naman nagpapagamit by nursing your anger, no. Kaya wag po natin daw alagaan ang galit, no. Kahit na hindi nagsorry, ipatawarin mo na. Kasi kung nagkamali siya, ay di nagkamali siya. Mali siya talaga. Kung hindi mo naman pinatawad, ay di mali ka na rin. O, yun po ang sinasabi dun eh. O, kaya dapat magpatawad ka. Kung alam mong tama ka, magpatawad ka. O, wag mo nang hintayin pa na hindi nga siya humingi ng tawad. Ephesians 4:31, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Oh, tanggalin, alisin. Siguro may kilala kayong tao na galit sa mundo, yung galit talaga lagi, galit sa weather, galit sa traffic, galit sa Pasko, galit sa bagong taon, galit sa Valentine's lalo na, galit sa mga magaganda, galit din siya sa pangit, galit siya sa pagkain. Laging may pintas, laging may reklamo, laging may negative feelings in the heart. Ang anger habit niya ay dapat i-cast out in the name of Jesus Christ because it is a foothold of the devil. Lahat na lang galit siya. O, may mga tao daw nirelease na ng Lord from Satan na born again na pero may influence pa rin ni Satan kasi hindi na-cast out ang foothold ni Satan sa buhay nila, lalo na yung galit. O, kaya it is difficult to be surrounded by people na marireklamo sa buhay. Nawawala tayo ng beauty in life. Nawawalan tayo ng beauty in life. Nawawalan tayo ng gana sa buhay dahil sa mga reklamo nila. If you have this tendency, look into your past. Trace the bitterness and frustration na natanggap natin sa past. Ask Jesus to release you from sama ng loob, mga itinanim na galit, and from an unforgiving spirit. Mawawala ang mga yun. But if we don't come to terms with our past, hindi tayo maaring matanggalan ng negativity. Somewhere in the past you were wrong. Somewhere along the line, inaapi ka or were sinned against, matutunan mong mag-forgive. Only then will you be able to see colors of the rainbow. Kahit yung rainbow, pag tiningnan mo, black and white. Pero dahil hindi ka makapagpatawad, no, punong-puno ka ng galit, nabubuhay ka sa galit, cast out mo yung galit. No? And trace the bitterness and frustration na natanggap natin sa mga nakaraang panahon. And ask Jesus to release you from sama ng loob mo, ng mga galit mo na itinanim sa buhay mo, and from an unforgiving spirit. Oh, yun po yun, no? Many people live a drab life. Pati ang panaginip nila ay black and white na dahil walang kulay, walang beauty ang kanilang buhay. Let's enjoy life and celebrate life. The Lord said, I came that you may have life and have it to the full. Ang Diyos ay hindi killjoy. Hindi niya gusto na mawalan tayo ng kaligayahan, ng saya. Is it fun to be a Christian? Yes, of course. But we have a different form of fun. It's deeper, nicer, at mas masaya. Hindi naman tayo tatanggalan ng Diyos ng kaligayahan as in. Kaya hindi naman pwedeng ang Lord, tinanggap mo ako bilang Lord and Savior, lagot ka sa akin mo lang ngayon. Hindi ganun ang Lord, ha? Hindi ganun ang Lord. In contrast, si Satan ay ganun. Pag tinanggap mo siya at naposes ka na niya, lagot ka. Oh. And what the Lord does is He releases us from our hang-ups para mag-enjoy tayo sa buhay. Maraming tao daw ay selosa o siloso dahil lumaki marahil sa bahay na kulang sila sa pansin. Hindi nila nabigyan ng care, hindi sila nabigyan ng love. Lagi na lang silang naiinggit dahil talagang naapi. Pero anong gusto nyo mangyari? Naapi na nga kayo noon, paapi pa ba kayo ngayon? Sarili nyo ang umaapi sa inyo ngayon. Mismong ang ating sarili. Kung hindi pa natin pinawalan ang ating sarili, from the memories of the past, the only way out, the only remedy, is to forgive. Then you will feel the release from bondage. Yun lamang po, forgive. Okay, ang sabi doon, then you will feel, mararamdaman mo yung ginhawa, the release from bondage. This is freedom. No, na parabang may isang pyramid of Egypt ang binuhat mo mula sa yung balikat at ulo. At sasabi mo, ay naku, salamat. Ang tagal ko palang inalagaan ito. Ngayon ko lang nalaman na ang sarap palang wala nito. Oh. You probably don't know what you are missing if you don't forgive. Freedom and forgiveness must be enjoyed by all. So get rid of your anger. Sabi po, at dito tayo magtatapos sa mga talatang ito. Matthew 6:14, 15, the Lord says, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Kaya let's forgive for two important reasons. First, God command it and we cannot be forgiven unless we forgive. Second, Only when we forgive will we be real, really free to enjoy life. A lack of forgiveness is a heavy burden. Don't carry it. The Lord in Matthew 11:28 said, "Cast all your burdens upon me. All of you who are heavy laden and tired, my burden is easy and light." The Lord is willing to release us so we can manage our anger or prevent it from enslaving us. And now, dapat po nating isipin, forgive. In forgiveness, there is freedom. Sa pagpapatawad, makakalaya po tayo. Ilo po kay pading Joby Amar, Pastor Joby Amar, at siyempre kay Coach Ronald. Salamat sa inyo pong panunood. Ano po. At ngayon, natin pong irarap up ito sa isang maikli lamang na mga pangungusap. Sa ating pong napakinggan about anger, yung causes, yung nangyayari sa ating buhay, yung paghihirap natin dahil lagi kang galit, yung inaalagaan mo, kaya sabi doon, huwag mo raw alagaan ang yung galit, no? Huwag mo nang alagaan. At kung siya man ang nagkamali, ang sabi doon, hindi siya ang mali. Pero ikaw, mas mahirapan kay kung aalagaan mo. Pero ang dapat gawin pag ikaw ay lagi na lang buhay mo ay galit. Galit ka sa lahat. Galit ka sa lahat. Lahat ang nakikita mo, lahat na galit ka sa lahat. Na nabanggit natin kanina, nawawala na yung saya mo sa buhay. Kaya isa sa nagnanakaw ng saya sa buhay natin ay yung galit. Kaya maraming talata sa Biblia na nagsasabi, lalo na yung Matthew 6:14, 15 na binasa natin kanina. "For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you." Patatawarin ka ng Diyos kung nagpatawad ka. "But if you do not forgive men their trespasses," hindi ka rin patatawarin ng Diyos kung hindi ka nagpatawad. So anong pipiliin mo? Masakit, oo, yung ginawa sa'yo. Pero pipiliin mo pa bang mawala yung ligaya mo habang panahon sa buhay mo dahil lamang doon? E samantalang may isa lamang dapat mong gawin, patawarin mo siya. Siya man ang nagkamali, hindi ikaw siya ang nagkamali. Huwag mo na hintayin na siya ang humingi ng tawad. Ang sabi ng Panginoon, patawarin mo siya kung gusto mong makalaya at maging masaya ang iyong buhay. Tayo po ay dumako sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa oras pong ito, we thank you God sa kabutihan mo sa amin. Salamat sa laging paalaala mula sa iyong mga salita. Lord, salamat sa kalayaan na natanggap namin mula sa iyo. Patawarin mo po kami kung kami po ay may inaalagaan na galit sa aming puso na bunga ng mga nakaraan pa sa aming buhay. Ito ang panahon at oras ng pagpapaalala mo na hindi ikagaganda ng buhay namin kung mayroon kaming inaalagaang galit at hindi kami marunong magpatawad. Kung gusto naming mabalik ang tunay na kaligayahan na nagmumula sa iyo, magpatawad kami sa aming kapwa. Kaya Lord, kami muna ang unang humihingi ng tawad sa iyo sa aming pong nagawa. Sa aming pong pagkakamali, sa aming pong pag-iipon ng galit sa aming pong puso. Salamat sa pagtuturo mo ka sa amin na kami po'y magpatawad. Muli, marami pong salamat Panginoon sa saya ng buhay na ibinigay mo Lord sa amin. Salamat po Diyos at kami nakalaya, nakahinga ng mainam, nakahinga ng matiwasay at napakasarap palang mabuhay. Lalo na kami natuto ng magpatawad. Thank you Father. Pagpalaya mo bawat isa in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, at sa ating pong napapahinggang tugtog ngayon ay ako po ay pansamantalang magpapaalam at tayo po ay magkarinigan, magkakitaan uli next Tuesday sa ating mong panibagong tatalakayin at pag-uusapan. Dito pa rin po sa Family Matters, Tuesday edition, Male Empowerment. Usapang lalaki, ano po, at kahit usapang lalaki po ito, ay mabibinipisyohan pa rin po ang ating pong buong pamilya sa mga tinatalakay po natin. Muli po, Ang pagpapala po ng Diyos ay sumaatin. Nakasama ko po sa technical, walang iba kundi si Don Ramon. Magpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless us all. Bye-bye. Come together there.
1: Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Our time is 10:59 in the morning.
4: Talking and texting. Tawanan at talakayan. Trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air. TNT.

Hello, hello, kaibigan. Welcome to our Tuesday edition of this program, TNT, your Lunch Break Cafe, on air. Dito po ang programa kung saan tayo ay nag-uusap-usap patungkol sa mga trending topics na nakaka-apekto po sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga Pilipino, bilang isang individual, bilang isang millennial. Ayan. Ako naman po si Mel at I'm hoping na hindi ako magso-solo today. Waiting ako sa aking co-host at guest. Nako, kumusta ang iyong morning? Sana okay-okay ka lang, kaibigan. Ako, okay-okay ako kahit medyo parang gusto ko pa matulog, Kuya Mon. Alam mo kung bakit? Ang sarap na kasi ng panahon. Ano, compared nung mga nakaraang araw na sobra talagang init ng panahon. Pero ngayon, pinaranas tayo ng pag-uulan. Dito po yan sa amin, sa Albay. Kamusta naman po sa inyong lugar? Sana po ay kahit papaano nababawasan na ang alinsangan ng panahon. Dahil nga according po sa PAGASA, ay welcome na daw po natin ang panahon ng habagat o yung mga pag-ulan-ulan, ano? At may malamig-lamig na hangin na tayong nafe-feel around the corner. Ikaw, kumusta ang iyong morning, kaibigan? Kapag ano na ba kayo? Nag-lunch na ba? Early lunch ba kayo? Or ang iba ay brunch na nga lang? Brunch na lang para mas tipid? Bakit naman hindi kung yan ay nakasanayan na natin gawin? Ano? Ako talaga po ay napakahalaga ng breakfast sa akin. Hindi pwedeng hindi ako kumain ng breakfast. Na lalong-lalo na kung hindi kanin, Kuya Mon. Nako, na-experience ko na po yan several times. Lalo-lalo nung weekend, may kukwento ako sa iyo, kaibigan. Nako, nag-almusal kami ng hindi kanin. Tapos, may carb naman, pero hindi kanin ang inalmusal ko. Pagsapit ng alas 12:30. Nako, nagsimula na po akong pagpawisan ng malamig na hangin. Napawis. At doon na, nagsimula na pong talaga naman, nakaramdam ako ng sobrang gutom. Tapos na-realize ko kung bakit. Yun nga, hindi ako nakakain ng kanin sa almusal. Yun na talaga, alam nyo, kahit konting kanin lang po ang kainin ko in the morning, basta sa almusal yan, ano? It can sustain me until mga alas 12:30. Parang kagaya until matapos ang ating TNT, your Lunch Break Cafe, on air. Yung mga ganon. So, sige lang. Ano ba ang inyong pinagkakabalan sa mga oras na ito? Sabayan niyo lamang po kami until 12:30 in the afternoon para sa ating Tuesday edition ng TNT, your Lunch Break Cafe, on air. Dito lamang po sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Siyempre, this is the station that cares. And we are broadcasting live mula po dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Ngayon po ay pangalawang araw na sa buwan ng Hunyo 2026. Happy birthday sa mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday today. Meron tayong isang listener, taga-Antabay at nagiging kaibigan na rin na nagbo-birthday sa araw na ito. Ayan, Ate Tere, happy happy birthday po sa inyo. At sa iba pa po na may celebration sa araw na to, batiin natin kahit belated happy birthday na ang ating ka-TNT din na si Naara Albar. Hello, Naara. Nasa Sorsogon ito sigurado. Pero ito ay kahit malayo, parang napakalapit lang din niya. Ayan, namimiss na ulit kita. But anyway, ako ay masaya sa iyong kaarawan. Alam mo yung nagdadagdag yung edad mo. Diba, Kuya Mon? Pero yung mukha ay hindi nagbabago. Sana all!
mapapasana all na lang talaga tayo kay Naara. Ikaw ay pinagpalang lubos. May baby face ka talaga. O, diba? But anyway, happy birthday din po sa iba pang may celebration sa araw na ito ng inyong kaarawan. O kaya mga anniversary siguro. Ay, salamat. Nagpakita na siya. Pumasok ka na dito. Ayan na po ang ating uncle na karating sa ating programa. Ayan. So, masaya to. Busog to. O, busog yan. Isa din tong bawal magutuman. O, di ba, Alvis? O, bawal magutuman. Sige po. Nako, napaka-interesting ng ating pag-uusapan today. Mamaya po sa ating tanong ni Tol. Nako, nakita nyo na po ba ang ating tanong ni Tol sa ating pong page? May mga nagwa-wonder, bakit daw ba naman ganyan ang tanungan natin sa umagang ito? Yes po, kasi mayroong nag-trending na naman. And syempre nga, as we've said a while ago, ating pong programa ay isang programa kung saan ay nag-chismisan tayo patungkol sa mga nag-trending na topics. Pumunta ka na dito. Ayan. Yan, lalong-lalo na po sa mga panahon na to. Does age matter sa isang relationship ka, TNT? Why or why not? Diba? Kaya, nako, sagutin mo na yan, kaibigan, habang may panahon pa. Para po yan sa ating tanong ni Tol. At mamaya hihimayin pa natin ito sa ating pag-uusapan on ano yung mga advantages or disadvantages ng malaking age gap pagdating sa relasyon. Kaya kaibigan, ako huwag kang bibitaw. At makipag-ugnayan ka sa amin. Dahil narito ang ating mga contact information. Smart number po natin is 0998-843-0573. At dahil nga naka-live tayo, ay nako, ito na, i-click nyo lamang po ang ating social media or FB page. FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Pwede kang mag-comment dyan. Sa YouTube and Instagram din po ay nasa FEBC Bicol Dash Care 104.3 DWAY-FM po tayo. Sa ating online streaming, search nyo lamang po ang bit.ly/thewayfm. Sa ating mga Carians na mas lumalaki, ang ating pamilya ng Carians, ay chat nyo lamang po dito sa ating messenger, Carians Official GC po natin. Ayan, good morning sa ating mga kaibigan dito sa probinsya ng Albay. And of course, na busy na halos ang lahat. Dito din sa Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camsur, of course, dito sa Northern Samar, Leyte. Sa buong parts ng Philippines, maging sa ibang parts ng world. Good morning, good afternoon, or good evening. Nako, i-share nyo na po ang ating link para mas marami pa po tayong maabot. Ayan, sige po, tuloy-tuloy na tayo sa oras na 11:10 in the morning. We'll just move on na po sa ating pambungad na song sa umagang ito dito po sa TNT, Your Lunch Break Cafe on Air. Kasama nyo nga po ako si Mel. At sa technical side ay kasama naman natin si Don Ramon. 11:10 na po ng umaga ang ating oras.

0: para sa ating tanong ni Tol.
1: Mm-hmm.
0: Does age matter sa isang relationship, ka-TNT? Why or why not? Mm-hmm. Again, para sa ating tanong ni Tol, does age matter sa isang relationship, ka-TNT? Why or why not? Kaya para sa mga nais mag-send ng kanilang mga kasagutan, pwede po kayong mag-text sa ating contact number 0998-843-0573 or pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook page

0: Nakapost na po ang ating tanong ni Tol at pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Pwede ka rin mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube and Instagram accounts. FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. And pwede ka rin makapakinig ng ating mga programa via online streaming sa bit.ly/TheWayFM. And syempre kung ikaw naman ay miyembro or bahagi na ng ating group chat sa Messenger, pwede ka rin dyan mag-send ng inyong mga kasagutan sa Kirian's Official GC.
1: Ayun, salamat naman at ikaw ay nakahabol. Yes. Ano na, kumusta ang iyong biyahe papunta dito?
0: Nako, hindi po maganda.
1: Dahil? Traffic.
0: Hindi lang po yan. So, naaalala nyo po, di ba, nang madalas lang to nangyayari sa mga barkada ko at madalas ko din silang napagtatawanan dahil dito. Pero ako mismo ay naka-experience ng... Yun.
1: Naman, nakakagulat naman yan. Ano ba yan na na-experience mo?
0: Hulog po sa kanan.
1: Ay! Kuya Mon!
0: Kaya mo ganitong
1: itsura. Para tong bata! Ano ba yan? Hoy, nako, Alvis! May nakakita sa'yo?
0: Ay, traffic nga dun.
1: Tinaiming pa talagang traffic. Ano ba kasi ang nangyari sa'yo? Bakit ka ba nahulog sa kanal, Alvis? Trending now ikaw. Halab.
0: Grabe na.
1: Baka mamaya niyan, may makita tayong post ng... ano mo, video kung paano ka nahulog sa kanal at paano ka umalis doon.
0: Hindi naman siya, parang yung ano ko lang, left foot ko. Yan, so na napamali lang yung pagtapa ko tapos hindi ko na i-describe.
1: Mag-i-imagine na lang kami.
0: Hindi ko na i-describe kung anong state, kung anong nangyari or what. Yan. So dahil
1: off-air na lang. Syempre, ikukwento mo sa akin.
0: We need to preserve one's dignity, you know, sa pag-present natin.
1: Opo. So we can imagine the worst na pwedeng nangyari sa iyo.
0: Parang ano lang, parang pasimple lang din yung pag...
1: So,
0: pero syempre, hindi tayo dapat mapaya sa mga ganun pagkakata.
1: Dapat caring-caring mo yan, di ba? So, binibigyan mo kami ng freedom to imagine.
0: Yes.
1: And gumawa ng kwento namin sa kung ano talaga totoong nangyayari sa'yo. Bala na kayong
0: mag-imagine kung ano nangyayari. Pero hindi ko na i-describe kung anong detalye ng mga pangyayari. But anyway...
1: Ay, nako. Ubatiin mo na muna ating mga ka-TNT. Grabe naman yung pambungad mo sa amin.
0: Sana kayo ay...
1: Hindi mahulog sa kanal.
0: Yes.
1: Hay nako.
0: Sana hindi, buti lang hindi ko kasama yung mga barkada ko, no? Kasi...
1: Kawawa ka. Ibubuli ka nila.
0: Makakabawi sila sa mga ginawa ko. Ganun palang pakiramdam.
1: Kasi, di ba, kung ano talaga yung tinanim mo, yan din talaga anihin mo. Alvis, tatandaan mo talaga yan simula sa araw na to.
0: Ganun pala yung mga ano, no, pakiramdam pag ganun.
1: Hindi talaga nagkakamali, di ba? Ay, nako!
0: Siyempre, hindi ko na tinignan yung mga tao sa paligot. Parang dire-diretso lang din, no? Parang walang nangyari.
1: So, anong naramdaman mo? Napahiya ka talaga?
0: Hindi naman.
1: Ano?
0: Parang...
1: Cool ka lang.
0: Oo, cool lang tayo. Parang hindi naman. Dapat pasimple lang po tayo. Yung parang... siguro mali yung pagkatapa ko sa isang ano. Masyadong smooth kasi yung ano. Yung daanan. So, na wala kasing ano, wala kasing
1: signage.
0: Walang sapat na friction yung ano.
1: Kaya
0: hindi na nakakapit yung chinelas ko. Tapos,
1: ay nako.
0: Ayun. Anyway.
1: Ay nako. Paulan pa naman, madulas
0: yun
1: mga...
0: Yun nga, narinig ko nagpasalamat kayo dahil umulan. Iba yung opinion ko sa... So,
1: ay nako,
0: siguro
1: ano ba yan? Ano ba yan?
0: Nagpapasalamat din naman ako sa ulan kahit paano. Pero yun kaya, may mga ano siya. May mga pros and cons.
1: Pigulukan ka na ni, ano, ni...
0: Sino yan?
1: Ni Carmela. Pero umiiyak siya para sa'yo. na-feel niya din ang iyong naramdaman.
0: Ay, nakaranas ko na din ba nun, Carmela?
1: Uy, sabi niya, nahulog pala sa kanal kasi hinahanap ka niya kanina. Ay, uyan na si Uncle. Nahulog pala sa kanal. Ha, ha, ha. Sabi
0: mali
1: niya.
0: Yung ano eh, mali yung location ng kanal. Sinisi yung kanal.
1: Minali mo yung location ng kanal. Grabe ka talaga. So sabi niya, sana daw next time, kuya, may sumalo na sa iyo pag mahulog ka.
0: Ay, nako. Mukhang malabo mangyari yun.
1: Eme daw.
0: Pag sinalo ako, pareho na kami.
1: Siguraduhin mo lang talaga na ang sasalo sa iyo.
0: Ah? Mas napaya pa kami kung kami. Diba?
1: At least may karamay ka. Oh, 'di ba? Kailan kaya 'yan mangyayari? Looking forward ako sa ganyan.
0: No.
1: Na may sasalo sa iyo at dadamay sa iyo, 'di ba? Ang galing.
0: No, kung mga siguro kung meron man mas pagtatawanan din siguro kung may ganyan. Anyway.
1: Anyway, bakit kasi napunta dyan na usapan natin? Hindi po yan ang ating tanong ni Tol. Anong gagawin mo pag ikaw ay nahulog sa kanal? Hindi po yon.
0: Oh, hindi po hindi yun ang ating yun. Pag-uusapan ngayon, tanghaling ito. But you can share din naman yung mga experiences dyan, no? Para
1: pagkahulog sa kanal?
0: Meron din naman sapat na coping sa ganung klase na experience.
1: Ito na lang ang tanong natin. Paano pag mahulog ka sa isang tao na mas bata or mas ala, matanda sa'yo? Nako. O diba, i-rephrase na lang natin para may connect tayo doon sa kwento mo.
0: Ang galing, ang galing.
1: Ano ba? Ganun lang talaga, epekto ng kwento mo yan sa akin. Grabe naman talaga. O sige na, may mga sumagot ba dyan?
0: Yan, wala
1: sa tanong mo? Hala. Bakit ba wala? Naku naman.
0: Yan, natatakot siguro sila mag-express ng kanilang mga opinion regarding sa bagay na to. No? Dahil medyo may pagka-sensitive nga naman talaga to. Oo, ano na to,
1: depende
0: na
1: lang din siguro kung paano mo siya iti-take, di ba?
0: Mm-hmm. Oh, yes.
1: Pero nag-survey tayo mm-hmm. sa ating mga kaibigan. Eto, sabi ni Naara Albar. Mm-hmm. Sabi niya, hindi ko po alam ang sagot. Ha, ha, ha, ha. Kasi parang oo na parang hindi masyado. Siguro po it matters kapag pedophilic or grooming na ang kaganapan. Siguro po hindi siya nagmamatter kung walang nalalabag na legal matters as long as the relationship is mutual at walang sapilitan.
0: Wow, pwede nang ano no?
1: Wala daw siyang alam pero ang dami niyang sinang. Pero personally daw, hindi niya daw talaga alam ang stand niya.
0: Ah, okay.
1: At least, pero may opinion siya.
0: May point din naman, no? Kasi unless pumapasok na dun sa ano na yun, sa more sensitive issue of pedophilia and grooming. Ako, ano na talaga yan? Ibang usapan na talaga yan, no?
1: Tama.
0: Yun. Mm-hmm. May mga...
1: ano? Meron pa isa. Oh, sabi niya.
0: Ano po bang sabi niya?
1: Uy, ito seryoso to. Seryoso. Kaya seryoso ay natin to. Sabi na to. Sabi niya, 4 years older po sa kuya si yung husband niya. Hindi ko napapangalanan.
0: Mm-hmm.
1: 17 years in marriage made me discover that the healthiest relationships aren't about matching birth years. They're about matching honesty, respect, and growth. Tama. If age makes one person hide, perform, or shrink, that's the real problem. Not the age gap. Hope this adds value sa ating discussion this morning.
0: Yes.
1: Uy, diba?
0: Maganda
1: anong
0: yun.
1: Comment mo?
0: Yung sinabi niya na it's not about matching ages dahil kumbaga, factor din siya, yung age. But it's not the kumbaga may mga other equally important din na mga factors when it comes sa relationship. Kasi sabihin natin unless minor de edad yung yung mga taong concerned. Kunwari sabihin natin na 30 years old and sabihin natin na 35 years old ganyan or 25 years old mga ganong age range. eh, importante na din dyan, syempre, yung emotional maturity ng isang tao. Financial stability.
1: Yes.
0: Kasi naman, kung manliligaw ka or kung papasok ka sa isang relationship, ano din yan? Hindi yan, ano, hindi yan asset. Liability din yan.
1: So, correct.
0: Kasi, di ba, pag sinabi natin yung liability, eh, magagastosan ka.
1: Yeah.
0: So, unless business partner siguro yung yung karelasyon mo. Pero, thinking about, kumbaga, if we're going to look at it, dapat, ano ka, physically okay, mentally okay, emotionally okay, financially okay, and spiritually okay at the same
1: time. Of course.
0: Yan. Yun yung sinabi ng ating Ma'am Yvette Pao when it comes in entering relationships.
1: Of course.
0: So, syempre, dun sa ano, sa physically ready, part na din dyan yung sa age.
1: Oo.
0: Ayun.
1: Pero din kasi, normally, Elvis, hindi masyadong binibigyan pansin yung, ano, no, yung mga hindi nakikitang aspekto sa pagpasok sa relationship. Diba?
0: Yes.
1: Yung honesty, yung respect, and yung growth. Kagaya ng sinabi ng isa sa ating mga ka-TNT. Normally kasi, kapag lalong-lalo na, pag in love ka, wala yan sa picture.
0: Nakamakin daw lahat. Ano yan? Kalimutan ko na yung yung quote na yun.
1: Nag-research ka. Ano ba yung kompleto?
0: Hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang.
1: Tama. Di ba? Di bali na wala siyang pera. Di bali na hindi siya mayaman. Ayaw din naman natin ng mayaman kung wala naman din talaga siyang, di ba, yung values. Pero di ba, totoo yun, Elvis. Minsan, pag sobra tayong in love, nabubulag tayo.
0: Yes.
1: Sa mga bagay na ito na which matters most, eh, di ba? Which matters most sa pagpasok sa isang relationship, lalong-lalo na kung panghabang buhay ang usapin.
0: Yes, yes, tama. And I remember yung kantang, ano yun, Love Will Keep Us Alive. Hindi,
1: hindi
0: po
1: yan totoo.
0: Tipong, pero diba? Gutom na gutom ka na, tapos, babe, love will keep us.
1: I love you, babe.
0: Mga isang upper ka.
1: Kaya natin to.
0: Joke lang.
1: Kaya natin to. So, survive natin to.
0: Ang mahalaga, nagmamahalan tayo.
1: Basta't nagmamahalan tayo, love will keep us alive. Diba? Paano kung nag 80 ang kilo na ng bigas?
0: Oo nga.
1: Oh, hindi lang bigas, alagang kanin lang kakainin nyo, diba? Ay, paano kung may mga anak pa?
0: Hindi... Well, importante din yung pagmamahal, pero hindi lang yan yung bagay na dapat nating ano yan. And at the same time, no, Ate Mel, yung napaka-importante din kasi sa ano, sa maturity ng isang tao, doon na papasok yung loyalty, yung faithfulness, yung honesty, and so on. Kasi medyo nauuso ngayon yung mga ano, no, yung mga tipong mamahalin mo pa ba ako pag naging uod ako? Tapos
1: nag-transform.
0: Mamahalin mo pa ba ako pag may pag naging halaman ako? Yung mga ganyang situational mga mga moral dilemma mga tawag sa mga ganung bagay na yon.
1: Tama.
0: Tapos pag hindi nagustuhan yung sagot, magtatampo. I think that's too childish naman for people who enter in a relationship.
1: Yes. Yes, go ahead.
0: So parang ano naman kasi, parang it's napakaraming importanteng bagay yung pwede nyong pag-usapan. Bakit yun pa? Bakit yun pa yung naging sukatan ng pagmamahalan nyo? So I think importante din when it comes to a relationship is yung emotional maturity when it comes to these things. Yung huwag tayong papadala sa emotion
1: element. Emotional element. Kasi masarap din naman talaga magmahal pag may emotional element siya.
0: Yes.
1: Hindi lang dahil, normally yung iba, di ba? Kasi na-arrange siya ng mga magulang. O, ito na papasawahin mo. Wala ka man lang maramdaman na pagmamahal sa taong yun.
0: Si pakasalan mo na dahil may manggahan sila. May limang baka sila. Okay, may mga ganyang kwento.
1: Diba? Ay, di ba? Mahalaga yun para sa akin, Elvis. Oh, sabi ni Carmela, couple goals ba ya? Sabi niya.
0: Wag naman sana i-couple goal yung ano. Mahulog sa Wag.
1: Basta sasalihin ka, walang problema. Sige lang, Alvis. Kaya mo yan.
0: Ayun.
1: O, and nagpapabati sa atin ng good morning sa ate Marilyn Rimpilio. Good morning po. Oh, sabi niya, ingat ka po, Kuya Alvis.
0: Opo, thank you so much for that.
1: Salamat sa concern niyo kay Alvis. Nako talaga
0: mas
1: naman.
0: Mas magiging watchful na po sa mga gilid ng kalsan.
1: Yes. Lalo na ngayong maulan na. O, sabi ni Carmela. Mm-hmm. Sabi niya, for me po, age doesn't matter. Maybe applied din. Depende po sa friendship, yes na yes. Pwede mm-hmm. maging age doesn't matter. May friendship din po, oh, may friends din po ako na matatanda na.
0: Hala,
1: pero
0: sino yan?
1: Romantic relationship, tama si Naara, di pwede yung grooming. Wherein, yung minor ay nagiging in a relationship sa matured na person na.
0: May mga... Naalala ko siya, ang pumasok
1: si Ella
0: sa isip.
1: Yun, si Ella ang nagbigay ng sagot. Sa, hello, ang, Ella.
0: Ang pumasok sa isip ko, mga matatanda na yung mga ante. Joke lang. Sa mga ante natin. Hello po.
1: Hala kayo. Hala kayo. Kayo talaga ang nasa isip ni Alvis.
0: Nako, mapang-asar ako ngayong hala. Umagang to.
1: Ano yan? Sorry po. Effect yan. Effect po yan ang pagkahulog talaga niya sa kanal. Oh, sabi ni Carmela, Corneon ka da ah. Ay, nako, ewan ko sa inyo.
0: Yeah,
1: uy, sino ba may birthday ngayon, Ella? Si mama mo ba? Si Ate Marilyn? Happy birthday po, Ate Marilyn. God bless you and many more birthdays to come.
0: Oh. And may, nabasa niyo na po ba yung buo nung comment ni Carmela?
1: Oo.
0: Ayan. So, yes, tama naman. Pagdating sa friendships, I think age is... Okay lang na ano na age doesn't matter.
1: Mm.
0: Kasi ga din ako may mga friends ako na mas ano pa sa akin, mas older and mas younger. Pero pagdating sa romantic relationships, I think ibang ano na din 'yan. Ibang usapan na din. Mm-hmm.
1: Nagpaliwanag si Naara. Pero ayaw ko po na mas bata sa akin. Eh, ikaw nga parang hindi ka tumatanda eh. Tapos kukuha ka pa na mas bata sa iyo. Diba?
0: Kumuha ka pa ng aalaga. Nag-ano ka pa, ano tawag dito? Nag-babysit ka pa.
1: Tama, dapat ikaw ang inaalagaan, di ba? Ikaw ang binibaby.
0: Oo, dapat kayo yung binibaby.
1: O, sabi pa ng isang friend, sabi niya, for me, age really matter because a younger person is different with the older ones in terms of maturity and priority.
0: Mm-hmm.
1: Tama?
0: Yes.
1: There are some point in time that there will be conflicts because they have different priorities. For me, the bigger the gap, the bigger the conflict in terms of life's priorities, interests, and also with health issues.
0: Mm-hmm.
1: That's why it's ideal that the age difference be quite alike or at least 2 or 3 years gaps only or gap only.
0: Yes.
1: Ano masasabi mo?
0: Mm-hmm. Agree. Kasi o nga naman, kung ikaw ay magjojowa ng mas bata sa'yo, iba din yung priorities niya.
1: Oo nga.
0: Kumari, sabihin natin, medyo gawin natin, real scenario or real example. Kumari, nag-jowa ka ng nag-aaral pa, tapos ikaw nagtatrabaho na. Diba, iba din naman yung ano nila, yung schedules, iba yung kanilang priorities. And, I think, isa din sa nagiging conflicts ng mga tao na may ganyang age gap is yung schedule nila.
1: Oo.
0: Kasi
1: oo.
0: Tipong yung isa, bakit hindi ka pa umuwi? Tapos magsasabi na, nagtitesis pa kami, nagre-research, ganyan. So, di, mas nagkakaroon tuloy ng ano ng conflict kasi hindi nagtutugma ngayon yung kanilang priorities.
1: Tama.
0: Mm-hmm.
1: Oh, meron na. Merong comment si Ma'am Yvette para bukas daw na topic. I-change daw po nila yung topic nila tomorrow. Ang trending now talaga nila is isang lalaki na hulog sa kanal.
0: Sino kaya?
1: Kawawang kanal.
0: Nakakaawa yung kanal.
1: Dinawa sa'yo. Ay, sa kanal talaga siya naawa.
0: Parang nung nahulog ako, na-displace lahat ng tubig doon.
1: Baka mayroon pa mga hipon doon, mga isda, na kung ano nangyari.
0: Sabi ko, hindi ko na i-describe yung... Mukhang walang hipon doon.
1: Ay, nako.
0: Walang mga living creatures doon.
1: Ay, hala. Ay, nako. ako.
0: Mas, yeah, passing tali. Sorry po.
1: Mas tolerable sana sa akin yun, yung mga living creatures doon, kesa wala. Kasi na-imagine ko na ang itsura ng kanal na yan.
0: Meron naman sigurong living creatures, mga microorganisms. Mga bacteria.
1: Inistorbo mo yung kanilang pamumuhay doon.
0: Parang nagbulabog yung ecosystem ng bacteria doon.
1: Hay nako, mararamdaman po natin ang epekto ng nangyari doon.
0: Kaya
1: sa mga susunod na araw.
0: Patugtog nga natin yung spot sa leptospirosis.
1: Ayan, mamaya papa-play natin na kay Kuya Mo.
0: Yes, kasi going to be rainy season na, di ba?
1: Yes.
0: Kaya importante yung maging maingat tayo.
1: Ay, make sure lang talaga, Alvis, wala kang sugat sa iyong paa.
0: Ay, wala naman po. Opo.
1: Oo, delikado ka talaga sa leptospirosis.
0: Magsisick leave na lang.
1: Ay, naku, magpa-check up ka na at magpa-inject. Hala. Oh, ito, may isa pa. Meron ka pang nakita na sumagot. Nada-divert usapan natin sa pangyayari sa buhay mo today. Hay nako.
0: Sabi ni Ma'am Ibera, mabasahin ko ba ito?
1: Maya na. Oh, ito, sabi ng isa pa. Sabi niya, it doesn't matter. Uy, ito naman Iba ang kanyang sagot. It doesn't matter as long as there is love, understanding, and respect for each other. The relationship will last.
0: Mm-hmm.
1: Making God the center of the relationship matters most. Oh, di ba? Matters most talaga. What matters most
0: is
1: God in the center of the relationship. Wala daw, hindi daw dapat poproblemahin yung age.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Basta pagdating sa relationship, mayroong pag-ibig, understanding, and respect.
0: And consent as well. Yes.
1: Mm-mm.
0: Aha. Ayan, so meron pa bang mga... Bakit po? Baka hanggang discussion.
1: Ay nako. Ewan ko sa'yo. Naiibang usapan natin eh. O ano? Ay, ayan. Sabi ni Ma'am Yvette. Uy, grabe no. Siya daw nahulog sa kanal dahil sa pagmamahal. At least may nag-ahon sa akin. Siya wala pong nag-ahon kay Alvis. Sarili
0: Inahon
1: lang niya.
0: Inahon ko yung sarili.
1: Pag walang nag-ahon sa'yo dahil wala pang nagmamahal sa'yo, i-ahon mo na lang sarili mo.
0: Because we love
1: ganun
0: ours.
1: Na lang.
0: Sabi ni Justin Bieber.
1: Self-love. Ayan.
0: Yes, yun. Sana all may nag-aahon. Naalala ko tuloy yung inahon ako sa
1: Saan?
0: Yung kinendo ko po sa inyo sa Masbate.
1: Ah, yes.
0: Ayun, no. Don't worry. Ibang
1: ano yun? Timbang buhay po ang nangyari naman kay Alvis. Hala! Ganun bakit pa, bakit ganyan ang mga nangyayari sa'yo lately?
0: Yung feeling na, ganun pala yung feeling ng isdang ano, no, inaahon mo lang papasok sa bank.
1: Ikwento mo yon. Sige na.
0: Eh, wag na. Ano na yun?
1: Ano
0: baka
1: naman
0: mapalayo
1: tayo
0: sa ating dahil.
1: Kwentuhang ahon na naman to eh, di ba?
0: Oh, dun na lang tayo sa topic natin ngayong tanghali nito, which is...
1: Ay, nako. Ano ba yan? Bumalik ka na nga doon sa mga may katuturan sa buhay natin. Ano ba yan? Sige na. Oh, ang tanong natin ulit, ano ang mali? Ipang nababasa ko na, Alvis, ayan, does age matter sa isang relationship ka, TNT? Why or why not? Ayan. Mm-hmm. Ikaw na sumagot.
0: Yeah, yun nga, nasagot ko na siya kanina. It's important, but may mga bagay na equally important as well when it comes to relationship.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kunwari, kung papasok kayo ng isang relationship, minor de edad yung isa, papasok ngayon dyan yung consent. Kasi diba kung parang...
1: When you say minor de edad, that is...
0: Below 18.
1: Yes. Pag 18 above, okay lang.
0: Mm-hmm.
1: Okay lang sa'yo. Pero ang age gap nyo is, sabihin natin, 15 years, 10 years.
0: Mm. So yan is ano na din. I think may mga factors din na papasok din ngayon as well. Kunwari, sa physical, yun nga, are you physically ready? Are you mentally ready? Are you financially ready? Kasi hindi din naman natin anuhin. Kasi meron din namang factor yung maturity sa age ng isang tao.
1: Yeah.
0: Yung experience niya, yung experiences niya sa buhay.
1: Mm.
0: Diba? So, napakarami ding factors na equally important aside sa age.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Mm-hmm. Kasi sabihin natin, kunwari, kung mentally ready naman yung person to enter in a relationship at that age, edi...
1: okay lang.
0: Okay lang.
1: Mm-hmm.
0: So, yun yung sa akin. Mm-hmm.
1: Yun.
0: Kayo
1: okay.
0: Naman po, ano po ang inyong... kasagutan.
1: Okay. Does age matter sa isang relationship? Of course, it matters. Especially, kung masyado na ding malaki ang age gap, Alvis.
0: Mm.
1: Oh, sa akin, okay pa. Eh. Mga 1 year, 2 years, okay lang yan. Diba? Tapos din, mahalaga din para sa akin yung ano, yung sa angka, sa magkakapatid. Ikaw ba ay panganay? Middle child or bunso pagpasok sa isang relationship. Para sa akin, may bearing din siya. So, kasi kahit, di ba, kahit bunso ka, kung matured ka din naman, oo, sa pag-disposition sa buhay, okay lang yan.
0: Mm-hmm.
1: Okay lang. Pero kahit panganay ka, kung wala ka din namang disposition sa buhay, di ba?
0: Yes.
1: Oo, mahalaga yon. Kasi ikaw, lalong-lalo na, depende din kung sino ang panganay or sino ang mas matanda, babae ba or yung lalaki sa relationship.
0: Mm.
1: Para sa akin, mas mahalaga na ang lalaki ang mas panganay sa relationship.
0: Mm-hmm.
1: Mm-mm. Kaysa yung babae.
0: Mm, I see. And I think may mga ano, may mga relationship din naman na may mga narinig din kasi akong situations kung saan sa isang relationship is mas may edad yung babae. Kasi sabi daw nila, which is I'm not sure or certain about this, mas mabilis daw
1: mag-mature
0: ang babae.
1: Yes.
0: So, ano pong masasabi niyo po doon?
1: Kasi kung mas madali mag-mature ang babae, actually daw, behind ang lalaki ng at least 10 years pagdating sa maturity ng babae. Oh, eh paano kung mas bata pa rin yung lalaki? Parang doble yung hahabulin
0: niya
1: sa maturity ng babae. Kaya hindi din para sa akin. Of course, napakahalaga noon na i-consider talaga natin yung maturity niya. Kasi hindi lang naman din sa age tayo nagsasabi na mature ng isang tao dahil sa age niya, di ba?
0: Kundi
1: yung disposition niya sa buhay, yung paano siya mag-isip.
0: Decisions sa
1: mga
0: buhay.
1: Decisions, kaya ba niyang mag-decide? Oo, lalong-lalo na pag siya ang, siyempre, lalaki is the leader of the family. Magiging leader of the family.
0: And I think medyo ano din yung sinabi niyo, no? I would also agree to that. Kasi yung sinabi niyo yung sequence nila sa family, kung bunso, middle child, or
1: panganay.
0: Kasi syempre, pag bunso din, di ba, medyo ano sila?
1: Baby.
0: And parang, di naman, kasi bunso din naman ako. So, yan.
1: Hello?
0: May mga, I would agree to that, na may, sabihin natin na kahit malaki na yung mga bunso,
1: apo?
0: The family still treats the bunso
1: as their baby. Totoo
0: kahit,
1: yan.
0: Kahit ano na, kahit matatanda na, kahit sabihin natin medyo may maturity na din yung bunso, pero for them,
1: baby pa rin siya
0: baby
1: ng
0: pa
1: family.
0: Rin, parang hindi yun na ano, parang
1: di ka
0: hindi
1: grow
0: pa yun,
1: up, joke lang.
0: Parang hindi pa yun nawawala sa kanilang, parang hindi pa yun nawawala yung pagiging baby niya sa family.
1: Yes. Mm-hmm. O, alam niyo na ngayon si Alvis, ha? Siya ang bunso.
0: Kami yung pinaka-mahal. Joke lang po.
1: So, kaya, pag siya ay mag-aasawa, normally, maganda rin yung i-consider, Alvis, yung ano yung mas, parang mas magandang match, yung bunso with the panganay, the middle child with the panganay or the bunso is okay para mga ganon.
0: Ah, may mga
1: meron
0: ano mga,
1: oo, meron mga bearing yan. Yes. Kesa yung panganay pareho, nako palagi. Siguro yan ang mag-aaway.
0: Pero kung parehong bunso.
1: Kung parehong bunso naman, nako parehas yan magpapabebe.
0: Grabe naman. So,
1: masyadong mataas ang pride, yung mga ganun. Yes. O, ayan. So, think, at least may idea tayo na pwede palang ganito ang mga mangyayari. Yes. So, hindi lang kasi puros puso dapat lang ang i-consider natin. Hindi puros emosyon lang ang i-consider natin pagpasok sa relationship.
0: Correct.
1: Diba?
0: Yes. And I think as well, i-consider din natin yung isang bagay, no? Kasi minsan, isa sa nagiging ano din is yung at the same time yung spiritual ano ng isang tao.
1: Of course,
0: especially pagdating sa ano sa isang relationship na napakahalaga ng spiritual maturity ng isang person.
1: Correct.
0: Iyon.
1: Lalong-lalo na sa lalaki.
0: Yes,
1: kasi,
0: correct.
1: Of course, he will be the spiritual leader ng family, 'di ba?
0: Yes.
1: Okay, ano 'yan? Yun, may pa-shout out ka, sige na go.
0: Sir Jonathan Herrera Alcon, pa-shout out po Teacher K.
1: Meron pa.
0: And, sabi pa niya, pa-shoutout po Alcon Family sa Kimantong, Daraga Albay po. At, pa-shoutout din kay Pastor Dave Alcon sa Burias, Claveria, Masbate.
1: Ayun. Okay. So, anong takeaway mo ngayon sa ating tanong ni Tol Alvis?
0: So, I think, isa sa mga, ano, sa mga kailangan nating i-take into consideration when it comes to entering a relationship is not just the age lang.
1: Yeah.
0: But rather, we'll need to take into account yung maturity ng all other aspects ng kanyang buhay. Kasi, importante din yun, no? As well as, equally important sila sa lahat ng bagay.
1: Correct.
0: And, I think, pagdating sa, ano, sa relationships naman, especially sa romantic relationships, I would agree dun sa sinabi ni Naara. Yung pag papasok na siya sa pedophilia and dun sa ano sa grooming, nako delikado na din 'yan.
1: Yun.
0: So we'll need to be mindful of those instances,
1: yes,
0: no, para hindi tayo ma-put in danger. And hindi din tayo kasi kung ikaw ay kabataan ngayon na nakikinig, you need to watch at the same time yung mag-ingat sa pagpasok sa mga relationships, especially when it comes sa mga online relationship na yan. So,
1: alright.
0: Yun lang.
1: Yun. So, marami na tayong napag-usapan and sana po ay mayroon tayong mga napulot ano this morning sa ating po mga opinion na narinig mula sa ating po mga kaibigan ka-TNT. Sige, magpapatuloy po tayo. It's 11:49 in the morning at maya-maya po ay magbabalik tayo para sa ating Trending Now talaga. Isa munang awitin para sa mga nakikinig sa radio at ilang mga paalala po sa mga nakaantabay sa ating FB Live para po sa inyo.

Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?

0: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ashfall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ashfall. Matapos naman ang ashfall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: What's hot?
4: What's not?
3: What's cool?
4: And what's lame?
5: What's trending?
3: What's fading?
6: Let's talk about it here at Trending Now Talaga.

0: Trending now talaga ang isang post ng isang television host, sports reporter at content creator patungkol sa kanyang relasyon sa isang 18-year-old na NCAA basketball player, samantalang ang sports reporter ay 33 years old na. May choice din umano siya, subalit nag-click sila kahit halos 15 years ang kanilang age gap. Diretsang sinabi ng television host na wala raw masama kung pareho silang legal at nagkakaintindihan ang dalawang tao. Giit pa niya kung pwede nang magdesisyon ang isang 18-year-old para sa kanyang sarili, bakit daw issue agad kapag mas matanda ang partner? At alam din daw ito ng kanyang pamilya. May depensa din naman ang NCAA basketball player laban sa mga basher ng kanyang girlfriend. Sabi niya, in times of difficulty, don't give up. Keep going. They will come to an end. Hindi naman napigilan sa pagbigay ng komento ang mga netizen. Sabi ni Ivy, spread kindness please. It's none of your business actually. Kung saan sila masaya, suportahan na lang natin. Beside, parehas naman sila good people. Sabi naman ni Danny Cakes, why are you people normalizing this relationship? An 18 and 33-year-old should not. Sabi ni Iam, 18-year-old Filipinas get married to 60-year-old white men. But people turn a blind eye to that because the old afam have money. Sabi ni Dr. Jakes, pag in love ka, block lahat ng senses mo. Si Jason naman, wala sa edad yan kung mahal nila ang isa't isa. Samantalang isa pang netizen ang nagsabi, why are some peeps so stressed about older or others' relationship? Let them be. The only thing we know is their age gap but not how they really committed to each other. Yes, ka-TNT, ang pag-ibig nga daw ay walang pinipiling edad kapag ito ay iyong naramdaman. Sabi nga noong mga unang panahon o pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni naman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Subalit, pagdating sa seryosong relasyon, ang ibig sabihin ay ikinoconsider mo nang makasama siya habang buhay, ang age gap ay isa sa mga mahalagang aspekto na dapat ikonsidera. Kaya pag-usapan po natin ang mga advantages at disadvantages ng malaking age gap sa pagpasok sa seryosong relasyon. Ayan na, ka-TNT. Ano ang iyong saloobin patungkol sa ating trending now talaga? Napanood mo ba to?
1: Yung mga posts is may mga nakikita akong mga memes, mga Facebook post.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, dun ko na... Ay, hindi naman siya meme. Kasi wala namang meme na ginawa yung okay. Online. I think so. Pero yung nung nakita ko yung issue na yan is that medyo sabihin natin lumaki nga, malaki nga yung issue na yan. Pero may isa ako made me think na napaisip ako ng mas malalim. Kasi sabi nung comment na yon, paano daw kung baliktarin rin natin yung situation? Okay. Kasi may mga nagsasabi na mahal naman nila isa't isa, ganyan.
0: Mm-mm.
1: Paano naman daw pag binaliktad yung situation na yung girl yung 18 years old and yung lalaki is 30 something years old?
0: Yes. Iba din ang pagtingin ng mga tao dyan.
1: So, ang marirealize natin doon, meron talagang duality, no? Yung society pagdating sa ganyang situation. Kasi, mas napuput into scrutiny yung men kesa sa babae na nasa mga ganyang uri ng sitwasyon.
0: Or the other way around, ganun din. Pag mas matanda yung babae, siya yung napuput into scrutiny.
1: What I mean is, compared sa situation na yun, parang ang mas lalaki pa daw yung issue kung ipagbaliktad natin yung situation. Na yung lalaki yung older and yung babae yung mas young. So parang ganun siya, yung hinaing or yung comment nung netizen na yon.
0: Mm.
1: So yun yung isa sa napaisip akong bagay doon sa post na yun.
0: Pero para sa akin, Alvis, parang mas malaki ang issue kapag ang babae ang mas matanda kaysa sa lalaki. Kasi yung lalaki, given mo na yan na parang leader siya eh. So it's okay na siya ang mas nakakatanda compared sa yung babae ang mas nakakatanda.
1: Pag ano po kasi, it's society, di ba po? Pag nakarinig sila ng ganyang issue, people are so quick to label na pedophile yung lalaki ganyan pag,
0: dahil sobrang kasi dyan,
1: so because of that
0: sobrang bata
1: mas nagigisa talaga yung lalaki. Di ko naman dine-defend yung mga tao na talagang may mga hindi magagandang intention sa mga ganong uri ng situations or relationships. Pero yun nga, mas talagang napuput into scrutiny yung mga lalaki na may karelasyon
0: na masyadong bata.
1: Masyadong bata talaga. So correct. Yun yung kung titingnan lang natin, parang ina-expose niya lang yung ano, yung duality ng society. Mm-hmm. Ng pagbabae, yung actually po yung basta yun yung situation, yun yung na isang implication ng comment ng netizen na yun. So yun po.
0: Sige, so pag-usapan na nga natin ngayon kung ano nga ba ang mga maganda at hindi maganda pagdating sa pagkakaroon ng isang relationship sa isang tao na masyadong malaki ang age gap, ano? Oo. So, iba't ibang perspektibo po yan dahil sa magkaibang henerasyon, lalong-lalo na, di ba? Natututo po na ang magkapareha ay meron syempre mga iba-ibang karanasan, kaalaman sa buhay along the way, ano, sa kanilang pagpasok sa relationship or even before pa sila pumasok sa isang relationship. So, importante talaga, Alvis, na titingnan natin yung perspective na ito kasi nga habang buhay na ang pinag-uusapan natin. Hindi yan yung pang-girlfriend boyfriend lang siguro. We can pwede nating unawain, ano, pagdating sa pag magkarelasyon lang na boyfriend girlfriend, pero pag ang usapin ay panghabang buhay na,
1: yes.
0: 'Di ba yung tanong is kaya ko ba siyang pakisamahan for the rest of my life na ganito siya kabata sa akin, ganito siya katanda sa akin.
1: Yes, and na-experience ko din na may mga magjojowa na elementary pa lang. Nako.
0: Ha? Ano yung ibig mong sabihin? Elementary.
1: Nag-I love you ha na sila sa, ano, sa chat.
0: Puppy love. Yung mga puppy love na ganyan. Hindi ka ba dumaan sa puppy love?
1: Hindi po. We. Matatag po tayo. Hindi po tayo nagpapahulog.
0: Ay, joke lang. Sa kanal ka lang talaga nahulog.
1: Nasingit yung talaga yun.
0: Trending ka ngayon eh. Di ba? Oo, yung mga ganang usapin. Well,
1: but anyway, oy, batiin ko lang po pala ang ano, sige, ang Sabdao family na nakikinig ngayong tanghaling ito. Sila daw pala ay palagi naka-tune in dito sa ating programa.
0: Hello po. Magandang
1: shout
0: tanghali
1: out po sa inyo.
0: Mm-hmm. And hello sa ating mga ka-TNT na nagla-lunch na ngayon. Sige po, i-share niyo pa po 'yung inyong mga saloobin patungkol sa mga positibo at hindi positibo na epekto kapag ang napangasawa mo ay sobrang malaki ang age gap nyo sa isa't isa, di ba? O kami naman, Alvis, like ako, si Abel, at ako, mas ahead ako sa kanya. O, ano?
1: Ilang years po ba yan?
0: Grabe naman the sa joke. Years. Apo, ahead po ako sa aking husband ng 7 months lang. O, di ba? Bakit ka natatawa?
1: Hello sa ano, may nag-chat sa akin ngayon lang. Ayan, ano shout daw? Out kay Antoinette Marticio Narvaez. Tama ba? Nakalimutan ko yung full name yung ka-org kong to. Uy, hello sa iyo, Antoinette. Shout out sa iyo. Nakikinig ka pala ngayong tanghaling ito. Ayan, hello sa iyo. Miss you guys and sa mga graduate ng Agricultural Engineering.
0: Hi, hello po sa inyo.
1: Bicol University, Ginobatan.
0: Uy, nag-graduation na yata sila? Hindi pa ba?
1: Yes, wala akong update.
0: Ah, okay. Diyan sa Bicol University, Ginobatan, Albay. Congratulations sa mga graduate or gagraduate pa lang ba? At yung ating mga interns dito from, ano nga yung isang school na nag-intern sa atin? Sina Jazz, sina...
1: CCDI.
0: Yan, CCDI. Bukas na ang kalalang graduates yon. Congratulations po. At sa mga gagraduate pa this month of June, graduation month na to eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya congratulations sa inyo. Ayan, si Kuya Michael Quintana, sabi niya, si Nanay Junisha po, Pacquiao, kahit matanda na, may na-inlove pa rin.
1: Ayun.
0: Oo nga, no. Pacquiao, yung Pacquiao niya is P-A-K-Y-A-W. Hindi apelyedo. O ano, ayun talaga, sobra naman na talaga yun, Alvis. Diba? Masyadong bata pa. So, ano yung sinasabi mo kanina before ka nag-shoutout?
1: Nakalimutan ko. Nagpa-shoutout yun.
0: Sinisingit mo kasi kaagad.
1: But anyway, so yeah. So, may mga situations din talaga that if we're going to look at it, pwede namang i-set aside muna yung age.
0: Mm-mm.
1: Unless sobra talaga yung gap nila when it comes sa isang relationship.
0: Yun. Mm-hmm. Pero kung hindi naman ganun ka-laki ang gap,
1: mm-hmm,
0: i-consider natin. Ba, ikaw, ano ang pinaka-safe mo na age gap para sa iyo na ito-tolerate mo or i-consider?
1: Mm-hmm. I think okay na din ang siguro 2 years or 3. Mm-hmm. That depends sa ibang matters din at
0: sabihin,
1: the same
0: ikaw
1: time.
0: Ikaw yung mas ahead or siya yung mas ahead sa iyo?
1: Okay lang din naman na pagdating kasi for me, no, pagdating sa isang relationship,

0: yung isang tao, parang mas siya yung nagdadala ng stability sa relationship.
1: Yes,
0: tama?
1: Yes.
0: Oo. Lalong-lalo na pagdating sa financial, sa emotional na bagay. Kasi di lang nga yan talaga puros, di ba? Like pagdating sa usapin ng pag-ibig, di lang puros damdamin.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan na nakakapag-isip din tayo ng maayos sa pagdedesisyon na hindi lang puros sa emosyon ang babatayan.
1: Hindi lang puro puso.
0: Hindi lang puro puso.
1: Yes. And I think that's a really good reminder para sa ating mga ka-TND. Kasi when it comes to entering relationships and when it comes to love, hindi lang siya puros emosyon. Kailangan mong ibalanse ang logic, yung reasoning sa iyong mga desisyon. Kasi pag sinabi natin, pag nag-lean on tayo sa ating emotions, lahat ng magiging desisyon natin is biased.
0: Yes.
1: Pag naging logical naman tayo palagi, nagigit tayong rigid, nagigit tayong cold-hearted.
0: Oh,
1: so, kailangan mahanap natin yung balance between emotion and reason para hindi naman masyadong cold-hearted yung mga responses natin. Parang it's a good way of yung pagput ng mga desisyon. Kumbaga, okay, nagkamali sila, but do you think they're going to repeat it again or not?
0: Mm-hmm.
1: May mga ganyang uri ng considerations when it comes to relationships. No? And nakakatuwa lang yung sinabi nyo na ano, importante din yung emotional maturity.
0: Of course.
1: Yung especially dun sa mga mas matatanda. Kasi I have this friend na nagkaroon siya ng relationship sa isang tao na mas babae siya.
0: Okay.
1: Na yung naging relationship niya was
0: mas
1: significantly
0: matanda.
1: Older than her.
0: Ah.
1: Na may mga moments daw, ito experience niya, may mga moments daw na kahit gusto niyang makipag-away dun sa lalaki, hindi niya nagagawa dahil sa sobrang pagka-emotionally mature nung lalaki, hindi pinapatulan nung lalaki.
0: Yung emotion niya.
1: Nababalidate niya yung emotions ng babae. Pero hindi nabibigyan yung satisfaction na makipag-away.
0: Oh, no.
1: Parang gusto niya ng... hindi ko po alam sa mga kababaihan kung may mga moments kayo ng ganun. Pero hindi nabibigyan ng satisfaction yung gusto niya makipag-away dun sa jowa niya. Kasi
0: dinidismiss agad.
1: Dinidismiss. Ang galing-galing daw nung kanyang... nung lalaki na mag-dismiss. And parang... very emotionally mature yung lalaki when it comes sa pag-handle ng mga ganung situation. So, parang sabi niya, ay ganun din pala yung struggle pag may mga emotionally mature na mga ka-relationship, no?
0: So, hindi lang siya positive.
1: Yeah. For me, that's positive.
0: Sa akin, positive din yan.
1: Kasi, stable naman talaga yung lalaki when it comes sa ganung situation.
0: Oo. Mas kayo talaga ang stable pagdating dyan, di ba? Oo. Pero alam mo, mahalaga din talaga, Alvis. Alam mo, si Lord, magaling siya mag-match ng mga magkakasama sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo yun, yung complement kayo sa isa't isa.
1: Mm-hmm.
0: Alam ni Lord kung sino ang imamatch sa'yo.
1: Yes, yes.
0: Kasi, bawa, ako masyado ako emosyonal. Yung asawa ko, hindi siya ganon.
1: Chill-chill lang siya.
0: Chill-chill. I have to deal with that. Kasi nga, extreme opposite kaming dalawa. Pero along the way, kahit papano, natututunan din niyang mag-adjust sa akin. Ako naman, I have to also push myself na hindi ako all the way emotional.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So nagmamature kami pareho. Alam mo 'yung ganong nagko-complement kayo.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So hindi nandoon 'yung wisdom ni Lord eh. Hindi niya pinagsasama 'yung parehas strong ang personality.
1: Yes.
0: Parehas sa akin lang ha, na observation. Mm-hmm. Parehas matalino, may matalino diyan pero 'yung isa medyo may pagkukulang. Alam mo 'yun? To mm-hmm. just complement kayo sa bawat isa.
1: Yes. Parang si Lord din kasi yung design ng Lord is parang suitable partner din talaga. Mm-mm. Hindi yung tipong...
0: compatible. Diba?
1: Pag may mga areas na kung saan kailangan yung i-grow together.
0: Yes.
1: And hindi yung tipong, hindi mag-stay ako dito kasi ano, ganito ako. Pag ganun kasi yung isang tao sa relationship, it just mirrors pride sa ating mga puso.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw natin magpa-yield sa pag-mold ng ating Panginoon. Kung

0: ayaw natin magpabago sa mga areas na pinapabago sa atin ng Lord.
1: Yes. Mm-hmm. Okay. May isa pang pwede nating makita dito as advantage. Mm-hmm. Kapag daw medyo mas bata yung isa sa isang relationship, meron siyang additional na sigla.
0: Mm.
1: 'Di ba sa isang relationship? Mm-hmm. Kasi nga lumalabas yung pagiging youth,
0: yes,
1: ng isa, samantalang ito naman medyo, 'di ba? Medyo
0: magte-30 na, parang wala na akong energy sa
1: So ngayon, dahil nga mahal niyo ang isa't isa, 'di ba? Both of you wanted to mag-contribute sa relationship. Eh kung itong mas bata, 'di ba, mas gusto niya, mas adventurous siya siguro kaysa sa iyo. So nagdadagdag siya ng sigla doon sa relationship. Kaysa yung parehong-pareho kayo ng age,
0: na 30. Kape na lang tayo diyan.
1: Kakape na lang kayo palagi.
0: Masakit ang tuhod ko ngayon.
1: Oh, 'di ba? So ganoon, which is good.
0: And I think, nakakatuwa lang yung mga ganun. Kasi nakakatuwa yung point na yun. Kasi it's true, no? That the younger people, when it comes sa relationship, sila pa yung medyo mas adventurous, mas
1: totoo yan.
0: How do I say this? Yung parang, parang yung ano, yung may outbursts ng energy.
1: Risk taker minsan, yes. Diba, yung mga ganon.
0: Habang yung ano naman, yung mas younger, yung mas mature, parang ano na lang, chill-chill na lang tayo. Pero because of love nga, yun parang they somehow need to meet halfway,
1: yeah,
0: para mapagbigyan yung both sides ng relationship.
1: Mm-mm. Ganun naman talaga, mm-hmm, diba? Hindi lang puro stake sa relasyon, kundi that's give and take.
0: Yes, mm-mm, yes, that's true. Mm-hmm.
1: Okay, ano naman ang pwedeng disadvantage? Eh kasi nga, kung magkaiba kayo ng level, especially sa age, maaring yung isa na sa pag-iisip na siya ng ma-establish yung kanyang career, samantalang yung mas bata,
0: graduate muna.
1: Gagraduate muna. Wala pa sa isip niyo.
0: Mag-review muna. Final sa bukas.
1: So, paano mo sila pagtatagpuin? Unless talagang yung mas ahead ay nandun yung support sa'yo, unawain ka. Grabing understanding ang kailangan dyan, Alvis.
0: Yes. Itututor ko na lang ikaw. Ako na lang gagawa ng thesis. Kano man talaga pag-ibig nyo.
1: Yung isa, nag-iisip na siya paano siya magre-retire. Mm-hmm. Samantalang yung mas bata, paano pa lang din siya magsisimula ng career path niya.
0: Mm-hmm.
1: Di ba napakalayo nun?
0: That's actually really true, no? So parang, unless may mag, ano sa kanila, may mag-adjust.
1: Oh, yes.
0: Or unless both sila mag-adjust, kumbaga mag-meet halfway, magkakaroon talaga ng conflict yung relationship.
1: Tapos yung isa, siglang-sigla pa siya, pero yung isa, marami na siyang nararamdaman. Aalagain na siya.
0: Bigyan mo ako ng ano tawag din ng siya, ano ng
1: painkiller.
0: Which is, pag makikita natin sa isang relationship, I think isa din yun sa mga napaka-importanteng bagay na seemingly small.
1: Yeah.
0: Pero pag nag-accumulate sila is I think you'll really need to reconsider kung kaya mo ba ng ganyang klase ng relationship dynamics or not.
1: Oo. Mm-hmm. For the rest of your life.
0: Mm-hmm.
1: Ano, 'di ba? Yung iba naman ay sige na, okay na yung mas matanda sa akin kasi mas maiksi na lang yung buhay niya. May mga nagbibiro pa nga.
0: Parang ibang klase. Parang ibang intention na yung gano'n.
1: Di ba meron pa nga mga usapin na pag mas bata yung isa, mas malaki yung age gap nga nung dalawa, is iiwanan din siya pag nagsawa na.
0: Oh, yes.
1: Nung mas younger. Maghahanap siya ng mas ka-age niya, level niya, mas siguro ka bata sa kanya, kesa yung, di ba, yung mas matanda.
0: Mm-hmm. I think, as funny as it sounds, may mga ganyang situations na na so I think that would also come sa disadvantage.
1: Yes.
0: Na hindi mo, parang iisipin mo din yung authenticity nung nararamdaman ng tao.
1: Right.
0: Kasi kung pumasok, kung nag-enter kayo sa isang relationship,
1: mm-mm,
0: na yung isa is significantly older talaga, medyo mapapa-question ka din dun sa genuineness ng kanyang nararamdaman. Tama.
1: Lalo na kung mas mayaman yung mas matanda, di ba? May pension na din siyang makukuha.
0: Tapos nilagay ka as primary beneficiary ng diba? Insurance. Joke lang po ha.
1: Pero that's the reality, di ba, Alvis?
0: Mm-hmm.
1: Tapos idagdag mo pa din yung ano, yung issue ng pamilya at lipunan, di ba? Yung tingin sa inyong relationship ng society ay kahit papaano, 'di ba? Kahit in love na in love kayo sa bawat isa, pagdating sa usaping ganito, pamilya ng bawat isa. Ano kaya yung kanilang tingin sa relationship, 'di ba? Parang pag in love kayo sa bawat isa and your families are against that relationship, parang you and me against the world 'yan.
0: Yes. Naalala ko yung isang yung isang skit sa isang comedy film na yung anak nitong lalaki is na pumasok, parang naging girlfriend yung kabatch nung tatay. So parang may isang skit doon na nag-aaway silang magtatay, tapos sabi nung babae, tito, sabi niya, tigil-tigilan mo ako dyan sa mag-aawag sa akin dito, magkaedad lang tayo. Parang may mga, as funny as it seems, no, pero let's also, hindi din natin siya maipagkakaila na may ganyang struggle din talaga yung mga ganong klase ng relationships.
1: Yeah. Isa pa, yung magkaiba kayo ng interest. Kasi nga, di ba, yung age gap nyo, napakalaki.
0: Mm-hmm.
1: Ikaw, gusto mo pa mag-basketball. Siya, gusto niya nang
0: Mag-farming.
1: Mag-negosyo. 'Di ba? Gamitin yung kanyang retirement sa kung anong pwedeng investment, pero ikaw gusto pa mag-basketball.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba yung mga ganun, totoo 'yan, which is talagang madadala niya 'yan sa relationship.
0: Yes.
1: Yung mga ganung consideration.
0: Mm-hmm.
1: Ano pa?
0: Mm-hmm.
1: Meron ka pa bang nakitang hindi maganda?
0: I think so far 'yun pa lang yung ano.
1: Mm-mm.
0: Yung aking naiisip. Mm-hmm.
1: Ayun. Siyempre, kung halimbawa din, sa pagbuo na ng pamilya, di ba, lalong-lalo na may mga anak na kayo, magkaiba yan sigurado pagdating sa pananaw.
0: Parenting styles.
1: Oo, parenting styles. Oo, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Baka itututor mo pa siya paano magpalit ng diaper. Prepare ng milk. Oo, di ba? Yung mga ganon.
0: And magiging ano din yan, no? pag nagkaroon na ng family, tapos may mga priorities pa na hindi pa nagiging okay or na-release. Parang nagiging ano din yan. Parang nagiging source of conflict din yan.
1: Yeah.
0: Kunwari, kung mas bata yung ano, yung lalaki, parang hindi pa siguro sa kanya na tatanggal yung sa barkada.
1: Yeah. Mm.
0: So, nagkakaroon tuloy ng conflict kasi there could be issues na mas inuuna mo pa yung barkada mo kaysa sa family.
1: Oo, kasi bata pa siya eh. Diba?
0: Yes. So, parang nagiging ano din siya. Source of conflict
1: din talaga. Nako, Alvis. Paubos na oras natin at wala naman din na nag-react sa ating mga ka-TNT. Pero baka may mga gusto ka pang ihabol na mga saloobin mo patungkol sa usaping ito?
0: Mm-hmm. So, when it comes to relationships, pag-isipin din natin ng maigi. Kasi hindi lang yan, it's not a walk in the park.
1: Yeah.
0: But rather, it's a lifetime commitment.
1: Mm.
0: So, bukod sa pag-isip mo, kumbaga, huwag mo lang isipin na mahal mo siya, but think of the other things as well.
1: Mm.
0: So, syempre, kabilang na din dyan yung age, yung priorities, and yung maturity ng isang tao.
1: Correct. Yan. So, syempre, hindi din naman sabihin na natin in general na hindi nakasalalay sa edad ng tao ang tagumpay ng isang relationship. Kasi pwedeng pareho kayo ng age, pero hindi din kayo matured emotionally, intellectually, spiritually. Meron pa rin talaga, kahit sa anong level ng pagkakaroon ng age gap ng bawat isa or kapareho nyo man ng age ang bawat isa. Pero ito ay nandoon sa pagkakaroon ng respeto sa bawat isa. Of course, ang anchor natin dyan is pag-ibig. Kasi kung wala namang pag-ibig, di ba? parang yun din ang isa sa mga magiging problema dyan. Kasi paano kung hindi na siya maganda, hindi na siya pogi, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Mga ganon. May, nawalan na siya ng mana, nawalan na siya ng pera. Okay? Kailangan mong mag-antabay sa kanya kasi may sakit na siya.
0: Mm-hmm.
1: Kung wala yung pag-ibig, Alvis, madali kang umayaw, madali kang bumitaw. So, but then, andun din yung respeto nyo sa bawat isa, and of course, yung goal nyo sa inyong relationship na unang-una sa lahat ay i-honor ang Panginoon ay napakalaking bagay.
0: Yes, yes.
1: Mm-hmm. Okay, sige, pangunahan mo na tayo sa ating pananalangin sa mga oras na ito, Alvis.
0: Mm-hmm. Sa mga ka-TNT natin nakatutok, samahan nyo po kami sa isang maikling panalangin. Dear Heavenly Father, Lord God, kami po ay nagpapasalamat for your gift of love, for your gift of family, for your gift of guidance and protection sa bawat isa sa nakikinig sa amin. Lord God, we humbly ask and pray na bigyan niyo po kami ng knowledge, ng wisdom patungkol po sa pagpasok po namin sa mga relationships, especially po, Lord God, when it comes sa mga romantic relationships. We humbly ask and pray na bigyan niyo po kami ng clarity, na hindi po kami mabulag ng emosyon namin. But bigyan niyo po kami ng discernment and obedience, Lord God, na sundin po namin ang inyong mga paggabay, ang mga instructions sa amin when it comes to entering relationships. Panginoon, patibayin niyo po ang bawat isa, na may gabayan niyo po sila. May you give more wisdom sa bawat isa na nakikinig po ngayon.
1: Mm-hmm.
0: And Lord God, maraming salamat po dahil ginagamit niyo po at ginagamit niyo po ang platform na ito to spread your word and to spread truth, Lord God.
1: Mm-mm.
0: Panginoon, maraming salamat po sa bawat isang tagapakinig and sa mga taong nasa likod po ng himpilang ito.
1: Mm-mm.
0: We praise you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Amen. Well, kailangan natin magpaalam, Alvis. Paano yan?
0: Mm-hmm. Sa mga nakikinig sa atin, patuloy po kayong tumutok sa ating himpilan dahil may mga programa pa po kaming naihain sa inyo until 7 p.m.
1: Right. Mm-hmm. Thanks din kay Don Ramon sa technical side. And of course, kami po yung mga nakasama today. Ako po si Mel.
0: At ako naman si Alvis Ray Aison.
1: Ingat lamang po kayo and have a nice lunchtime. Bye-bye. Sunod na po ang Chinese program. Bye-bye.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.
3: O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo ay tunay kang dakila. Mga awit kapitulo 8, Talatang 9. Ako po si Raul Santiago at pakinggan po ninyo ang aking makulay na kasaysayang patotoo kung paanong hinango ako ng Panginoong Hesus sa lusak ng kasalanan na aking ibabahagi dito lamang po sa Tanikalang Lagot.
4: Raul! Utos ni manager, iwanan mo na daw yung paghuhugas sa mga plato at harapin mo yung table number 2.
5: Ano? Paano mga hugasin rito? San tambak?
4: Sincerely powerful requested ka kay manager.
5: Si Geno na lang ang tumable dun sa bading na yon. Total, racket naman nung callboy. Kaya biyasa siyang makipag-chick-chack kay Harry.
4: Tinawag ko na si Kelly, ang ating newcomer na busboy. Kaya promoted ka na. Di ka na dyan.
5: Hindi nga ako pumapatol sa mga bakla. Talaga naman tong si manager oh. Asaway rin eh. Sa palagay ko naabutan ito ng malaking tip nung haring bakla. Susungal-ngalin ko yan eh. Ayoko nga eh.
4: Sige, sabihan ko na lang si Jello na siya ang tumibor kay bakla. Matutuwa yun. Kailangan niya nung malaking tip. Manganganak na yata ang misis nun eh. Kabuanan ngayon.
5: Tama. Makakatulong pa tayo kay Jello sa financial needs nito. Si Sarian si Gia eh.

0: Madaling araw na, anak. Amoy ala ka pa.
1: Tipsy lang po, ma. Bakit kayo ang nagbukas ng pinto? Si Madel ang nakatoka.
0: Nako, huwag mo nang asahan ngayon si Madel at may tinatapos na thesis sa kanyang kurso. Nakatulog nga dyan sa sopa kanina eh. Inaabangan ka. Sabi ko, ako nang maghihintay sa'yo. Kaya pumasok na sa kwarto niya. Ano, gutom ka ba? Iinitin ko ba ang sabaw?
1: Eh, busog pa ako, mama. Ako na lang dito. Matulog na kayo at magkakape pa ako eh.
0: Sige anak, bahala ka na dyan.
2: Raul, tinatanong ka na isang customer kung pumasok ka raw ba? Kilala mo siguro yun.
3: Eh, sino daw siya? Makakaklase ko sa technical school. Lalabasin ko. Anong table ba siya?
2: Table 15. Tagong place. Yung bandang silhouette. Pero, palagay ko di mo tropa. May edad na, Chong. Pero sosyalin. Kahit sa madilim, kumikislap sa kaputian ng balat. Puntahan mo na.
3: Talaga? Wala naman akong kakilalang sosyal at burgis ha. Plano na yung may edad pa. Hindi ito si bakla. Baka nagsuot babae ang walang hiya. Mauupakan ko yun eh.
2: Hindi. Chika babes na may pagkamatrona. Pero, by the way, yung commission ko ha, kapag nag-abot ng tip, sa palagay ko, malaki magbigay ng tip. Korsonada ka nito.

0: Hi po, ma'am. Hinahanap daw po ninyo ako.
1: Guwapo kang lalo sa malapitan. I'm Olivia.
0: I'm Raul po, ma'am Olivia.
1: Please sit down.
0: Eh, bawal po sa amin, ma'am Olivia, ang tumable sa customer.
1: Pero sa bakla, pwede kang tumable? Pero sa kagaya kong may edad, hindi na pwede? Eh, okay lang. Sige na, bumalik ka na sa duty mo. At least nagkakilala naman tayo. Nice meeting you, Raul.
0: My pleasure po, ma'am Olivia. Eh, pasensya na po. Ang ganda niya. Napakabango. Kahit bakla, table sa kanya. Anong pakain talaga nito sa akin? Matanong nga si manager.

0: Ubusin na natin to. Sayang, mahal pa naman itong long neck.
1: Si Manong guard na ang titira niyan. After ng duty nito, kanina pa nga takam na takam eh.
0: Bakit nga pala di mo pinatos yung matrona kanina? Tiyong, kahit may edad na siya, ang ganda niya. May edad lang sa atin. Marahil mga 40 yun. Gara kaya ng chikot nun. Mamahalin. Paborito nun na lugar dun sa gawing silhouette. Ano sa palagay mo?
1: Eh, hindi nga ako mapalagay. Nanlilita ko sa sarili ko nung kaharap ko siya.
0: Raul, gusto kanyang i-take home ata.
1: Ano kaya ang problema ni Madam Olivia? Yun ang name niya. Problema kaya sa mister? Bakit kay babae niyang tao? Nandito siya sa club. Oo, sosyali naman ang club natin ito. Pero bakit siya ang customer dito?
2: Hoy, mga pogi! Di ba kayo sasabay sa akin? May dalang chikot supernan. Oh, uubusin pa ninyo yung long neck na bigay ni manager? Iwan na lang ninyo kay Manong Guard. Favorite niya yan.

0: Kuya Raul, gising ka na ba?
1: Ginising mo ko. Ano ba yun? Baon mo? Na kay mama na. Sa kanya mo na kunin.
0: Naibigay na ni mama. Paalala ko lang sa'yo. Due date ng bayarin ko sa school sa Friday na.
1: Eh magkano ba utang ko sa registran nyo?
0: 30 kyaw. Sakto.
1: Ano? 30,000? Anak ng pating. Nawala tuloy ang anto ko sa'yo ah. Sige na, gagawin ko ng paraan. Aakyat ako ng mga jeep at bus. Magpapanggap akong isang badyaw. Baka sakaling kumita ako ng 30K.
0: Patawa ka? Hindi ka naman panot. Basta kuya, due date nun sa Friday ha. Mang-hold up ka ng bangko.
2: Hoy, Madel. Huwag mo ang buyuin ang Kuya Raul mo.
3: Joke
0: lang yun, Mader.

0: Kanina ka pa ba?
1: Sorry, kasalanan ko. Inasikaso ko pa kasi si Mister. Mag-a-abroad eh. Hinatid ko pa sa airport. Medyo na-traffic ako. Nakausap ko yung manager mo. Payag ka?
2: Aminin ko sa'yo, ma'am. Medyo kabado ako.
1: Olivia na lang, para hindi ka mailang nakausap ako. Avoid, ma'am Olivia. Ilang taon lang naman ang tanda ko sa'yo. Oh, I'm starving. Order na tayo ng food. Anong gusto mong kainin? May needs ka ba?
2: I need 30,000 pesos para sa tuition fee ng kapatid ko, my sister.
1: Alam ko. Kaya huwag ka na mag-explain. Pinaimbestigahan na kita. Kinilatas ko ang pagkatao mo. Sana ang address mo, anong klase pamilya meron ka. Single ka pa pala. Pero ni minsan, hindi ka na ilalabas dahil ayaw mo. Kaya I choose you. Sa isang project, malinis kang lalaki.
2: Pampihira ka. Pinahirapan mo pa akong magpaliwanag. Yun pala, tinarbaho mo na ako.
1: Paprangkahin kita, Raul. Desente kaming pamilya. Gustong-gustong magkaanak ng mister ko. Pero very weak ang similya niya. Kaya nagsuggest ang doktor namin mag-asawa na sa ibang lalaki manggagaling na similya ang gagamitin. Pero hindi ako pumayag. Gusto ko yung kakilala ko yung lalaki. Kaya una pa mang pagkakita ko sa'yo, nagwapuhan ako. Mas gwapo ka pa nga kay Bobby, name ng husband ko. Suotan ka lang ng mga damit na sinusuot ng mister ko na branded suit. Gwapo kang lalaki. Makinis ang balat. Malinis. Mabango ang hininga. Kaya I will pay for your service.
2: Baka mailab ako sa'yo, ma'am.

0: O Raul, gusto mong uminom? Siya nga pala, nabayaran mo na bang tuition fee ng sister mo?
1: Oo, sobra-sobra pa ang inabot mong pera na nakalagay sa sobre. Salamat ha.
0: Last day na natin. 2 months na akong preggy. Sure ball. Sa Sabado na ang flight ko. Mamimiss kita.
1: Eh, ikaw rin, sobra. Napamahal ka na sa akin, Olivia. Eh, 3 months na rin may nangyayari sa atin.
0: We need each other. I need to go home na. Bye. Last hugs? Para sa ama ng baby ko?
1: Eh, wag na. Mamimiss lang kita lalo. Mauna na akong alis.

0: Raul, salamat at nakauwi ka ng maaga. Nagbukas kami ng Bible study dito sa bahay.
1: Bible study? Tama yun, Mama. Para naman mapalayas natin ang kamalasan na namimirmihan dito.
2: Kuya, graduation ko na. Makakasama mo ba yung chika babe na tumulong sa bayarin ko sa school? Ang ganda niya, kuya. Hindi halatang may edad sa'yo. Parang ikaw pa nga ang matanda.
1: Nakabalita ka na ba ng isang maldita ay binatukan ng kuya nitong Pogi? Ha?
2: Joke lang, kuya. Wala na kayo nun? Sayang. Ganda pa naman. Mayaman yun, kuya, no? Loves ka nun. Ang sungat mo kaya? Kaya walang babaeng tumatagal sa'yo eh. Si Michelle lang, pero namatay pa.
1: Anong oras ba magsisimula ang Bible study natin? Simula na tayo. Nakakahiya na kay Pastor.

Mga kapatid, ang pamumuhay Kristiyano ay tanging si Kristo lang ang sinasamba. Sa Roma 12, sa talatang 1 at 2, ito ang sinasabi. Kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na

buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Tayo pinanalangin at tanggapin ang Panginoong Yesus na sariling tagapagligtas na inyong kaisa-isang kaluluwa. Purihin ang Diyos.

0: Kilala ako sa Panginoong Hesus taong 1977 at patuloy na naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Purihin ang Diyos!
1: Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Roma 12:1.
2: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tandikalang Lagot mula sa padalanglihan ni Raul Santiago ng Spain. Binigyan buhay nina
3: Roy Camu Gomez,
4: Carlene de Guzman,
5: Janelle Briones,
6: Renz Ortiz,
7: Rudette Bilbar Apolonio.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Hello, hello, kaibigan. It's another time and opportunity for you to be with us for our program called Music and Chat Recharge. Dito lamang po sa FABC Bicol Care 104.3 The Way FM, the station that cares. At ako po inyong kasama today, katropa nyo until 2:30 ng hapon para sa ating program na Music and Chat Recharged. Ako po si Mel, sana okay ka ngayong hapon na to. And today is the 2nd of June 2006. Medyo gumaganda-ganda ang ating panahon, ano? After ng sunod-sunod na sobrang init, ano, alinsangan ng panahon. Ayan, so sana po sa araw na ito ay nasa mabuti kayong kalagayan at handa na naman para tayo ay magsama-sama for another edition of this program called Music and Chat Recharged. Saan we don't just give you music, we also give you inspiration and information. And happy birthday din sa mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. Ano ba ang mga significant event na nangyari sa araw na ito, kaibigan? Sa ating kasaysayan, alam nyo ba noong 1954, the Philippine Women's University was granted formal university status, establishing itself as one of the leading educational institutions for women in Asia. And noong 1953, Queen Elizabeth II is crowned at Westminster Abbey in London. It is the first major coronation to be televised, reaching millions globally. Ayan, so yan ang mga nangyari sa araw na ito, ano, sa kasaysayan. Ano pa maaabangan nyo sa araw na ito? And syempre pa, nandyan po ang ating music trivia. Kilalanin po natin naman ang isa na naman na local artist or group o banda na, of course, isa din ito sa mga sumisikat, ano, na grupo. Itong I Belong to the Zoo. Bakit sila tinawag na I Belong to the Zoo? And papakinggan din po natin ang isa sa kanilang mga songs na Sana. And of course, meron pa rin tayong Free Chat Recharge. Mamaya naman ay pag-uusapan natin ang kahalagahan, ano, ng pagpapanatili ng respeto sa ating mga sarili. Patungkol naman po ito sa kung hindi ka kasali, edi huwag kang makikialam para iwas ka din sa gulo, di ba? At paano ba yan nagiging part na, ng pangangalaga ng ating self-respect? Mamaya po yan pag-uusapan natin sa ating Free Chat Recharged. Meron pa rin tayong By Request, Tunog Pinoy at marami pang iba. May prayer time pa rin po tayo. And syempre pa, second day today, we are featuring a beautiful song for this week. Ano? Song called Better Days by Ryan Elise. Para sa inyong mga song request, messages, and iba pang pa-shoutouts ninyo, ay pwedeng-pwede po kayo makipag-ugnayan sa amin dahil nakapost na po sa ating FB page ang link ng ating program na Music and Chat Recharged. Diyan lamang po sa FBC Bicol Care 104.3 The Way FM. And syempre pa, nasa online streaming din po tayo sa bit.ly/TheWayFM. Ganun din po sa ating mga Carians. Sa nasa Carians Official GC ay mag-message lamang po kayo dyan para sa inyong mga mensahe at mga shoutouts and song requests. Ayan, it's 1:26 in the afternoon. Tuloy-tuloy na po tayo sa unang salvo na ng unang naka-line up na mga songs natin sa hapon na to dito po sa ating program. Of course, just sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Kasama natin sa technical side si Don Ramon para po sa hapon na ito. Tuloy-tuloy lang tayo para sa inyo.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

Oras natin, kaibigan, is 1:35 na ng hapon. And sa hapon na to, ikaw ay patuloy pa rin na nakaantabay dito sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. At ito na nga po ang patuloy natin na pagsama-sama dito po sa ating program na Music and Chat Recharged until 2:30 tayo ng hapon. Para sa inyong mga song requests, shoutouts, and other messages, ay message lamang po kami, ano? Sa ating po mga contact information na akin na pong naibahagi sa inyo a while ago. Dito na tayo sa ating of course featured na artist ngayong hapon na to sa ating music trivia.

0: Oras po natin is 1:53 na ng hapon. At ikaw ay patuloy pa rin na nakatune in dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. This is the station that cares. And ako po ang inyong kasama, si Mel, ngayong Tuesday, the 2nd of June, 2026. Hello sa mga kaibigan natin na talaga namang sinusulit pa ang mga huling araw ng bakasyon bago bumalik sa eskwela next Monday. Ayan, next week. Sige lang, marami pa tayong pagkakataon. Ano? Na ilang araw na ito ay sulitin nyo na. Una-una sa lahat ay mga paghahanda natin para sa pagbabalik eskwela. Siyempre, kung mga kailangan natin gawin pa dyan sa bahay habang tayo ay may opportunity na makatulong sa ating mga mahal sa buhay, ay gawin po natin, ano? Alright, hi muna and magandang hapon kay Rox. Kumusta ka na, Rox? Ayan, si Rochelle Rox. Thank you sa pag-antabi mo today. And advance happy graduation sa inyo, sa inyong tatlo. Kay, of course, kay May and of course, kay Chini. Ating mga intern mula sa College of Arts and Letters ng Bicol University. Well, sa ating namang pagpapatuloy ay pag-uusapan pa rin natin yung mga prinsipyo ng pagkakaroon ng respeto sa sarili. Itong isa pa, no, kung kahapon ay napag-usapan natin yung mga bagay na hindi naman pinapaalam sa inyo, eh huwag na kayong magtanong. Ito naman ngayon, kung hindi kasali, huwag makialam. Isa pong napakalinaw na batayan ng self-respect, ano, para sa isang tao. Ito ay hindi tungkol sa pagiging KJ, kundi tungkol sa pagbibigay halaga sa iyong sariling dignidad at kapayapaan ng isip. At narito ang ilang mga paraan kung paano nagpapakita ng self-respect ang bagay na ito. Ano? Nagpoprotekta ito sa sarili sa pamamagitan ng hindi pag-usisa o pag-iwas sa mga usapang hindi ka naman kasali o kailangan. Iwasan mo ang hindi kinakailangang stress o drama. Ayan, so minsan kasi gusto natin palagi tayong kasali sa lahat ng bagay, ano? May mga taong sanay ng ganyan. Dapat palagi siyang nandoon, present, may kontribusyon. Pero kung may pagkakataon naman na hindi ka naman binibigyan ng pagkakataon na sumali, o kaya ay nandoon ka sa isang siguro gawain or sitwasyon, huwag na po nating ipilit ang ating mga sarili, ano? Dahil, of course, ito nga ay mahalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan ng iyong isip. Tatanggapin lang naman natin, napakahalaga yung acceptance na hindi po lahat ng okasyon, hindi lahat ng sitwasyon ay dapat presente ka. Minsan yung hindi mo pagdalo o hindi mo pagsali doon ay blessing din. Unang-una sa'yo, dahil hindi ka na mag-iisip kung ano, diba, susuot mo, ano gagawin mo. At yung mga ganong nakaka-stress din na bagay. And syempre, dun din sa mga tao na siguro ay pwedeng hindi na paghandaan, no? Na nandoon ka. So, iwasan din natin yung mga gate crashing na ganyan. Nahilig tayo mga Pinoy sa mga pag-gate crashing, di ba? Hindi ka naman kasali, pumunta ka. Ayun, so tuloy, tapos pag hindi ka napansin, hindi ka nabigyan ng importansya, sasama yung loob natin, no? Kaya, let's just keep that na simple lang, pag hindi ka in-invite, ay tanggapin na lang natin na hanggang doon lang talaga yon. Tapos, mahalaga din yung pagprotekta sa sarili. Paanong paraan? Sa paanong paraan, ito po ay sa pamamagitan ng hindi pag-usisa o pag-iwas sa mga usapang hindi ka naman kasali o kailangan. Iwasan mo ang hindi kinakailangang stress o drama dyan. Diba minsan may mga nag-uusap tapos nandun ka lang naman din halos malapit tapos naririnig-rinig mo yung mga usapan. Tapos kating-kating na yung tenga natin at bibig na lumapit at magsalita. Ano, tapos talagang nag-i-eavesdropping pa yung iba. Para at least kung siya man ay sasali sa usapan, meron siyang alam. Pero hindi ka naman pala talaga kasali, guys, sa pag-uusap na yon. Eh, wag mo nang ipilit, okay? para hindi ka ma-stress at walang dramahan na mangyayari. Ayan. Siyempre, mahalaga din na kilalanin natin yung ating mga boundary. Sa pamamagitan po nito ay inaalam natin kung ano ang ating lugar, saan ang ating lugar. Hindi mo kinakailangang ipilit ang iyong sarili o opinion sa mga sitwasyong hindi ka naman parte. And of course, iwas din ito sa chismis. Ang paglayo sa mga kwento ng iba na walang kinalaman sa iyo ay nagpapakita lamang ng respeto, hindi lamang sa sarili mo kundi pati na rin sa kanila. So tandaan mo na ang pagpili kung saan ka dapat makialam at kung saan hindi ka dapat nakikialam ay isang simpleng paraan upang mapanatili ang iyong peace of mind at integridad. And syempre, yung respeto sa iyo ng ibang tao. Kaya guys, manahimik na lang tayo kahit parang gustong-gusto na natin na sumali sa usapan. Minsan, pag sumasali tayo at hindi naman tayo kasali, tayo pa yung nagpapagulo ng mga usapin, di ba? Kaya tahimik na lang guys, okay? 1:59 ang hapon na ating oras. Sana meron tayong natutunan ngayong hapon na to sa pagpapanatili pa rin ang ating self-respect. Sa pamaraan na kung hindi ka kasali, huwag kang makikialam. Yung malala pa dyan, kung hindi ka naman kasali sa away, ikaw pa yung, di ba, parang nagre-referee sa yung mga namamagitan sa mga ganyan, yung pa yung mga napapasama. Kaya kung hindi ikaw ang may karapatan o kaya may alam mong magagawa sa sitwasyon, huwag ka nang sumali. Maghanap tayo ng mga proper authorities para mag-intervene sa mga sitwasyon na ganyan. Ano? More songs here sa Music and Chat Recharged over FEBCB Colcare 104.3 The Way FM. Kasama niyo po nga po ako si Mel.
1: Bringing you the best of inspiring music here at Music and Chat Recharged.

Let's pray. Father, we thank you sa opportunity pong ito na kami po ay nagkasama-samang muli ng aming mga kaibigan dito po sa Music and Chat Recharged. Salamat din, Lord, sa mga awitin at sa mga paalala na aming pong narinig ngayon pong hapon na ito. Salamat na tutulungan mo kami na patuloy na magtiwala sa iyo sa anumang mga sitwasyon na aming kinakaharap. At higit po sa lahat ay patuloy kami, Panginoon, na magkaroon ng mindfulness sa pagkakaroon namin ng pagpapahalaga sa respeto sa aming mga sarili when it comes sa mga sitwasyon na kung hindi kami kasali ay hindi namin po dapat na ipagpilita ng aming mga sarili. Thank you, Lord, sa aming mga kaibigan. Ano man ang kanilang mga pinagdadaanan sa ngayon, ay tulungan niyo po sila to be able to overcome and may matutunan na lesson sa mga sitwasyon na ito. We thank you, Lord, for today, dahil ito po ay aming hinihiling in Jesus' name. Amen.

0: mapanganib gamitin ang katagang subukin. Lalo pat kung ito ay upang hamunin ng isang tao. Hindi naging madali ang aking pagkabata. Malusog ang aking pangatawan noon kaya't madalas akong tuksohin ng taba. Hindi man ako likas na palaaway noon subalit sa loob ko, ito ay labis kong ikinaiinis. Naitanim tuloy sa isipan ng mga kalaro ko na isa akong lampa dahil hindi ako pumapatol. Ang hindi nila alam, mahirap subukin ng isang taong mapagpasensya. Noong ako ay nasa ika-apat na baitang sa elementarya ay nawili akong maglaro ng boxing. Nabalitaan nito ng malimit manukso sa akin at nais niya akong subukin. Laking gulat niya nang dapuan ko siya ng suntok na halos ikabuwal niya. Napatunayan niya na hindi naman pala lampa ang batang malimit niyang tuksohin. Ang Diyos ay mapagmahal, subalit huwag nating aabusuhin ang pagmamahal niya. Basahin po natin ang naging payo ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, Kabanatang 10, Talatang 9. Huwag nating susubukin ang Panginoon kagaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't sila ay pinuksa ng mga ahas. Sa oras pong ito, tunghayan natin ang mensahe ng babala ni Pablo sa mga talata na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 10, unang talata hanggang 22. Ito ay sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng 1 Korinto, ikasampung kabanata. Simulan po natin sa una hanggang ikadalawampu at dalawang talata. Basahin po natin ang sinasabi ng unang talata sa ikasampung kabanata na ganito po ang nasusulat. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Ang mga katagang ibig kong malaman ninyo ay mga kataga na nag-uugnay sa ikasyam na kabanata. Nabanggit ni Pablo na ang tanging nais niya ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos sa panahon na siya ay haharap sa luklukan ng dakilang hukom. At nais niya na makatanggap ng ganting pala. Noong binanggit ni Pablo ang mga katagang ito, ay ipinakita niya ang isang katotohanan na walang ang nalalaman ng mga kapatiran sa Korinto tungkol sa pagiging karapat-dapat. At ito ay binigyan niya ng pagpapaliwanag. Ang iglesia sa Korinto ay isang iglesia na kinabibilangan ng mga Hintil at mga Hudyo. Sa panahon natin ngayon, bibihira ng mapakinggan ang tungkol sa mga Hudyong mananampalataya. Subalit noong panahon ni Apostol Pablo, ang mga mananampalatayang Hintil ay halos wala kang marinig. Bihirang malaman na meron palang mga mananampalatayang Hintil sapagkat ang mga unang naging mananampalataya ay mga Hudyo. Binanggit din ni Pablo ang mga katagang ating mga ninuno. Ang tinutukoy niya ay ang mga Hudyo na naging bahagi ng mga mananampalataya sa Korinto. Tulad ni Pablo, sila ay matatawag na Israelita na meron ng iisang kasaysayan. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Ito ay tumutukoy sa panahon na tumatakas ang mga Israelita mula sa Ehipto, mula sa pagkakaalipin at tumawid sila sa dagat na pula. Ang karanasan nilang ito ay nagmistulang ritual para sa kanilang lahat. Basahin po natin ang ikalawa hanggang sa ikalimang talata na ganito ang sinasabi. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila kaya't nagkalat sila sa ilang ang kanilang mga buto. Ang katagang sila sa talatang ito ay mababasa sa ibang salin ng Biblia na marami sa kanila. Ang ibig sabihin, ito ay halos silang lahat. Ipinapakita nito ang isang katotohanan sa buhay ng isang tao. Lahat tayo ay malayang manampalataya sa Diyos, anuman ang kalagayan natin sa buhay. Ipinapakita nito ang kahangahangang kalayaan na naranasan ng mga Israelita noong tawirin nila ang dagat na pula. Hindi pa binibigay ang mga kautusan ni Moises ng panahong iyon, kaya't sila ay wala pa sa ilalim ng kautusan. Labis ang kalayaan na ibinigay sa kanila, subalit inabuso nila ang kalayaang iyon. Ang mga pagkakataon na ibinigay ng Diyos ay hindi paraan upang masadlak tayo sa kapahamakan. Ito ang isa sa mga katotohanan na dapat malaman at mapag-aralan ng mga kabataang namumuhay sa karangyaan. Dapat itong malaman ng mga taong nasa pamahalaan at ng mga taong ang buhay ay sa mundo ng politika at kalakalan. Ang kalayaan na tinatamasa ng mga taong tulad nila ay hindi para sa kanilang kapahamakan. Subalit sila ay napapahamak dahil sa pagmamalabi sa kalayaan na kanilang nararanasan. Binanggit pa ni Pablo ang tungkol sa kanilang karanasan sa ilalim ng ulap na sumunod sa kanila. Ipinapakita lamang nito na sila ay may gabay ng pagkakataong iyon. Ligtas silang nakatawid sa dagat na pula. Patuloy na binanggit ni Pablo na silang lahat ay nabautismuhan bilang tagasunod ni Moises. Minsan pa ay tinalakay ang katagang bautismo. Sa mga talatang ito, maraming kahulugan ang katagang bautismo. Meron akong isang aklat na tumutukoy sa salatang ito at ito ay binigyan ng 20 kahulugan. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na mahirap alamin kung ano ang tunay na kahulugan ng sumulat sa katagang ito. Ito ay mahirap na bigyan ng kahulugan sapagkat hindi ito ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Ang katagang bautismo o ang salitang bautismo ay tumutukoy tungkol sa pagkakakilanlan na tayo ay kaisa kay Kristo. Nagsisilbi rin itong patotoo na tayo ay isa ng mananampalataya. Ito ang ibig sabihin ng bautismo sa tubig. Meron ding tinatawag na bautismo sa banal na espiritu. Para sa iba, ang kahulugan nito ay kasama nating nalibing si Kristo nang tayo ay binautismuhan sa banal na espiritu. Ito raw ang palatandaan na tayo ay kaisa sa katawan ni Kristo. Ibinibilang niya tayo sa katawan bilang kabahagi nito. Ganito po ang mababasa natin sa 1 Korinto, Kabanatang 12, Talatang 13. Tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Mas malalim ang gagawing pagtalakay ni Pablo tungkol dito sa Kabanatang 12. Sang-ayon naman sa ibang katuruan, ito ang panahon kung saan nararanasan ng isang mananampalataya ang kabanalan. Ito ang panahon na hindi na nga ang makasariling pita ang kanyang sinusunod, kundi ang kalooban ng banal na espiritu. Subalit sa mga talata na ating binasa ay binanggit na nabautismuhan sila bilang tagasunod ni Moises. Papaano sila nabautismuhan bilang tagasunod ni Moises? Kung iisipin natin na sa pulang dagat sila nabautismuhan, ay parang hindi tutugma sa mga pangyayari. Dapat nating malaman na hindi man lamang nabasa ang kanilang mga paa noong tumawid sila sa pulang dagat. Dahil tuyong lupa ang kanilang linakaran. Nang patuyuin ng Diyos ang dinaanan ng mga Israelita upang tumawid sa pulang dagat, ay ganap itong natuyo. Nigapatak na tubig ay walang naiwan sa kanilang dinaanan. Ang mga nabasa noong panahong iyon ay ang mga Ehipsyo na humahabol sa kanila. Katunayan, sila ay nalunod sa dagat, kaya't maliwanag na ang binabanggit ni Pablo tungkol sa kanilang pagkakabautismo bilang tagasunod ni Moises ay hindi tubig ang kanyang tinutukoy. Hindi rin ito ang bautismo sa banal na espiritu. Tulad ng kahulugan ng bautismo, sila ay kakikitaan ng palatandaan bilang tagasunod ni Moises. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Hebreo, 11 kabanata, talatang 29. Dahil sa pananalig sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula, nawari sa tuyong lupa, Ngunit nang tumawid ang mga tiga-Ehipto, sila ay nalunod. Sa pamamagitan ng pananalig ay natawid nila ang dagat na pula. Kaninong pananalig ang pinairal nila sa panahong iyon? Hindi ito bunga ng kanilang personal na pananalig. Ayon sa kasaysayan ng mga Israelita na naitala sa lumang tipan, wala silang mga ari-arian na may pagmamalaki noon. Kung babasahin po natin ang mga naitala sa aklat ng Eksodo, kabanatang 15, ay makikita natin na nais na nilang magbalik sa Ehipto at sinisisi si Moises dahil inilibas sila mula roon at dinala sa napakahirap na buhay sa ilang. Si Moises ang may pananalig ng mga panahong iyon at hindi ang mga Israelita. Siya ang lumusong sa tubig at hinampas ito ng kanyang tungkod. Ginawa ito ni Moises ayon sa utos ng Diyos. Siya ang nanguna sa kanila na tawirin ang tuyong lupa ng dagat. Nang makatawid sila sa kabilang pangpang, inawit nila ang awit ni Moises. Napakagandang awitin iyon. Ang mga mamamayan ng Israel ay nagkaroon ng tanda mula kay Moises dahil sa kanyang pangunguna. Ang lahat ng ito ay larawan ng ating kaligtasan. Sinuong ni Kristo ang tubig ng kamatayan. Ito ang kanyang pagkakapako sa cross. At tayo ay naligtas dahil sa kanyang kamatayan. At dahil dito, ito ay naging pagkakakilanlan sa atin bilang mga mananampalataya. Nagkaroon tayo ng palatandaan mula sa ating tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo kay Kristo. Ang bautismo ang katunayan na tayo ay ligtas. Ito ang patotoo na tayo ay na kay Kristo. Ito ang larawan ng bautismo na napakahalaga, subalit ito ay isa lamang ritual. Ang tunay na bautismo ay ang pagkilos ng banal na espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Ang mga Israelita nga ay nabautismuhan bilang mga tagasunod ni Moises. At dahil dito, ay nagawa nilang tawirin ang dagat na pula. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual. Mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Ang pagkaing espiritual ay ang mana at ang batong nga na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Bakit isinulat ni Pablo ang lahat ng ito para sa atin? Sinabi ni Pablo ang dahilan. Basahin po natin sa 6 na talata na ganito po ang sinasabi. Ang mga nangyaring ito ay babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Ang unang 5 talata ay nagbigay sa atin ng larawan tungkol sa kalayaan ng mga Israelita na't kanilang tinamasa ng kagalakan bilang isang bansa. Subalit sangayon sa ating pag-aaral, ang mga taong ito ay umabuso sa kanilang kalayaan. Sinabi sa talatang 6 na sila ay nagnasa ng mga masasamang bagay. Ano ang mga bagay na iyon? Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng mga bilang, kabanatang 11, talatang 4-6. Ganito po ang sinasabi. Ang mga nakisama sa paglalakbay ng mga Israelita ay labis nang nananabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makatitikim ng masasarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hingi lamang natin ay meron na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain kundi mana. Nagnasa nga sila ng mga masasamang bagay. Subalit ano ba ang masama sa mga isda, pipino, pakwan at sibuyas at bawang? Kung ito ang kanilang kinakain sa Ehipto, makikita natin na hindi naman ito gaanong masarap. Subalit nagnasa sila ng mga bagay na nagpasama sa kanilang kalagayan. Dapat nating malaman na ito ay hindi kalooban ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila naging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Alam ba ninyo na ang nag-udyok sa inyo na gumawa ng masama ay ang inyong sariling pagnanasa sa masasamang bagay? Nag-umpisa na ito sa Hardin ng Eden. Basahin po natin sa Genesis, Kabanatang 3, Talatang 6 na ganito po ang nasusulat. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang naging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din. Ito ang pagnanasa sa mga bagay na labag sa kautusan ng Panginoon. Ano ba ang pagnanasa? Ang pagnanasa ay pagnanais sa mga bagay na labag sa utos ng Diyos. Sa buhay ng mga Israelita, hindi kalooban ng Diyos na kumain sila ng isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Noong mga sandaling iyon, may mga binanggit pa si Pablo sa 7 talata na labag sa utos ng Diyos. Basahin po natin sa Kabanatang 10 talatang 7 ng Unang Korinto na ganito po ang nasusulat. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw. Ang Diyos-Diyosan ay anumang bagay sa iyong buhay na iyong binibigyan ng pagpapahalaga ng higit sa Diyos. Patuloy po nating basahin ang 8 hanggang 10 talata. Ito ay tungkol sa mga kasalanan ng mga tao. Ganito po ang sinasabi. Huwag kayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 ang namatay sa isang araw. Huwag nating susubukin ang Panginoon gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya sila'y pinuksa ng mga ahas. Huwag din kayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya't nilipol sila ng anghel ng mamumuksa. Isinulat ni Pablo ang ilan sa mga kasalanan ng mga Israelita. Ang mga taong ito ay patuloy na nagrereklamo at naghihimagsik laban sa Diyos. Ito ay larawan ng mga taong walang ibang nais kundi ang mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. Tanging sa ikabubuti lamang ng kanyang mga anak ang nais ng Panginoon. Pinatunayan na ito ng Diyos noon pa man at ito ay patuloy niyang patutunayan at gagawin ngayon at maging sa panahong darating. Subalit ang tao ay patuloy na nagnanais ng mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. Kaya't sinabi ni Pablo sa talatang 11, nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kinakailangang matuto tayo sa mga nangyayari sa nakaraan. Tunay na meron tayong kalayaan bilang mga mananampalataya. Subalit ang ating mga nais ay dapat na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga ng mga bagay na ito na dapat nating makita. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos anuman ang kalagayan natin sa buhay. Patuloy po nating alamin ang sinasabi sa talatang 12 na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya ay mabuwal. Marahil ikaw ay kilalang tao sa lipunan na iyong ginagalawan. Galing ka man sa isang mayamang pamilya, ang mga bagay na ito ay hindi makatutulong upang baguhin ang iyong kalagayan sa harapan ng Diyos. Sapagkat tulad ng iba, maari kang matumba sa anumang oras. Marahil ay napakadali para sa atin ang mawalan ng lakas ng loob, mabuwal at malugmok. Subalit maaring maging matibay na mananampalataya ang isang tao. Maari din siyang maging tunay na banal, subalit sa kabila ng kalagayang yon ay maari pa rin siyang matumba. Ibig sabihin nito na kailangan nating maging maingat. Dapat tayong manatili sa kalooban ng Panginoon. Kailangan na sa ating mga pagpapasya at gagawin ay patuloy na magiging nasa loob ng banal na Espiritu ng Diyos. Pakatandaan po natin ang mga sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 13 na ganito. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Marami ang nagkakaroon ng maling palagay na ang pagsubok na kanilang nararanasan ay wala ng kasing bigat kung ihahambing sa mga pagsubok na nararanasan ng iba. Kaibigan, anuman ang pagsubok na iyong nararanasan ngayon, dapat mong tandaan na mayroon ding nakaranas na mga pagsubok na iyong dinaranas. Ang bagay na dapat nating tandaan, kung tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na iyan. Tapat ang Diyos, hindi niya pababayaan na ikaw ay masubok ng higit sa iyong makakaya. Kaugnay sa pagsubok na tinalakay ni Pablo, ay mababasa po natin sa mga talatang 14 at 15 ang isang tukso na napakahirap labanan sa panahong iyon. Ganito po ang sinasabi. Kaya nga, mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga diyos-diyosan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo, sapagkat kayo'y matatalino, kayo na ang humatol. Ang pagsamba sa mga diyos-diyosan ang pinakamatinding pagsubok na naranasan sa lungsod ng Korinto ng mga mananampalataya. Marahil, para sa inyo, ang pagsamba sa diyos-diyosan ay hindi may tuturing na tukso. Katunayan, kahit na ang mga taong nasanay na sa mga ganitong gawain ay kaya nilang sumamba sa tunay na Diyos. Subalit magkakaiba ang larawan ng tukso. Ang pag-iimbot o kasakiman ay isang napakalaking tukso para sa iba. Marahil, hindi malaking usapin sa kanila ang tungkol sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit, kung tungkol naman sa kasakiman at pag-iimbot ang pag-uusapan, maaring mahulog dito ang ilang mananampalataya na nagpapalagay na sila ay matibay at malakas. Napakaraming suliranin tungkol dito ngayon. Sa mga susunod na talata ay itinuro ni Apostol Pablo na ang pakikisalo sa hapag ng Diyos na kilala sa tawag na banal na hapunan ngayon ay kinakailangan ang ganap na pagtalikod sa anumang bahid ng kasalanan. Basahin po natin ang paunang talata na tumutukoy sa usaping ito. Ganito po ang sinasabi sa mga talatang 16 hanggang 19. Hindi ba't ang pag-inom natin sa saro ng pagpapala na ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinagpirapiraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang tinapay, tayo'y iisang katawan. Bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa isang tinapay. Tignan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikiisa sa ginagawa sa dambana? Ano ang ibig sabihin? Sinabi ko bang may kabuluhan ang Diyos-Diyosan o ang pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan? Nais niyang sabihin na ang mga Diyos-Diyosan ay hindi malaking bagay na dapat pag-usapan. Sila ay walang halaga sapagkat wala silang buhay. Yari lamang ito sa mga bato, kahoy at mamahaling bagay. Kaya't para kay Pablo, ang pag-aalay ng karne sa mga Diyos-Diyosan ay walang magagawa ito upang maging marumi ang karne. Katunayan, hindi magbabago ang lasa ng karne kapag ito ay inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Patuloy po nating basahin ang talatang 20 na ganito po ang sinasabi. Hindi, ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos, at ayaw kong maging kaisa kayo sa mga demonyo. Bagamat hindi totoo ang tungkol sa mga Diyos-Diyosan at wala itong buhay, sa kabila naman ito ay ang gawain ng Diablo. Ito ang isang bagay na kinilala ni Pablo. Sa likod ng mga Diyos-Diyosang walang buhay ay ang gawain ng kadiliman. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 21. Basahin po natin. Hindi kayong makainom sa saro ng Panginoon at sa saro ng mga demonyo. hindi kayo maaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Merong kaisipan ang iba tungkol dito. Sa kanila, ang pagkain ng karne na naihandog sa mga Diyos-Diyosan ay masasabi na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa ganitong kalagayan, ay dapat na suriing mabuti ng isang mananampalataya ang kanyang budhi. Basahin po natin ang talatang 22 tungkol sa mga sinabi ni Apostol Pablo. Ibig ba nating manibugho ang Panginoon? Sa palagay ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa sa Kanya? Minsan pa, ang talatang ito ay tumutukoy tungkol sa tinalakay ni Pablo na kalayaan ng mga mananampalataya sa unang bahagi ng ating pag-aaral ngayon. Kaya't kaibigan, dapat mong suriin ang iyong sarili sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming lumalapit sa iyo, dumudulog at nagpapasalamat dahil sa iyong patuloy na paggabay sa amin. Kami po ay iyong tinutulungan, tinuturuan sa mga bagay na dapat naming malaman tungkol sa iyong mga salita. Salamat Panginoong Diyos sa banal na Espiritu na siya ang nagsisilbing guro sa bawat isa sa amin. Idinadalangin ko rin Panginoon ang mga himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong mga salita. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa mga manggagawa sa mga himpilang ito. At gayon din po Panginoon, idinadalangin ko po ang aming bansa na kung saan merong mga kaguluhan, walang katahimikan, walang kapayapaan. Panginoong Diyos, kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa kanila, lalo na Panginoong Diyos sa mga namamahala, sa mga nanunungkulan na magkaroon sila ng katapatan sa tungkulin at kapangyarihan na kanilang ginagampanan. Kami po'y umaasa at nananalig sa iyo. Ito ay gagawin mo sapagkat ang lahat ay akin pong hinihiling at inadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air.
7: You played the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
8: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Papuri Radio Show Tuesday Edition with your host, Junji Marcello. Special shoutout sa Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay. At ating pong musika, inyong mga napapakinggan at mapapakinggan mga awitin ay available po sa ating Papuri Music Room. Puntahan nyo lamang po papurimusic.febc.ph. Muli po, papurimusic.febc.ph. At syempre, sa inyong paboritong digital music streaming platforms, ano po ba yan? Spotify, Deezer, Tidal, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, at marami pa pong iba. Almost 100 streaming platforms. Available po ang musika ng Panginoon up to date sa ating panahon. Yes! At huwag niyo pong kalimutan, tayo po ay merong very special, lapit na po, kailan lang, parang feeling ko malayo pa, pero ito na yon, June 6, malapit na po, in 2 weeks time, yan, ang anniversary po ng 78, yan, anniversary ng 78th anniversary, yan, ng Far East Broadcasting Company, at ito po ay gagawin sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, yan po ay alas 8 ng umaga, kaya, if I am you, If I can make it there early, at mas maganda po para makapwesto ng maganda before 8 a.m. Pero ang programa po will start at 8 a.m. at tuloy-tuloy po yan. Lahat po ng programa represented, lahat ng mga hosts, lalo na ang Papuri Radio Show. Randyan po kami from Monday to Friday ng mga hosts will be there to meet and greet. Hindi lang po yan, bumati sa inyo, bigyan kayo ng mga awitin bigay na ating Panginoon, medley of songs na ibinigay sa amin ng Panginoon, at ito po yung awitin namin in a medley form, verse or chorus lamang po, specially lined up and arranged for you para sa ating very special program sa June 6. Ito pong darating na anibersaryo ng FEBC Philippines. So join us and be equipped for the Great Commission. Meron tayong mga speakers dyan, si Pastor Carlo Panilio at Pastor Roman Guevara. At syempre, lahat ng ito ay hindi makukumpleto kung wala kayo. Kaya handa na po tayo. Sana'y handa na tayo, mga kagapay. See you there. Ang ating pong album na i-feature ngayon ay ang Papuri 14 album na may pamagat na 14 na taong pagpupuri, released noong 1993. Ayan, excited ako dahil unang-unang awitin na ni-lineup ni Kayla Escalante ay ang awiting Likha ng Inyong Lingkod. Isa po sa mga paborito kong awitin na bigay na ating Panginoon. Paano kung wala ka, Jesus? Likhang awitin ng Inyong Lingkod at inawit ni Sister Tricia Amper Jimenez. Susundan ng Tunay Ba, likhang awitin ni Brother Abraham Grospe Jr. We fondly call him June Abring. At ito po inawit ni Oji D. Guzman, Arnel Castro, Janet Rodrigo at Monica Doroteo. Susundan ng Nang Dahil Sa'yo, likhang awitin ni Brother Ismael Ansaldo. At yes, ito po ay nilikha niya kasama si Emmanuel Paler. Yan. If I'm not mistaken, or siya lang po yata ang nag-compose nito. If I'm not mistaken, medyo nagkahalo yung credits. Pero just the same, ito po ay awitin ni Janet Rodrigo. Sa'yo lamang pala, likhang awitin ni Turla Ofilanda at Emmanuel Paler. Yan po ay ang dalawahang tinig nila, Ding Umakyo at Daya Dizon. Shoutout kay Daya Dizon na nasa Bay Area. Yan, nakita-kita po kami dyan nung tayo nagkaroon ng konserto, 3-in-1 dyan sa Bay Area. Siya po ay Papuri USA member din po. At matapos niyan, ilang pang mga awitin pwede nating isingit sa segment na yan mula sa Papuri Catalog maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Papuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You played the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
7: Nagpapatuloy po ang programang Papuri Radio Talkies Time ngayon muli para lamang i-shout out kayo at syempre ay i-line up natin yung mga awit yung ating papatugtugin na next. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig sa Scare 104.3 The Way FM Legazpi Albayan. Muli po paalala ang ating pong music ay available sa Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph. Yan, muli po papurimusic.febc.ph maging sa ating paboritong digital music streaming platforms, Spotify, Deezer, Tidal, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music at marami pa pong iba. Tuloy-tuloy tayo sa mga awitin from Papuri 14. Ito ay originally released in 1993. Ang title po ng album, 14 na taong pagpupuri. Pagtitiwala ko'y tanging sa'yo. Likang awitin ni Laverne Ducot, inawit ni Henry Santos, OJ D. Guzman at Arnel Castro. Walang hanggang pagmamahal. Composer and singer Radin Humacio. Kung, yan, likang awitin ni Brother Ricky Sanchez at ito po'y inawit ni Kathy Amaka. And then tatluhang tinig muli from Sol Flores Composition, Sol Flores Writing. Ito po ang awitin pinamgatang Di Susuko. Yan. After that, ay ilang pang mga awitin sa ating catalog sa Papuri maging sa Water Walk Records Collection. At sana po ay patuloy kayong maghanda sa ating greetings time. Huwag niyong kalimutan ng ating mga Bible verses. Yan, inaabangan po natin yan kung may Bible verse kayong iiwan. At ang mga greetings last week ay babasahin naman natin this week. Muli po, ito ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition. Tayo po ay active and proud member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. And of course, tayo rin po ay napapanood sa ating ongoing Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming. At doon po makikita ang ating ongoing live streaming. O kagapay, don't forget na i-share ang ating episode sa inyong mga churchmate, kabarkada, kaibigan, kamag-anak, at sama-sama po tayong matuto dito sa ating programa. And of course, huwag niyo pong kalimutang i-follow ang mga official social media platforms ng inyong Agapay ng Sambayanan para updated po kayo sa mga happenings dito sa ating himpilan. At syempre, happy listening din po sa mga kaagapay natin na nakikinig sa radyo. Yan man ay sa PM Radio, Transistor Radio, maging sa mga car stereo ninyo kung kayo kaagapay ay nasa biyahe. Happy listening po sa inyong lahat. At ano pa man ang inyong kapamaraanan, samahan niyo po kami sa isa't kalahating oras ng makabuluhang usapan dito po sa Heartline Tuesday Legal Edition. Ako po ang inyong kaagapay ngayon Tuesday night. Ito po si Kayla Escalante. Hello, hello po sa inyong lahat. Salamat kaagapay sa pagtutok dito sa ating programa. At muli, huwag mong kalimutang i-share ang ating episode para matuto rin ang ating iba pang mga kaagapay tungkol sa ating mapag-uusapan. At binabati ko na rin ang happy listening. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa ating mga kaagapay all over the world. Lalo na no, yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers na talaga namang malayo man ay lagi din naka-tune in dito sa ating programa. Hello, hello po sa inyong lahat. Happy listening kay Trinidad Villa, kay Tristan Gulay, kay Lucas Nagar, kay Euforcina Bernardino, maging kay Amefeli Young. And of course, binabati ko rin ng happy listening ang mga kaagapay natin dyan sa Philippine Missionary Fellowship Batangas, Cavite, Laguna area. Happy listening po sa inyong lahat. At paanyaya kaagapay, ilang tulog na lamang ay anniversary na ng FEBC Philippines. Ako, excited po kami na maka-fellowship kayo sa June 6. Sabado po iyan, alas 8 ng umaga, gaganapin po sa GCF Ortigas. Kaya kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-register, eh register ka na sa ating link. Makikita po yan sa official Facebook page ng FEBC Philippines. Hanapin nyo lamang po ang details doon about sa anniversary at makikita din doon ang registration link. Isama mo na rin kaagapay, invite mo na rin ang iyong mga churchmate, lalo na mga kabataan, dahil marami po kaming inihanda para sa inyo. Meron po tayong mga speakers na mag-share po ng encouragement tungkol sa Great Commission. Nandyan din po ang papuri singers, ang mga host ng inyong mga paboritong programa. Kaya naman again, kaagapay, magsama-sama po tayo sa darating na June 6 sa GCF Ortigas para po sa 78th anniversary ng FEBC Philippines. Kita-kits tayo dyan, kaagapay ha. At ngayon, dito sa ating programa ay may paksa tayong pag-uusapan kasama ng ating kaagapay na attorney. Maya-maya lamang ay atin na natin siyang makikilala at makakasama. And of course, bukod po dyan ay bibigyang linaw din natin ang inyong mga katanungan o mga legal questions. Kaya kung ikaw, kaagapay, ay may nais idulog sa ating attorney, kaagapay na attorney, ay share mo na, i-send mo na, i-message mo na sa ating official Facebook page ang inyong mga katanungan at sasagutin po yan ng ating kaagapay na attorney. Samahan niyo po kami hanggang alas 11 PM ng gabi at maya-maya nga po ay makakasama na po natin ang ating kaagapay na attorney. Pero sa pagkakataong ito, Chill muna tayo kagapay, sagot ko na ang awitin sa puntong ito. Makinig po muna tayo sa ilang paalala at awitin at magbabalik po tayo dito lang sa Heartline Tuesday Legal Edition. Diyan ka lamang kagapay, magbabalik po kami.
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
3: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaagapay, ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
4: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na amin pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na po na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa. At ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Kaagapay, nagpapatuloy po. Ikaw pa rin, Aya, nakatutok dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Ito pa rin po si Kayla Escalante ang makakaagapay po ninyo ngayong Martes. Samahan nyo nga po kami para sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot po ng mga katanungang legal. Pero bago ang lahat ay happy listening and shoutout po muna sa mga kaagapay natin. Hello po kay Perlita, Takneng Novelo, maging kay Rosalinda, Buiko, kay Resti, Tabuhara, kay Zenny Moral at kay Wena Fajardo Reyes. Patuloy po ninyong ipadalang inyong mga pabate, komento, mensahe at lalo na po ang mga katanungang legal na nais po ninyong idulog sa ating kaagapay na attorney. At kung kayo rin po ay may mga nais na paksa na mapag-usapan dito sa ating programa, comment ka na din kaagapay sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya ay mag-send ng message sa ating official Facebook page. At sa pagkakataong ito, kasama na po natin ngayon ang ating makakaagapay ngayong Martes, si Atty. Jojo Lacanilao. Bago po tayo mag-start, ay baka po meron kayong mga gustong i-shout out, Atty.
2: Gusto ko lang batiin yung aking best friend, no, from college. 40 years na mahigit kaming magkaibigan. Pastor Dave Ramos, happy birthday sa iyo last week at sana humaba pa lang humaba ang iyong buhay sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon.
1: Yon, happy listening po and happy birthday po sa inyo. Attorney, bukod po sa pagsagot sa mga katanungan po ng ating mga kaagapay na maya-maya ay sasagutin na rin natin, nais din po namin kunin ng pagkakataong ito para makapagbahagi ng kaalaman ukol po sa mga bagay na mayroong usaping legal. Kaya po sa atin pong pag-uusapan ang patungkol sa no Short Changing Act of 2016. Kaagapay, baka bago ito sa iyong pandinig, ito nga po ang Republic Act number 10909. Batas po ito na nagbabawal sa mga business establishment na magbigay ng kulang o kaya naman ay walang sukli sa mga consumers at pagkakaroon ng penalty tungkol dito. So mapag-uusapan natin ngayon with Attorney Jojo ang mga sakop nito. Ano ba yung karapatan at tungkulin natin dito at ano yung mga ipinagbabawal at maging yung penalty pagdating sa batas na ito. Kung ikaw ay naka-experience na bumili ka sa isang business establishment tapos kulang ang sukle, ano nga ba yung pwedeng maging penalty pagdating dito? At yan ang pag-uusapan natin kasama si Attorney Jojo. Kaya naman, Attorney Jojo, ano nga po ba itong no Short Changing Act of 2016?
2: Yeah, halos yun na yung summary ng napaka-liit, iki na batas na ito, pero napaka-importante. Mm-mm. Kasi nangyari ito noong 2016, kasi noong araw madali, ewan ko kung inabot mo, maraming hindi nagbibigay na

0: negosyo. Kapag ang binili mo, kasi may mga butal-butal naman talaga lahat ng presyo. Bihirang-bihira naman yung presyong sakto, no? Sakto sa piso. For example, 10 pesos. Hindi ganoon ang magpresyo ang mga consumers, eh, ang mga companies. Minsan, 9.95, mga ganoon. 9.99. Kasi parang may psychological, ano yun eh, effect sa marketing, no? Kala mo, ah, mura lang to kasi wala pang 10 pesos, pero konting-konti lang yung difference. So they don't put the right, yung sakto na mataas, babawasan nila. So dapat suklian ka nila ng tamang sukli. Ang sabihin natin, maliit lang naman yan, di ba? Pero pag pinag-add-add mo yon at yun ang naging practice kagaya ng araw, eh, dumadami din yung kinikita nila na ngayon ay labag sa batas. So, pinoproteksyonan po tayo ng ating batas na hindi tayo dapat ganunin ng mga negosyo, negosyante, mga companies para hindi na ibigay sa atin yung kahit na maliliit na sukli na karapatan nating makuha bilang tagapamili.
1: Yes po, no. Ito ay protection para sa mga consumers. So kung titingnan natin ay simpleng bagay nga lang kasi may candy naman, no? Alam ba, may candy naman. Parang okay na 'yon. Pero 'yan kaagapay ay ipinagbabawal dito sa batas na ito. Attorney, ano po ba yung mga sakop o ipinag-uutos nitong batas na ito?
0: Basically, lahat ng ang cover nito, lahat ng entities eh, no? Kahit private, kahit government, hindi pwede silang hindi kasuklian ng tama. Pwede silang sumukli sa iyo ng sobra, by the way. Kumare, ang sukli mo 95 centavos, binigyan ka ng piso, eh, you know, pwede 'yon, hindi bawal 'yon. Pero pag kulang 'yung binigay sa iyo, o kaya may kapalit, candy, whatever it is, na hindi yung tamang presyo, bawal din yon. Pangalawa, at isa pa, yung pag sinabi nila, pwede ba, ano, pagbigyan mo na kami, exempt kami dito sa batas na ito. Bawal din yon, actually. Violation din yon ng batas na yon. Kasi talagang hindi dapat gawin, dapat meron silang bariya. Pag nagbukas ka ng tindahan or something, meron kang konkretong bariya. Kung hindi, para hindi ka mapa, kung ikaw may-ari ng business, para hindi ka mapatrouble sa batas na ito, bigay mo sobra. Kasi pag konti, bawal yon dito. At may mga, nabanggit mo nga kanina, merong mga penalties yon, no? So, any entities to, ha? Any entities, kasama na ang corporation, tsaka mga government-owned corporation. So, nagbayad ka ng 200 pesos for some fee, ang sukli mo, 25 pesos, ay wala po kaming bariya. Ano lang bariya namin, 10 pesos lang, pwede ho ba? Parang ikaw naman, normally naiisip natin, sige, 15 pesos tip na lang yon. Nasa sa iyo yun, pero actually, bawal yon. Kailangan maglabas sila ng tamang sukli. Kung 200, ang babayaran mo lang talaga, 175, kailangan 25 pesos, isukli sa iyo ng maayos.
1: So basically nga po talaga ito po talaga ay protection po para po sa mga consumer. Karapatan nila na tanggapin yung tamang sukli na mula sa na bili mo or na ano mong services. Pero attorney, paano naman yung syempre ito po karapatan po ito ng consumer. Dito po ba sa batas nito ay may kinikilala rin po na karapatan po naman ng establishment?
0: Well, basically, para to sa consumer talaga yun,
1: Consumer.
0: essentially, no? Gusto ko lang i-point out, nakalimutan ko lang kanina, na ang very notorious na violator nito, normally, mga tricycle, no? O kaya yung mga jeep, no? Yung jeep, hindi masyado, pero mostly, pag ako mismo, nasasakay sa tricycle, eh, kapag 30 pesos yung sisingilin sa iyo. Minsan binibigyan mo 50 pesos o 40, eh parang salamat ho, hindi ka nabibigyan ng sukle. So, yun naman yun, ano? Establishment naman, under this law, wala naman specific na karapatan nila, pero ito'y talagang pinoproteksyonan yung

0: mga
1: consumers
0: kagaya nating lahat.
1: Mm-mm. So ito ay para sa consumers. Attorney, sino po yung mga implementing agencies pagdating dito? Kanino po lalapit yung ating mga kaagapay sakaling maka-experience po nila na, sila ng paglabag tungkol po dito?
0: Magsasubmit po kayo sa DTI. Ang Department of Trade and Industry po ang implementing agency nito. Huwag niyong isipin na nasa Makati lang to, no? Marami pong opisina ang DTI. Ngayon, may mga periods lang kay kung kailan dapat i-file, no? Kung may nangyaring violation, for example, ngayon, kailangan mag-file ka ng complaint within 10 days.
1: Mm.
0: Okay? Tapos ang DTI naman, pag nag-file ka na, kailangan mag-imbestiga sila within 10 days din. So mabilisan lang to, eh, no? And then after the investigation, kailangan magbigay na sila ang DTI ng final decision within 30 days.
1: Mm-hmm.
0: Kaya in about a month, kung may complaint ka, or more, a little bit, 40 days, 50 days total, eh magkakaroon ka na ng linaw kung anong decision sa'yo, no? So, ang mga DTI po ay marami pong opisina. Normally, nakapwesto yan sa mga LGUs at pwede po ninyong puntahan sa mga munisipyo at doon po kayo pwede magreklamo kung meron pong nag-short change sa inyo, no? Yung nang argabyado at hindi binigay yung tamang supli sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: So, yan po ang pwedeng gawin.
1: Okay po. So, ang implementing agency po ay DTI. And again, reminder ka agapay na within 10 days yung period na pwede kayong mag-file ng reklamo kung sakaling naka-experience nito. Penalties, attorney, ano po ang mga penalty pagdating dito?
0: Well, sa umpisa, hindi siya gaano kalak kataasan, pero you know, medyo substantial na rin, lalo na kung hindi mo binigay, piso-piso lang, no? Nakalagay dito sa batas, 500 pesos sa umpisa, sa first offense, no? Tapos 3% ng, yun ang malaki, ng gross daily sales, whichever is higher.
1: Okay.
0: Kasi yung gross sales may be lower than 500 yung babayaran mo. Yun yung ano, yun yung first offense. Tapos warningan yung nagba-violate ng batas. Pero yung laki ng penalty is tumataas po yan according to the number or kung ilan na yung violation mo. Second offense, for example, ang from 500 nagiging 5,000, no? Yung penalty mo, no?
1: Mm-hmm.
0: Yung fine, ang tawag doon, fine, no? Tapos 5% na ng gross daily sales mo, whichever is higher.
1: Mm-hmm.
0: And normally, mas mataas yung 5,000 sa mga maliliit na tindahan, mm-hmm. no? So, yun po yung babayaran. Kaya kung third offense, 15,000 na. At tapos 7% na ng gross daily sales, whichever is higher. At the same time, pag naka-third offense ka na, eh magkakaroon ka na ng suspension ng DTI, yung business license mo, isusususpend ng DTI for 3 months. Okay? So on the fourth offense, 25,000 na or 10% of the gross daily sales. Ngayon, kapag naka-apat na violation ka na, i-revoke na ng DTI yung business license ng violator. Kaya hindi ka na pwedeng magnegosyo. So kung hindi ka nagbigay ng maliliit na barya dahil you know, medyo ginugulangan mo yung namili sa'yo, eh malaki yung penalty mo at kapag nakaapat ka, malamang baka, you know, tatanggalan ka ng lisensya na kapag na magnegosyo pa. So yun yung grade ng penalties,
1: mm-hmm.
0: no? Para sa kaalaman ng ating mga taga-pakinig, lalo na yung mga involved sa business. Para naintindihan nila na parang maliit na batas to, pero delikado pa rin at baka maulang yung business pag hindi mo siya ginagalak.
1: Opo. So basically, ang penalties po ay multa, suspension, and may possibility na cancellation ng business license ninyo. So kaagapay, yes, maganda na ma-remind tayo dito, no, mga consumers maging ang mga business owners, para alam natin kung ano ang tungkulin at karapatan natin. Attorney, ano na lang po ang inyong reminder po para po sa ating mga kaagapay pagdating po sa batas na ito?
0: Well, pinoprotektahan ito yung consumer. So kung ikaw ang consumer, maging ano ka sa iyong karapatan, ano? Panindigan mo at para hindi mag-violate yung mga covered na mga companies dito, no? So kung gusto mo magbigay ng tip, kasi ako nagbibigay din ako ng tip, no? Bibili ako ng ganito minsan, binibigay, okay, sa taxi or sa tricycle. Minsan madali naman maging generous doon, mm-hmm, ano, kung gusto ko yon. Pero kung talagang gusto mong ibalik yung sukli mo, may karapatan ka na nakuha yung tamang sukli. Ngayon, doon naman sa mga nagpapatakbo ng negosyo, sumunod po kayo sa batas, kasi una-una, bawal to.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi niya bibigay yung tamang sukli, o kaya papalitan niyo yung sukli, you know, for some other things. Kasi hindi lang fines, kundi may, sabi nga natin, suspension sa ikatlong violation, and then sa ikaapat, eh, talagang mawawalan ka na ng business license.
1: Mm-hmm.
0: So very serious, at ngayon, kung serious ka namang negosyante, kailangan serious ka rin dun sa dapat mong gawin, na pag binayaran ka ng sobra, ay bibigay mo yung sukle, no? Kasi yun, hindi lang yun magandang business practice, kundi yun ang tamang gawin, no?
1: Mm-hmm.
0: Na huwag nating dayain, huwag tayong manggulang ng mga tao na maliliit para lang lumaki yung kita natin sa isang araw. So, yun po mga paalala natin sa ating lahat.
1: Mm. Ako, maraming salamat po, Attorney Jojo. Muli kaagapay, yan po ang Republic Act number 10909, o ang No Short Changing Act of 2016. Salamat po muli, Attorney. At kaagapay, patuloy po ninyong ipadalang inyong mga questions, legal concerns at atin po yung sasagutin dito sa ating programa. Una pa lamang po yan, kaagapay, ng ating pag-uusapan dito sa ating programa ngayon. Pero sa ngayon, ay pause po muna tayo for a break. Sa ating mga tagapakinig sa radyo, ay makakapakinig po kayo ng awitin, at kung team online ka naman ay makakanood ng videos about FEBC Philippines. Patuloy po ninyo muli padalang inyong mga pabate, komento, mensahe at i-share ang ating episode. Sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng mga katanungang legal. Kaya naman tuto ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Kumusta ka na? May problema ba?
4: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
3: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
5: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Kaagapay, nagpapatuloy pa rin po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Dito pa rin po sa paborito niyong himpilang. Muli ako po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin ngayong Martes si Attorney Jojo Lacanilaw para naman po sagutin ang inyong mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala po ninyo sa amin. This time, Attorney, ay sagutin na po natin ang mga legal questions from our listeners and viewers. At muli, kaagapay, maaari pa rin po kayong magpahabol ng inyong mga katanungan. I-send nyo lamang po. Mag-comment lang kayo dito sa ating ongoing Facebook live streaming at atin po yung sasagutin dito sa ating programa. Unang katanungan po, Attorney Jojo, possible daw po ba na makapagsampa ng cyber libel case kung malalaman ang location and device ng isang tao through hacking? Dami account daw po kasi yung ginagamit, kaya kailangan sana namin ng matibay na ebidensya para mapatunayan na kakilala po nila yung may-ari ng account. So siguro po ay ito po ay sa online cyber libel case kung malalaman daw po yung location and device.
2: Actually, yung kaso parang hindi cyber libel, no? Pero cyber crime, no? Mm-mm. Kasi yung hindi libel yung nangyari na siniraan ka, etc. sa cyber, kundi parang hacking at ninako yung identity mo at saka yung iyong tungkol sa iyong device, no? Yung mga pinanggagalingan noon at ginamit, no? Para sa iyong sa kanyang kapakanan, parang nasa pangalan mo. So hacking yan. Pwede po. In fact, hindi nyo kailangan kung alam nyo, malaman nyo, maganda. Saka maganda yung identity, tapos meron kayong ebidensya, mapakita nyo. Pero pwede po kayong magpatulong sa police, sa cybercrime unit ng police, o kaya sa NBI, hindi ko alam kung anong klase yung paggamit ng hacking. Serious crime yon under the Cybercrime Act. At kung malalaman kung saan yung device, no, tsaka kung sino yung may identity nun, talagang kakasuhan po yan, pwede kayo magreklamo. Ang tingin ko dyan, parang cyber hacking, no, or pwedeng identity theft. Hindi natin alam kung ano yung specific na ginawa. Pero pwede po yun. Yun ang maikling sagot sa tanong na yan.
1: Okay po. So pwede po ito sa katanungan ng ating kaagapay. Pangalawa, ano daw po kaya ang pwedeng gawin kung yung pamangkin ay umutang po gamit yung kanyang pangalan? Hindi na daw po nakikipag-communicate at siya po yung palaging tinatawagan at pinupuntahan sa bahay dahil yung address din po nila yung ginamit. Wala naman po akong trabaho para magbayad dahil inaalagaan daw po ang nanay niya. Nasa UAE daw po yung kanyang pamangkin.
2: So, parang kulang ako sa facts dyan, no? Kasi kung hindi niya alam na ginamit yung pangalan niya, ay napakarami pong batas na binviolate, no? Nung kanyang pamangkin, no? Yung paggamit ng kanyang pangalan ay hindi tama. Kung ginamit yun para mangutang yung pangalan niya, pwedeng estafa, at saka kung may pinirmahang dokumento, falsification, marami po yon. Kaya lang ang sa pantaha ko, okay, mukhang alam niya na ginamit, no? At mukhang hindi ko alam na mukhang pumayag naman siya. So dahil po sa ganung, kung ganun po ang nangyari, talagang kayo po yung hahabulin, no, ng creditor, kasi pangalan nyo, hindi ko alam kung pumirma kayo, pero pinayagan po ninyong umutang under your name, mukhang kung ganun po ang nangyari, talagang meron din po kayong pananagutan doon, kasi pinayagan po ninyo Parang ang tumayo kayong guarantor na utang siya, pero pangalan mo yung ginamit. Therefore, alam mo na kung hindi siya magbayad, ikaw mong talagang sisingilin. Mm-hmm. So, yun yung kailangan isipin ng ating tagapagtanong. Kung wala po siya talagang alam at ginamit ang kanyang pangalan, napakadami pong pwedeng ipataw doon sa ating pamangkin, no, na gumamit ng kanyang pangalan para mangutang. Pero kung medyo sa pantaha ko kasi sa tanong niya, parang alam niya eh, no? Na ginamit yung pangalan niya. Hindi naman niya sinabing, hindi wala akong alam, kailan na lang nangyaring gano'n. So, ang tingin ko, kapag gano'n, talagang ikaw ang hahabulin ng creditor kasi pangalan mo yung ginamit eh, no? Mm-hmm. Identity mo, tsaka siguro kung ano yung mga credentials mo na ginamit doon at pumayag na nagpautang yung creditor. And now, hindi nagbabayad talaga yung may utang, yung pamangkin mo. Ewan ko kung ano yung nakarecord, kung sino may utang, ikaw o siya. Ikaw po ang hahabulin talaga. So, next time po, huwag po kayong papayag na gagamitin ang pangalan ninyo para umutang. Kasi pag hindi nagbayad, yung taong umutang, na wala yung pangalan niya dun sa pinag-utangan kasi pangalan mo yung ginamit, eh, ikaw po talaga nga habulin.
1: May pala nagutan. So, kung hindi po alam nung merong may pangalan, eh marami pong violation. Pero kung marami pinayagan na po, kung pinayagan at may alam yung ginamit na pangalan, eh of course meron po siyang pananagutan dahil inalaw niya po yung pag-utang gamit yung kanyang pangalan. So, yun po ang kasagutan. Kaagapay. Pangatlong question, attorney, tungkol naman po ito sa motorcycle loan. 4 months na daw pong delayed sa payment. Noong nakaraan, wala daw po siya sa bahay at hindi na ilak yung motor dahil safe naman yung area. Pinutahan po ito ng collector at binigyan lang ng papel ang pinsan daw po niya tungkol sa voluntary surrender unit. Hindi naman po siya pumirma at yung collector mismo yung nag-fill out ng lahat. Then sa signature portion ay nilagyan lang po ng note na refuse to sign kahit wala naman po ako doon sa pinangyarihan. So ano daw po kaya ang dapat niyang gawin?
2: Well, kasi sa chattel mortgage, no, yung pag-utang tapos ang collateral mo yung mismong sasakyan, no? Ganun naman talaga ang chattel mortgage ng sasakyan, no? Utang ka sa bangko pero yung naka-collateral yung sasakyan. Kaya pag hindi ka nakabayad, hihilahin talaga yung sasakyan. At kung titignan mo, standard kasi case sa chattel mortgage loan na kapag hindi ka nagbayad ng 3 buwan, eh ano na, due na yung buong loan mo. Kung binili mo yung motorsiklo mo, 100,000, nababayaran mo pa lang 50,000, or tapos hindi ka na nagbayad for 3 sa kanyang lugar, kanyang case, 4 months, no? Yung natitirang loan mo, due na yon. So, hihilahin na ng bangko, may mga sheriff ang bangko eh, na inutangan mo yung sasakyan. Tapos ang gagawin ng bangko doon, ang tawag sa law noon, dasyon en pago. So, dahil hindi ka na nakabayad doon sa rest of ng utang mo, magkano man 'yon, kukunin nila yung sasakyang collateral at ia-apply na lang nila 'yon doon sa loan mo. Imbis na bayaran mo ng pera, 'yun na yung pambayad. In other words, dasyon en pago, binago. Binago yung mode of payment from your actual monthly payment. Hindi mo na kailangan bayaran yan, kukunin na namin sasakyan para mawalan ka na ng utang sa amin. It is, the fact of the matter is may utang siya sa bangko. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung utang niya. Kung talagang, kasi siningil siya ng bangko niyan, 3 months pa lang o 2 months pa lang, hindi ka na nagbayad, makakatanggap ka na ng notice sa bangko na late yung payment mo. Ngayon, para hindi ka, sasabihin ng bangko, para hindi ma-due lahat yung rest of the loan mo, bayaran mo na to. So, hindi mo binayaran yan, 3-4 months na, biglang naging due yun, no? Na yung utang mo, kailangan mo bayaran pa ng ilang buwan, sasabihin ng bangko, hindi, ngayon, kailangan mo nang bayaran lahat yan ngayon. So, dahil may collateral ka, tapos hindi mo binayaran, yung buong utang mo, ang gagawin ng bangko, hilangin talaga yung motor mo. At sasabihin, yan na lang yung pambayad. Pag nakita talaga nila yan at nahanap nila, talagang hihilahin nila yan. At yan po ay normal practice, no? Ngayon, I don't know kung makabalik ka sa bangko, kung mabait yung bangko mo, baka pagbigyan ka, no? Na-restructure yung loan mo, bayaran mo yung 4 months plus interest, tapos the rest of the loan, babayaran mo this much, kung papayag. Pero that's the only way you can do it, no? Punta ka sa bangko para kausapin. Pero kung ano, walang habol, no? Kahit na hindi ka pumirma doon, sabi nga hindi mo naman kailangan pumirma. Kasi normally, tinatakas talaga yan eh. At hindi naghihintay ang bangko dyan na pumirma ka, pumayag ka. Hindi, kukunin talaga nila yan. Pag nakita nila yan anywhere, huli kukunin nila yan. Dahil by agreement, pumayag ka na pag 3 months hindi ka nakabayad, ano ka na namin? Ihilahin na namin yung collateral. So, yan yung pangyayari dyan. Okay.
1: Opo. Pero attorney, para lang po sa kalaman po ng ating mga kaagapay, ano po yung limitation nun pagdating po sa ganong sistema na pwede pong hilahin yung gamit, yung collateral? Ano po yung karapatan doon nung isang individual?
2: Normally kasi bago hilahin yan, may kaso yan eh. Mm-hmm. Kakasuhan ka, no? Tapos doon, mag-mediation kayo kung matin ka ng kaso doon. At sasabihin sa'yo, itong utang mo, kung gusto mo makipag-ayos, bayaran mo to. Mayroong special, specific price yan. Napakalaki ng presyo na yun eh. Kaya mga hirap ding sabihin na kaya kong bayaran mo yung buong yan kung hindi ka nakabayad ng 4 months eh, diba? Essentially, dahil ikaw ay hindi nakabayad at hindi nakasunod sa kontrata mo, talaga napakaliit lang ng iyong wiggle room, no? Yung elbow room mo, para hindi ka hindi ma, para hindi mo mawala yung motor na binili mo. Hindi ko alam kung saan ginagamit yan, kasi sa agreement sa chattel, kasi nangutang ka sa bangko eh. Wala ka namang pagbayad dun sa motor, kaya ka nangutang sa bangko, tapos yung bangko nagbayad ng buo ng motor, binabayaran mo na lang monthly yung bangko with interest, no? Sa agreement nyo, bayad ka sa akin, pautangin kita 125,000 na motor, babayaran ng bangko yan, tapos ang babayaran mo sa akin for 3 years, 2 years, whatever it is, ito yung presyo with interest na yan. Kailangan faithful ka. Nandun yan nakalagay. Naku, napakaliit ng mga sulat yan sa mortgage loan. Eh, no? Kapag hindi ka nakabayad ng 3 months, 3 months normally ang period yan. Eh. I mean, due na yung buong utang mo. Kaya kailangan bayaran mo yung buong utang mo with interest. At kung titignan mo yun, nakakita na ako ng ganyan. Eh, kapresyo ng regional price eh. Parang bumili ka ulit ng motor pero babayaran mo yung motor na hindi mo na makukuha yung motor. Or something like that, no? Parang pwede mong bayaran pala, pwede mong bayaran, sayo pa rin yung motor, pero napakalingan nung babayaran mo na parang bumili ka na talaga ng bagong motor ulit. So, napakaliit ng wiggle room kapag ka ikaw talaga ay nangutang at legal yung utang mo, tapos naka-attach yung motor, yun yung collateral, tapos hindi ka nakabayad, yan talaga, maraming pumapalya sa ganon. Kaya ang daming hinihila ng bangko, kung titignan mo yung mga bangko, may mga announcements yan na binebenta namin ang ganitong kotse, ganito, tsaka motor, ganito. Kasi yun yung mga nahila nila eh. Yun yung mga hinihila nila. At talagang minsan magugulat ka na lang, nasa parking lot ka, hinihila na yung kotse mo. Hindi na kailangan magpaalam sa'yo kasi sa kanila na yun eh. So ganyan ang pangyayari dyan. Halos napakaliit, napakanipis ng iyong wiggle room para makaalpas ka ulit at masabing, okay, normal na naman, babayaran ko yung bangko at ang pag-aari ng motor sa akin ulit.
1: Okay po. So, kailangan po talaga ay maging mindful po tayo pagdating po no, sa pagbabayad para maiwasan yung ganyang pagkakataon hanggat maaari. Another question po, attorney. Ito naman po ay usaping HR. Nag-report daw po ng isang confidential na concern tungkol sa workplace issue sa tamang HR channels. Ngunit kahit dapat po ay confidential lamang ito sa HR, nalaman po ng manager niya yung specific details na inireport niya at sinadya pa niya itong ikalat sa iba naming katrabaho sa opisina. Kaya daw po naging reason yon para makaranas siya ng matinding kahihiyan, anxiety, hindi magandang work environment at pagkasira ng aking professional reputation sa loob ng team. Naniniwala po ako na nagdulot ito ng malinaw na moral damage kabilang ang emotional distress, public embarrassment at reputational harm. So ano po ang karapatan niya dito bilang isang empleyado?
2: Pwede niya gawin dalawa, no? Number one, ireklamo niya yung HR, no? Sa pagkakalat ng sinabi niyang confidential sa dole.
1: Apo.
2: No, magreklamo pa siya roon, humingi siya ng kung ano man danyos ang gusto niyang hingin doon, no? Ngayon, yung nagkalat mismo na manager niya, in fact, I think meron siyang individual responsibility. At maraming sa our revised penal code kasi bawal yung kung defamation yung pinagkalat niya, siniraan yung tao, no? Hindi maganda yun, no? Kaya data privacy violation, no? Act na nilabas niya kung ano man yung tungkol dun sa tao na yun na hindi dapat ilabas. Meron ding napakaliit na batas na hindi masyadong sikat sa revised penal code, ang tawag intriguing against honor, no? Na pwedeng sinisiraan ka na parang chismis, pero actually hindi chismis yun, eh, pero may binabanggit na tungkol sa iyo na nakakasama sa reputation mo. Pwede mo siyang idemanda. Yung sa RPC na yon, ano yon? Criminal case yun. Kaya pwede mo siyang idemanda sa piskal, no? Punta ka sa piskal, reklamo mo, mag-apply, mag-ano ka ng complaint, mag-file ka ng complaint affidavit. So, sa kwento niya lang, no? Okay, alam natin. Mukhang meron siyang grounds for hindi lang moral damages, eh, no? Tingin ko kung may intriguing in honor nga, parang criminal pa yon. Criminal case pa yon. So pwede yung pagsamahin, at kung talaga nasira siya kasi meron siyang binanggit sa HR, hindi natin alam kung ano yung work-related na yon, tapos nasira yung reputation niya, talagang winasak siya, but kailangan merong danyos, no? Merong kailangan pagbayaran yung nasira sa kanyang reputation at kung ano bang mga bagay. So I think meron naman siyang cause of action. Hindi lang natin alam specifically yung mga nangyari. Kaya yon, pwede niyang sabihin sa abogado para pag nag-complain sa fiscal, mas specific at detailed at saka may evidence.
1: Pero yung HR and yung manager po ay merong ano dito, kumbaga po ay may responsibilidad po sila pagdating po sa naging action na ito. So another...
2: Pero either, pwede rin siya sa revised penal code, eh, no? Yung HR na yun. Pero din, tapos yung company, pwede mo i-demanda sa dole. Company naman yun, hindi yung individual. So, marami siyang causes of action kung talagang ang nangyari sa kanya ay talagang ganun kasama.
1: So, ito po talaga ay seryosong usapin. Another question po, attorney, ay 19 years old na daw po siya pero wala pa po siyang birth certificate. Wala rin po akong record sa PSA at civil registry. Huli ko na pong nalaman na fake yung ginagamit kong birth certificate, ngunit nagamit ko na po ito sa pagkuha po ng mga IDs. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Maari ko rin po bang palitan ang pangalan at apelido ko dahil hindi ko naman po tunay na tatay yung ginagamit kong apelido?
2: Wow! Alam mo, parang simple lang pero napakalalim din ang mga usapin na yan. Ano? Kasi naalala ko lang yung mga ibang bata, no? Mga sanggol, na yung mga illegal, hindi ko sinasabing ganito nangyari sa kanya, no? Yung napanganak tapos inirehistro sa ibang pangalan. Ang daming ganong racket, eh. Bawal yun, eh, na hindi na dumaan sa tamang adoption, no? Adoption process, no? So nangyari, may birth certificate, kumare anak siya nung nasa birth certificate, pero in fact hindi siya yung tunay na magulang, no? Mga magulang niya, nagkaroon ng arrangement, tapos iniregister sa pangalan ng mag-asawa, normally, na naghahanap ng anak na ngayon, parang ito na yung tuturing lang anak. Hindi ko alam kung ano yung nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi niyang fake birth certificate, no? Kung paano niya nalaman, at bakit niya nasabing fake. Talaga bang finake yon? O ang sinasabi lang niya, yung sinabi kong sitwasyon, no? Na i-rehistro siya na sa tamang papeles, sa tamang proseso, pero iba yung pangalan ng magulang na binabanggit niya. Ganun kahirap din yung position na yan, no? Kasi lalo na siya, after 18 years old na siya, adult na siya, no? Kapag ka kasi bata ka pa, mas madaling mag-report ng maling birth certificate. Hindi ganoon kahigpit. Pero ngayon, dahil matanda na siya, may period kasi, no? Pagka nag-report ka within 30 days, ito yung mga requirements. Mabilis lang ng konti, madali. Kasi bago lang, eh. Pag 1 year, medyo mabilis pa rin. Bata ka pa kasi. Pero pag beyond 1 year na, lalo na kung adult ka na, napakahirap na talagang magpalit. Kasi nga, lalo na ngayon, kung naririnig natin yung mga nagre-rehistrong late registration,
1: late
2: napakadami
1: registration.
2: Ng mga Chinese na nagsasabing Pilipino sila, late registration, mga matatanda na sila, 30 years old na, yung iba ganon. Tapos sasabihin nila, hindi lang naparehistro, ako'y tunay na Pilipina, pinanganak dito. Ngayon, nalalaman natin, hindi pala totoo yun.
1: Mm-mm.
2: Kaya napakahirap ngayon na late registration, lalo for adults, eh maraming pasikot-sikot at maraming hihinging requirements sa'yo. Tungkol dyan, no? Para mapatunayan mo na tunay na ikaw talaga yan, at pangalawa, mali yung birth certificate na na-issue sa'yo or something, no?
1: Mm-mm.
2: Ang pinakamadali, hindi madali, no? Ang pinakasimpleng gawin, pumunta po kayo sa ano, sa Civil Registrar's Office ng kung saan kayo supposedly pinanganak.
1: Mm-mm.
2: Tanungin po niyo sila doon at meron po silang listahan na medyo mahaba-haba rin ng mga requirements na kailangan ipresenta mo para makonsider nila yung question mo na kung ikaw ay pwedeng magpalit ng ganito, mag-i-issue ka na naman ng bagong birth certificate, mapatunayan mo na yung nasa iyo ngayon ay hindi yun ang dapat na issuance. No? So very complicated ang situation na yan. 19 na siya, lalo na.
1: Mm-hmm.
2: Matured na. Kaya mas mahigpit-higpit ng konti. Pero merong proseso.
1: Mm-hmm.
2: Yung proseso na yon will be with the civil, local civil registrar ng bayan kung saan siya pinanganak.
1: Mm-hmm.
2: So ang suggestion ko, kasi pag inisa-isa natin yung mga bayan, pupunta po kayo doon at kunin po ninyo yung listahan at doon mismo sila pwedeng tumulong sa inyo kung ano yung mga dapat ninyong i-present. Kasi mga ano yan mga hospital records, kasi wala ka naman birth certificate na tunay, baptismal records, school records, mga ganun yan eh.
1: Mm-hmm.
2: Kaya medyo mahaba-habang proseso for him. Pero kung gusto niya talaga maitama yon, yun po ang pwede niyong gawin. Magtanong po kayo sa local civil registrar ng inyong bayan kung saan kayo pinanganak para maumpisahan po ang proseso.
1: Opo, salamat po, Attorney. Ito po ay, again nga po, ay seryosong usapin dahil identity po ang pinag-uusapan dito. At kabilang po ito sa karapatan po no, ng bawat batang Pilipino magkaroon ng pangalan at nasyonalidad, magkaroon ng birth certificate na tama. Kaya para po sa ating kagapay na nagtanong nito, magpunta po sa Civil Registrar Office kung saan po ipinanganak para po sa mga requirements. Salamat po, Attorney, sa kasagutan
2: niyo. Paalala lang kay in relation dun sa sinabi ko rin kanina, doon po sa, kasi marami talaga namang mag-asawa na hindi nanganganak at minsan may nakakadaupang palad sila na desperado. Mm-hmm. May mga alam mo ganyan especially no, pang siyam na anak na, for example, hindi to biro, totoong mm-hmm. nangyayari na yung single mother na hindi niya kayang itaguyod yung batang yon, naghahanap sila ng kausap para yung mag-asawa na naghahanap naman ng anak, pwedeng magkaroon ng transaksyon na ibibigay sa kanila yung bata at sila yung magpaparegister bilang
1: magulang.
2: Bilang mga magulang. Actually, maraming nagba-violate niyan. Bawal yan eh.
1: Yes.
2: Lalo na kasi dapat yung hospital mismo ang okay, madrona, no? Kung madrona kapag hindi nasa hospital, sila mismo ang magpapatunay na dapat ang ospital nagre-register niyan eh, pero nagagawa nila ng paraan yan. Kaya maraming ganyan na mga bata na actually may birth certificate pero hindi naman yun yung tunay na anak magulang nila.
1: Mm.
2: Pag nahuli po yan, may kulong po yon. Kaya huwag po natin gawin yon at iwasan natin ang kahirapan. At ang kahirapan na mangyari in the future, hindi lang sa inyo, kundi doon sa bata na wala namang kinalaman doon sa lahat ng pangyayari na yun. Kagaya ng ating tagapagtanong na 19 years old, ngayon na-find out niya na mali yung pangalan ng parents niya or something like that. But of course, we don't know the specifics ng case na yan. So paalala lang on that side na baka may nag-iisip na gawin ito, no? Circumvent the law on adoption, tapos i-register ng diretso. Maraming ganyan. Huwag po niyong gawin yan kasi pwede po kayo makulong kapag kayo po yung nahuli.
1: Ang pag-a-adapt po ay meron tamang process, may tamang proseso, kagapayan po ang reminder sa atin. Thank you po, Attorney. Another question po, ito po about po ulit sa car loan na pina-assume or pasalo. Meron daw po siyang car loan and pina-assume, pinasalo dahil po merong emergency. Ngayon po ay nagka-problema yung sumalo nung car loan dahil hindi siya nagbabayad at hindi na rin namin matrace yung unit. Sinusubukan pong bawiin ang sasakyan at nakapagpadala na rin kami ng demand letters. 3 months na daw pong unpaid at nag-filled visit na rin po yung bank. Maari po ba akong kasuhan ng banko kahit ginagawa ko naman ang lahat para mabawi yung unit mula sa taong nanloko sa amin?
2: Oh, pababayaran sa iyo yung loan mo. Kasi kapag hindi nagbabayad ng 3 months yung pasalo, unang-una, okay, gusto ko lang i-point out, no? Yung pasalo na yung bawal yon. Kung walang permission ang banko. Kasi ang credit, ano nila, kinwalify nila, yung nangutang, no? Hindi nila na-qualify sa credit worthiness yung pinasahan.
1: Mm-hmm.
2: Kaya pag pinasa mo doon na hindi naman kilala ng banko, bawal yan eh.
1: Mm-hmm.
2: Saka hindi yan papansinin ng banko, sa records ng banko, ikaw pa rin ang may utang sa kanila. Ngayon, akala mo binabayaran. No? Alam mo, may kaso kung ganyan talaga eh. Akala mo binabayaran, hindi naman pala babayaran. Tapos naibenta na rin sa iba, yung ganun nangyari sa kaso ko. Hindi mo na makita yung kotse. At ngayon, hindi ba baya? Ngayon, ang hahabulin ng banko, yung original na may utang. Hindi mo pwedeng sabihin, ako, ano naman ho, pinilit ko naman ho, ano, hanapin eh. Kaya lang, hindi ho makita. Hindi, ikaw nakalagay dun sa papel na may utang. Kaya ikaw ang hahabulin ng banko at ang laki ng babayaran mo for the balance of the loan na sisingilin sa iyo na ultimately wala naman sa iyo yung kotse. Kaya mag-ingat po kayo dun sa mga pasalo na tinatawag, no? Kasi kung hindi po kayo natiwala dun sa tao at talagang hindi mo alam, wala namang responsibilidad kasi yung taong magbayad eh. Wala naman siya eh. Kung hindi siya magbayad, walang mangyayari sa kanya eh. Hindi, you know, mawala yung kotse, hindi naman kanya yung kotse, di ba? Kaya kung hindi niyo na po kayong bayaran, ibalik niyo na lang sa banko para mawala yung loan ninyo. Ngayon, sa question niya, kayo po ang habuli ng banko, kayo ang pagbabayarin ng banko, sigurado ako, kakasuhan po kayo niyan para bayaran po ninyo yung loan ninyo na hindi na bayaran. Dung tao na iniisip mong babayaran yung balance ng utang mo. So, maghintay po kayo at malamang-lamang pupuntahan na kayo ng banko talaga.
1: Okay po, so magandang reminder to, no, kaagapay na ang pasalo. Na ano po 'yan ngayon, no, attorney, talamak po 'yan ngayon eh, yung pasalo ng house loan, ng housing loan, ng car loan. 'Yan po ay illegal at kahit na meron kayong maayos na pag-uusap, kung sakali na ganito rin yung mangyari, eh ang talagang may responsibility sa bank ay yung totoong nag-loan sa banko. Kaya maging mindful tayo pagdating sa ganyang usapin. Attorney, siguro po ito po ang ating last question. Ito po ay usapang utang pa rin po, lumipat na daw po ng bahay. At in-inform naman daw po yung taong pinagkakautangan. Pero nag-post pa rin daw po sa social media at minention pa po yung name ng asawa niya na para bang hinahanap kami at nagtatanong kung sino ang may information tungkol sa kanila kahit naman daw po na magkausap sila. So ano daw po ang legal na dapat gawin dito?
2: Malamang kung ang nakalagay doon sa post eh, ah, hindi nagbabayad dito na kumbaga ano naman, no, hindi totoo or ano yan eh, defamation yun. Pero dahil nasa Facebook or some social media, pwedeng cyber libel. Kasi hindi pwedeng ano, siraan mo yung reputation ng isang tao by socials eh, kaya ano yan, cyber libel. Pag hindi, defamation. O kaya libel, kung sulat or anything like, bawal yun. Hindi pwede yun na na pwede kang kasuhan talaga kapag sinisiraan mo isang tao, yung reputation niya, kasi that's exactly the definition of libel. No? Lalo na kung private person yan, ang presumption ng malice na si talaga ang intention mo ay siraan yung tao na yon, kung yung private person yon, presumption yon, may presumption na may mali siya ka. Kasi pag ang kumbaga yung posting mo is about a government official, yun ang technicality noon kayo, no? Walang presumption of malice. Kumari, ako naglagay ako, ito si senator ganito, ano to, ganyan, ganyan. Walang presumption na gusto ko lang siyang siraan kasi public official sila, eh, no? Hindi sila dapat onion skin, no? Pero kapag private person yung sinisiraan mo, ang presumption ng batas doon, may mali siya kakagat. Okay. Na gusto mong mangyari talagang sirayan siya. Ikaw ngayon ang magpapatunay na wala kang mali siya kapag dinemanda ka na. So, yun ang defense mo. O kaya totoo yung sinasabi mo. Pero kung di totoo, eh malamang-lamang magkakaroon ka ng danyos at baka kung criminal yan, eh baka may kulong pa at fine na maipataw sa iyo. So, ingat-ingat lang po sa pag lalabas ng mga post sa social media kasi na pepreserve yan, ano? Hindi mo yan basta mabubura at nakikita yan, nasa-save yan. At yan po ang ebidensya laban sa yan. Kung ano man ang gagawin ninyo, nalabag sa batas.
1: Kaya maging mindful sa mga ipopost natin. Madaling mag-post pero isang screenshot lang yan, may ebidensya na, kaya maging maingat pagdating sa ganyang bagay. Nako, attorney, maraming salamat po sa mga questions po from our listeners and viewers na nasagot natin ngayong gabi. Pero sa lahat po ng ating napag-usapan, including po yung ating topic kanina na no short changing act of 2016, maging sa mga questions po ngayon na mostly po ay tungkol sa utang, sa loan. Ano po ang inyong mga reminder po sa ating mga kaagapay pagdating po sa mga legal na usapin?
2: Well, dun sa normally nakikita ko kasi sa, lalo kung bilihan ng kotse, ng motor, no? Minsan na-overcalculate natin yung kakayanan natin, no? Utang tayo, tapos bahala na kung mababayaran, tinitingnan natin, ganito yung sweldo, na pagdating ng araw, hindi pala natin kayang bayaran talaga. Kasi kulang pa yung pambayad natin sa bahay, sa pagkain, tapos may pambayad ka pa regularly, binabawas para pambayad ng motor mo. Diba, sana kung yung motor, eh, ginagamit mo sa negosyo at kumikita, no? Kaya, wag po tayong padalos-dalos sa pag-utang kasi ang utang, ano, minsan mahirap talaga bayaran yan pag kulang. Pag kulang yung pambayad mo, mahirap bayaran. At kapag wala kang pambayad, malamang-lamang mawawala sa yung mortgage, no, yung chattel na minortgage mo para yung binibili mong motor tsaka na kotse. So, alamin po ninyo, I mean, minsan kasi may mga nangyayari na hindi natin pinag-aaralan na kagaya ng pasalo na pinag-usapan natin kanina, na hindi pala pwede sa batas yun, no? At okay lang kung tuloy-tuloy na maayos, eh, no? Kasi ina-assume natin at ang hope natin, expectation natin na walang masamang mangyari. Ang the way to plan, ako, ginagawa ko, okay, is I look for the worst case scenario. Yung worst case scenario ba kaya kong harapin yan? Mm-hmm. Kasi kung hindi ko kayang harapin yung worst case scenario, yung mangyayari sa'yo, umutang ka, nagsumalo ka, etc., etc., huwag mong gawin kasi pag nangyari yung worst case scenario, patay, no? Ikaw ang madidisgrasya. Kaya ang analysis ako sa ang aking practice, when I look at things and I plan, titignan ko ano yung pinakamasamang mangyayari dito. Kung kaya ko, tuloy ko yan. Kaya ko namang harapin yan. Pero kung hindi ko kaya, hindi ko talaga tinutuloy yan. Kasi mahirap mag-gamble, no? You're risking, sumusugal ka eh. Na kung okay lang, okay na okay. Pero pag sumabit ka, patay. Yun yung gusto mong iwasan na parang all or nothing ang mangyayari sa'yo. So marami tayong, marami sa atin, ganyan ang pananaw, no? All or nothing. Sige, kaya yan. Bahala na, kumbaga. Pero at some point, a few months down the road, eh, laglag. Ganyan ang normal na mentality. Kahit na dun sa mga napag-uusapan natin dati, mga networking, yung ganong easy money. Yeah, the way you calculate this is, ano yung worst case scenario, pag nawala ba itong pera na to, okay lang. Kung okay sa'yo, di tuloy mo. Kung hindi okay sa'yo, huwag mong gawin. Kasi you're really risking a lot.
1: Salamat po, Attorney, no, sa reminder na yan para po sa ating mga kaagapay. At salamat din po muli sa inyong availability ngayong gabi, lalo po para umagapay po sa ating mga listeners and viewers tungkol po sa kanilang legal questions. Para na lang po sa mga nais makipag-ugnayan, Attorney, sa inyo at sumangguni po sa kanilang mga legal concerns, paano po ba nila kayo makokontak?
2: Pwede po akong tabagan, text muna sa 0917-812-8262. Ulitin ko lang, 0917-812-8262. Pwede po akong tumulong, pero minsan kasi yung mga tanong masyado na rin malalim at dapat yung mga tipong pag gano'n na ang mga tanong, mag-hire na po kayo ng lawyer kasi talagang kailangan sundan na yan, tutukan na yung problema ninyo. Ako po, magbibigay lang po ako sa inyo ng direction, ng advice, para lang maumpisahan ninyo yung mga dapat niyong gawin. Kasi kapag ako na po yung magiging abogado niyo, ako po medyo busy rin. at kailangan ko rin ayusin yung aking oras. So, I can guide you, I can help you. Let me know. Call me. Pero bago po kayo tumawag, mag-text kayo. Kasi pag tumawag kayo, hindi ko naman pinapansin yung mga hindi ko kilalang number. So, ganoon lang po. At I hope you all the best sa mga problema po na harapin natin. Lalo na yung mga legal na masalimuot na sana hindi tayo mapasabit sa mga mabibigat na legal problems. Kasi masakit sa ulo, magastos, at hindi maganda sa ating mental health. So, ingat-ingat po tayong lahat.
1: Salamat po, Attorney. At muli nga ang number ni Attorney Jojo ay 0917-812-8262. Muli po, Attorney, ay maraming salamat po sa inyong availability at God bless you po.
2: Maraming salamat po and God bless you all.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Muli kaagapay, atin nga pong nakasama si Attorney Jojo Lacanilaw para po sa usaping kanina nga napag-usapan natin yung ating topic na No Short Changing Act of 2016, at nasagot din natin yung mga questions from our listeners and viewers. Muli, ang contact details nga ni Attorney Jojo, kung nais po ninyo makipag-ugnayan sa kanya, ay 0917-812-8262. Kaagapay, muli po kung kayo po ay may nais na paksa na mapag-usapan dito sa ating programa, ay send nyo po sa ating official Facebook page o mag-comment ka dito sa ongoing Facebook live streaming. At pwede nyo pa rin pong ipahabol ang inyong mga questions, mga legal concerns, at sasagutin po natin yan sa susunod na edisyon ng ating programa. Sa puntong ito, kaagapay, hayaan mo ako at samahan mo akong ipanalangin ang ating mga kaagapay, especially yung mga kaagapay natin na merong pinagdadaanan sa usaping legal. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po, Lord, sa life ni Attorney Jojo Lacanilaw. Thank you, Lord, sa kanyang availability, sa kanyang puso, Lord, na ready na tumulong sa ating sa aming mga kaagapay. Continue to bless him, Panginoon, at ang kanyang buong family. Ganun din, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga kaagapay na meron pong pinagdadaanan. Lord, kayo po ang nakakaalam ng bawat sitwasyon ng aming mga buhay. Meron pong iba't ibang pinagdadaanan at meron pong mga kaagapay kami na dumadaan po ngayon sa mga legal po na concerns. Lord, ikaw po ang Diyos ng kapayapaan, ikaw po ang Diyos ng kaayusan. Ang dalangin po namin, Panginoon, manguna ka po sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Nananatili kang sovereign, Lord, anuman ang aming sitwasyon. Kaya po, Lord, ang aming prayer Mayor, ikaw po ang manguna sa amin. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa sa amin. At ikaw po, Lord, ang umayos, mag-ayos, Lord, sa bawat sitwasyon na aming kinalalagyan. Purihin ka, Panginoon. Sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay. At patuloy po kami nagpapasalamat sa iyong faithfulness, sa iyong goodness, sa iyong love, Lord, sa bawat isa sa amin. Kami po ay undeserving ng iyong pagmamahal, and yet lagi pa rin po ninyong ipinaparamdam sa amin, Panginoon, na kami po ay inyong mahal at kami po ay inyong inaalagaan. Salamat po, Panginoon. Muli sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nako, kaagapay, ikaw ba ay nakisabay dyan sa panalangin iyan? Comment ka naman sa ating ongoing Facebook live streaming. At i-comment mo na rin kung paano nakatulong o paano naging pagpapala sa iyo ang ating episode for today. Sana nga, kaagapay, ay meron kang napulot na impormasyon tungkol sa usaping legal dito sa ating programa. At syempre, nagpapasalamat din po tayo sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating mga protect. At binabati ko rin ang happy sining muli ang bawat kaagapay na nakikinig sa iyo. Salamat sa iyo na tumuto, kaagapay, dito sa ating programa. Hello, hello po muli and happy listening sa mga kaagapay natin dyan sa Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite, and Laguna area. Maging sa mga kaagapay natin dyan sa Carmona Christian Church, hello, hello po sa inyong lahat. At muli, kaagapay, magkita-kita po tayo sa darating na June 6. Excited po kami na maka-fellowship kayo sa darating na June 6, sa Sabado na po iyan, alas 8 ng umaga sa GCF Ortigas, Pasig City. Para po sa registration link, ay bisitahin lamang po ang official Facebook page ng 702 DZAS, maging ng FEBC Philippines. Magsama-sama po tayo sa pag-sasabi.

0: God bless kaagapag
1: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo.
3: Ang FEBC o Far East Broadcasting Company ay 77 years nang naglilingkod at nagpo-broadcast sa Pilipinas. Isang non-commercial at non-profit organization. Napapakinggan sa 187 languages and dialects sa buong mundo. Ang mandato kung bakit patuloy ang FEBC sa paghahatid ng programa ay ang layuning to communicate Christ in our world until all have heard. Sa kasalukuyan, mayroon itong 270 stations worldwide at umaabot sa 150 million people globally. Sa Pilipinas, tayo ay mayroong 13 himpilan.
2: Sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila.
3: At ang FEBC station sa Bicol Region ay ang CARE 104.3 DWAY-FM na dating kilala bilang 1125 DWAS sa AM band. Ang FEBC Bicol ay 52 years nang nagsasahing papawid, isang missions radio na umaabot sa mga probinsya ng Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Masbate, Samburias, Rapu-Rapu at Tikau Islands, at maging sa Catanduanes. Naririnig din tayo sa Northern Samar at Romblon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang teknolohiya, lalo na ang social media, ay ginagamit niya para mas mapalawak pa natin ang ating naaabot at maihatid ang mabuting balita ng kaligtasan sa mas maraming tao. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nagsasahing papawid Lunes hanggang Linggo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Tayo ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa maraming taong pagpapala at patuloy na pag-broadcast ng FEBC Bicol sa tulong ng ating mga faithful partners. Araw-araw, malaki ang hamon upang maipagpatuloy ang ating operasyon. Kaya patuloy naming ipinapanalangin ang mas marami pang maging partners ng FEBC Bicol to communicate Christ until all have heard. At kung nais mong maging kabahagi ng ministeryong ito, narito ang mga paraan. Una, ang pananalangin. Napakahalaga ng panalangin upang magpatuloy ang gawain ng radyo. Para sa araw-araw na operating expenses, para sa ating staff at volunteers, at para sa ating mga tagapakinig na mas makilala ang Panginoon at mas marami pang taong maabot ng salita ng Diyos. Pangalawa, promotion o pagpapakilala ng ating himpilan. I-share ang mga program links sa inyong pamilya, kapitbahay at kaibigan. Maaari rin ninyo kaming imbitahin sa church, school or corporate gatherings para maipakilala pa ang Ministeryo ng CARE 104.3 DW.

WAYFM. Maaari rin kayong makilahok sa ating sponsor, a Portable Mission Radio, at irigalo upang mas marami pa ang makarinig ng salita ng Diyos. Pangatlo ay ang pagiging volunteer. Kami ay may 6 na full-time staff lamang, kaya mahalaga ang tulong ng ating mga volunteers. Nagbibigay sila ng kanilang oras at kaalaman ayon sa pangangailangan ng programa at estasyon. At ang pang-apat ay ang pagbibigay o giving. Ang FEBC ay non-commercial, kaya wala tayong patalastas tulad ng ibang malalaking kumpanya. Tayo ay nag-ooperate sa pananampalataya na ang Panginoon ang nagtatag ng himpilan at siya rin ang magpapatuloy nito sa pamamagitan ng mga taong may parehong layunin. Maaari kang maging bahagi nito sa pamamagitan ng cash or check donations, GCash or bank transfers, or create your own coin banks. Punuin lamang ito at dalhin sa aming himpilan. Ito ay isang investment para sa pagpapakalat ng mabuting balita ng kaligtasan kay Hesukristo. Kung nais mong maging partner, makipag-ugnayan sa aming telepono numero 0998-843-0573 o bumisita sa CARE 104.3 DWAY-FM, Purok 7, Barangay 47, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kami ay masaya at handang makadaupang palad ka, Kakarian. Maraming salamat at naway pagpalain tayo ng Diyos.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
2: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
1: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Ang oras, it's 5:30 in the afternoon.
8: Welcome aboard the UV Express, the ultimate vibes express. Your daily ride to unwind and refuel after a long day. Kaya tara,
9: makisakay na.

Hello and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate! Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan habang ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. Kaya hello, hello and kumusta sa inyo mga ka-Express Mate! Ayan, ano ba ang mga pinagkakaabalahan nyo ngayong araw na ito? Papunta ka pa lamang ba sa inyong lugar? Or sa kung saan ka man papunta sa mga sandaling ito? O di kaya ay pauwi ka na? At nag-aantay or nag-aabang ng masasakyan? Ingat-ingat lang po mga ka-Express Mate ha! Yan, dahil palagi nating tatandaan, especially sa mga nagmamaneho, nagda-drive sa mga sandaling ito, eh may mga tao pa po tayong uuwian. Medyo nabubulol na tuloy tayo. But anyway, hello, hello po sa mga nakatutok na sa kani-kanila mga PM radios. And syempre, hello, hello rin po sa mga nakasubaybay na sa ating social media sites. Shoutout sa mga nandiyan sa ating Facebook page. And syempre, hello hello rin po sa mga nakatutok sa ating online streaming site. Sana kayo ay nasa mabubuting kalagayan habang kayo ay nakikinig sa ating programa. Ayan, nakakatuwa lang dahil ang aking mga kabatch noong college, yan ang mga A-entry, shoutout sa inyo. Yan, eh syempre hindi lang yung A-entry no, but ang AN2 at AN1. Yan, kung kayo man ay nakikinig sa mga sandaling ito, shoutout sa inyo. Syempre di ko na kayo maiisa-isa yung mga pangalan nyo no. But thank you so much sa inyong pagsubaybay. Sana ay kayo ay alive and kicking sa mga sandaling ito. If this is your first time listening to this station, pwede kang mag-text, pwede kang mag-shoutout, mag-send ng mga greetings, song requests sa ating contact number 0998-843-0573. And syempre, pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Meron din po tayong YouTube channel and Instagram account on FEBCB Call-Care 104.3 DWAY FM. At syempre, sa mga palaging connected sa internet, yung mga tipong hindi talaga nawawala ng mobile data. And shout out po sa inyo. Pwede po kayong bumisita sa ating online streaming site na bit.ly/thewayfm. At syempre pa, meron din tayong group chat sa Messenger. Yan ay ang Kirian's Official GC. Shout out sa mga antes sa mga sandaling ito. Ayan, syempre huwag natin kalimutan yung mga uncles. Angkol natin dyan. And kung kayo man ay nakinig kaninang tanghali sa ating TNT. Ayun, sana igilid nyo na muna yon, kalimutan nyo na yung mga ilang napag-usapan ni Ate Mel. Naalala ko lang dahil nakita ko yung aking pantalon na nakasabi. Sorry. But anyway, ayan, sana kayo ay nasa mabuting kalagayan habang you're on your way home na. And kung hindi pa naman, aba, pwede ka rin sumabay at makisakay sa biyahe natin ito. Kaya sa hapong ito, ka-Express Mate, medyo nabubulol tayo ngayon na epekto ata ng pagkahulog sa maling lugar. Mahulog ka na sa maling lugar. Ay, joke lang. Parang equally bad din yun, no? Anyway, mabuti pang huwag ka na lang mahulog.
sa hapong ito, ka-Express Mate. Tuloy-tuloy lang ang ating biyahe. Hindi muna natin dadaanan na ng ating tatlong stopovers na Driver's Drops, Roots on Request at ang ating theme tracks. Dahil ngayong araw na ito, tuloy-tuloy lamang ang ating biyahe. Wala tayong traffic, wala muna tayong stopovers. Parang mas enjoy yata kung ang isang biyahe ay walang gaanong stopovers. Pero sometimes, sa isang biyahe, mahalaga pa rin ang pag-pause para makapag-stretching, para makapagpahinga, at para bumili ng pasalubong. De joke lang. Para mag-sightseeing. Para ma-enjoy mo ang kapalibutan, kapaligiran, habang ikaw ay nagbabiyahe, no? Kaya ano pang inaantay nyo, ka-Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Kaya tara, sakay na!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Time check, 6:29 in the evening.
5: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Magandang gabi po sa ating lahat. Kayo po'y nakikinig sa FEBC Bicol, ang CARE 104.3 The Way FM. Ito po ang programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kasama niyo po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship sa San Antonio, Santo Domingo, Albay. At kasama din natin sa technical si Don Ramon. Samahan niyo po kami sa loob ng 30 minuto para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo po ay napapakinggan sa ating FM band, sa ating radio frequency sa 104.3. Ano po, pwede po kayong mag-tune in. At tayo din po ay napapanood sa ating Facebook page sa FEBC Bicol CARE 104.3 The Way FM. Pwede po kayong mag-like ng, kung hindi pa po kayo nakapag-like ng ating page, pwede nyo pong i-like or i-follow para every time may posting tayo po ay na-update. And of course, you can comment sa ating live broadcast, ano po, sa FB Live po natin. If you have your prayer concern, at maya-maya po on our second part ay sasama po natin sa dalangin. Pwede naman ng greetings. If we still have time later on, ay of course babagitin po natin. Tayo din po ay simultaneously napapanood sa ating YouTube channel sa FEBC Bicol CARE 104.3 DWAYFM. Huwag lamang kalimutang mag-subscribe, mag-like, hit po natin yung notification bell para every time may posting, tayo po ay na-update. And may isa pang option. Ito pong sa online streaming. Sa kung ikaw po ay may internet or may data, pwede nyo pong i-search, ilagay lang nyo po sa inyong browser, web browser, yung dun sa URL part, ano po, i-type nyo lang po bit.ly/thewayfm. bit.ly/thewayfm. Mapapakinggan nyo po quality radio sound, ano po ang sa ating online streaming, of course together with the songs, kasi sa social media po ay medyo limited po tayo sa mga songs. Ano po ang CARE 104.3 The Way FM, ang FEBC Philippines ay miyembro po ng Kapisanan ng Mga Broadcasters ng Pilipinas. At of course, I don't know what you're doing right now. To some ay pwedeng pauwi pa lamang, nasa kalsada pa. Ano po? Yung iba ay sabihin natin nagde-drive po kayo pa uwi. You can tune in sa inyong car stereo sa radio. Ano po? 104.3. At habang nagde-drive, makakapakinig po kayo. As we conclude our day, ano po, ngayong Tuesday. And to some of you, might be ay nasa bahay na, nagpiprepare ng dinner ng family, ng loved ones. Yung iba naman ay medyo nagpapahinga na po dahil sa maghapong trabaho. Whatever you're doing, sa radyo man, sa social media, ano man pong means ng inyong pakikinig, ano po, napakaganda pong tapusin natin ang araw natin ng isang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi ito naman po talaga yung instruction ng Bible, ng Panginoon sa atin, to meditate the Word of God, ano po, day and night, and to meditate the law. So, yung pagkasabi sa Joshua, it pertains, of course, to the Book of Moses, or sa ating context ngayon, yung Bible. And for us to really, alam nyo po yun na sa buong maghapon, marami po sa ating nangyari. And napakaganda po na if you have tuned in dito mula pa kaninang alas 5 ng umaga, ay sinimulan po natin ang ating program with Maray Labareta, na salita ng Panginoon pa din. Of course, with mabungang panalangin and the rest of the programs, mga practical programs na kung saan ay lutang pa din yung principle ng salita ng Panginoon. Until all have heard. Ito nga po nasa likod po natin. Yan po yung kwa natin. Yan po yung sinusulong po natin. Ano po? Dahil sa mga panahong ito, napaka-importante na kung kanino ka or kung kanino ka kakapit. Ano po? Dahil sa sobrang nangyayari na sa mundo po natin. Kaya ang CARE 104.3 daw FM ay mga programang makakasabay po tayo biblically and of course sa mga nangyayari sa bansa po natin. Kaya inaanyayahan ko po kayo na makinig, manood, at lalo na po ngayon. Ano po, I don't know kung ano pong to some of you ay easy lang yung Tuesday natin. Ano po, yung iba naman ay medyo hectic, yung iba naman ay challenging. But then again,
God, our God is sovereign and He knows everything. Yan naman po yung panghahawakan natin. He sees everything. Wala pong aksidente sa Kanya. Lahat ay nangyayari for His reason. Minsan hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan. Ano po, minsan hindi natin ma-spelling. Pero then again, knowing that our God is a good God, a loving God, a just God, ano po, a forgiving God. You can name all the characters of our God that we can name. Ay masasabi nating God is good pa din all the time. I know, mag-agree po tayo. Kaya ngayong gabi, kaibigan, ano man po inyong ginagawa, let your ears be attentive to radio or kung nasa cellphone man po kayo na nakikinig or nanonood. Na po, natapusin po natin ang araw na ito ng isang pag-aaral na maikling pag-aaral lamang po ito ng salita ng Panginoon. And later on our second part, kakaroon po tayo ng panalangin. Now, to start with, ngayong mga panahon, alam niyo po yun na sobrang nangyayari nga at maraming mga kaganapan sa personal na lang na buhay natin, lalo na if you are residing sa city part or sa urban, ano po na may kanya-kanyang buhay. Lalo na kung ikaw ay nakatira minsan sa medyo talagang urbanized na community, hindi na magkakakilala yung mga kapitbahay, lalo yung mga nasa subdivision because of their schedule, sa personal po nilang schedule. At ngung minsan, hindi na nga natin talaga masulit yung mga pangangailangan natin, yung mga gagawin po natin. And we really cannot find time na makipag-socialize or makialam ng buhay ng ibang tao. Ano, unless yan talaga yung preference po natin. Minsan ay hindi ka na nga talagang maubos-ubos yung mga concerns mo such that you don't have time to really makialam sa iba. Ano po? At pero isa ring katanungan sa atin na kung tayo man ay tutulong, hanggang saan ba kailangan nating tumulong? Di ba? Kasi minsan yung pagtulong din natin ay naaabuso. Kung minsan yung tulong natin as if sa tingin natin ay nakakatulong tayo, pero ito pala ay nakakasama na sa tinutulungan natin. Kasi nga parang nagiging dependent na din. Kung minsan ay sa iyo na din umaasa or minsan napapasama nga po. Ano po. Kaya yung iba ay pwedeng makapagsabi na ay ako patuloy ang napasama. Pero siguro ito yung reality. Hanggang kailan ba tayo kailangan tumulong? Ano po? Hanggang kailan ba ang pag-abot ng ating kamay sa ibang tao? Alam niyo po, nung sinulat ni Apostle Pablo ang kanyang sulat sa mga taga-Galacia, ano po, ay maraming kaganapan maging sa mananampalataya back then. Aside from mga katuruan, mga maling katuruan na nag-emerge, mga maling katuruan na lumilitaw sa church, ano po, na mga, lalo na yung siya po nagtayo, nagtatag po, ano po, ay grabe po yung pakiusap ni Pablo through his letters na mag-cling on or panghawakang mabuti yung magandang balita patungkol kay Jesus Christ. At ito nga pong sa Galacia, dahil nga po sa church na tinayon niya dito at talagang maraming mga usapin. And yung sa later part po sa chapter 6, bago po siya magpaalam, bago po siya ng huling greetings niya and warning, nagpaalala din po siya patungkol sa pagtutulungan, lalo na ng mga mananampalataya sa isa't isa. Ano po? Kaya nga, ito po yung reminder niya na kung may pagkakataon ka lang naman na tumulong, tumulong ka. Lalo na, minsan ay kung kailangan daw na may i-rebuke, lalo na kung nakikita ang hayagan na nagkakasala, at ikaw naman yung binigyan ng banal na espiritu na pagsabihan yung kapatid natin sa Panginoon, you do that, i-correct daw. Of course, in a gentle manner.
ano po, sa mabuting mahinahon na kapamaraanan. At yung pag-iingat din na matukso, mababasa po natin yan sa mga earlier verses ng chapter 6 ng Galatians. At ito po yung talagang sinasabi niyang magtulungan, na huwag kalimutang magtulungan. At yung itest nga yung sarili, kasi yun nga din yung nagiging problema na po nila. Ano po? At sa verse 6, ang sabi po, basahin ko lamang po ng Pinoy version, dapat i-share nyo ang lahat ng magagandang bagay na meron kayo sa taong nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos. So, kahit yung mga nagtuturo noon sa salita ng Panginoon, ini-encourage ni Paul yung mga kapatiran na tulungan din. Of course, kasi sila po ay nagli-labor din. Now, 7, ito po ay isang rebuke din ni Pablo sa mananampalataya. Sabi niya po, huwag niyong lukuhin ang sarili niyo. Hello, sabi niya, hindi kasama yung hello. Huwag niyong lukuhin ang sarili niyo, di nadadaya ang Diyos. Kung ano ang tinanim, yung din ang aanihin. Ito naman po ay yung prinsipyo talaga of sowing and reaping. Kung ano daw yung tinanim mo, syempre yun yung aanihin natin. And we can hear this, we can malalaman natin to sa kahit sa sa worldly perspective, ano po yung sowing and reaping, kung anong tinanim siyang aanihin. Pero in a biblical term, ganun din po siya. Ito po yung prinsipyo na gustong sabihin ni Pablo sa mga mananampalataya. Sabi niya pa sa 8, kung yung pagnanasa sa katawan ang itatanim mo, siguradong aanay ka ng kapahamakan. Pero kung yung gusto ng Holy Spirit ang itatanim mo, aanay ka sa buhay na walang hanggan. Ganun lang po kasimple. We're living in the world of duality. Ano po, the opposite lagi. Left and right, above, under, truth, lies, ano po, dark, light. Ano po, so we always have a choice to what to do. But kung ano man yung pipiliin po natin, of course, may kalakip din po siyang result or consequence. Ano po, kaya we always have a choice to the things that we can do or decide to do. And at the same time, ano po, meron ding, tawag dyan, meron din tayong, wala tayong kakayanan na pumili ng consequence po natin because of the things that are napinili po natin. Kaya ang prinsipyo na gustong iparating ni Apostle Pablo sa mga taga-Galatia, yung principle of sowing and reaping. Kaya huwag kang magtaka kung anong nangyayari sa iyo kasi yan ay result ng mga past decisions na ginagawa mo. Parang gustong sabihin ni Pablo. Kaya nga, sa 9, sabi ni Pablo, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Kasi dadating ang time na aani tayo kung hindi tayo magsasawa. At the same, ito po yung instruction din ni Pablo kasi obviously naman na talagang minsan sa pagtulong natin na sa kagustuhan din natin na makabigay ng kagaanan sa kapwa natin, ano po, sa kagustuhan din natin na ma-share ang biyaya na galing sa Panginoon ng ibang tao. Ano, pero kung minsan nga po, napapagod din po tayo, lalo na kung sa atin na talaga umaasa. Pero ito po yung reminder ni Pablo na sa paggawa ng mabuti, huwag tayong mapagod. Not because for the sake of doing good, kundi mayroon din siyang effect in the future. Or meaning to say, mayroon din siyang consequence na as we do this, sa paggawa ng mabuti, barating ang time na tayo din ay mag-harvest kasi nagtanim po tayo. Yun yung instruction na gustong iparating ni Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia. Aside from, of course, the biblical principle of sowing and reaping, kaya kinonclude niya na sige lang kayo kasi if minsan na-frustrate tayo, kung minsan na-disappoint ka sa pagtulong nga, kasi nga parang wala man lang sa tinutulungan natin, parang nakakaalala lang pag may kailangan. Pero minsan kahit kumustahin ka, ay
hindi naman gawa. Minsan na, di ba, makikita mo sa history, sa conversation nyo sa chat, ay makikita mo nakaka-chat lang pag may may hihingin. Pero nung naibigyan mo na, na-send na sa wallet, ano po, sa online wallet, ay wala naman lang thank you. And titingnan mo yung susunod na conversation, ay hihingi na naman. Wala man lang. So, talagang minsan nakaka-frustrate, minsan nakaka-disappoint, minsan ay walang gana na tumulong. Kasi parang walang improvement. Ano po, parang sa'yo na lang umaasa. Kaya sabi ni Pablo, kasi kung gagawin nga natin to for the sake na tumulong and not for God, ano po, talagang mapapagod po tayo. Pero sabi ni Pablo, na sige lang, huwag kayong magsawa ng tumulong, na gumawa ng mabuti. Kasi darating din ang time na mag-harvest ka, na talagang meron sa'yo. And is just way of saying na si Lord naman, na alam naman ni Lord. Diba? Alam naman ni Lord kung ano yung tinatanim mo. Kaya for sure, anong tinanim mo, lang tanim ka lang mabuti, you will expect a good harvest. If you planted a good soil, a good seed to a good soil, ano po, you can expect a good harvest. Yan po yung gustong sabihin ni Paul. Now, sa 10, kaya dapat lagi tayong maging mabuti sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Hindi sa selective na tao, hindi sa favorable na time natin, yung paggawa ng mabuti. Sabi dito ni Paul, lagi tayong maging mabuti sa lahat ng tao. Kuminsan kasi, of course, nagiging mabuti lang tayo sa mga mabubuti sa atin. And that's the kalakaran sa mundo. Na kung mabuti ka sa akin, magiging mabuti din ako sa iyo. Kung masama ka sa akin, I will reciprocate it to you. Parang ganun po, ano. Kumbaga, balus-balus na. Pero sabi ni Pablo, sa lahat ng tao, even, kasama po dito, even to those that are not good, who are not good sa iyo po. Ano po, at sa lahat ng pagkakataon. Kasi madali lang naman talaga tumulong kung ikaw naman ay may spare. Ano po, hindi nga siya counted na parang tulong. Kasi spare lang, madali lang mag-decide. Pero yung alam mong kailangan mo at walang-wala ka na, pero mas nanaig sa iyo yung pangangailangan ng iba, and you have this capacity na sa'yo na sana, pero inabot mo pa, iba po yung impact nun. Yung totoong pagtulong. Yung masakit sa atin, pero tinulong mo dahil mas nakita mo yung pangangailangan niya kesa sa pangangailangan mo. Although, di ba, kailangan din natin. Kaya sa lahat ng pagkakataon, hindi sa mga pagkakataon na favorable lang sa atin. Sabi niya pa dito, in-emphasize niya pa, lalong-lalo na doon sa mga kapatid nating nagtitiwala kay Christ. Lalong-lalo na sa mga kapatiran natin. Ano po? At sana po, sa gabing ito, ay ma-remind po tayo na kung tayo man ay may capacity tumulong, we do it with all our hearts and as if we're doing it to God, not to men. Na po, kasi yan naman ang biblical principle na natutunan natin, na sabi naman ni Jesus, whatever you do to the least of your brothers, you're doing it to me. Kaya kaibigan, sa kasagutan sa tanong na hanggang kailan ba tayo tutulong, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, and gawin natin to sa Panginoon. And of course, God will give us wisdom when to stop, when to still pursue yung pagtulong. At sa pagtulong natin, ibahagi natin ang magandang balita. Kasi walang ibang kasiguraduhan, walang ibang pwedeng panghawakan ang tao. Tayo po ay limitado lamang sa resources natin, sa kakayanan po natin. Pero ang magandang balita tungkol sa kay Yesu Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas has the power to change life, has the power to forgive sins, has the power
to turn away from sin and really trust God. Yun po yung pinakamagandang regalo, pinakamagandang tulong na pwedeng ibigay natin sa kapwa po natin. Huwag po kayong aalis, babalik po ang Tanglaw sa Dalang Buhay pakalipas lamang ng isang awitin, lalo na kung ikaw ay nakikinig sa radyo and sa online streaming. Kung ikaw naman ay nasa social media, or pwede po makakapanood po kayo ng mga ilang video patungkol sa ating himpilan. Babalik po tayo para sa ating panalangin.

Sige po, samahan niyo po ako sa ating panalangin. Panginoon o Diyos, aming amang banal, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na mayakda ng langit at lupa, ang Diyos na higit na nakakakilala sa amin, ang higit na nakakakita ng aming mga puso, ng aming mga ginagawa, ng aming mga kamay, lalo na sa pag-abot ng aming kapwa. Ang Diyos na may bigay ng aming buhay sa lahat ng bagay. Lord, salamat for reminding us tonight sa mga usaping pagtulong, Panginoon. Patawarin niyo po kami kung minsan that way or kami po'y nakatingin na lamang sa aming pangangailangan and we don't have a heart anymore to reach out for others, to help others, especially those who are in need. At kahit naman minsan, Lord, ay valid naman yung reason namin na sa amin nga ay kulang pa. So bakit pa kami tutulong? But Father, thank you for reminding us tonight na huwag mahinawa, huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Not just for the sake of harvest in the future, kundi Panginoon, ito po ay prinsipyo ng salita niyo na kaya naman may kakayanan kaming makatulong dahil din naman sa biyaya niyo, Panginoon. And it brings us to the principle that lahat ng mayroon po kami ay galing sa iyo. Maging ang aming kakayanan, ang aming mga resources. And we can never outgive you, O God. Lord, turuan niyo po kami na magplant ng magandang seed. Magtanim, Lord, ng mabubuting bagay sa kapwa namin, sa kaharian niyo, O Diyos. Dahil alam po namin, O God, we can never outgive you. Kaya salamat, Lord, sa mensahe niyo pong gayong gabi, Panginoon. At dalangin namin na masustain po namin, na remind us every now and then na sa aming pagtulong, O Diyos, ikaw po ang dala-dala naming mensahe. Not for the things that we are able to do, O God. Kaya salamat, Panginoon. Dalangin po namin sa bawat isang nakikinig at nanonood, anumang kanilang sitwasyon, anumang kanilang kinakaharap na pangangailangan, ito man ay mental, emosyonal, financial, at lalo tigit spiritual. Katagpuin niyo po sila in your own very special ways. Mangusap ka, Panginoon. Ipaalala niyo po sa kanila ang iyong kabutihan, ang iyong mga pangako, ang iyong mga ginawa na sa kanilang mga buhay. At Lord, patuloy na kalabitin po sila kung kailangan na humawak, panghawakan ang salita niyo, O Diyos. Salamat, Lord, sa aming mga kasama ngayon sa Facebook, sa radyo. Salamat sa buhay ni Ate Eden de Chavez, kina Marvin Masilang dyan sa Bagong San Roque, sa San Antonio, Panginoon. Salamat sa mga kasama namin sa Upper Room, sa Daraga, Panginoon, O Diyos. Sa mga kapatid po natin na nakikinig na nanonood, Panginoon. Father, we pray that you will bless them all the more according to your purpose. Salamat, O Diyos, minsan pa, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagtangi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Tanglaos sa Daan ng Buhay. Inabot na po tayo ng oras, alas 7 na. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig, panonood sa CARE 104.3 The Way FM. Ito po ang inyong lingkod, si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship dyan sa San Antonio sa Santo Domingo, Albay. Kasama po natin sa technical si Don Ramon. Magandang gabi po and God bless us all.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Dahil tayo nahihirapan na minsan, ginagawa natin itong excuse para hindi na tayo gumawa ng mabuti. Hindi ko gusto yung minsan na nai-interview ng mga magnanakaw, mga nahuhuling magnanakaw, ay ginawa lang namin ito dahil sa kahirapan. Well, pero marami din ako nakikita ang naghihirap na mas malala pa ang kanilang sitwasyon pero hindi sila nagnakaw. Maraming ganyan. Ibig sabihin, hindi pwede yung maging excuse. Kaya napakaganda itong paghahamon sa ating lahat. Keep trusting the Lord and keep doing what is good and what is right. So muli, magandang umaga sa iyo kaibigan, kakaryan, at nawa mas lalo tayong ma-inspire ng awiting ito para po sa nakantabay sa radyo at para naman po sa ilang paalala naman po para sa mga nakantabay sa FB Live.

0: Sa pagkakataong pong ito, tayo po'y darako sa pananalangin at tayo po'y papangunahan ni Ate Chiluna, ang isa sa mga former station managers ng FEBC Bicol. Good morning po Ate Chi at maaari na po kayong manguna sa pananalangin sa umagang ito.
1: Tayo po'y manalangin, aming dakilang amang Diyos na may bigay ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pagpapala, physical, mental, emotional, at spiritual blessings. Salamat po sa iyong pangako na ang sino mang sumampalataya kay Jesus at na iyong bugtong na anak ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Yan po ay isang pangako na mabasa namin sa John 3:16. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Samahan po ninyo ako sa pagdulog sa ating Panginoon sa pamagitan ng panalangin sa ministry ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Maraming salamat, Panginoon. Ginagamit po po ang FEBC Bicol and the whole FEBC network to reach younger generations through radio and different social media platforms. Dalangin po namin na ang bawat message na maririnig nila ay magdala ng pag-asa. Yes, Lord, for those who are, or to those who are discouraged because of problems in life. Kapayapaan din sa mga nagugulumihan ng isip, naghahanap ng tamang direksyon sa buhay. For God's word to be planted in their hearts. Amin din pong idinadalangin ang mga program staff, regular programmers, at volunteers sa kanilang daily broadcast sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Pagkalooban mo po sila ng iyong karunungan, bright ideas that will suit to the needs of their audience, at physical strength. We also pray for God's provision for the daily operation of FEBC The Way FM and for open doors of partnerships, opportunities. Ang ministry ng FEBC Bicol and the whole network of FEBC ay nagpapatuloy dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya panalangin po natin ang gawain ng FEBC. We pray, Lord, for more stronger broadcast partnership with other agencies, mga simbahan, at government and private organization na may parehong adikain na maglingkod sa community. Idinudulog din namin, Panginoon, ang mga technical staff na siyang namamahala sa mga equipment, sa transmitter, and all areas related to the smooth broadcast operation of FEBC Bicol The Way FM. We pray, Lord, to give wisdom, o pagkalooban mo po ng wisdom and guidance ang FEBC President Sir Luis Miguel Castillo, ang core leadership group, station managers, program supervisors, chief technicians, engineers. At akin pong idinadalangin na you will continue to use FEBC to deliver the good news of salvation to the unreached people all over the world. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: Tuloy-tuloy po tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, na kahit po pala kami mga mananampalataya na ay mayroon pa rin mga suffering na kami kinakaharap at ito ay may layunin ka po sa mga buhay. At nais po nga po kaming patuloy na na gumawa ng kabutihan sa kabila ng mga challenges na itong namin nakaharap. Lord, tulungan po kaming mas lalo magtiwala sa iyo. Nawa sa aming mga kinakaharap na mga sitwasyong ito, ito man ay sa aming mga personal na paghahamon, sa aming mga pamilya, Lord, sa aming mga trabaho, sa aming mga paglilingkod sa iyo. Ito man ay problema ang relasyon, O Diyos. Patuloy po kami patatagin sa aming pagtitiwala sa iyo, pagpasakop sa iyo. At ano man, Lord, na mga ginagawin naming kabutihan ay tulungan po kami mas lalo pa itong mapagtibay at maging mabunga para sa kapurihan ng iyong pangalan. Lord, salamat sa aming mga tagapakinig na nagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay. Na kuminsan ay many times ay parang gusto nilang sumuko na. Gusto nilang umayaw na, lalo na sa pagsunod sa iyo. Dahil minsan sa kabila ng kabutihan kalang ginagawa, ay may nandun pa rin, Lord, ang mga challenges, ang kahirapan. Lord, na mas lalo po kaming patatagin at ipaunawa mo sa amin ang iyong layunin sa iyong buhay. Salamat, Lord, sa iba yung kalakasan, iba yung pananampalataya, katatagan na pinagkakaloob mo sa aming mga tagapakinig, sa mga breadwinners ng pamilya, Panginoon, sa mga magulang na nagsakripisyo, Lord, sa mga guardians na nagsakripisyo sa kanilang mga anak, sila man ay lola, lolo, tiyahin, tiyuhin, o lalo na sa kanilang mga magulang. At umaging mga kabataan na nagtitiisa ngayon sa kanilang mga kalagayan, ito man ay sa pag-aaral, O Diyos, o sa kanilang mga trabaho, sa mga working students, I pray. Mas lalo mo silang ingatan at pagpalain, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya na patuloy manatili sa kanila. Salamat sa iyong kabutihan at sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, kaibigan, kakailan sa iyong pagsama sa napakagandang oras na ito at programang itong mabungang panalangin, na kung saan ay hindi lang ikaw ay nakasama namin sa panalangin, kundi ikaw ay naging blessing din. Well, I believe na sa iyong pag-agree sa ating pananalangin ay mas lalong maraming napapagpala at natutugunan ng mga hinaing o panalangin sa umagang ito. Kaya kaibigan, sa pangalan po natin, Chulo, na ating nakasama sa panalangin sa mga oras na ito, and ang ating mga technical men na si Kuya Juno Pinado and Ramon Diaz, ay ito po si Pastor Abel Manzanilla na patuloy na nagsabing, ano man ang iyong naging tulog at gising, laman ng isip at damdamin, is a new day, we are alive, at nawa patuloy tayong gabay ng Panginoon. Magkita-kita po tayo sa Sabado sa Walk Through the Bible program. Have a great day. Take care, everyone.

Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY-FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules at 3 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, DSWD naglunsad ng assistance desk para sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral na 4-piece. 17 stall owners na nasunugan sa Daraga Albay tumanggap ng tulong pinansyal mula sa DSWD. COMELEC nagpalabas ng paglilinaw sa publiko tungkol sa paparating na BSKE. Buong pwersa ng kapulisan naka-alerto na sa pagbubukas ng klase sa darating na Lunes, Hunyo a 8. At APSEMO, sinimulan na ang tree pruning activities. At ngayon sa mga detalye. Naglunsad ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng Gabay Eskwela, 4-piece support and assistance desk sa iba't ibang bayan sa Albay bilang paghanda sa pagbubukas ng school year 2026-2027. Layunin ng assistance desk na magbigay ng impormasyon at gabay sa enrollment, mga kinakailangang dokumento at iba pang educational compliance ng mga mag-aaral na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece. Katuwang sa aktibidad ang mga Angels in Red Vests na umaalalay sa mga magulang at estudyante sa pagsagot ng kanilang mga katanungan at pagbibigay ng kaukulang impormasyon tungkol sa paaralan. Ayon sa DSWD, mahalaga ang gabay eskwela upang matiyak na ang mga batang benepisyaryo ng 4-piece ay makapagpapatuloy sa pag-aaral at bilang bahagi po nito ay patuloy na programa ng ahensya na suportahan ang edukasyon ng mga pamilyang kabilang sa 4-piece.
1: Paretang Bicolandia.
0: Tumanggap ng tulong pinansyal ang nasa 17 apektadong stall owners na nasunugan sa Daraga Food Park mula sa Department of Social Welfare and Development or DSWD Field Office 5, Bicol Region kahapon. Ayon sa DSWD Bicol, bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 10,000 pesos na cash relief assistance sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situations or AICS program ng ahensya. Layunin ng aktibidad na bigyan ng pagkakataon ang mga apektadong stall owners na makapagsimulang muli ng kanilang negosyo o maghanap buhay sa kabila ng nangyaring sakuna. Samantala, ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP Daraga, ito na ang 17 na italang fire incident ng ahensya ngayong taon at patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon sa naturang insidente at sa pinagmulan ng mismong sunog.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, nagbigay ng paglilinaw ang Commission on Elections o COMELEC patungkol sa kumakalat na impormasyon na umano'y ipagpapaliban ang pagsasagawa ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon sa COMELEC, tuloy ang BSKE sa Nobyembre 2, 2026, alinsunod sa Republic Act No. 12232 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Agosto 13, 2025. Pinapayuhan ng COMELEC ang publiko na maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga nakalilitong post online. Paalala rin ng COMELEC na ang pagpapakalat ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga botante ay maaaring maituturing na election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code.
1: Paretang Bicolandia.
0: Handa na at naka-alerto ang buong pwersa ng kapulisan sa buong rehiyon sa pagbubukas ng klase sa darating na Lunes, Hunyo 8, 2026. Ito ang siniguro ng Police Regional Office 5 o PRO 5 sa pagbabalik eskwela ng milyong estudyante sa buong rehiyong Bicol para sa school year 2026-2027. Ang naturang paghahanda ng PRO 5 ay bahagi ng Oplan Balik Eskwela for School Year 2026-2027. Ang deployment ay nagpapakita ng dedikasyon ng pamunuan ng Philippine National Police, gayon din sa pagsunod sa PNP-focused agenda sa pagpapatatag ng maayos na operasyon ng pulisya, kung saan ang visibility, coordination at agarang pagtugon sa pangangailangan na magsisiguro sa kaligtasan ng publiko kaugnay sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa Hunyo 8 2026 hanggang sa Abril 8, 2027. Ayon sa direktiba, ang lahat ng mga personnel mula sa iba't ibang police provincial offices o PPOs at municipal or city police stations sa buong rehiyon ay inaasahang mas paiigtingin ang kanilang presensya sa mga school zones, transport terminals, public markets, simbahan at iba pang matataong lugar. Ang aktibong pagpapatrolya at pagkakaroon ng visible checkpoints ay ipapatupad upang mapigilan ang krimen at masiguro sa mga magulang, estudyante at mga guro na ligtas ang kanilang mga paaralan. Ang pagsisiguro ng seguridad sa buong rehiyon ay paiigtingin pa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng police assistance desks sa mga paaralan, mobile patrol units at koordinasyon sa mga local government units o LGUs at iba pang grupo sa mga komunidad na nagpapatupad ng kapayapaan. Magpapatuloy pa din ang PRO 5 Anti-Cybercrime Units sa pagmumonitor laban sa cyberbullying at misinformation, samantalang nakastandby naman ang K-9 at EOD units para sa anumang panganib na maaring maranasan sa loob ng mga paaralan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, sisimulan na ang tree pruning activities ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO bilang paghahanda sa pagsisimula ng typhoon season. Kahapon ay nagkaroon muna ng team orientation ng nasabing opisina bago ang deployment sa Barangay Bonot hanggang Barangay Padang sa lungsod ng Legazpi sa may National Highway. Samantala, sa ika-apat ng Hunyo naman ay magkakaroon rin ng parehong aktibidad sa bahagi ng Barangay Lamba, Legazpi City. Ayon sa APSEMO, kasabay nilang muli sa aktibidad ang Binoong Task Force para sa mitigation initiatives na ito sa pagpasok ng inaasahang malalakas na bagyo ngayong bear months. Patuloy naman ang pakikipagtulungan ng APSEMO sa Department of Public Works and Highways o DPWH, Albay Electric Cooperative or ELECO, Philippine National Police or PNP, Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO, Department of Environment and Natural Resources o DNR, Provincial Engineers Office o PEO, at Provincial General Services Office o PGSO para sa nasabing aktibidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nakiisa sa Bayanihang Bulilit 2026 sa Masbate ang RPSB Team Tawad at Komunidad. Ito ay para sa mas maayos na learning environment ng mga kabataan sa Masbate. Nakibahagi ang Masbate 2nd Provincial Mobile Force Company sa pamamagitan ng Revitalized Police sa Barangay or RPSB Team Tawad sa tatlong araw na Bayanihan Bulili 2026 sa Tawad Daycare Center, Barangay Tawad, Esperanza, Masbate, nitong huling araw ng Mayo 2026. Ito ay bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng suporta sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa Lunes, Hunyo 8, 2026. Naging katuwaan ng RPSB team ang child development worker, mga magulang, sangguniang kabataan officials, youth volunteers at mga miyembro ng Barangay Council sa pagsasagawa ng pagpipintura, pagpapaganda at iba't ibang pagkukumpuni ng pasilidad ng daycare center. Layunin ang aktibidad na makapagbigay ng mas malinis, ligtas at kaaya-ayang kapaligiran para sa mga batang mag-aaral bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Kasunod nito, binigyang diin ni Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Regional Director ng PRO 5, ang kahalagahan ng pagkakaisa ng komunidad at kapulisan sa pagtataguyod ng mga programang may direktang pakinabang sa mamamayan, lalo na sa sektor ng kabataan. Ang inisyatibong ito ay nakaangkla sa PNP Focused Agenda, partikular sa pagpapalakas ng community partnership at proactive community engagement. Sa nasabing programa, ang pulisya ay hindi lamang tagapagpatupad ng batas, kundi aktibong katuwang din sa mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng komunidad. Sa pamamagitan ng mga programang gaya ng Bayanihan Bulili 2026, patuloy na isinusulong ng PRO5 ay ang isang mas ligtas, mas inklusibo at mas maunlad na kapaligiran para sa bawat mamamayan. Ipinapakita ng nasabing gawain ang tunay na diwa ng kabayanihan, pagkakaisa at malasakit para sa kapakanan at kinabukasan ng mga batang mag-aaral. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, naging matagumpay ang pagpapabuti ng pasilidad na magsisilbing mahalagang lugar ng pagkatuto at paghubog sa mga kabataan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, inilunsad sa probinsya ng Albay ang Provincial Education Department o PED ang Albay Kadunong Awards 2026 at ang Albay Provincial English Language Proficiency Program o PELPP kamakailan. Ang naturang launching ay pinangunahan ni PED Head Dr. Jeremy A. Cruz at Albay Governor Noel E. Rosal. Ang naturang programa ay bahagi ng pagsisikap na mas mapalakas pa ang edukasyon at pagkatuto ng mga kabataan sa probinsya. Sa pamamagitan ng Kadunong Awards, kinikilala ang kagalingan sa edukasyon sa pamamagitan ng apat na kategorya para sa mga guro at child development workers, school principals, mga estudyante, at mga barangay na may mga epektibong inisyatibo para sa edukasyon. Samantalang, ang PELPP ay pinakilala naman bilang isang programa sa loob ng isang taon na makatutulong sa pagtaas ng antas ng English proficiency nang aabot sa 14,000 na grade 12 senior high school students sa buong probinsya ng Albay. Ang naturang inisyatiba ay sumusuporta sa pagsisikap ng Provincial Government of Albay na maipromote ang academic excellence at pagpapalawak ng mga oportunidad sa pag-aaral ng mga mag-aaral na Albayano.
1: Paretang Bicolandia.
0: Inilunsad naman ng Albay Provincial Education Department o PED ang 24 Bituon Kan Albay sa unang araw ng buwan ng Hunyo. Ang naturang programa ay bahagi ng Albay Kadunong Awards 2026 upang bigyang pagkilala ang mga outstanding educators at child development workers sa buong probinsya ng Albay. Ayon kay PED Head Jeremy Cruz, ang 24 Bituon Kan Albay o Brilliant Innovative Teachers ay isang patimpalak para sa paghahanap ng outstanding municipal and city teachers, gayon din bilang child development workers sa Albay. Nilalayon ang programa na pumili ng isang outstanding teacher mula sa 18 local government units o LGUs ng bawat probinsya na ang awardee ay tatanggap ng 100,000 pesos at tropeyo. 6 naman na outstanding child development workers na may 2 awardees mula sa bawat legislative district ay tatanggap ng 50,000 pesos at tropeyo. Naturang inisyatiba ay naglalayong bigyan ng parangal ang dedikadong mga guro at child development workers at upang kilalanin at parangalan ang kanilang kontribusyon sa pagkatuto at paglinang ng mga kabataang Albayano sa kani-kanilang komunidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, umabot sa kabuuan 1,135 senior citizens mula sa 50 barangay sa Bayan ng Daraga ang nakatanggap ng social pension sa ginanap na payout nitong unang araw ng Hunyo sa Daraga Covered Court. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 3,000 pesos para sa 6 na buwang pensyon na sumasaklaw mula Enero hanggang Hunyo bilang bahagi ng patuloy na pagbibigay ng ayuda para sa mga nakatatanda sa lalawigan. Naging maayos ang payout distribution sa pangunguna ng Provincial Social Welfare and Development at Provincial Treasurer's Office, katuwang ang lokal na pamahalaan ng daraga, upang matiyak ang maayos at mabilis na pag-abot ng tulong sa mga benepisyaryo. Dinaluhan din ni Board Member Mariana Caroline Sigaso at Board Member Harold Imperial ang payout distribution bilang suporta sa programa para sa mga senior citizen sa nasabing munisipalidad. Magpapatuloy naman sa mga susunod na araw ang pamamahagi ng social pension sa iba pang bayan at lungsod ng Albay upang mas marami pang nakatatanda ang makinabang sa nasabing programa.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, mas naging maayos ang payout ng social pension para sa mga indigent senior citizen ngayong taon kumpara sa mga nakaraang payout kung saan mas naging madali para sa mga lolo at lola. Ito ang naging obserbasyon ni 2nd District Board Member Harold Imperial kung saan sa mga nakaraang payout umano ay magulo at walang kaayusan. Binigyang diin din ni Imperial na ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay tatanggap ng 6,000 pesos bawat taon na hinati sa dalawa o bawat anim na buwan na nagsimula Enero hanggang Hunyo.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, lumahok ang Provincial Tourism, Culture and Arts Office sa SIRAM Pagkaon Bicolnon Local Stakeholders Assessment and Validation Trip sa Catanduanes, Kamakailan. Ang naturang aktibidad ay inorganisa ng Department of Tourism Region 5 na may suporta mula sa Provincial Government of Catanduanes. Nilalayon ang naturang aktibidad na magkaroon ng dokumento at para mas mapatatag ang culinary tradition sa buong rehiyon. 13 local validators mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ang sumali sa food mapping at validation activities na mas nagbigay ng tuon sa culinary heritage at mga lokal na pagkain sa probinsya ng Catanduanes. Naging kinatawan ng Albay si Supervisor Tourism Operations Officer Abelardo Billy Balin Jr. sa naturang aktibidad. Ang naturang aktibidad ay mas nagpalakas sa pagtutulungan ng mga tourism stakeholders sa pagpapakilala ng mga putahing Bicolano at para maipagpatuloy pa ang kultura at pagkakilanla ng rehiyon pagdating sa pagkain at kultura nito. Ayon pa sa opisyal, ang naturang programa ay sumusuporta sa pagsisikap na maiangat ang local food traditions bilang bahagi ng turismo sa Kabikulan at maging sa mga inisyatibo ng pagpreserba ng kulturang Bicolnon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Isang water refilling project ang naitayo gamit ang 450,000 pesos na kapital na ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development or DSWD Bicol. Ito ay ang Lady Agua Sustainable Livelihood Program or SLP Association sa Barangay Apudlibon, Albay. Pinubuo ng 30 miyembro ang asosasyon na nakatanggap din ng capacity building interventions mula sa SLP bilang paghahanda sa pagpapatakbo ng nasabing kabuhayan. Formal na inilunsad ang proyekto sa pamamagitan ng ribbon cutting at blessing ceremony na pinangunahan ng DSWD SLP kasama ang mga kinatawang lokal na pamahalaan ng Libon at Barangay Apod. Ayon sa DSWD Bicol, patuloy na gagabayan at susubaybayan ng ahensya ang asosasyon upang matiyak ang paglago at pagpapatuloy ng kanilang negosyo.
1: Mayon Updates.
0: At para naman po sa ating Mayon Updates, nakataas pa rin po ang alerto 3 sa Mayon Volcano. At naitala pa rin po ang pagdaloy ng lava sa mga sumusunod na galis. Sa Basod sa 3.8 kilometers, sa Bunga sa 3.2 kilometers at sa Miisi 1.8 kilometers. Nagkaroon din po ng 7 volcanic earthquakes kabilang ang 7 volcanic tremors na tumagal ng 4 hanggang 51 minuto ang haba. Nakapagdala rin ng 226 rockfall at isang pyroclastic density current signal or USON. Patuloy pa rin pong nakikita ang banaag sa tuktok ng bulkan. Nagkaroon din po ng 2,747 na tonelada ng sulfur dioxide at nailabas din po ang 1,500 metrong taas na plume mula sa crater. Katamtamang pagsingaw na napadpad naman sa ilagang silangan. Panandali ang pag-impis ng bulkan naman na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi ang naitala. Samantala, patuloy pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone. At pinagbabawal pa din po ang pagpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw o malapit sa bulkan. Maaari pa rin maganap ang mga sumusunod: pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava, uson, katamtamang pagputok, at pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan.
1: Paretang panahon.
0: At para naman po sa lagay ng panahon, narito ang ulat mula sa Pag-asa DOST.
2: Okay po, magandang umaga sa mga tagapaginig ng DYSM para po sa ating weather forecast. Patuloy pa rin nakaka-apekto ang southwest monsoon sa Luzon at maging dito sa western section ng Visayas. Sa Bicol region, may bahagyang epekto ang southwest monsoon, kaya makakarangas pa rin tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at posibilidad ng mga pag-ulan na kung minsan may kasamang pagtutat at pagkulog dala nga ng nasabing weather system. Sa ngayon, wala naman tayong namomonitor pa na panibagong MPA o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa tanging itong southwest monsoon o habagat ang nakaka-apekto sa ating bansa. Sa ngayon din, wala tayong nakataas na gale warning sa mga karagatan na sakop ng Bicol region at maging sa karagatan na sakop ng

0: umabot sa 40 degrees Celsius. At sa mga katabing probinsya ng Bicol Region ay nasa range yan ng 39 to 40 degrees Celsius. So nasa extreme caution pa rin yan at inaasahan natin sa mga susunod na araw habang papalapit itong tag-ulan ay unti-unti na pong bababa yung ating heat index. So yan po yung update para sa lagay ng ating panahon. Mula po dito sa Pag-asa DOS Legazpi. Ako po si Jaime Bordales. Magandang umaga.
1: Marami pong salamat, Pag-asa DOS Legazpi.
2: Salita ng Pag-asa.
1: At para naman sa ating salita ng pag-asa mula sa Aklat ng Mga Awit 91 verse 1. Ang sinumang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal para po sa araw na ito ng Miyerkules at 3 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules at 3 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan pa ang mga dagdag na balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Baretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tung tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
3: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
4: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
3: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
4: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
3: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
4: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
3: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
4: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
3: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
4: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na,

0: ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
1: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at panatilihing malinis ang katawan.
0: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
1: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
0: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
1: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
2: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
3: Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS?
4: Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
3: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
5: At labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
6: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules at 3 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
7: at Shaira Gabornes.
5: Bagong araw, bagong balita.
6: Pangunahin sa mga balita ngayon, Senate President Alan Peter Cayetano pinagbibitiw ng minority senators dahil sa umano'y pagpapabaya sa tungkulin.
7: Muling pagliban sa plenaryo, lawful parliamentary tool ayon sa Senate majority.
6: At sa kalakalan, singil sa kuryente, posibleng tumaas sa Hunyo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
5: Bagong araw, pangunahin balita.
6: Nagkakaisa ang minority senators sa kanilang panawagan na pagbibitiw ni Senate President Alan Peter Cayetano dahil sa anilay pagpapabaya nito sa tungkulin. Para sa detalye, narito si Baby Lynn Cacho Resulta.
8: Pinagtungkulin ng 11 senador na kabilang sa minorya si Senate President Alan Peter Cayetano. Ito ay makaraang ideklara ng grupong ang ginagawa ni Cayetanong hindi pagsasagawa ng sesyon ay pagpapabaya sa sinumpaang tungkuling gawin ang mga obligasyong naaayon sa batas bilang Pangulo ng Senado.
9: What I have today was a clear abandonment of responsibility, dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules of the burn. This is the Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to be under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Thank you.
8: Ang tinig ni Senador Erwin Tulfo. Binigyang diin din ni Senadora Risa Hontiveros na habang dapat ay nagdaraos ng sesyon ang mga senador, nagfe-Facebook Live na lamang si Senador Cayetano. Sa bansa na lumipat na sa Minorya upang magtrabaho para sa mamamayang Pilipino. Ngunit para kay Senador Raffy Tulfo, lahat ng senador na kasapi ng mayorya ay inaanyayahan sa pagsanib sa Minorya maliban lamang kay Cayetano.
9: Alam
8: Katcho Resulta, FEBC Network News, Senado.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
7: Ipinagtanggol ng Senate Majority Block ang muli nilang hindi pagdalo sa plenary session nitong Martes at tinawag itong isang lehitimong hakbang o lawful parliamentary tool upang protektahan ang mga kasalukuyang imbestigasyon sa Senado. Ayon sa opisyal na pahayag ng Mayorya, nagbago ang balanse ng boto sa Senado matapos maaresto si Senador Jinggoy Estrada para sa kasong plunder kasabay pa ng pagliban ni Senador Ronald De La Rosa. Bagamat hindi sa patang numero ng minorya para palitan ang Senate leadership, may banta umano na mabago ang hawak na key committees kung magpapatuloy ang sesyon nang wala ang mayorya. Layunin ng pag-withhold ng quorum na matiyak na magpapatuloy ang mga investigasyon laban sa korupsyon nang walang political interference. Idinagdag din ng mayorya na may inconsistency sa reaksyon ng publiko dahil ang mga nakaraang walkout ng minorya ay ipinagtanggol bilang paninindigan. Habang ang kasalukuyang aksyon ng mayorya ay ipinalalabas na pagpapabaya sa tungkulin. Dahil sa kawalan ng quorum, nananawagan ng minority bloc kay Senate President Alan Peter Cayetano na mag-resign sa pwesto. At bilang tugon, inihayag ni Cayetano na welcome pa rin ang minorya na maging bahagi ng mga komite sa Senado.
5: Bagong araw, pangunahing balita.
6: Samantala, formal nang naglabas ng imbitasyon ang Senate Blue Ribbon Committee para sa susunod na pagdinig ukol sa kontrobersyal na mga flood control projects ngayong darating na Webes. Pangunahing ipinatawag ni Committee Chairperson Pia Cayetano si dating Speaker Martin Romualdez kasama ang 18 individual na nagpakilalang mga dating miyembro ng Marines. Ayon sa mga ulat, nagclaim mga testigo na nag-deliver di umano sila ng mga maleta na naglalaman ng pera kay Romualdez at dating House Appropriations Chairman Elizaldico. Bahagi rin sa mga inibitahan ang mga opisyal mula sa Department of Public Works and Highways, Department of Justice, Department of Budget and Management at sa tanggapan ng Ombudsman. Sa gitna nito, itinanggi ni Senador Erwin Tulfo na sinusubukan ng minority bloc na harangin ang imbestigasyon. Ito ay matapos magpahayag ang majority bloc na ang kanilang hindi pagdalo sa mga sesyon na nagdulot ng kawalan ng quorum ay isang hakbang para protektahan ang integrity ng mga imbestigasyon ng Senado, partikular na ang issue sa flood control mula sa anumang political interference at tangkang balasahan sa pamumuno ng mga komite dahil sa pansamantalang pagbabago sa bilang ng mga senador.
5: Bagong araw, balitang kalakalan.
7: Posibleng tumaas ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Hunyo dahil sa sunod-sunod na yellow at red alert sa Luzon noong Mayo. Ayon kay Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin, kinailangan gumamit ng mas mahal na pinagkukunan ng kuryente na maaaring magdulot ng pagtaas sa singil. Sinabi rin ng pamahalaan na pinapabilis na ang operasyon ng mga bagong planta upang madagdagan ang supply ng kuryente sa Visayas at Luzon. Panawagan ng kalihim sa mga consumer, magtipid sa paggamit ng kuryente upang mabawasan ang demand at gastos.
5: Bagong araw, balitang Kalakalan.
6: Bahagya namang bumaba ang kabuuang utang ng pamahalaan ng Pilipinas sa 18.47 trillion pesos nitong Abril dahil sa pagbabayad ng ilang lokal na obligasyon. Batay sa datos ng Bureau of the Treasury, bumaba ang lokal na utang ng 119.18 billion pesos sa 12.41 trillion pesos, pangunahing dulot ng mas maraming nag-mature na utang kaysa sa bagong inissue. Samantala, tumaas naman ang panlabas na utang sa 6.06 trillion pesos dahil sa paghina ng piso laban sa dolyar. Ayon sa Bureau of Treasury, patuloy na binibigyang prioridad ng pamahalaan ang lokal na pangungutang para mabawasan ang mga panganib mula sa pandaigdigang pamilihang pinansyal. Samantala, para sa palitan ng piso kontra dolyar at ilang piling foreign currencies, ang halaga ng piso kontra US dollar ay 61 pesos and 72 centavos, 44.60 sa kada Canadian dollar, 48.29 para sa Singapore dollar at 16.44 para sa Saudi Riyal.
5: Bagong araw, ulang panahon.
7: Southwest monsoon ang nakakaapekto sa Northern Luzon, Central Luzon at sa western section ng Southern Luzon. Ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental, Mindoro at Palawan ay may manakanakang pag-ulan dulot ng southwest monsoon. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Calabar Zone at natitirang bahagi ng Mimaropa ay may maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat dulot pa rin ng southwest monsoon. Habang ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers at thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Sumikat ang araw 5:26 ng umaga at lulubog 6:23 ng gabi.
6: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, House Impeachment Panel, kinwestiyon ang sagot ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment complaint.
7: Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga tinanggal bilang miyembro ng House of Representatives dahil sa mga paglabag sa House Code of Conduct.
6: At sa palakasan, Alex Iala pasok sa second round ng Birmingham Open.

0: FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Pinuna ng mga House Impeachment Prosecutor ang opisyal na tugon ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Articles of Impeachment laban sa kanya at tinawag itong paulit-ulit at pilit umanong umiiwas sa paglilitis. Ayon kay Lead House Prosecutor Jervil Luistro, sa halip na direktang sagutin ang mga akusasyon tulad ng maling paggamit ng confidential funds, nakatagong yaman, panunuhol at banta sa buhay ng Pangulo, puro technicalities at mga usaping constitutional lamang ang inihain ng Vice Presidente. Giit naman ni na Impeachment Prosecutor Jose Manuel Diokno at Laila De Lima, tila natatakot harapin ng Vice ang proseso ng pananagutan kaya hindi nito sinagot punto por punto ang mga issue. Mariin namang tinanggi ni Luistro ang paratang ng kampo ni Duterte Carpio na nagsagawa ng fishing expedition o walang basehang investigasyon ang House Committee on Justice. Anya, ang pagpapatawag ng mga testigo at dokumento ay bahagi ng legal na proseso upang alamin kung may sapat na basehan ang kaso. Dagdag pa ng prosecution, walang nakasaad sa mga tuntunin ng Senado o sa konstitusyon na maaaring isang tabi na lamang ang mga artikulo, kaya hihilingin nilang magpatuloy agad ang formal na paglilitis sa Senado.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga tinanggal bilang miyembro ng House of Representatives dahil sa mga paglabag sa House Code of Conduct. Para sa detalye, narito ang ulat ni Eddie Galvez.
3: Pinatalsik na bilang miyembro ng House of Representatives si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga matapos sa pagtibayi ng rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na guilty of disorderly behavior, conduct unbecoming of a member at violation of the House Code of Conduct. Bumotong pabor ang 265 na kongresista, 14 ang tumutol at 8 ang nag-abstain para tuluyang itiwalag si Barzaga. Kasunod ng pagpapatalsik ang pag-aproba ng committee report mula sa reklamo ni Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin na inakusahan si Barzaga ng paulit-ulit na paggambala sa House Proceedings, hindi magandang asal sa kapwa mambabatas at paggamit ng social media content na pinahina ang dignidad at integridad ng institusyon. Nagtapos ang Ethics Committee na nilabag ni Barzaga ang Section 141A at B ng House Rules na kailangan kumilos ang isang miyembro ng mahusay at marangal at sumunod sa spirit and letter ng rules. Nagkulang din ang mambabata sa profesionalismo na kinakailangan sa ilalim ng Republic Act 6713, ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pinatawa na rin si Barzaga ng 2 beses na 60-day suspension at patuloy pa rin ang kanyang pag-uugali negatibo para sa House of Representatives. Para sa Ethics Committee, hindi magsisilbing epektibo ang suspensyon sa hindi tamang pag-uugali na nakakasama sa imahe ng institusyon. Ito ang isa sa kahinatnan sa kasaysayan ng 20th Congress. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa kaugnay na balita, formal na ring naghain ng ethics complaint ang National Bureau of Investigation o NBI laban kay Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga. Ang hakbang ay kasunod ng naging pahayag ng kongresista na nagpadala umano ang ahensya ng mga ahente para sa assassination attempt ng ilang senador. Inihain ni NBI Director Melvin Matibag ang reklamo sa tanggapan ni House Secretary General Cheloy Garafil. Ayon sa mga ulat na patunayan na ginamit ni Barzaga ang kanyang sariling social media account para paratangan ang mga ahente ng NBI na pumasok sa Senado para sa isang krimen. Ang pahayag ng mambabatas ay may kaugnayan sa nangyaring pamamaril noong Mayo 13 kung saan nagkapalitan ng putok ang Senate Security at NBI agents. Sa naturang pagkakataon na sa ilalim ng protective custody ng Senado si Senador Ronald De La Rosa dahil sa arrest warrant mula sa International Criminal Court. Bukod naman sa ethics complaint, pinag-aaralan na rin ng NBI ang posibleng paghahain ng mga kasong kriminal laban sa kongresista.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Umakyat na sa 21 ang nasawi sa gumuhong building sa Pampanga matapos ma-recover ang labi ng isang sanggol sa loob ng duyan. Bago ito, tatlong katawan din ang magkakatabing natagpuan sa ilalim ng rubble na pinaniniwala ang magkakapamilya. Dahil dito, kinumpirma ng local government na may mga pamilyang nakatira sa barracks ng mga construction worker. Bagamat zero na ang nasa missing list, patuloy pa rin ang search operations ng BFP dahil ang ilang nare-recover ay wala sa orihinal na talaan.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Sa ibang dako naman, higit 17,000 pamilya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang apektado ng matinding pag-ulan at pagbaha mula pa noong nakaraang linggo. Ayon sa Office of Civil Defense, karamihan sa mga biktima ay mula sa Maguindanao habang walang ulat ng pinsala sa ibang rehiyon dahil sa bagyong Domeng. Nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa mga local government unit para sa paghahanda sa habagat kasabay ng paglalaan ng alternatibong evacuation centers ngayong buwan ng pagbabalik eskwela.
0: Bagong araw, balitang bayan.
2: Negatibo na sa red tide toxin ang mga baybayin ng Anda at Bulinaw, Pangasinan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ligtas na muling kainin at ibenta ang lahat ng uri ng shellfish at alamang sa dalawang bayan. Kasunod nito, nakikipagtulungan na ang ahensya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga local government unit para magbigay ng alternatibong pangkabuhayan sa mga mangingisdang naapektuhan ang kabuhayan.
0: Araw, balita sa palakasan.
1: Umarangkada si Filipina tennis star Alex Ayala sa ikalawang round ng Birmingham Open matapos talunin si Priscilla Hahn ng Australia sa score na 6-love, 6-2. Dominante ang simula ng Pinay player sa kanyang grass season kung saan tinapos niya ang laban sa loob lamang ng mahigit isang oras. Sunod na makakalaban ng top seed na si Ayala ang magwawagi sa tapatang Germany at Russia.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nagpasiklab ang Gilas Pilipinas Girls matapos tambakan ng Vietnam sa score na 93-42 sa simula ng 2026 FIBA U18 Asia Cup Southeast Asia Basketball Association's qualifiers. Pinangunahan ng 14 points ni Tiffany Reyes ang ratsyada ng bansa para sa panalong debut ni head coach Sandy Arespacochaga. Bagamat lumaban ang Vietnam sa unang yugto, naging mabilis ang paglayo ng kalamangan ng Pilipinas sa second quarter tungo sa malaking 51-point blowout.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakabimbing kasong kriminal, hindi otomatikong nagdidiskwalipika sa kandidato paglilinaw ng COMELEC.
2: Right to Information Bill at 2 LEDAC priority measures lusot sa Kamara.
1: At sa ibang bansa, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu binatikos matapos ang pahayag ni US President Donald Trump hinggil sa Beirut strikes.
0: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. pangunahing balita.
1: Inihayag ng Commission on Elections na ang mga individual na may kinakaharap na kasong kriminal kabilang si Senadora Jinggoy Estrada ay maaari pa rin tumakbo sa public office hanggat wala pang pinal na hatol ang korte. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, batay sa umiiral na batas at sa saligang batas ng Pilipinas, ang bawat akusado ay itinuturing na walang sala hanggat hindi napatutunayan ang kasalanan sa pamamagitan ng conviction by final judgment. Ang pahayag ay kasunod ng pagsisilbi ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan kay Estrada ukol sa kasong plunder at graft kaugnay ng flood control scandal. Nilinaw ni Garcia na ang desisyon ng mas mababang hukuman ay hindi sapat upang madiskwalipika ang isang kandidato. Hanggat walaan ang pinal na desisyon o utos mula sa mataas na hukuman, patuloy na tatanggapin ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ng sino mang nagnanais tumakbo at isasama ang kanilang pangalan sa opisyal na listahan ng mga kandidato.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang Right to Information Bill na naglalayong patatagin ang karapatan ng mga mamamayan na makakuha ng opisyal na impormasyon at mga dokumento ng pamahalaan. Sa naganap na botohan sa plenaryo, nakakuha ang House Bill 9397 ng 284 na favorable votes, 0 negative votes at 0 abstention. Sa ilalim ng panukala, ang sinumang opisyal na magdudulot ng hindi makatuwirang pagkaantala sa pagtugon sa hiling na impormasyon ay maaaring patawan ng pananagutang administratibo. Bubuo rin ng isang komisyon na siyang magpapatupad ng mga pamantayan sa paglalabas ng mga talaan ng pamahalaan. Bukod dito, dalawa pang prioridad na batas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang ipinasya ng Kamara. Una ay ang pag-amyenda sa Basis Conversion and Development Act upang ideklarang maaaring ariin o ipagbili ang 10% ng mga lupain nito para sa pabahay at industriya. Ikalawa ay ang Child Online Safety and Protection Act of 2026 na naglalayong protektahan ng mga kabataan laban sa mga makabagong banta sa internet, kabilang ang mga gawa ng artificial intelligence at deepfake.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa iba pang balita, inihayag ng Malacañang na kasalukuyan pang sinusuri ng Food and Drug Administration o FDA ang aplikasyon para sa isang bagong bakuna laban sa dengue sa gitna ng paghahanda ng pamahalaan para sa panahon ng tag-ulan. Batay sa impormasyon mula sa Department of Health, tinukoy ng palasyo ang ikalawang henerasyon ng bakuna na kung tawagin ay Qdenga na gawa ng isang kumpanya mula sa Japan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakikita sa mga nakalap na datos na pinakamababa ang bisa ng bakuna sa mga batang edad 4 hanggang 5 kumpara sa may edad 6 na taong gulang pataas. Dagdag pa niya, hindi maaaring isantabi ang ulat na posibleng magdulot ito ng mas malalang uri ng dengue sa mga individual na nabakunahan ngunit hindi pa nagkakaroon ng sakit noon. Sa kasalukuyan, ang naturang uri ng dengue ang madalas na kumakalat sa bansa kaya't minamabuti ng pamahalaan na hintayin muna ang tugon ng kumpanyang nag-apply para sa bakuna. Sa kabila nito, iniulat ng Malacañang na bumaba sa 57% or ng 57% ang bilang ng mga kaso ng dengue sa bansa ngayong taon na nasa 48,151 kumpara sa 110,924 cases sa parehong panahon noong nakaraang taon.
0: Bagong araw,
2: harap sa pambabatikos si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu matapos ihayag ni US President Donald Trump na ititigil ng Israel ang pag-atake sa Beirut. Ayon sa kanyang mga kalaban sa politika, hinayaan ni Netanyahu na diktahan ng Amerika ang kanilang militar. Depensa naman ng punong ministro, handa pa rin gumanti ang Israel kung ipagpapatuloy ng Hezbollah ang pag-atake sa kanilang mamamayan.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Muli namang makikipagtulungan ang Estados Unidos sa pandaigdigang alyansa sa bakuna na Gavi sa gitna ng Ebola outbreak sa Africa. Ayon kay Secretary of State Marco Rubio, binaligtad nito ang naunang desisyon ng Administrasyong Trump na itigil ang pondo para sa grupo. Layunin ng muling pakikipag-ugnayan na maresolba ang issue para sa kaligtasan ng global health.
0: Bagong diwa.
1: Mula po sa mga kawikaan 31 talatang 9, ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katuwiran at igawad ang katarungan sa api at mahirap.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Miyerkules at 3 ng Hunyo 2026 sa feed ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shaira Gabornes.
1: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, 6:57.
4: Paano nga ba naipapasa ang HIV?
5: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaaring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat.
4: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Oras eksaktong alas 7.
0: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhay na aga, Bicolandia.
1: Good morning po, Sendogabos.
0: Buenos dias, mis amigos y amigas.
1: Kumusta po kamo, mga amigo?
0: Kumusta po kayo? Good morning, gising-gising na. Ngayon po ay araw ng Merkules.
1: June 3,
0: 2026. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong mga tulog kagabi?
1: Kumusta po yung gising nyo ngayong umaga?
0: Kayo ba ay nakatulog ng mahimbing? At kayo ba ay nakagising ng maayos?
1: Nako. Sa mga pangyayari sa mundo.
0: Nako! Mamaya daanan natin. Sige. Ano ba nangyayari sa ating gabos? Ano? Sa Kamara, sa Senado. May nagtatago, may nakulong, may nag-iriwang,
1: may napahali,
0: may natanggal,
1: may nagbablog.
0: Parang ano na ba ito? Pero ito ay natural na proseso daw ito ng demokrasya. Sige. Ganun talaga.
1: Bahala ng tao anong tawag ka ni? Magbalanse kung paano ninda pagdedesisyonan ng mga bagay-bagay na yun.
0: Ang mahalaga sa gitna ng ganitong mga pangyayari, mga kapatid, meron tayong Diyos na nakakaalam ng lahat. Sa Kanya na lang tayo magtiwala.
1: At ipanalangin natin ang mga nangyayaring ito.
0: Ganun na lang po ang ating gagawin, hindi yung kung ano-ano ang ating ding naiisip. Huwag na tayong makisawsaw dahil wala man tayong magagawa. Ano? Ipag-pray na lang natin.
1: Tama po.
0: Pero pag-uusapan, siyempre.
1: Hindi naman pwede tayo robot na walang damdamin.
0: Hindi naman natin pwedeng hindi pag-usapan yan. Good morning po. Oras na, Pilipinas. Bicolandia. Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman po para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito. Na kahit nga may mga pagsubok sa buhay, mayroon tayong pag-asa kay Kristo.
1: Oras naman po na kahit may mga nangyayari, natin mapasubalian. Pero please, gumawa naman po tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: Ayun. Gumawa tayo ng maray, gumawa tayo ng tama.
1: Iyan.
0: Inupotabi ang oras na Pilipinas,
1: Bicolandia.
0: Ang programa tabi na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at syempre mga
1: inspirasyon.
0: Bago tayo magtuloy-tuloy ay punta muna tayo sa salita ng Diyos. Punta tayo sa Psalm 20 verse 7. Sabi sa Psalm 20 verse 7, some may trust in chariots, some may trust in horses, but we will trust in the name of our God.
1: Sabi po digdi sa Tagalog, mayroong umaasa sa karuwahing pandigma at mayroon ding sa kabayo nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos.
0: Ayun. Mga kapatid, ang context na siyempre ay si Haring David sa kanyang mga laban against sa kanyang mga enemies. At nung araw ay parang ngayon din na madalas nagtitiwala ang chariots nung araw para mga armaments for war yan.
1: Yung mga kanilang mga armies. Yung kanilang mga kakayahan sa war.
0: Oo, pag sinabi mong chariot nung araw, parang ano yan ngayon, mga tangki de gera. Ang horses ngayon, ay sabi natin, palagay natin mga ganun din, mga armaments yan, mga jet fighters. Ibig sabihin, kakayanan, pandigma. Pero ang sabi ni Haring David, ang iba ay nagtitiwala sa kanilang sariling kakayanang pandigma. Ibig sabihin yan, it represents sa
1: power.
0: Power or personal abilities. Ang iba daw ay nagtitiwala sa kanilang kakayanan, abilidad, resources. Pero ang sabi ni ng author, kami ay magtitiwala sa Diyos. Yan po ang hamon sa atin sa umagang ito, sa damot-samot-saring mga problema ang ating pinagdadaanan, mga kapatid. Minsan-minsan ay nakaka-tempt mag-trust sa sarili nating kakayanan.
1: At minsan, kapag ang ating pagtitiwala ay nasa mga tao, tayo po ay mabibigo.
0: Yeah.
1: Pero kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos, ang laban natin ay laban ng Diyos.
0: Tama ho yan. So yun po ang sinasabi ng Biblia. Sana ganun din ang ating maging pananaw sa buhay. Na habang ang iba ay nagtitiwala sa sarili nilang kakayanan, tayo naman ay dapat magtiwala sa ating Panginoong Diyos.
1: Pero hindi ibig sabihin po na hindi tayo maghahanda o magsisikap.
0: Siyempre.
1: Ang ibig sabihin lang po nito, ang ating sukdulang pag-asa ay nasa Diyos at hindi po sa ating mapagkukunan.
0: Ayun. So paalala lamang po, baka naman masyado ka ng tiwala sa sarili mong kakayanan. Ang dulo niyan, frustration,
1: distraction. Saka self, yun yung parang pinagmamalaki mo na ang sarili.
0: Ayun, pride. Eh, sabi nga, kaya nga ang sabi ng Proverbs, trust in the Lord with all your hearts.
1: And do not lean on your own
0: understanding. In all your ways, ha? Acknowledge Him and He will make your path straight. Yun po ang salita ng Diyos sa umagang ito. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po dahil meron kayong gabay galing sa iyong banal na salita na minsan napakadaling solusyon ang magtiwala sa sarili naming kakayanan, lalo na pag meron kami. Lalo na pag merong kakayanan, merong mga resources, minsan mas inuuna namin na magtiwala sa aming sariling kakayanan. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran. Sa madalas nagtitiwala kami sa sarili naming mga pasya, sarili naming kaisipan. Dahil naman kami ay may training, kami ay may resources. Patawad po, Panginoon, at sa umagang ito, nawa sa buong maghapon, lahat ng aming gagawin ay magtiwala kami sa Panginoong Diyos. Sa iyo lamang kami magtitiwala, sa iyong wisdom, sa iyong guidance. Dahil sabi nga ni Kristo, apart from Jesus Christ, we can do nothing. Salamat po sa paalalang iyan. Nawa po ang mga tagapakinig ay magkaroon din kami ng gabay lahat upang lahat ng aming pagdidesisyonan sa araw na ito ay naaayon lamang po sa iyong gabay,
1: yes,
0: sa iyong kalooban. Pagpalaan niyo rin po kami na nawa maging daluyan kami ng pagpapala. Sa umagang ito, sa aming broadcast, nawa po ay makapagbigay ng kaluguran lahat ng aming sasabihin sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito ang aming dalangin. Amen. Ay, hindi pala tayo pakilala, no?
1: Sige.
0: Pakilala ho kami. Una-una kasama natin ngayon sa technical side ang ating chief tech Don Alfonso. Kami po ang iyong mga kaibigan, kabarkada, kalakakan, kaalmusalan, ngunyan na pagkaga. Ang nag-iisa at hindi nagbabago, El Solamente, Rico Jelen.
1: At ako naman po, nagsusulong, guwapito, Ronnie Renzales.
0: Ngayon. Siyempre gusto nating batiin ang happy birthday gabos na may mga celebrations. May mga kumpleaños niya na daw ng June 3, 2026. Happy birthday, Tabi Sendo Gabos.
1: Happy birthday. And belated happy birthday kay Sister Salvin Masinas. Agustin. Talagang nagpakaon ni Kasubang.
0: Iyo.
1: Masiram-siram pati sa iyang
0: bigo.
1: Thank you, Sister Be. Pagpalain ka ng Panginoon.
0: Wala akong nakitang
1: my birthday.
0: May kakilala tang my birthday. So sige, babati na lang Tabi ka mo. At gusto kong i-congratulate ang bagong kasal, yung kinasal ko kahapon diyan sa Tres Hijos. Mr. and Mrs. Mark Joseph and Jessica, ayun. Jet kasi ang tawag niya. Si Mark Joseph and Jessica Hilo. Ayan, congratulations sa inyo.
1: And iguaman kaming ikakasal sa Sabado. Agi ni Pastor John Tuason. Si Renz. Ang sabi patitigdi. Pastor, sabi ni tatay, imbati daw si Pastor Rico.
0: Imbitahan?
1: Imbitado ka
0: na. Imbitado ako?
1: Sabi niya, sabi ni tatay, imbitahan mo daw po si Pastor.
0: Gusto ko, ikaw mismo mag-imbahay.
1: Ayan na nga natin
0: kasali ko. Ikaw kasal?
1: Bako man na.
0: Ano bako man na si tatay?
1: Bako man ako ang kasalon.
0: Ayun. Ay dapat, ikaw. grabing demand, ano? Joke lang Tabi yan. Ayan, good morning, Tabi, sa Indogabo. Sa mga ayaw sa radyo ko niyan, ay inabot ka sa tuwing signal ng mga ang tawag dito, mga di nagpaparamdam pero nakikinig. Diyos, maray na pagkaagad, Tabi, sa Indogabo.
1: Ayan dyan, sa parting Mayon, saka sa Balinad, good morning, Tabi, sa Indo, sa mga paradangog mo dyan. Ayan, pasiring po naman sa may Inarado. Good morning, Tabi, Gabad family, Domins family.
0: At gabos po na mga tahimik lang pero yaong ka mo dyan. Maray na pagkaaga. Maray na pagkaaga, Tabi, sa ano na, Anita? Suro 50. Suro dagdagan man daw nindo.
1: Bata nakabukas ligd sa muya.
0: Oo, tulo. Ano, nakamatalit na naman ka mo.
1: Marain man daw yan.
0: Mag-share daw, Tabi, ka mo.
1: Ay, dakulon. Dakulon ako na na mamati, sir. Mga rin sinusta. Nagbago ngayon kaya kamuki oras. Kaya ang oras mi, Tabi, para sa karaman kang gabos, alas 7 hanggang alas 8 imedya na po kami.
0: Alas 7 hanggang alas 8. Kang alas 6?
1: Oh, wara man.
0: Wara man.
1: Sabi nindo, mayuno. Ngunyan lugo na nag-adjustment kami.
0: Oo, sabi
1: nindo. Sabi nindo,
0: alas 7 na kaya na kamo. Kamo talaga.
1: Oh, pasahit naman kami. Marikay relax, alas 12 banggi.
0: Ano na, Johnny Midnight. Matuning kami din. Brother Tony, good morning, Pastor Rick, Pastor Ronnie. Katatapos ko lang maglakad-lakad sa labas. Ay, salamat sa Diyos at meron kang exercise. Good
1: Pakusog
0: morning.
1: Pakusog katabi, Kuya Tony, ha? Uy, isa sa kuyang espusa ya. Una, gising mayunun na. Man. Iyo. Sa sakuyang agom.
0: May lakaw garo yan.
1: Urual daw, permi kong pigsasabi sa imo.
0: Iyay.
1: Siyempre. I love you. Mua much.
0: Iyay. Siyempre, di ako pwedeng magpatalo.
1: Siyempre.
0: Oh, nagdadangog si sa kuyang roommate.
1: Makusugon pati kayo ng
0: banjo. Makusugon na marami. Good morning, Tabi, sa kuyang roommate. My honey, my love, so sweet.
1: Wow.
0: I love you 3 times a day.
1: Mayumo ko ng marami.
0: Yeah, siyempre.
1: Araw kaya ng mga agom na.
0: Araw kaya ng mga maaano ka mga
1: mga tweetun.
0: Ideal.
1: Ideal husband.
0: Oh. Yan yung mga hinahanap.
1: Wow. At hindi talaga mapasubalian na mga ideal.
0: Yan.
1: Ipinagmamalaki ang
0: yan. Daing ano yan, mga ano yan, mga PWD.
1: Oh.
0: Pero
1: oh.
0: Yan ang mga ideal husbandry. Oh.
1: Yan. Actually ang apod nga ni yan, mga material husband.
0: Yan. nung mga high school pa lamang tayo karon ni, ang tawag diyan, the boy next door.
1: Wow. Yeah. Matindi.
0: Nung mag-college na tayo.
1: Nung mag-college na. Ano?
0: Ang tawag doon ano ay tawag dito.
1: Ano?
0: Kilabot ng kolehiyal.
1: Wow. Matindi. Mga kilabot ng kolehiyal.
0: Yan.
1: Matindi.
0: Yan kaya pagdating ka mo nag-chat sa rat.
1: Ano na isip namin. Ano kaya naisip. Kaya mag-chat na ka mo. Ay, ura dyan ano, Tabi, ano, sa satuyang damdaming bayan.
0: Oy, may tatanong kami sa
1: sige,
0: ito.
1: Sige, para itara mo na, sir.
0: Iyo. Oo. Sige, ang pag-uurala yung tangon yun. Iyon, nagpatawag na, Tabi, si Blue Ribbon Committee Head, Pia Cayetano, ng... tawag dito,
1: flood control
0: ano tawag dito, hearing. Ha, sa Thursday abangan tatabi yan. Pinaapod tabi ni Senador
1: number 1
0: number 1 na pinaapod si Congressman Martin Romualdez.
1: Tapos siguro pa nakulon ba ito,
0: nakulon ito at ayun ang ano doon, ayun ang mga sikat na pinaapod si Congressman Martin Romualdez at saka yung 18 Marines.
1: Pag-aampangan.
0: Yan. Kaya yun daw ang dahilan kung bakit dahil sila nagpapailing sa sesyon. Taina, ano daw?
1: Baka kaya,
0: harangin daw, hinaharang daw.
1: Baka kaya, anong apod kaya?
0: Maudlot.
1: Oo, parehas na, parehas na pata numbers.
0: Ngayon, ayun ang ano. Pinakulo. Grabe talaga. Ano, halata on one ang politics.
1: Parehas na tabi ang numbers.
0: Oo.
1: Kaya, day mo na.
0: Day mo na. So mga tugat, ang hapo ta duman. Ano ang damdamin ninyo? Na matutuloy na ang Blue Ribbon Committee hearing at pinatawag na si Congressman Martin Romualdez.
1: sang-ayon ba kayo doon sa mga ipinatawag?
0: Na dapat matuloy na.
1: Tama.
0: Blue Ribbon Committee hearing at dapat na talagang ipatawag si Congressman Martin Romualdez.
1: Yan.
0: AKA, ayaw natin na, baka ma-chaptera naman tayo. Wag. Pero alias naman yun yan. Ah. Alias niya yun.
1: Wag na.
0: Wag na.
1: Baka madara ka sa dahig siya.
0: Baka madara ka sa dahig.
1: Ingat-ingat, abe.
0: Congressman. Martin Romualdez.
1: Former
0: Speaker of the House. Binatawag na, tabi. Ano masasabi niyo, tabi, dyan? Sang-ayon ba kayo na dapat na talaga siyang ipatawag? Sang-ayon ba kayo na dapat matuloy na ang Blue Ribbon Committee hearing sa Thursday? Sister Linda Samson, good morning again sa dalawang lingkod ng Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, tabi, Sister Linda Samson, dyan sa Naga City.
1: And Archer Hernandez, happy watching, tabi sa iyo, bro.
0: Mm-hmm. Ay, nakamaw. Gising, nakamaw tala. So, 7:18 na. Alas 7:18 na.
1: Ay, naman kamo.
0: Garo, nasa ano kamo? Nasa bakasyon.
1: Garo, nagpapirirot baga kamo.
0: Iyo. Oo, kami nga ni Piruton man.
1: Iyo nga ni.
0: Pero yaong kami para sa indo.
1: Iyo baga. Sige.
0: Ayan, habang nasa bakasyon ngunyan, ang DepEd. Bakasyon pa. Pero pasok ka na, ha? Sa
1: Brigada ngunyan, sir.
0: Brigada ngunyan.
1: Ongoing ang brigada.
0: Oo, tapos pasukan sa June 8.
1: Ongoing pang enrollment ko yun, sir.
0: Ongoing pang enrollment.
1: Ayun.
0: Ha? Siguro nakapirila.
1: Pwede. Baka naman nagbibrigada.
0: Baka nagka-brigada yun. Ayan, dagos-dagos na kita mga tugang. Alas 7:18 na nang pagkaaga. Pupunta na ho tayo sa ating Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.

0: Ayan, sa ating damdaming bayan ngayon na pagkaingong umaga, mga kapatid, dadaanan lang natin at syempre pag-usapan natin. Hindi naman pwedeng hindi natin pag-usapan, ano? Pero syempre, hindi tayo papasok sa mga bagay na wala tayong control, ano? Syempre, pero bilang mga taong bayan, mga citizen of the country, igawa man tabi kita ng tawag dito.
1: May pakialam din tayo
0: sa mga nangyayari sa ating bayan. Lalong-lalo na ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga nangyayari dyan sa Senado at sa Congress. Ayon sa balita, nag-issue na ng imbitasyon para sa hearing. Formal nang nag-issue ng ang Senate Blue Ribbon Committee ng imbitasyon bilang bahagi ng isasagawang hearing kaugnay sa flood control project. Ayon sa chairperson committee na si Senador Pia Cayetano, nakatakdang ipagpatuloy ang hearing ng committee para rito ngayong Webes. Bukas yan. Bukas na. Ano? O ito ang mga pinatawag. Pagkadakol kaling mga pinatawag. 34 ang pinatawag.
1: Yay!
0: Pagkadakol. Ha? Una na diyan siyempre pinatawag si ano si Congressman dating Speaker Martin Romualdez. Siya ang number one sa listahan ng mga pinatawag, no?
1: Pero pag active pa baga sir sa Kongreso, di ba? Mm-hmm. Yan ay imbitasyon lang.
0: Imbitasyon.
1: Whether na kung ma-attend siya o dai.
0: Oo.
1: Mm-hmm. Kasi co-equal branch
0: ba? Merong tinatawag sila diyan parliamentary ano, procedure.
1: Oo.
0: So, nasa kanya yan kung ma-attend siya o dai.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung ako sa kanya,
1: mag-attend
0: siya. Para malinawan na.
1: Tama.
0: Ang lahat. Ano? Kasi uratsa ka yan. Baka umatin dyan si Saldico, rimate na.
1: Rimate.
0: Batang nagpaparamdam na naman si Saldico. May mga video na naman siya. Kaya lang,
1: iguana naman.
0: Mapagalo ng mga video ko niyan.
1: Baka nga iyo. Batang matibay na mag-
0: Sarabay na pati ang bibig.
1: Ha?
0: Ang buhosis, iyon na.
1: Pati nga ni Pandok.
0: Dahil mo na mahalata, kaya huwag tayong basa-basa maniwala dyan sa mga nilalabas na yan.
1: Baka gibo-gibo man sana.
0: Baka gibo-gibo man sana yan. Madelikaduho na ng maray. Ano, ang pinakamatindi niyan, pag umatin talaga siya sa
1: lumuwas
0: session.
1: Lumuwas talaga.
0: Oo. Lumuwas talaga siya sa session. O kaya mag-appear siya via Zoom.
1: Yun.
0: Di ba? Kasi yung Zoom, hindi mo yan ma-EI.
1: Mm-mm.
0: Mm-mm.
1: Kasi baka, may mga malay hapot. Malay mo, sir. Iguaman mo yan, sir.
0: Kaya, mahahapot eh. Actual yung tanungan eh.
1: Sa bagay.
0: Oo, di ba? Tsaka na tayo maniwala, pero yung mga lumalabas ngunyan sa
1: mga
0: ano,
1: video-video.
0: May video-video ni dating Congressman Saldico, mukhang mahirap paniwalaan yan eh. No? Kabusis man pati, kamukha. Oo. Parehas ang galaw ng bibig.
1: Pati so, angong.
0: Mm-mm. Nako, delikado tayo dyan. Huwag tayo basa-basa maniwala dyan. Basta mga kapatid, ang bibigyan natin ngayon ng pansin, itong pagpatawag. Kasi may mga iba kasi karon na nagsasabi, baka mapabayaan ang impeachment.
1: Mas gusto na ang unahon.
0: Mm-hmm.
1: Mas importante da ito.
0: Mas importante da ang
1: impeachment.
0: Impeachment. Maray pa yan ang ihapot.
1: Alin
0: ang dapat unahin?
1: Sige. Alin ang mas dapat unahon
0: bigyan ng pansin. Ang impeachment ni Vice President Sara Duterte
1: o ang
0: flood control hearing ng Blue Ribbon Committee. Iyo?

0: Mayno, pero sabi ba ni Senador Cayetano,
1: ano?
0: Ang 13 ay 13. Tapos Senador pa manggiraray sinda. Kaya lang.
1: Pag kaya lang, pag may nag-motion dyan.
0: Dahil nga ni makabuto.
1: Ha? Kaya nga ni sir, pag may nag-motion dyan.
0: Kaya nga ni abo mag-aratin. Tadaan, may mag-motion.
1: Baka may, may mag-lipats.
0: Ay, yun na nga na yan. Ay, grabe ang barantayan mo yan. Ay, grabe ang barantayan.
1: Bako lang, sir, barantayan. Mm. May iring, may iring-ingan.
0: Bang, iring-ingan. Grano nga yan. Iyo.
1: Sige,
0: sabi man sana iyan ni Senador Jinggoy Estrada.
1: Dad. Iyo bagan sabi. Kaya gusto ko nga ning maabangan. Tapos sabi niya baga, abangan.
0: Sabi ba nga ni Jinggoy Estrada, ngayon lang ako magsasalita, sabi ni Senador Estrada.
1: Ilang beses
0: na ilang siya. Beses ngayon akong kinausap at prenesor. Wala man siyang sinabi kung si Senag pressure.
1: Pero sabi niya, abangan nyo.
0: Ilalathala niya daw yun. Oo. Ang kapalit daw ng kanyang pagbitaw sa 13 sa majority ay wala na siyang kaso.
1: Matindi
0: yun. Pero sabi niya, ako atapang atao. Hindi ako magbibigay sa ganyan, di baling makulong.
1: May sarong, I don't know, pero may sarong political analyst na sinabi na paano daw makaulagpos sa plunder. Dapat daw kumibong libro.
0: Ayan na.
1: Tulong beses na da.
0: Ayan naman ang sabi naman ng mga tao, mga abogado, hanggat hindi ang Korte Suprema
1: tama
0: ang nagsasalita, ano lamang yan?
1: Anong tawag natin
0: walang
1: yan?
0: Finality.
1: Tsaka anong tawag natin dyan? Siya ay...
0: innocent. Presume innocent.
1: Hanggat wala pa.
0: Walang... Kahit nga niyan, mga regional court pa lang yan, ipa-end finale. Ma-appeal pa yan sa Court of Appeals. Pag nag-issue naman ng decision Court of Appeals, ma-appear pa yan sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema ang magsasabi na, o ikaw tabi, Senador Jinggoy Estrada, nagkasala ka talaga kay Plunder. O ang Korte Suprema lang makakataram kayang finality.
1: Kaya kapag nasa, sinabi na kang Supreme Court, wala na yan ang motion.
0: Wala na. Supreme Court na yan. Wala na yan. Kaya nga sabi ni tawag dito, director ng COMELEC. Sabi ng COMELEC.
1: Si Commissioner
0: Garcia. Sabi ni Commissioner Garcia, si Senador Jinggoy Estrada, kung gusto niya mag-run pa rin pagka-senator,
1: pwede pa.
0: Wala pa man finality.
1: He can pwede run. Pwede ba yan ka nangyaring si Singarisu nasa kulungan na
0: siya
1: nag-run?
0: Yun, siya din.
1: Siya din yun?
0: Siya din yun.
1: O si Senador Laila?
0: Oo, Senador Laila.
1: Nag-run siya, no?
0: Oo, pati din si Senador Jinggoy. Nag-run din siya.
1: Ayan na. May simbag na.
0: Pero bago ang simbag na yan, ano muna sa palagay mo, Karol?
1: Sige. Ako... Alo yung tanang pigahalap yan.
0: Mm-hmm.
1: Ang gusto ko talaga, sir, so magharampangan talaga.
0: Mm-hmm.
1: Di ba kasi kapag na, kung dahiman sa nagharampangan, grabe
0: wala
1: mga
0: yan,
1: alibais.
0: Puro yan, mga iriwal. Sabi ka na yan, iriwal kanto yan.
1: Kung yaon man sa naikas sa katotohanan, di iluwas mo na, anzay mong alas, para malinigan na sa indong pangaran.
0: Ayun. Kung makulong na. Ang magbayad na, bakon.
1: Kung sa social media, nararatak naman sa nansay mong pangaran, di, duman ka na sa tamang, anong apod ka yan? Sa tamang lugar magpaliwanag.
0: Ayun.
1: Tsaka ang tamang lugar na yan, iyon na yan nahir. Kasi ma-justify mo sa diri mo duman. Kung tama ang sa'yo mong ginibo, wara ka man maling ginibo, ipaliwanag mo ang sarili mo, i-justify mo ang sarili mo, linigod mo ang sarili mo.
0: Na meron kang basihan.
1: Yun.
0: Yan, ha?
1: Di ba? Sa kuya, okay lang yun. Mm-hmm. Asa ngayon ako, na ipagpatuloy kasi pirang bulan.
0: Nagahalat na kita kayan.
1: Pero ako nagahalat talaga.
0: Ayun. Ako naman ang sakuyang damdamin yan, mga tugang. Okay lang sa akin na pagsabayin. Hindi pa pwedeng ipagpaliban ang hearing ng ang impeachment trial. Pwede naman niya kasi nasa plenaryo naman 'yon. Halimbawa, baga nga niya ta every Thursday man lang ang Blue Ribbon. O sabihin na natin MWF plenary. Impeachment.

0: TTHS. O TTH lang kasi wala silang Sabado.
1: Oo.
0: Blue Ribbon. Pwede ba ga?
1: Pag nasa impeachment ba, sir? O na, choral daw yan.
0: Ang impeachment?
1: Oo.
0: Eh, pwede man ilang pagsabayin. Pwede man, nasa schedule man lang. Yan eh. Sabagay. Scheduling yan. Kasi sabagay. Parehas man importante.
1: Oo.
0: Hindi man pwedeng ipagpaliban kasi matagal-tagal lang impeachment trial.
1: Kaya nga.
0: Oo. O ngayon, kung puro na lang impeachment trials, eh, malilibing sa limot na naman tong blood control. Diba? So ako, sang-ayon ako na dapat pagsabayin. Oo. Pagsabayin, halimbawa, baga nga niya, kung gusto talaga, di gabi ngayon yung ano, so, ang Blue Ribbon. Maghapon ngayon yung impeachment, depende sa scheduling yan eh. Nasa sa inda naman yan.
1: Kung gusto talaga nila.
0: Diskutero. Oo. Kaya para sa kuya, dapat lang na pagsabayin. Walang pwedeng ipagpaliban. Ang punto ko naman doon sa impeachment, wala tayo. Political tayo eh. So, dapat harapin niya ni Vice President Sara Duterte. Nandiyan na yan eh. Nakahain na yan. Di naman pwedeng ipagpaliban pa yan.
1: Tsaka nag-convene ang Senate as judge.
0: Ito'y pagkakataon din ni Vice President. Tama. Na iharap. Actually, or harapin.
1: May sagot na nga siya, sir. Pinadala na nga isang araw o kahapon yung mali-malitang sagot nila. Nakamalita pa yung mga...
0: I-process yan. Yan malalaman ng taong bayan kung gaano kagagaling ang kanilang mga ebidensya. Ako excited ako dyan na makita na naman yung mga magagaling nating abogado nagbalitaktakan dyan.
1: Ang makikita natin dyan, yung sa prosecution at sa defense.
0: Kung gaano kagagaling. At syempre, gusto rin natin makita yung Blue Ribbon Committee na tumatakbo na ba't ito yung nawala kasi?
1: Parang pinalamig yung sitwasyon.
0: Hindi dapat ganun. Ayan po ang aming damdamin. Sige. Mga tugang. Basahon ta na ang may simbag dyan.
1: Saro pa man sana may simbag.
0: Kirahin na.
1: Sabi ni Gdis, ang ayon po ako na sana gawing investigasyon tungkol sa flood control. Kaya lang po halata sa ating mga politiko ang pagkampi-kampihan ng mga namumuno. Sabi dito ni Michael Quintana, di ko na ipakanano. At maganda po sana kung sila ay nagkakaisa sa isang layunin na ilabas ang katotohanan.
0: Tama.
1: Magulo po kaya ang Senado? Grabe ang bangayan. At sa aking palagay, unahin na lang po muna ang impeachment kay Inday Sara. Tapos balikan na lang ang flood control kasi marami na ang nakasuhan.
0: Ngayon, yan ang palagay ni Michael Quintana. Eh dahil mag-isa lang naman si Michael Quintana na sumagot ngayon.
1: Iguapa, digdig.
0: Iguapa? Sige,
1: yaon ko sa Koreans.
0: Sige.
1: Ang nagsimbag tabi, digdig, si Sister Gina. Sabi, digdig, no comment na po ako.
0: Abo mo na ma-impeach.
1: Pero, dapat lang po na matuloy na ang paghaharap po para malaman na kung sino po ang head of the T-Mobile fund. Na yan na marami talagang nadisgrasya ng flood controls na yan. At ang sabi niya, ang kanyang sagot, unahin ang hearing ng flood control. Huwag nilang takpan ang impeachment na yan. Nako.
0: So, akala ko no comment ka.
1: Sa una. Sa una. Dahil nakapagtimping.
0: Nilabas din ang kanyang damdami.
1: Kay Michael, dapat unahin yung
0: impeachment.
1: Kasi may mga nakulong naman.
0: Kay Gina.
1: Balikan na lang. Kay Gina,
0: unahin
1: yung flood control.
0: Ayun. Ha? Pwede.
1: Sabi niya, kita na lang daan mag-second emotion.
0: Good morning muna kay Padi. Pading Ruel, good morning. Morning good.
1: Good morning, Dante.
0: Magpili na kami. Dalawa ang mananalo. Isa sa'yo, isa sa akin.
1: Sige. Ako muna.
0: Ikaw muna. Huwag mo piliin. Ipiliin mo na naman yung hindi na nga. Ako muna.
1: Sige. Ikaw muna.
0: Merkulis ba ganyan?
1: Merkulis ganyan. Sige.
0: Ako ang naka-assign ganyan.
1: Sige.
0: Sa akin ay si Gina.
1: Si Gina.
0: Ikaw.
1: Dahil nagkukuha si Gina.
0: Oo.
1: Sa iyang premyo.
0: Oo.
1: Ita-ota.
0: Oo. Kay Michael. Yan.
1: Kaya ikaw manggiraray ang mata.
0: Yan. Hindi ko. Nasa yung kabanang bayan eh.
1: Sige. Sa kuya pala niya, ang pala sa kuya ang kabanang bayan. Sige. Michael!
0: Oo.
1: Ika nang ganang ko niyan.
0: Ayun. Si Gina, dahil man nagtanggap.
1: Ay, malay mo.
0: Malay mo tumanggap ko niyan. O, nagpipigil na daan siya. No comment daan siya, comment. Pero luminuwas man giraray.
1: Luminuwas?
0: Okay, salamat tabi sa mga nanalo. Salamat tabi sa mga tugabons. Nagustuhan ko sa kita mga tugang 7:34 in the morning. Madumala tabi kita sa kasabay sa paghayop.
2: Kasabay sa paghayop.

0: Saan sa tuya daming kasabay sa paghayo? Unang-una na dyan, ang ating pasasalamat talaga. Araw-araw, wala ho kaming sawang nagpapasalamat sa ating mga partners. Salamat tabi sa Indo na dawa nga ni Piliano, ang tawag dito, mahirap ang buhay. May kanya-kanya tayong mga pangailangan ay hindi natin nakakalimutan ang sumunod sa kautusan ng Panginoon na magkaisa tayo upang humayo at ipamalita ang salita ng Diyos sa pamagitan ng broadcast ng Care 104.3 The Way FM. Salamat tabi sa indong mga prayers. Salamat sa indong pag-journey sa amin sa inyong personal na panalangin at maging sa corporate prayers nindo. Maraming salamat po.
1: And also, our stations are needed more volunteers. Ano po, kaya po kung kayo po ay gustong maglingkod sa paraan po sa radio at kung ano po inyong may tutulong sa ating stations, pwede po kayo makipag-ugnayan sa ating mga staff. Pumunta lang po dito at magbisita po sa ating station at accepted po ang lahat ng nag-volunteer.
0: At syempre, gusto po rin na natin ituloy ang ating pag-iimbita sa inyo na kami po ay imbitahin nindo sa inyong mga gatherings upang makapag-promote ng ating istasyon. Ano ang nangyayari sa promotion? Para naman maunawaan ninyo kung ano talaga ang FEBC. Bakit tayo ay non-commercial at paano tayo tumatakbo at ano ang magagawa ng Christian community para lalong mapatatag, lalong lumawak ang ating gawain, hindi lang sa Bicolandia kundi sa buong mundo.
1: At kami din po ay nananawagan at kumakatok po sa inyong puso dahil po ang ating station sa non-profit and non-commercial. Kami po ay kumakatok na pwede po kayong maging sponsors po namin. Financial.
0: At salamat naman tabi sa Senta Gabos na ay patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Gustagos na kita, makikinig muna tayo ng mga paalala mula sa ating istasyon.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Yan, kami po ay nagbabalik. Digdig sa oras na Pilipinas. Bicolandia. Bago ta apo doon ang satuyang guest mo niyan. Ay, good morning muna kay Pastor Ador Poringgi. Diyan sa Daet Camarines Norte. Good morning, ang siga ng Camarines Norte.
1: And good morning man kay Ezekiel Dipidor. Mm-hmm. Now dyan susay mo simbagset.
0: Iyo, wala na.
1: Pero sabi pero salamat. Niya, ang sabi niya daa, agree man siya.
0: Yeah. Agree siya, disagree, duwa.
1: Oh, agree and disagree.
0: I agree and disagree. Duwa ang simbag niya. Okay din, nagustuhan sa kita mga katugang. Maduman na kita sa satuwing last segment, ang servisyong karyan.
2: Servisyong karyan, tatak karyan.
0: Ang ngunyan na pagkaaga ay ang sa tuwing guest ay hali sa Public Affairs Unit ng PhilHealth.
1: Mm-hmm.
0: Ay marami tayong itatanong dyan. Lalo-lalo na i-discuss natin ngayon na karuni ay tungkol sa PhilHealth Yakap. Mm-hmm. Ito yung sikat na programa ngayon na tinatangkilik ng sambayan ng Pilipino, ang PhilHealth Yakap. Kakapanawin natin ngayon na umaga ang head ng Public Affairs Unit ng PhilHealth via Zoom. Walang iba kundi si Ms. Larry Ilagan. Good morning po, ma'am. Wala pa. Sige, hintay-hintay natin. Kala ko yao na si...
1: Kala ko yao na.
0: alam mo, mga tugang ining PhilHealth, ikaw ba yung member na dyan sa Yakap program?
1: Hindi pa.
0: Ay, magpamembro ka.
1: Wala akong PhilHealth.
0: Ha, wala. Baka sa mga kasamahan tabi ni Karuni dyan, sa kanyang kaharian.
1: Aha!
0: Pabira naman, bayaran nyo naman ang PhilHealth ni Karuni.
1: Igwada ko, sir. Prayer warriors.
0: Pabira naman eh. Yeah. Okay naman, naniniwala naman tayo sa prayer warrior. Pero ang PhilHealth, very important yan.
1: Mm-hmm.
0: Tapag nagkakasakit ang mama mayang Pilipino, gabos dapat ang Pilipino may PhilHealth. Kung wala ka karoon ng PhilHealth, magduman ka na lang sa barangay.
1: Sa barangay.
0: Maghagad ka duman kay PhilHealth na ko yan. Itong pangmasa.
1: So PhilHealth sa masa.
0: PhilHealth sa masa.
1: Mm. Actually, kung ako nagtatrabaho, may PhilHealth ako sir.
0: Oo. Ngayon wala ka ng trabaho.
1: Oo, wala ng trabaho.
0: Di magduman ka sa sa barangay. Kung pumasa ka,
1: yun na nga niya biga.
0: Duman kasi sa barangay, dapat kadaihon kang maray.
1: Igwa ako, sir, pagsusulog.
0: Na kadaihon na maray. Daiman, daiman na ikaw tutubo doon.
1: Nataman.
0: Ang sa imong balat, malasutla.
1: Pambirang word ng malasutla. Dahil lamang may tago.
0: Ayo, ang kutis mo.
1: Ang
0: kutis mo. Garo, tissue paper.
1: Wow, malaporsilana.
0: Malaporsilana. Dahil katutubodan.
1: Nagsusulog nga. Pigsulog ito, sir.
0: Ang tindig mo. Ang tindig. Pambira yan. Ang pantalon mo, 2 milon.
1: Wow.
0: Ang jacket mo,
1: 3 milon.
0: 3 milon.
1: Pambira.
0: Ang sinturon mo, 5 milon.
1: Ay! Sinturon pa sana ito.
0: Sinturon pa sana. Ang relos mo, ay grabe
1: ay,
0: yan.
1: Siyempre. 20 karats na
0: 20 karats. Dahil kailamang tutubulan kang mga nasa barangay.
1: Kaya nga ni sir, pag nagduduman ako sa barangay, piguhuruba ko yan.
0: Dahil ka magduman na nakahuba.
1: Dahil, ibig sabihin, ang pigaharali ko itong mga...
0: mga parpernalya mo.
1: Mga mamahalin.
0: Iyo. So, tutubulan ka man daw. Pag sinabi mong... Anong pangaran mo? Ronnie Rinsales. O apelyido pa lang.
1: So, apelyido pa sa nanganay.
0: Dahinang. Tay ka natutubunan. Initabing mga Rinsales na ini. Magduman ka mas bati sa Burias.
1: Sa Burias.
0: Pag sinabi mong Rinsales, pambiri talaga naman. Pig arano ini duman. Pig kakaguluhan ini duman.
1: Ay, pambihira. Yan sabing mga kwansa, sabi mo sir sa kolehiya
0: na? Kilabot.
1: Nakikiralabutan na.
0: Oo, nagtitirindugan baray ba? Oh, kaya dahil ka magdumanta, dahil ka qualified.
1: Iyaw na, tabi.
0: Iyaw na?
1: Wala pa.
0: Oh, hiling ko muna yan. Urachan pa. Sige, baka alas 8 ang aram niya.
1: Sige.
0: Kaya ako, Karoli, dahil man ako nagduduman sa barangay para maghagad kay Phil Health Pangmasa.
1: Ay, la. Pambihira, sir. Duman pa sana, sir, sa pintuan.
0: Oo.
1: Sa saraduan ka na.
0: Iyo. Sabi pa di, chupi.
1: Ha? Ah? Bago ka man inday dyan.
0: Oh, eh, naghuba man ako.
1: Sa saranuhan ka talaga, sir.
0: Ayo.
1: Ah, ikaw man doon dumuman sa barangay.
0: Oo. Dahil kita man duman. Tsaka may Phil Health kasi ako.
1: Ayo.
0: Ang piglalakaw takaro niya, ang Phil Health mo, taday kang Phil Health.
1: Ayo. Sige. Actually, gusto kong hanian i-activate talaga ito. Gusto kong magkasayakap.
0: Kaya nga kami, ay ako nananawagan, tabi. Mm-hmm. Total, nakikinig ko niya si Melvin Yuso.
1: Oh.
0: Iyo, tabi, bagayan ang sa imong chairman of the board.
1: Iyo, baga.
0: Pastor Melvin.
1: Mm-hmm.
0: Kahiraki, tabi.
1: Mahirak man, tabi.
0: Si Karon ni.
1: Bako pati yan, ko yan, bako yan. Ano nga pod kayo ni? Bako yan, pang matagalan na.
0: Bako yan. Ngunyan, makusog pa ini.
1: Oh, siyempre.
0: Makusog pa ini ta. Garo pa ini turo.
1: Turilyo yan, sir.
0: Turilyo pa lang. Makusog pa ini ngunyan. Pero sa mga susunod na taon.
1: Ay, makakamati niyan yan, Kiko, no? Rayong.
0: Ngunyan nga ni, nagkukulog-kulog na ang
1: tuhod.
0: Tuhod kayo ni.
1: Nagro lang kau na nga ano
0: ang muriatic acid.
1: Paano man kaya ang pikiinom? Naglalangkaw muriatic
0: uric acid.
1: Naglalangkaw lugod ng uric acid dahil sa
0: kaya kami po ay nangapudan tabi. Bayadan nindo ang
1: PhilHealth
0: Health ni Karuni.
1: Diyan, naputon ta si madam. Gusto ko maputin kung ano ang benepisyo kam.
0: Pero kung talagang walang-wala, ang bira, magdumantabi kita sa kuyan, barangay.
1: Sa barangay. Igong PhilHealth Kimasa.
0: PhilHealth Kimasa. Kaulayon ta si Kap.
1: Sige.
0: Ayaw na? Wala pa.
1: Ay, di, diskutiron ta kung ano ang PhilHealth yakap.
0: Anong PhilHealth yakap? Wala man. Sige.
1: Ano ang... Sige.
0: Ako, member kasi ako ng PhilHealth yakap. Kaya may hapot ako dyan. Nagkaro. Nang magduman kami sa ospital.
1: Di ka man, pig.
0: Makaulok ang ano ko dyan, ang experience.
1: Nataman.
0: Wala man available na gamot.
1: Sa yakap?
0: Iyo. Kaya hapot ko yan sa...
1: Pero libre ka man sa...
0: Libre, daiman. Ang may sa mga laboratory, igual ang mga laboratory ko yan. Libre pero hindi gabos. May mga laboratory na magbabayad ka talaga.
1: Kon, sabi ni Isaac, natadawara kami sa screen.
0: Ay, iyo mananggat. Sabi ni Paling Ruel, matibay pa nga sa kapi si Karoni,
1: Sir, day ka ha.
0: Alam mo si...
1: Ang pigahanap mi, kung natesting mo na so kape.
0: Dahil ipapigiin o, pigipahiling sa kuya, buo pa.
1: Grabe yung takot. Grabe man ang takot mo.
0: Iyo. Ako nga ni, nag-order na pangatulo na.
1: Tulo na?
0: Oo, pangatulong bag.
1: bag. Ay, grabe man order mo.
0: Iyo.
1: At tulong bag?
0: Iyo.
1: Sa'yo naman ito gagaramiton?
0: Pinamudmud ko. Isa mga maruluyan na.
1: Oyo, tabi ma-order man tabi ako passwords.
0: Oo.
1: Sarong kahon.
0: Sarong kahon. Pamudmud mo man.
1: Oo, pag gusto ko nga ning ikoyan talaga ta para ma-prove ta kung talaga.
0: Iyo, ipinamimigay.
1: Mabisa da talaga sa lawas.
0: Sabi ni
1: Pastor Melvin.
0: Iyo,
1: mabisa da sa lawas.
0: Bigtawanan mo?
1: At bigla da siyang kuminusog.
0: Dai tatabi. Dai may tatabi sasabihin tabi.
1: Ayo.
0: Dai may sasabihin kung anong pangaran kang kapi na ito.
1: Dumuman na sa naka mo.
0: Kay
1: Pastor Ferd.
0: Kay Bishop Ferd Maranyo duman sa Maranyo's house. May libre pating masahe duman.
1: Kasi duman lang talaga da ito mababakal.
0: Iyo, wara sinwara ng ibang ano.
1: Budan sabi niya baga sa tuya, yun ang pinaka-special niyang kape.
0: Iyo nga ni. Yung pa lang dahil lang, bakit kita pina-upload?
1: Iyo pala na ni. Hindi, yeah. Sabi niya, nagtistingon nga yan nindo.
0: Iyo, pero oh, ang masiramon duman tabi. So, yung niluto niya tabi, ina ko yan.
1: Uy, grabe.
0: Na balalup. Malambuton ba gaito?
1: Sisipon mo, tingsaro kitang.
0: Binangkahan mo tulo sa saro.
1: Tapos binanatan mo man sa saro.
0: Sa iya, sa baho.
1: Angkay Pastor Pers, magpaparahiling na sa nabakita, magpaparakao niya baga. So daho, ano niya po kayo na yun? Suripulyo.
0: Suripulyo. Gawasa mo man, binangkahan mo tulo si Saro.
1: Ang sabi niya man kaya, kuwaon mo na.
0: Bitbit
1: na
0: nga niya. Bitbit,
1: bit, bit. Bata ko, masinunod man ako.
0: Binitbit mo sa Saro. Nasupog ako.
1: Binitbit mo
0: binitbit ko man sa Saro. Yun pala, wala nang tada.
1: Actually, pwede pa ito.
0: Mm-mm.
1: Pwede pa ito ang pakuluan. Ang importante naman sir, sa sabaw.
0: Oo. Eh, sabi ni Michael Quintana, pawara-wara ang signal ninyo sa radyo. Nata manda yan. Sabi ni Sikiel, sabi ni Pasron, so J. Kopi ni M, hain na po. Anong J. Kopi?
1: Copy ni M.
0: Sino M?
1: So M nga, naikuan lang yan. M.
0: Ah, so copy ni M.
1: Wag. Pika, nagkauron nga ni Kapitan. Nakauron niya si Pastor Melvin. Nandagdaman hindi sa church si Zek. Tapos naayos, may pinaayos sa
0: Pastor Zek. Binida ni Pastor Melvin.
1: Binida ni Pastor Melvin.
0: Naghahanap si Zek.
1: Naghahanap si Zek.
0: Ay, kaipuhan mo na isi.
1: Sabi ko si kaya kan lawas mo.
0: Iyo. Sabagay, tisingon niya.
1: Ano?
0: Tisingon niya. Kung baka dahil ka magkabarari.
1: Sabi ni Sek.
0: Oo.
1: Huwag po. Ah, kaya si... Kaya ni si... Dadero. Paano mo man baya makaya? Kami nga niya nagpo-promote kaya na.
0: Mm-mm.
1: Paano mo man maaraman?
0: Dahil nga niya pikinom. Natatakot siya.
1: Iyan sana.
0: Oo. O, di bali, ako na lang sa tuwing... Guess ko niya na pagkaaga. So, salamat tabi dahil yao na siya. Para mapag-urulayan ta ang patungkol tabi mga tugang sa PhilHealth Yakap. Kasama natin ngayon ang head ng Public Affairs Unit ng PhilHealth Bicol. Walang iba po kundi si Miss Larry Ilagan. Good morning tabi, ma'am.
3: Good morning. And Sir Rico, good morning po sa inyong dalawa at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa, Larry Ilagan po mula sa PhilHealth Regional Office 5.
0: Ang unique naman na ma'am ng pangalan mo, no? Larry. Yan ba ang buong mong pangalan, ma'am? O nickname
3: yes, po,
0: lang?
3: Buong,
0: Larry talaga?
3: Buong,
1: Larry.
3: Opo, buong-buo na, sir.
0: Ano iyan? Hinati yung pangalan ni
1: ng
0: mama at ni papa.
3: Hulang-hula, sir.
0: Sabi na, ganun talaga eh.
1: Pwedeng ang Ray.
0: Rico.
1: Rico.
3: Ricardo, sir.
0: Ah, Ricardo. Muntik na. Ricardo at Lenny.
1: Ang Lenny.
3: Yes po.
0: Okay. Talaga. Kasi unique ang pangalan mo, Ma'am Larry. Hindi ordinary
3: yung
0: pangalan.
3: Pati po sa tawa, sir, unique din.
1: Special.
0: No, special. Tama kayo nun. Kita mo naman yan. Good morning sa iyong tabi, Ma'am.
3: Morning po, sir. Maraming salamat po sa invitation para po mas makatao kita ki the whole na information as in update sa tuyang mga members.
0: Eh, Ma'am, may nag-request ho dahil tayo po ay nakapakinggan sa buong mundo. Hindi lang sa Bicol, dami-damihan natin ng konti ang Tagalog ano kaya sa Bicol daw mga kami nga ni man iyo na medyo nabubuyo kami magpara Bicol pero kinukol yung aming attention. Taga Bicol ho kayo, Ma'am Larry?
3: Yes po sir, 100% Bicolano po sir.
0: Ay, iyo. So, ang pag-uusapan natin ngayon, Ma'am Larry, ayon sa na doon nakarating sa atin ay ang PhilHealth Yakap.
3: Yes, opo, sir.
0: Pwede po bang para sa kaaraman, sa mga daipa na nakakaintindi, ano ba talaga itong PhilHealth Yakap?
3: Yan, kung matatandaan niyo po, sir, kapag tinatanong ang ating member kung kailan nila nararamdaman ang PhilHealth, ang sagot po nila is kapag na-hospital. kasi, sir, may namatian na.
0: Oo,
3: meron
0: tama.
3: Po ilang. So, ngayon po dito sa PhilHealth Yakap, ito po is an additional benefit ng PhilHealth. Focused po siya dun sa ating prevention side. So, ibig sabihin po, before ka pa magkasakit, mararamdaman mo na po dapat yung PhilHealth. Mm-hmm. And may nag-aalaga po dapat sa iyo na primary care facility or tinatawag po natin na Yakap Clinic. Kasi mm-hmm. ang intention niya po is hindi na po maglala ang sa imong hilang.
0: Mm-hmm.
3: So, just in case man po na kayo po needed ang PhilHealth, nandyan po yung mga inpatient packages natin always. Pero yung mantra po kasi talaga naman ng mga Pilipino is prevention is better than cure, di ba sir?
0: Of course.
3: More than the amount po na ginagastos, mas maganda po na nape-prevent natin yung sakit dahil nare-ready po tayo financially, mentally, and emotionally doon sa mga kailangan natin na ibigay na relief. So ito po sir na PhilHealth Yakap, ito po ay dati nating tinatawag na PhilHealth Consulta. So kung familiar kayo sir sa consulta, ito po yung binibigay natin na services na meron tayong makukuha na libreng consultation, libreng selected na medicines, and libre din po na mga laboratories na selected. So yung intention po natin is ma-identify yung mga basic na mga medicines and laboratory. So kung halimbawa sir na may mga namamatayan ng sa ang ating mga members, ang di ba sir kapag tayo may nararamdaman, ang initial na punta natin is pumunta sa doktor para magpa-check up.
0: Mm-hmm.
3: So yun po ang intention niya, instead po na tayo ay supposed to be magbabayad ng full amount dun sa ating pagpapa-confine or pagpapa-check up. Tayo naman po ay nagkakaroon ng PhilHealth Yakap package para nga po itong mga members natin ay maka-avail na ng PhilHealth nila na bawas na po sa kanilang babayaran. So, sa atin pong programa, ang napakaganda po nito, it's based on the Universal Health Law, yung Republic Act 11223, kung saan po ang ating focus na is not just the curative but the prevention side.
0: Mm-hmm.
3: At ang ganda po nito sir, ito ay para sa lahat. So hindi lang po tayo ng mga primary members, kundi po pati ang ating mga dependents ay kasama po sa programa.
0: Mm-mm. So bago ho natin tanungin itong para sino ang pwedeng mag-avail nito, ano ang proseso nitong YAC? Ano ba talaga ang nangyayari dito sa particular na programa nito? Ano ba ang libre nito at saan ito nangyayari? Anong sakop nito?
3: Yan. So sa mga services po, ang kasama po dyan ay check-up.
0: Mm-hmm.
3: Meron tayong basic na laboratory.
0: Kagaya basic po lang ng, ha? Basic.
3: Sir, basic lang sir. Kagaya po ng CBC, yung creatinine, yung chest x-ray, ECG, mammogram. Total po na 13 laboratories po sir ang pwede natin na ma-avail. Dito din po sa ating programa, kasama po dyan yung mga basic na mga medicines. Ito naman po ang mga medicines na naka-akma po dun sa pag-determine ng mga rising na conditions dito sa Pilipinas, kagaya po ng sudden na pag-atake sa puso.
0: Mm-hmm.
3: So dun po mga nakukuha natin ng mga services under dyan is kung kayo po ay meron ng pagtaas po ng inyong presyon, kayo po ba ay may asthma. So yan po yung common na conditions na ina-assess natin. At meron din po tayo na additional na ma-avail ng mga cancer screening test kagaya po ng mammogram, breast ultrasound, low dose chest CT scan, pati po yung mga liver ultrasound at colonoscopy. Pero ito po ay maaari lamang natin na ma-avail sa mga accredited na Yakap
0: hospitals.
3: Yes. So dito po sa mga Yakap facilities na ito, alam naman po natin na sa PhilHealth po, para makapag-avail ng mga benefits, ay kailangan po na accredited ang ating facility na pinupuntahan at doon tayo mag-a-avail ng services. Kasi po, ang intention natin is directly na po sa facility, binabayad ng PhilHealth ang payment sa service na na-avail ng members. Ayan, ang napakaganda po dito, sir, sa ating yakap kapag kayo po ay nakarehistro sa, nakalista sa isang yakap clinic, maliban po doon sa gamot na 21 medicines na pwede po natin na makuha sa yakap clinic, good news po dahil meron na po tayong additional na 54 medicines na pwede naman pong makuha sa mga gamot providers. Dito naman sir sa gamot providers, ang ating naman pong ina-accredit ay mga butika. So kung matatandaan mo sir,
0: libre ho yan.
3: Yes po, pag tayo sir ay niresetahan, di ba sir, ang normal na nangyayari, pupunta tayo sa mga butika, magbabayad tayo nung para sa medicine natin. Pero kapag tayo po ay niresetahan ng ating yakap clinic, ay allowed po tayo ng additional na 54 medicines on top of the 21 medicines na makukuha natin sa isang clinic. Ang isang member po ay may annual benefit limit na 20,000. Kasama po ang kanyang mga beneficiary. So, per head po ito. So, kung ako po ay member, may asawa at anak po ako, ibig sabihin sa aming pamilya po ay 60,000 ang aming benefit na maa-avail. Take to 20,000 po para sa taon. Pero huwag pong mag-panic ang ating mga members. Baka po sugurin nila ang mga PhilHealth o kaya naman po ang mga butika. Hindi po ito cash na ibinibigay na 20,000.
0: Tama.
3: Meron po tayo na database na kung saan dun lang po binabawas yung ating availment. At ito pong database natin sa 20,000 ay makukonsume natin for the entire year at nagre-reset po siya every beginning of the year. So halimbawa po may natira pang 5,000 for this year, ibig sabihin po yung 5,000 this year ay hindi na po siya idadagdag sa 20,000 for next year. But always po nire-remind natin, maging ang gamot providers po natin na sa mga members natin, wag po tayong didiretso dun sa mga gamot providers or butika. Hindi, wag po natin i-assume na lahat ng mga butika ay automatic na accredited ng PhilHealth.
0: Yun ang tanong, opo.
3: Gamot provider. So, better po if magbibisita po sila sa aming website. Nandun po yung kompletong listahan.
0: Okay.
3: Kaya naman po, abangan po nila ang aming mga posts sa aming Facebook page. Monthly po ay pinupost natin dyan yung mga additional total list of accredited yakap facilities at gamot providers po sa buong Bicol region.
0: Ayun, maliwanag ho yun ma'am, pero mayroon tayong mga katanungan. Ano? Unang-una na dyan, ito bang basic na mga laboratory? Di paglabas ng basic laboratory, babasahin pa